0: ito ng ating sakaninan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: si Vice President Sara Duterte kontra sa mga komunista.
1: Arangkada sa butang.
0: And in the process, iyas ang giangkon nga ako komunista, galing ko. Uy, kinsa may nangutana ni mo, Ruben? Bion sa may imong preba nga komunista ka, Ruben Padilla, nga akong nahibawaan, ha? Ni mo, Ruben Padilla, ha? Marjilista ka, hehe! Naog lang ako, comedian na ako, baon sa nang marjilista, ha? Kay loyal man kuno siya sa iyang asawa ron nga si Mariel Rodriguez, ha? Hehe! Kanibang mga pamahayag ni Ruben Padilla o sa'yo maka kuan bitaw ka, makaingon baka kaanugon sa butoy. Pero ambot lang ninyo kay inyo manggihimong number one si Ruben Padilla ni atong eleksyon sa 2022. Ha? Ha? Nga ano po taon mo? Muna na ron nga, niingon ang atong usa ka ka-vibes nga, di ba katambawa o anis taga-ubang nasod no? Nga doon natin senador nga naa impeachment trial. Mupadayag man sayang ha? Kananaang kapubre kabahin sa pagka-intilhinte mga ka-vibes. Waba ka nang ha? Di mo tamo ingot yung alimbogo pero binos kong pinsada ba? Dili bitaw laliman kalagi hasta kinumdom mo ito yung giingon ng force majeure. Wagi na magpatuyang lagi ni Ruben Abot po niyang mga staff. Doon naman tayo yung mga kananaang mga legislative staff o Senate staff si Senator Ruben Padilla. Di po maka-advise bitaw. Ha? Muna iyang basis mga ka-vibes nga kanang murabag iyang gisumbalik nga doon ay hulga si Vice President Sara Duterte kay nakigbatok siya sa komunismo, mga ka-vibes. Nakigbatok siya sa komunista. O niya, matut pang Ruben Padilla daw proud pa sa kayo nga ako bitaw, komunista, sab ko.
1: Arangkada sa butang.
0: O niya, dili lang niya nang bahina. Kaya iyang gipangutana o asa na sign si NBI Director. Ha? Kanang, ha? Attorney Jeremy Lutok. Ikon siya nga, kinanglan maswito kasi Islam. Kaya naman ka na-assign sa BARM kaysa pagkakaroon mga ka-vibes, si Attorney Jeremy Lutok, moron ang regional director sa NBI dito sa kining Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa BARM. Ha? So, ningon siya nga kinanglan magkutan kag Islam. Ang itubag siya ng Attorney Jeremy Lutok, dili man ang mo'y basihanan sen senator sa among mga assignments, whether you are a Muslim or a Christian, for as long as i-assign ka ni Anang Dapita, dili kinahanglan nga maswito kag Islam. What's the bearing? While I respect atong makigsuunan nga ang ilang relihiyon nga Islam, pero gano'n man nga kinahanglan magyod nga swituho ni Attorney Jeremy Lutok ang Islam, mga ka-vibes, kung tuwa sa dito's BARM, kadaghan dinig mga na-assign dito sa bar ng mga kailan ako. Dili ba requirement ka mag ilang suwituhon ilang kaugalingon sa relihiyong Islam, mga ka-vibes? Ang butang aning Ruben Padilla nga naunsa to siya gahapon, nakapamahaw baka itong tarong? Okay, ngon na lang ko, basi nakuwangan taos kaon si Ruben Padilla o baka nakuwangan sa pagpangga ni Mariel Rodriguez, nga iya ra ba ning gipaghambog nga ang bata ng asawa ko, ang ganda ng asawa ko, yung sa ko, so what? Gika ni ka-vibes at Fred Gilbordi, grabe ha po nimo ka-hars at nimo ka-vibes, Fred Gilbordi. Idiot ba yung tawag na ko anang Ruben Padilla, ka-vibes tuntun na with laughing emoji. Matod pa ni ka-vibes, Fred Gilmordi. Good morning sa Dimo. Pag-usab, ka-vibes. Kanagi ka ni ka-vibes 0792, talking about Muslim culture, sir, teaching bapod sa Muslim, sir, ang pagka-defender sa mga murderer o corrupt. With angry emoji, gika ni ka-vibes 0792. In fairness sa atong mga Muslim brothers, dili na. You know, take it for me because I graduated in Mindanao State University. Dito ko nag-high school sa MSU Jansan. And modesty aside, active tas campus politics ito. Ako mga higala, mga Muslim. Magsilingan ako Muslim. We live at peace biya. Unya, kaning atong mga Muslim brothers, basta makauyo ni Nemo, lunod patay ni sila. Oy. Ha? Di lagi ko amigo nga di lagi mulakaw mga kabibes ha bisag ka nang sa atong kabataan o ni ato nang mag among tawag ni ato nang disco pa man katuyang papa basta ako ikuyog ha may heris in peace kuyog ito siya ha kay mingon sila nga magandang kasama yon si Tonton motong lipay sa gay ko niya di biya sila basta-basta ha nga nang makaingon ta liquid yun ba kay baon na mo na amigo kay me lahi kong eskwelahan siya private school ako Mindanao State University ang during my time mga kabibes ang Mindanao State University per pagka daghanag yun sa student population and you know there are ang akong mga higalang mga Muslim mga tarong man karon mga professional na mga doktor mga abogado tarong ha ambot lang ining Ruben Padilla nga convert bang good ni siya kahit saan mga kabibes ng asawa magdaghan muna na ang termino ano niya balik Islam ni Robin Padilla o niya takulahaw lang kahapon ingon nga ha komunista kuno siya kay lagi ilang himong dipinsa ba ha aron labanan si Vice President Sara Duterte nga apikin magitaon kayo eh. Ha? Mga kabayb. So, atong balik-balikon bitaw ang argumento ni ining Article 4 kalabot sa grave threats o kaning alleged assassination plot. Timagunto ni mo ma bali ba? Dili gindi mo mapanghimakak. Dili. Saan ni mo pag tubag na mismo gikan sa baba sa vice presidente pagpanghulka? And that is grave threat. Nang hulga ka unya kanang ang isyu dinhi angayan ka bang magpabilin sa katong danan because that's a betrayal of public trust that's a culpable violation of the constitution and a form of high crime mga kabibes
1: arangkada sa butang
0: kay ngano good mga kabibes pananglit og matipok mayungta na lang ang presidente sa Pilipinas kinsa may bubenepisyo isip second most highest official of the Republic of the Philippines then automatic mahimong presidente si Vice President Sara Duterte
1: arangkada sa butang
0: and for her to speak ill ngayon mong gustong patyon ang vice president or rather ang presidente ang iyang asawa o iyang igagaw nga kani speaker tarong pa kang klase nga pagka ha? Pagka officials gobyerno unya ikaw ang ha? Ikaduha nga labing taas og posisyon sa gobyerno ha? Ngambog pagod sila nga maubito tong premise ni Atty. Sheila Season nga kining atong vice presidente ron hinumdumi ninyo gibutahan ni sa 32 milyones ka mga Pilipino muingon ko so what because mga kabibes og kananaabang ha hihi og gibutahan ka sa 32 milyones ka mga Pilipino that doesn't mean nga magabusar ka sa pisto wa na nagpasabot nga di ka makahimog sa laod karon lang ang debatihan ron mga kabibes kay bao ko mudipinsa gini ang yang mga abogado nga dili ginila gusto pasupinahan ang mga bank records. Ngano man, mabisto man ang katigayunan ni Vice President Sara Duterte o sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
1: Arangkada sa butang.
0: Yika ni Kabaib 0792 kanang mga statements de Piato Sir nga inusinti siya addressed na towards the kanang K-Vibe 0792. Ang akong pragka lang, unfair po nga atong i-address kato sa itong magkisunan sa mga naasa informal sectors, matod pa niya squatters area. So, wayan ko nun niya istorya sa usa ka school campus kung di ba siya malabayan og bato with angry MOJ. Kanang mutimang lang ko, K-Vibe 0792, in fairness sa itong magkisunan nga naasa mga, I call them now as naasa mga informal settlers ba? Ha? Kanang dili man tingali tanan because namo tay nahibaw-an diha nga mo shine sad. Ha? Inani mo good if not just for their estado bitaw nga ang kono na to tungod sa ilang kalisod sa panginabuhi. Usama na sa hinungdan god nga nung di sila makaskwela, but then again, ang importante diha nga kanang ha? Ang pagkapubre dili mada mo'y babag nga mulang pusang usa ka tawo. Ha? Nila pa, poverty is not a hindrance to success. So I somehow I differ on that, K-Vibe 0792. I respect your opinion, pero dili po nato kanabang ipakagamay ang ato makigsuunan nga naa sa maong sektor. Because para nako rich or poor, mga K-Vibes, ha? Basta maninguha ka lang, magtuon ka lang, magtinarong ka lang, ha? We can coexist nining atong landong sa demokrasya. Mabitaw niya nga kung tumungog tuyo din yung mga K-Vibes nga. Ha? Bahala na sila kung sa ilang ingan ako. Ha? Kay klaro og dayag manggod ang panghitabo sa Pilipinas, mga K-Vibes. How can I tell my kanabang may relatives, may children nga ato ning sundon, ni tao nga manghulga og presidente nga mapatay? Ha? Remember, naanastan commandments, thou shall not kill. Ha? Dili lang na kay nagsupak ta sa balaod diri sa kalibutan, atong gisupak ang balaod sa atong labawang manunubos, mga K-Vibes. Ha? Kanang mukutlo tag kinabuhi. Mabitaw nga akong mahinumdumagbalik si Dean Mel Santa Maria, ang usa sa iyang mga argumento nga, kanabang kinaiya ni Vice President Sara Duterte, parehas na ginaugtara sa iyang amahan. Ha? Nga matod pa niya, murag vigilante ba, mukutlo, kinabuhi sa ubang tao. So that's the type of murabag og imong basahon ang pabahayag ni Attorney Mel Santa Maria, respetado sad nga abogado dito sa Manila, mga K-Vibes, sa tibuok Pilipinas. Ngayon niya na ang mga Duterte, bailinte, og niya pa ni Attorney Mel Santa Maria, mga K-Vibes. Sumagod ang gibuhat ni kuan ito ni kanana ang mayor pa siya dito sa siyudad sa Davao. Suko lang siya ni atong sheriff. Aw, gisukmag tong sheriff. Oy, pagka na lang lagi ni Vice President Sara Duterte. Okay. Kanang gikan ni K-Vibes Mario Oclenaria, wala jod mubutar, wala jod anak mubutar anang Ruben Padilla, padayon lang si Tonton sa pag-arangkada, maayo na nga masabtan sa mga 80-80 followers. Ruben, good morning Sir Tonton and God bless. God bless you too, K-Vibes Mario Oclenaria. Ika ni K-Vibes Fred Helmordi, oy, MSU IIT grad ko, K-Vibes Tonton. Oy, parehas na tayo MSU 1, K-Vibes Fred Helmordi. Kuan lang K-Vibes, Jensen Campus ko. Gika ni K-Vibes Benjamin Hildore, kung sa baboy na bakti na ay putoy or unsa na ihid ang term slow grower, kung sa tao po especially sa mga bata dugay makasabot ang term ana slow learner, ambot badala pag inom og gatas pang brahit nga adult na hihihi. Akong makaingon jud ko nga kuan gyud ba. Kana manggong gitawag og critical thinking, unya ang wisdom nimo mga K-Vibes, ang imong kalanti pa, your intellect, it is not built overnight. Nya kanila gitawon si Ruben Padilla, what can you expect? Ha? Matod pa niya, natapos siya sa kursong criminology, unya graduado kuno siya sa UP, pero kay ba kag unsa iyang UP? University of Prison, mga K-Vibes. Paita bitagbaway badaghan ng kaliwa ti Ruben Padilla. Kabaibs ang pure nga komunista si Digong na i-video nga misinggit si Digong nga mabuhay ang NPA niya pagkamatay ni Parag ni Komando Parago iya gihatagan og Heroes Burial Kabaibs. Yeah, tinuoda dito sa Davao City. Higala kay to niya si Commander Parago. But be that as it may, Kabaibs, dili na katarungan nga muhulga ang iyang anak ka vice presidente ngadto sa kasamtangang presidente sa Pilipinas, mga Kabaibs, nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, ingon man sa iyang asawa nga si First Lady Liza Araneta Marcos o igagaw nga si Kanhi Speaker Martin Romualdez, mga Kabaibs. So maunay na hitabo karon nga na kontrobersyal na hinuon gahapon ng hearing tungod lagis pamahayag ni Senador Ruben Padilla ng ambisyon ra ba kuno ni nga mag vice president untato, pero lately kahit nakadawat sa sila ba sa katawhan niingon man ni si kanang iyang kapikas nga si Mariel Rodriguez nga the Filipinos doesn't deserve him. Ako maingon ko, yeah, I believe so kahit saon. Ha? Kana bitong public display of poor intellect, para nako that's worse, mga Kabaibs. May padalang si Lito Lapid lagi, kay kaiba man si Lito Lapid siya yung limitations, di mo tabi oy, kay kaiba man siya. Siya yung limitasyon, mga Kabaibs. Pero Ruben Padilla, sa kapikig yung kayo, pataka lagi yaw, itawana, oy. So mauna, mga Kabaibs, di ang kunsang komunista siya, niya moto yung gihatagan o context kitahay ang Romanov, ang Operation Romanov, nga nabuking rabang ang unang niisgoti ni Sebasti Duterte. Kay prior sa November 23, 2024 nga presscon, sa dihang dunay gipahigayon nga rally ang hakbang ng maisog sa Davao, daw nibahad sa si Mayor Basti Duterte nga ito ni Presidente Marcos nga hinumdumi ang mga Romanov sa nahitabo nila. Mga Kabaibs, sa alas 8:30 naman mo post lang ko makadiyot niya human ini atong ipadayon ang atong last 30 minutes sa atong arangkada sa buntag. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani! Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha si ka-vibes tonton.
6: Arangkada sa buntag.
7: Salamat mga ka-vibes, alas 8.33. Bitaw, kanabang, ambot lang. Makaingon lagi ko, ang kantubang ni Butar ni Ruben Padilla sa milabay ng eleksyon. I hope they realize nga sayop sila sa pagbutar ni Ruben Padilla isip, imagine na, number one senator sa Republikas Pilipinas. Unya, itaon ang mga pamahayag kuwang gid itaon oi ha magingon lang gid kuwag pinsada ba ha matud pa ni ka vibes kining 8288 kana si Ruben Padilla Sir Ton feeling makamao nay pa maghilom na lang na siya from room J mao gyud sakto kagyud ka vibes 6288 ha. Kanabang nila pa, on say, na'y komedya ni Ana, sa ininsek pa, dagang sulti, dagang sayo. Gika ni Kabaib, suway tao, Kabaib, si Adyong Muslim pero tarong, si Ruben, piki nga Muslim. Di lang na ko gawa, basahon, Kabaib, suway tao, imong terminong BUA, period, kanana ang kama kama la ko ibutang ha basta mo na ha nasakpan pa nga mikaon og baboy ang maoba ka vibes way tao. I'm sorry hadi ko aware maoba sa ato pa dili siya gyud koan dili siya tinud-anay sa iyang pagka kining Muslim convert og dikaon siya og baboy kay di magida that's a mortal sin sa tog mga kaigsuon ng mga Muslim. So mao na nga ang nakapaukay naghapon si Ruben Padilla gyud kay kay ngon lagi ka kadaghan ng higayon ni Ruben Padilla nga kuan bitaw niya. Ambot lang po ng mga kaubanan niyang senador kaniadto sa dihang panahon pa ni Senate President Alan Peter Cayetano. Unsang pagkaunsa, kihimo na hinong chairman sa Constitutional Amendments pagkabayas pagkadakong pagkadakong sa likwaot ba? Nga kuwang sa hindi ko maingon nga kuwang sa pangisip kaya kuwang nga sa pangisip lahi na that's an illness ha? Kuwang gitaon sa pinsada oy. Kaya lagi miingon lagi ko ha? Kanagong pagkalantip sa tao, it cannot be done overnight, ha? Miingon ang uban nga pwede ra man tara magugol sa rabi sang pagpagugolon pa ni Mus Ruben Padilla, minus gyud og ha? Minus kag pinsada, mao gina ko musulti. Gikan ni ka vibe 6990, good morning. Sir Tonton, nangulta na lang ko unsa man ang hinungdan sa gurgur sa liog ni BP Zara. Yeah, good that you pointed that out, 6990. Inani mga kababs, before niya itong November 23, 2024 nga kananaang nihulga siya nga patyon. ang presidente o ang kapikas nga si First Lady Liza Araneta Marcos ang asawa sa presidente o si kanhi Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Diha po'y press con that had happened October 18 nga ni-action gyud si Vice President Sara Duterte nga paputla niya gliog si PBBM mga ka-vibes. Kaya perte niyang sukuha. Kaya niingon gin siya nga iyang gitawgan si Senator Amy Marcos nga di ganin mo na badlungon ni Mungson. Ha? Kana na ang akong ugkatod ang patayng lawa sa iyong amahano niya. Akong itambog, akong ilabay dito sa West Philippine Sea.
6: Arangkada sa butang.
7: Ayun siya na baka kasuko nga ito kayo ni ha? Laliman kag ni action gin siya pagputol sliog ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga ka-vibes. Ha? Gika ni ka-vibes 0792. Sir, ano ba nga kining grupo ni Piatos anti-communist man kayo? Si Digong was a pro-communist to the point nga iyang gi-appoint si sila Liza Masa, Rafael Mariano o yes, kanhi Secretary Jody Tagiwalo ang imong sabot kining ka-vibes 0792. Ang iya bang kalagot sa Communist Party is because of his hatred sa iyang amahan nga si Digong? Mao ba ni inyong ganahan ma presidente nga usa ka rebellious nga anak? Matud pa ni ka-vibes 0792. Inani ka-vibes, palusot na malanggod ng ila. Kay tinuod ka. Ha? Paglingkod in 2016 ni ha? Kani Presidente Rudy Duterte, ang mga leftist iyang ipangtudlo sa iyang gabinete. Ha? Walang makapasar dito sa Commission on Appointments mga ka-vibes.
6: Arangkada sa butang.
7: O tinuod na kanang si George Padlos Manas Commander Parago, yan ang pinangga dito Davao City mga ka-vibes. And you know what? Prangkang pagka-istorya for political expediency kaysa tinuod lang dako magus Mindanao niya na magina dito ang kanang problema sa mga New People's Army mga ka-vibes, mga CPP-NP8 katong gi-outload pa sila kaniyan to. Inani magod mga ampanya kas bukid o kanang bago pa ka musulod sa politika doon na gitawag o pabayron ka o revolutionary tax. Di ka makampanya dito, di ka pataako dito kay ha? May tumpawa kang yun doon may tabo ni mo, daghan. Napapahulga nila. So you are being forced to pay revolutionary tax sa mga rebuilding NPA o komunista kaniadto mga ka-vibes. And I think it is still happening right now. Diri sa Central Visayas, dili kayo, although atong nahibawan nga somehow naapan ang maong problema diri dapit sa Negros Island region. Dili naman ta, lahit naman ta. O region mga ka-vibes, FYI. Kaniadto ang kaning habig sa Negros Oriental, sako pa na sa Central Visayas. But karon doon ay bagong gimugna ang Negros Island region. So therefore, Dumaguete and the rest of Negros Oriental dili na nato kauban og rehiyon. So kanang kuan na sila Negros Island region along with Negros Occidental. Ditong bahina sa Negros Oriental o sa Occidental naa pa nang problema kalabot sa presensya sa mga New People's Army mga ka-vibes. Mao nay labing tinuod. Unya si kani Presidente Duterte tinuod na. Ha? Iyan ang pinangga ang mga NPA dito sa Davao City kay prangkang pagka-istorya, magamit pa niya sa politika. Di mo siya hilabtan basta panahon sa kampanya. O niya, daghan biya ng mga butantis bukid mga ka-vibes. And I could speak with certainty kay ni dako lagi ko sa Jansan. Ha? Tungod lang mga ka-vibes. Hihi. Ha? Dool mi sa Davao City tungod ni ana. Nga kay bawagin mi o kung siya ditabo sa silingan ng mga syudad mga ka-vibes.
6: Arangkada sa butang.
7: Gika ni Kavibes, 9255. Good morning, Sir Tonton. Nagsige lang yun in town. Nagpanghambog si Ruben sa iyang pagka-ex-convict, sir. Sige pa si Garbo sa iyang pagka-Muslim. Bisag giluod na pag-ayo ang mga Muslim sa iya. Gika ni Kavibes, 9255. In fairness, doon naghihapon sa iyang mga lumalaban, 9255. Pero kanimanggong gipakita ni Senator Ruben, ha? Ang akong objective nga pagkasulti niini, regardless of whether you're a Muslim or a Christian, o kuwang yung kaliri ka vibes, o kuwang yung kalantip, magawas gina mga ka vibes.
3: Pino ka!
7: Matod pa ni ka vibes Runic Bless, well, salamat kay pag-usabahan ni ka vibes sa Randy Artiaga Santisas, sumapa niya listening. Yika ni ka vibes Runic Bless, fake nga Islam ang nagpa-convert, ang pagpa-convert niya sa Muslim. Gika ni Kavibes Runic ni. Ang dahilan niya para makapag-asawa siya ng marami kasi nagmumukha pa lang siyang mukhang tanga. Hindi ganyan ang mga Muslim. Kasi ako, may classmate ako na Muslim nung college. Nung college days, hindi ganyan ang pag-uugali ng isang Muslim. So fake, matod pa ni Kavibes Runic Bless si Rowan Padilla. Yeah, mauna mayroon ko for his convenience. Kay naman siya asawa. Kaya nagbinyo man siya ni Tony. Mapakasla niya si Marie Rodriguez, kaya nakan pagigdaghan. Nagbalik Islam si Ruben Padilla kay usa sa mga tanang gitugot sa relihiyong Islam, mga ka-vibes. Nga you are entitled to have a maximum of 4 wives, 4 ka asawa pwede. Basta ang kondisyon, suba pa sa akong mga classmate kaniadto sa nag-eskwela pa ko sa Mindanao State University, nga kinahanglan kaya nimo buhion ang imong asawa o inyong mga anak. O kina gitugta na sa relihiyong Islam, mga ka-vibes. O sana sa rason nga nagbalik Islam si Ruben Padilla kay minyo mo na siya niadto og laing babae, nagminyo na sa tiyag usab karon ani Mariel Rodriguez, nga of course na tan-aw mo tani adto sa Daily Noon Time Show nga na si Mariel, gwapa nya, matud pala ganya, bintaha kay ko, gwapa og bata ko ang asawa, mao na nga nagbalik Islam si Ruben Padilla, mga ka-vibes. Nidugang si Kavibes Runic Bless, sa totoo lang si Digong ay communist. Marami nga siyang mga picture noon, si Digong ay member ng NPA. Yes, gaya ng sinabi ko, mga panya mga isa dito sa bukid sa Davao City. Matod pa ni Kavibes Runic Bless, member yan ng NPA si Digong. Just to add up, kanang usa sa mga nag-NPA gig ka niyan to. Kinumdo mo ni Kanhi Cabinet Secretary Leoncio Jun Ibasco, ang mayor sa Maribuhok. Nag-ipeg ito siya. Niya mismo, niyangkon gina si kining Kabsek Jun Ibasco. Kanilagay tungod kay pamalita man ang atong profesyon, mga ka-vibes. There were a number of times nga akong ma-interview siya, even during atong ilang gitawag pang listening tour. Masulti gito si Kabsek Jun na mo, ha? Kani mayor sa Maribuhok, Bohol, mga ka-vibes, ka sakop gid sa kaniadto sa NPA. Unya, ang nahimo pa niyang abogado, this is very interesting, maong nagkasuod sila, mga ka-vibes, si kani presidente Rodrigo Roa Duterte kay kanhi pari man ni si Jun Ibasco. Si Kabsek Jun Ibasco. So tinuod na nga sympathetic yun sa mga NPA dito sa Davao City si kani presidente Rodrigo Roa Duterte, mga ka-vibes.
6: Arangkada sa Butang.
7: Ni balik si Kavibes sa Benjamin Hildore, matod pa niya, ingon si Ruben supak si Sara sa komunista. Unya, siya komunista man, kalaban sila para maipa si Mark Villar kahapon, day 5, maupapagtingog. Mausad. Ang ati ni Kavibes Almira Hinares, shout out. Salamat kay Kavibes Almira. Good morning, Kavibes Tonton, listening. Ni balik si Kavibes Runic Bless. Ito lang din naman ako matalino, Sir Tonton, pero yung Ruben matod pa niya, bubo talaga, period. Si Kabaib 07 na ito, grabe. In short, sir, si Ruben, nag-Muslim lang to satisfy his... Ako lang spell out, ha? B-I-G-A. Probably. So, taman nga. Ibog man siyang Mariel Rodriguez, kay bata pa, gwapa. Ha? Gwapa magituod. Yanakan gugdaghan niya. So, mayroon ko, for his convenience, sugot mo sad ang babae. O niya, maulagi na. Imbes ka di magpabadlong o magsige, may nagpabadlong si Ruben Padilla, mga kabay. Laliman ka ning Ruben, ha? Talking about him, ba? Klaro, dayag kayo nga nitabang siya pagpaiskapo ni... Ha? Ang karon fugitive nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero niya pa, wa mong kumo. Hilabot ko. Ha? Nanglakaw, ramay mo. Nanglakaw nga klaro kay mong sakinan, mga gisakyan ni Bato de la Rosa sa diyang nigawas mo, Senado. Unya mo to nga, kalamang nagpakiloy siya, tabang itang ko ninyo kay di mo na tinuod, ganitabang ko. Pagkaklaro ato sa parehas na mong kwanda, may mo buwangong duha ni Vice President Sara Duterte. Nakita na ang this video, ipanghimakak pag yun. Pareha silang pinsada, no, ha? Kaya nga, no, ha? Si Ruben Padilla, mga kabibes, nakita na sa video nga siya ni Kuyog paggawa sa Senado sa dihang ni Escapo si Senador Bato de la Rosa sayang warrant of arrest gikan sa kanang International Criminal Court. Unya bisag na na video, ningon gihapon siya ka, di na tinood, wa kumutabang nga mo iskapo si Senador Bato de la Rosa pagkatoy-toy. In the same context, si Vice President Sara Duterte, mga kabibes, nakita na sa video nga nang hulga siya, moingon lang gihapon nga way ebidensya nga siya nang hulga. Mingon po ko, otro pong toy-toy. Ano ang mutuo sa ilang palusot? Labaw pang mga toy-toy. Bitaw? Ha? Nakakuha mo spunto? Nakabideo na ko na. Di mo naman makakang video eh. Magani... Sawa pa mo suwito, mga kabibes, ka nang gitawag bitaw nga kanang no contact policy sa atong lagda sa trafiko. Unsa ibot sabot yan ang no contact policy? Sawa pa mo suwito, ha? Ha? Ang buhato ni ana, mga kabibes, dili na kaduolon og traffic enforcer labi na dito sa Metro Manila. Ang buhaton, mga kabibes, makita ang imong traffic violation pinaagi sa kanang CCTV camera. E therefore, video lang ang katapat ni mo. In the same context, mausa na yung nahitabo ni Ruben Padilla katong nitabang siya pagpaiskapo ni Ronald Bato de la Rosa, Senador Ronald Bato de la Rosa, kani PNP chief, and yet, nanghimakak lang gihapon siya nitabang siya pagpaiskapo sa maong fugitive karon nga si Senador Bato de la Rosa, mga kabibes. Di, toy-toy kayong klase ng tao. Mausad si Vice President Sara Duterte. Nakita na sa video kasi siya ginusulti. Ningon lang gihapon nga. Wa ko na ebidensya. Toy-toy gihapon klase ng pagkatao. Matod pa ni Kabayab Sunik Bless, 2-0 na si Tonton versus Attorney Ligutan. Who will be the next ilalampaso ni Attorney Ligutan? I just do not know. Ganito yan, Kabayab Sunik Bless. Today, ang pagpadayon sa kanang day 5 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, walay testigo, but they will debate among themselves whether or not kinahanglan ba nga i-issue ang subpoena ngadto sa mga bank records ni Vice President Sara Duterte o ni Attorney Manasis Carpio Yambana. Ha? Og ingon man ang mga records kana sa Anti-Money Laundering Council. Debatihan pa rin among the prosecution and the defense lawyers. So I just do not know if this will be subjected to a vote or if it is up to the presiding officer, si Senator Francis Chi Escudero. We will have to see today. So walay testigo rong hapon, mga kabayans, kay lagi gipahibaw na kagahapon ni Attorney Lorna Kapunan, nga di na nila ipatawag o patistigohon si kiniliang Attorney Zulayka Lopez, nga iyang gagamit nga termino is redundancy sa ato pa kanabang nag-usab-usab na ba unya na si laom kayang termino ng English nga gigamit ambot og nakasabot mas Robin Padilla ni mga kabibes nigamit si Attorney Lorna Kapunan og termino nga surplus ads. Ato pra the root word is surplus, nang hinubra na ba, excessive. So di na kinahanglan kay ngano, mga kabibes. Sigon sa testigo ni NBI agent Mark Kalilong o ni NBI Regional Director Jeremy Lutok,

0: President Sara Duterte. Muna yung punto ni Attorney Lorna Capunan. And mismo ang defense panel, bisan pag dihabito nga medyo salikpaot ba ang ilang baruganan, ilang depensa nga to silang kliyente, kay while they were questioning kung tinuod ba o authentic ba ang maong video nga naka-livestream kani atong November 23, 2024, the same video nga ilang gi-question, ilamang gigamit, and therefore, ilang giangkon ang maong pagpanghulga sa Vice Presidente pinagi sa video. Muna, kamo kuno'y kwinta. You don't need to be a lawyer to realize ka mga pulpul ng mga abogado ni Sara Duterte.
1: Pito ka!
0: Sigon pa ni Kabayab Sunek Blas, yan ang kasabihan na pabulag-bulagan at pabingi-bingihan itong mga abogado ni Sara Sayad. Piniperahan lang siya, tanga rin siya kasi kagaya ng nangyari sa tatay niya sa The Hague matapos makuha ng abogado ng ng malaking pera. Bye-bye. Bitaw looy, bitaw kayo po. No, ako'y malooy ni kining former President Rodrigo Roa Duterte. Can't you realize gagibiyaan siyang Nicolas Copon niya kaning iyang embagurong abogado? Layo ramang kaayo oy ug imong itandi ni Attorney Nicolas Kaufman, mga kabibes, although kato sa Attorney Nicolas Kaufman makalagot ba nila pa, pero mas laong to kining bag-uron. Tanaw ko usik-usik las bayad. Matod pa ni Kabibes Golden Ziggy, my son-in-law is a Maranao but Ruben is nothing compared to him. Layo kaayo, paminsada sa tinuod nga Muslim. He is only making the image of the Muslim bad. I'm sad for you, Kabibes Golden Ziggy. Bitaw, ako lagi daghan kay ko silingan ng mga Muslim, mga tarong, mga doktor, mga lawyers na galing. Katong mga naka-school lang ang Muslim, they are really brilliant. Sa amo kong klase, mga kabibes, na ako'y classmate itong babae man siya. Karoon, she is very successful in her profession. Kami, God, basta panahon na bitaw silang Ramadan, kay bawo kami, kay magpuasa man na sila, mga kabibes. Di mo kaon, oy. Ari na sila makabalik o kaon yung nagkalasay sa gabi. So, kay bawo kami sa practice sa mga kaysaw na itong mga Muslim. And nag-iusa dito na mo ka-batch God ka ang valedictorian siya lang batch was a Muslim. And now, that Muslim woman is a successful doctor in the city of General Santos. Sa ato pala ang tip, si Robin Padilla nga balik Islam. Gunsa manggalay antonym sa kanang lantip. Unsa ba'y bali ba? Mauna na si Robin Padilla. Ato lang tawag 80-80. Bitaw, in fairness sa itong mga keksyon ng Muslim, pagka-uaw lang ni si Ruben Padilla. Ang butog, onsay angayang bahaton sa itong mga keksyon ng Muslim. Kaya iyan, ingon lagi siya nga, ikaw, Director Luntok, nasayin mang kaog barm, dapat kamao ka sa Islam. Ano, gutaw siya relasyon. Onay, that's Ruben Padilla for you. Onay, ang kapait lang kay nahimo paging number one senator, gibutahan pag yun. Ang number one senator sa itong mga kingsyon ng Pilipinon. Ako lang i-double check og pila ng boto na nakuha ni Robin Padilla, mga kabibes. Sa diyang nahimo siyang number one senator sa Pilipinas, mga kabibes. Kay mas may nang atong mahibawan. Laliman ka. Kung si Sara Duterte 26 million or rather 32 million niadtong 2022 elections, Ruben Padilla won the Philippine Senate election by securing 26,612,434 votes, pagkadaghan nga naskam ni Ruben Padilla kaning kapin sa 26 milyones ka mga Pilipino nga may boto niya, hinungdan nga nahimo siya nga number one senator ni atong maong eleksyon sa tuig 2022. Mga kababs, so niya karon, maingon na lang ko, bright kayo.

Ningon si Kabayan 0792 kung sa oral argument unya si Sir Siligutan gihapon ang mo atubang kabalot na ta nga ilang paso na puding defense. Depende kay kagahapon ang nipakita Kabayan si Attorney Lorna Capuna naman niya ang mga hait kining anaa sa kining prosecution panel. Napailayang usan niya ang akong giatngan rather duhan ni sila Kabayan sa 0792 si Attorney Chidorte ang kani spokesman sa Supreme Court o kana si Attorney Benjamin Tolosa Jr. At tanginan ninyo kay akong gitanaw mga maayaw po na silag mga records mga lantip sana and we are just very happy to note nga usa sa ni Shine Good kining Bisaya ato na lang inong Bisaya kay dito man siya ni Dako og dataw sa Carigara Leyte apan dinhi nagpractice sa Cebu City si Attorney Amando Virgil Ligutan mga kabibes. That said mga kabibes, natapos na sabang atong panag-uban dinhi sa Arangkada sa Buntag. Sangaan sa among station manager nga si Langganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung kabibes, si Tonton Alcosantugup ng Magaingon, hinaot paunta ng Diyos ng Labaw na magkagagahom sa tanan, magagiyang magabuli ka na to sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat, hangtod ugma mga kabibes. Kabibes, mauna ni!

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa Dili Pamahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
5: Mga Kavibes, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, alas 7 sa gabi, ayaw pagkasipyato mga Kavibes ang Gen Z Live in Cebu featuring G22, Vision, and a special performance sa grupong Aja. Ipahigayin ang mga Kavibes sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino, and doon na po sila special pre-concert on the same day. Sayo-sayo lang gamay mga Kavibes, alas 2 sa hapon ang The Ultimate P-pop Live Experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium. Same day, alas 2 sa hapon mga Kavibes. And syempre, sa tramang naminaw, karoon mo rin inyong chance nga makatanaw sa Gen Z Live Cebu for free! Libreng tickets mga Kavibes, up for grabs. At tanginin ninyo ang featured song nga i-play na ko gikan sa G22, sa Vision, or sa Aja. So i-play na rin ako after ani mga Kavibes, okay? Kung kahibaw ka sa title sa song nga akong giplay, i-text dayon sa mga official text line 0995-472-0802. Akong balikon 0995-472-0802. Or syempre, pwede po nga mo message mga Kavibes sa among Facebook page 93.1 FMR Cebu. O yan ha, once again mga Kavibes, 93.1 FMR Cebu. Ang pinakauna mga Kavibes nga makatubag, makadawat og usa ka libreng ticket sa Gen Z Live Cebu featuring G22 Vision with a special performance sa grupong Aja. Og ano yan na ang atong featured song? If you know the title, text na dayon mga Kavibes for a chance to win free tickets.

0: inyong paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: panguna-huna, daghang pangutana, daghang kabalaka, wala ka paminawa, dili mag-uol kay aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: bed.
1: Oo, ikaw.
0: Na po ipipila ang left side of the bed.
1: Yes.
0: Oh, kaysa right side na may laing natulog pa.
1: Alam talo pag kay Korn ang iro. Basta ko pag lugar niyo.
0: Sa right side, napay ko sugahagok. Ano ito sa left side mo bangon?
1: Ano ito sa kiyo?
0: Pero idiomatic expression na Ate Bay.
1: Yes.
0: Doon sa may mga favorite ni mga idiomatic expression.
1: Apple of the eye.
0: Apple of the eye.
1: Yes.
0: Oh, cherry on top.
1: Pantropiko, mga ganon.
0: Basta may
1: kanan.
0: Ah, ikaw ang icing sa ibabaw ng cupcake ko. Ano?
1: Kaya, pininit mo na siya ng idiomatic expression in Tagalog, no? Kaya usually...
0: Napoy mga Bisaya nga mga idiomatic expression.
1: Oh, walay aso nga makumkum.
0: Oh, walay aso makumkum, pero na'y maugom.
1: Na'y maugom. Kaya na, kaya ng ugom mo.
0: Kanoon sa may mga kanangkuan. Ano sa mga... Ano sa mga may laing Bisaya nga idiomatic expression.
1: Ano sa mga man? Ikaw ako, no? Hatanin ako.
0: Kanang
1: ikaw ang mas tiguwang natundo ha.
0: Kanang humukog ilong.
1: Ah, kanang humukog ilong.
0: Sabot ka na, Chini, humukog ilong.
2: Dali mailad.
0: Dali ano? Mailad.
1: Hindi makabasag pinggan in Tagalog. May hinuhutan ko.
0: May hinuhutan. No? Ikaw, naon sa may nahibawan ni mga kanang idiomatic expression nga. Nga Bisaya, be.
1: Kuan. Bisaya.
0: Kanang, asa na?
1: O, sa babaylain ka ron?
0: Naa, kanang kuan. Kanang, sa to kanang
1: Cebuano ha? Cebuano.
0: O Cebuano kanang
1: on top of my head.
0: Mubahag ang ikog. O.
1: O sa na?
0: Mubahag ang ikog. Sabot mo atras. Nga, kanang talawan.
1: Ah, talawan.
0: O kanang gitawag nila nga kanang kanang ngit-ngit pas alkitran. O. Kumbuka na.
1: Magpahay lagi siya sa yung edad nga 1995.
0: Huwag kayo ba sa nangit-ngit pa sa alkitran?
1: O sa na?
0: Itong kaayos na na.
1: Alkitran?
0: Alkitran
1: mo? Pagkakas pa sa murag ikaw. Kay dawag siya ko ato ba yet? Huwag kang murag ikaw.
0: Ang kanang alkitran, muna isagol sa espalto para mo itong. Diba tayo?
1: Hoy!
0: Muna kita wag nga, sus, ngit-ngit pa sa alkitran.
1: Ay, panin nyo yan. Ano na yan? Siya murag ikaw. Hindi na kagbikil ha. Buntag sa iyo ha. Bantay ka na ako ron.
0: Anyway, pero kahibaw ka, na ay yesterday's impeachment hearing Ate Bay, na ay nindot nga idiomatic expression si Attorney AVL, no?
1: Oh,
0: we call him AVL because mo na yung tawag niya sa school AVL at Amando Virhiliguta, no? Ang iyang ang iyang idiomatic expression is the sauce of the goose should be the sauce of the gander.
1: Wow! Ito spelling, Ana, as
0: ang buto, kahibaw to.
1: Ano mga arte, makahibog mga idiomatic expression?
0: Hindi ba? So, kayo, the sauce of the goose should be the sauce of the gander.
1: O, sabi pa sabot, Ana.
0: Buta sabot, Ana, kung yung Ana iyang pagtratar ni mo, dapat yung Ana iyang pagtratar sa tanan. Oh, di ba?
1: Ganahan ko, Ana, ay.
0: Oh, di ba? Dapat yung Ana, for example, kung buutan tayo sa isa ka-intern, dapat buutan tayo sa tanang intern.
1: Oh, depende nga po. Depende na siya.
0: So, di tabutan ni Chini.
1: Para ni Chini, malita ka ayo. Kasi kung mapuutan
0: ta. Mojo, labi na maguba yung tanong.
1: Malaya, kaya wala nabisbisan.
0: Oh, di ba? Oh, so, anyway, mga ka-vibes. Nice, so, mauna, like ano, 9:33 atong oras. Karong mga taknaa, unsa may gibuhat ninyo? Chini and Ildi, no, atong mga guest DJs, atong mga
1: regular
0: interns.
1: Regular na sila, oy.
0: Oh, regular naman na yun sila, no? Unsa may, kung wala pa mo nag-intern karon, walay klase, walay gimbuhaton, unsa may usually regular na ginabuhat sa usa ka Ildi. Ildi and Tagsip.
1: Ildi?
3: Nara sa balay, sir. Ay, nara sa balay, DJ.
0: Nag-unsa man ka?
3: Wah, nagatiman sa kong manghod.
0: Butan kayo na siya nga
1: yes.
0: Pagka-ate. No, piliin din si mong manghod?
3: Paan? 16.
0: Ah, di na kayo layo ilang edad?
1: 18.
0: Bay, lucky.
3: Lalaki.
0: Yeah. Ate Manonon Jod.
1: Uyab-uyab na. Uyab-uyab na.
3: Papamasan
1: na,
3: Jod.
1: Ana.
0: Ang ate pod. Natural.
1: Of course. Wala naman palupig man.
0: Wala naman sana. Ikaw ganiti?
1: Sige. Alam, sabat ni Mama T.
0: How about si Chini? Aside sa magsigig, bis-bisi ang tanong.
1: Ate man sa tanong.
0: Ano sa may ginabuhat ni mo karon? Kung walay klase, walay kwantanan. Ano sa may usually ginabuhat ni mo? Karong mga orasa, 9:34.
4: Ay, kuan, usually if ka nang wala ko'y klase, kay 4 a.m. dito ko mamata every day.
0: Lusayo ka, no?
4: Ilanan sa probinsya, tapos sa, if kuan na ka nang, mabalik makugtog, 8 until 10 na siya. So, ilaro na, itog ko.
0: Tog ka? Uy, tinuod na.
1: 4 to 8, mag-unsa man mo, prep sa pagkaon.
4: Breakfast niya, especially rin kay klase na ako manghod, ako'y tigluto, ito buntag.
1: Wow, very kuan, responsible ka, ayun sila.
0: Oh, responsible yun sila, no? Kita, 4 ka na 4 to 8, to 10? Natulog kami na.
1: Pero boy, uuta naman ako sa mga nagwala trabaho. Natulog yun.
0: Oh, no. Pero tinood na, siya probinsya, Bitole, akong lolo. Mumatag alas 4, Magbaklay-baklay, mamainit, yes. Inikala City, matulog og balik.
1: Through the fire.
0: Yan ano? Ay, ano naka, na siya. Huma na mag-exercise.
1: Huma na exercise, matulog na lang pagbalik.
0: Yan, no. Tinood na, no. Anyway, 9:35 na itong oras. Kamu diha, mga kapes, so may gibuhat ninyo karon.
1: Nanglabang sila.
0: Oh, saan pagpanglabang, ha? Kuan man.
1: Gubabang matching-matching.
0: Nagsabati, babe.
1: Ay, sorry.
0: And shout out po sa mga trabahante na ito, nga, bisan pang maganahang manglaba, eh, wala ka pang laba tungod kay siyempre trabaho, yes. Diba?
1: Laban, mga alipin ng Zalapi.
0: Oo, eh, pero again, sama singin natin, ba, sweldo man karong adlaw, no?
1: Yes.
0: Yan, no? So siyempre, basta sweldo,
1: alam nyo na. Malibre ka kay sweldo man.
0: Ha, pass. Shoutout ni Marvin Ladera. Good morning, Ate Beg. Sa duha ka beautiful nga interns. Namin ako doon sa store sa Kamputhaw. Asa na ka ni dapit si Marvin sa Kamputhaw? Nung Kamputhaw man ko dapitar.
1: Mabukutan. Na-appeal ba siya ito na natanaw tagkuan?
0: Oo, kita ko niya. Pag tanaw na mag-home along the kuan. Home along the condo. Ay! Walang dariles dahil. Dito, nitanaw ba ni sila, no?
1: Wala, namuli sila.
0: Ay, silang Hana rin ay nakatangkaw. Silang Hana o silang Shekinah, no?
3: Lavinia sa...
0: O si Love, yes, tama, o. Oh. Anyway, so mauna, no? Amutaha ka ni nahimutang si...
1: Wala na siya everyday ko, no? Magmata siya 4 a.m. DJ Kimi at Kai, magluto siya malunggay pandisal.
0: Hala, ay, dapat ka ng malunggay pandisal. Ay, na naitukar sa imong malunggay. Dapat itukar mo na FMR. Marvin, asa dapitin yung kuan? Pabalita ta sa imong...
1: malunggay pandisal. Kimiyat. Oh,
0: kay mo kon si tawag sa malunggay pandisal sa una sa dili pa na malunggay pandisal.
1: Ano siya?
0: Budong.
1: Budong?
0: Oh, kay Budong man ang nagpinakauna nga brand anang namaligya sa dili pa na sikat at Bay.
1: Hoy, Kamputhaw Elementary School daw.
0: Ah, Kamputhaw Elementary School.
1: Elementary. And then shout out to Marshall Eileen Guarin. Mm. Regards ko sa kong sister si LDN.
0: Oh.
1: Ano ni mohod?
3: Adili, akong ate nako.
1: Ate ni mo?
0: Oh, okay. Pero dahil kayo mag-uwang po.
3: Oh, nasa sa kuan ron, sir, sa Bahrain.
0: Bawa ba, ma'am?
1: Ay, bongga. Doy, bongga rin siya kuha kuan ni mga kaliwat na kayo. Naasa lang yung lugar doy.
0: Bawa dahil mga libre, pirmi.
1: Bawa mga libre, pirmi. Ay,
0: hello! Hi!
1: Mga OFWs.
0: Yes, no? Ating mga OFWs, mabuhay po kayo.
1: Yes.
0: Mabuhay
1: no? Ating
0: mga OFWs. Anyway, karong adlaw, Ate Bay, it's what you call, kini naman, nag-mention naman yung tani kuano ni Marvin Ladera, yan, amping diha. Watching to, ayan, Kamputhaw Elementary School yan. Sige, amping mo diha, ah. Okay,
1: yes,
0: sige.
1: Yes, kita kids.
0: Anyway, if you wanna watch us live, mga ka-vibes nata sa 93.1 FM Radio Cebu, search lang sa Facebook. Okay, karong adlaw, Ate Bay, is July 15. As it's a sweldo karong adlaw.
1: Yes.
0: Karong adlaw, we have what we call National Give Something Away Day.
1: Wow!
0: Oh, give something away.
1: Away.
0: And you know what? There's a saying, Ate Bay, that goes.
1: Unsa man?
0: Utan mong ghost nagsingkong takos.
1: Palit imo, pakapin.
0: There's a saying that goes.
1: Mm.
0: If there is something you own that you cannot give, you don't own it. It owns you.
1: Ooh!
0: Diba?
1: I like it.
0: O, but pasabutan ako na isa kabutang nga di jud nimo kayang buhian. Dili ikaw ang naniinagayaan na ana ang kanang butang na nag-iya nimo. Kaya ano, di man nimo mabuhian jud.
1: Attached man ka.
0: Attached man ka, diba? Yes. Because eventually, we should, give something or give it away eventually, no?
1: Mm-mm.
0: O, literal man ako mo, paano't anong kalabutan ako? Madala-dala din na ito.
1: Ako, magdala mag ko.
0: Ha?
1: Magdala mag-yuk ko.
0: Ano siya may daro nimo?
1: Ako, yung gaksin.
0: Lip tint?
1: May, ano siya sa kamawa. Dahil, butang yun akong dugan. Ano, ginagawa
0: ko. Oh, kita ka itong kung ano, katubi itong gilubong, gibutangan itong mga butang, itong mga bedding, yung rice cooker.
3: Magluto, galing.
0: Magluto, galing.
1: Magkarinder yan, mag siya sa long necks. Ano, dahil
0: diba? But that's the reality, no? Eventually, tanang mga butang na atong katigayunan din sa kalibutan, kung doon naman gani, if there is, eventually, we need to give it away.
1: Yes.
0: And speaking of giving, muna itong pag-iisgutan karong buntaga, mga ka-vibes. Okay? So, giving man itong gisgutan. Kung tagaan kag regalo, okay? Or butang. Tagaan kag regalo at butang. Tagaan kag regalo, unsay mas maayo? Kwarta o butang?
1: Wow!
0: Muna itong pangutana karong adlaw, mga ka-vibes, no? Kwarta o butang? Muna yung pangutana na ito, mga ka-vibes. Alright!
1: Ready na ni sila!
0: Ready na ni atong mga atong mga debaters.
1: Atong mga rappers.
0: Okay.
1: Oo.
0: What's up? Ready na mo?
1: Ready na mo? Kasi may bato-batopic mo kasi ulan
0: ato sa ninyo.
1: Ikaw na.
0: Asa ganing barangay sa inyo as barili?
4: Sayaw.
0: Sayaw inyo ha?
1: Barangay?
3: Bagakay.
0: Bagakay. Alright. Okay. Sige.
1: Sige. Pa-intro ko na ito si DJ Kimiat.

0: right, introducing our fighters for this morning. On my left corner, weighing in at 2 kilograms.
1: Bugas.
0: Ganador.
1: Ganador, bugas.
0: From Barangay Sayaw, Bababarili. Wala yung kundi si Chini. On the right corner, weighing in at 1,000 milligrams. Vital statistics. 38, 48, 98. Ang garbo sa barangay Bagakay. Ilde An Alright, ready na mo? Okay, atong pagasugdan mga ka-vibes.
1: Okay. Ano ang level ha? Ano ang level?
0: Magkwanta, magsabot ta. Ang side ni Ildian Tagse pre-decided na para saya mas maayo nga butang ang ihatag.
1: Lagi ko nung ano manggid.
0: Okay, samtang sa side ni Chini, di-decide siya nga mas maayo ang kwarta.
1: Okay.
0: Alright, here we go. Our rap battle for this morning.
1: Hey! Kasi una!
0: Tay
1: Wag Let's go, Chini! Okay.
0: Here we go! Wait a hand! 1, 2, 3, let's go!
2: Yo! Pamin!
1: Let's go!
0: Wada yung Chini!
2: Kay amo ning punto. Kung regalo ang hisgutan, kwarta ang sakto. Walay kapakisan, walay sayop nga size, walay madawat mo pili. That's really nice.
0: Oh, Ildi, Ildi, Ildi, Ildi. 1, 2, 3, go! What's up?
1: Litulon paglaway ka rin. Kamog yun.
0: Oh, na Jailin. Jailin?
1: Oh.
0: Okay, oh. Go, Ildi. 2, 3, go!
2: Yo! Sila'y ingon kwarta na lang. Pero ako ganahagbutang cash. Mahorot ra. Swipe dire. Swipe dito. Horot na di ay to.
1: Sana all na ka-swipe. Yeah, oh, sige, Chini. Oh,
0: Chini, Chini.
1: Eh.
2: Shoes ba? Gadget? O pang eskwela? Sila rin bahala kay naanay pondo dala. Practical? Flexible, dili, usik-usik.
0: Oh. Muna to yung bar, oh. Ikaw. Oh. Hindi.
1: Powder mo to, eh. Powder ka rin.
0: Bis-bis na to yan, oh.
2: Yo, regalo ang nindot, mao akong vibes. Bisan on sa pana, basta gikan sa imong side. Flowers, hoodie, sapatos, o cup. Pag abot sa regalo, automatic clap.
0: Ikaw, Chini na. Last one. Last one, go.
2: Ingon mo walay effect, mauna gid na, ang gugma dili masukod sa presyo nga pakapin pa. Kung gusto kag tabang nga diretso o klaro, kwarta ang regalo nga perming pasado.
0: Pasado, more exam, ha? Ildian, oh. Ay, namino rin pong ate ron. Go, Ildi! 1, 2, 3, let's go!
2: Yo! Ganahan ko grigalo. Ayaw, kabalaka. Bisan, unsa, basta magika ni mo, magpahiyo, murag, nakaigo, sa jack.
0: Okay.
1: Ikaw una, ikaw una. Ano na, oh. Ikaw na, makayaro to, ha.
0: One to the two to the
1: three to the four.
0: How are you all everyone? Mas maayo nga kwarta ang ihatag kay para mo mata kag buntag mo palit sa tindahan sa imong gusto. Kwarta kay nindot kaayo kung adto ka sa butang basig di mag-igo sa kwarta pirmi jud nga sakto. Mas maayo nga kwarta ang ihatag para ikaw ang magbuot sa imong ipalit nga mga sanina kung butang kay basig di kakauyon. Kay kung butang ang ihatag, basig ka na kay sikanhan. Di ka kauyan kay okay. Sa kwarta di ka magmahay. Ate May, go.
1: Give speaks louder, dili lang bank transfer. Ana sila kung gaan kag butang, ana sila lab kuno kanila. Kay kung kwarta, dali magasto. Kung butang mapuyo sa balay, dili ka magmahay.
0: Tapos sama. Unsa man nang butang imong ihatag kung kana kay kana di ka dininindot. Dininindot ang butang kay ngano man wa ka kauyon. Mas maayo nang ikaw ang mopalit sa imong gusto pay nindot man jud kaayo. Mauna nga kung mohatag kag regalo, kwarta na lang ang ihatag nimo. Wa kay madawat nga pagsaway, way madawat nga pagsulay. Mas maayo nga kwarta ang ihatag para inig hatag malipay. Malipay ang imong hatagan kay siya'y mubuot sa iyahang ganahan. Maayo na nga kwarta ang ihatag para ipalit og bisag unsang butang. Ano kay mahuna-una ate? Ate Bay, last one.
1: It's connection. It's reflection. Pure interaction, mga ka-vibes. Kung kwarta ang ihatag, short satisfaction ra. Kung butang ang ihatag, long-term attraction daw, ana sila.
0: Alright! Naitaway ng unang rap battle.
1: Oo. Kumusta? Ang pagiging ano natin?
0: Ihangat si Cheney, oy. Ihangat si Cheney. Ano siya nga sa may trabaho?
2: Purot akong dignigtad. Ano siya?
0: Ay nako, but anyway, mga ka-vibes, since ang isgot may yuta na, no? Muni, di nanta mag-rap battle. Ano itong isgot? Ano sa manji mas maayo? Mm-hmm. If ever hatagan ka, uy, unsay birthday na, unsay ganahan ni mo.
1: Yes.
0: Oh, di ba? Unsay mas maayo, kwarta or butang gyod, no? Oh, yan, sige. So, without the reason of, you know, having a debate or rap battle on this topic, on this issue, what is your take?
1: Mm-hmm.
0: Okay, so good time. Di siya may naiuna si,
1: ano? Sige, ikaw, LD.
0: Kung ikaw, kanatina na ni siya, kung ano, wanay dapig-dapig ni. Panitan birthday ni mo, niya, pangutanon kasi mong ate nga nasa Bahrain. Ildian! Day, unsay gusto ni mo, Day?
1: Uy, may mong birthday, Day. Uy, ka na mabawid siya ko ni mo,
0: Day. Mabawid ko ni mo, Day. Kay, butan ka ikang ako, Anday.
1: Pagka-auntie, Day.
0: Uy, mo jonggi, palangga atong manghod.
1: Uy, Day.
0: Sige, Day. Umuha na si Marshall Ellie Guarin nga ka nang. Sige, Day. Unsa may gusto ni mo, Day?
2: Para na ko, DJ, kay ganahan siya kong butang. Kaya ang kwarta mong good mahurot niya, anar ba sila basa hinatag, wala gyud bati. Nindot, wow. Jod.
0: Balag di mag-igo.
2: Wala! Pwede rin, display. Display.
0: Yan. Yeah. How about ikaw, Chini?
3: Butang sa DJ, kay kuan mong good ka nang mas ma, kuan mag mo ang effort sa
0: mas
3: tao.
0: Mas ma-appreciate.
3: Especially if ka nang na-special na event, ka like birthday. So, mas ma, kuan ganyan mo, appreciate ganyan mo ang gift sa niya. Lain sa kayo, if quarter ang hatag day, magasto rin mabisag unsa.
1: True.
0: Sige pa na yun. Hindi pa.
3: Wala.
0: Sige pa. Ikaw ang biyasi papa ni mo, tabihan, di ko na.
1: Isa kay ka dito sa malaya, kaon, hilo mo.
3: Alam ako dito, gilang ko, ano akong tanong.
1: Ay, lagi na niya, pasagdae ang tanong.
0: Oy, ang tanong, may taon ni Chini, ha?
1: Bisbisin taon, kalihog.
0: Pasagdi na lang siya, ayaw lang ang tanong.
1: Tinuot, balag siya ang malaya.
0: Ako naman, ako ang take, mangutan ni Ate Bay, is that, there are things nga, you know, it's circumstantial. For example, no, sapatos. Unya, di or palitan sanina, di ba ipalitan ka there are things na kanang, uy, murag, na ako'y nagustuhan diri, pero ako'y ikapalit. Pwede ba nga kini na lang, ako nalang mo palit. Tingana, no? A good example of that is kanang mga OFWs, tabi na if other ni other countries, diba, mga siya lang, uy, palitan akong sapatos imong, uy, palitan tigang sapatos. Pero it's more costly because nga naman, mupalit sapatos ito, iship pa diri.
1: To the fire.
0: Rather than, mupadala ng kwarta, palit akong sapatos diri. Pero ang risgo lang yun, ani, is ang kwarta mong gulungan, sumadawat na to, matintal tanga igaso sa laing butang.
1: Tinuot.
0: Pana siya, pampalit nimo na siya sapatos, ha? O niya, ang ending, gi-cash in da yun nimo. O, diba?
1: Kaya na-expect na ang palit sa sapatos, mapunan pag another sapatos tapos.
0: Na-expect ang mupaldo, ang ending palpak.
1: Building.
0: Diba, o, diba? So, muna, no? Because that's the reality. Basta kwarta magod, if it's very liquid, no?
1: Yes.
0: Dali kayo siyang ma-spend sa other things.
1: True.
0: Pero,
1: fire.
0: I believe no nga circumstantial ni no, because na for example if pasalubong ka na siguro makasabot ta
1: yes.
0: Or if local lang gift within here lang sa kwan or usually gani ang buhatan is kanang gana ka regalo sige ani na lang kuyog ta palitan
1: yes.
0: Nato
1: yes ubanan lang tika
0: pero tino I get the point ana bitong mas maayo if butang because you will cherish it eh. And then if you will have that certain thing makahinumdum yung kapirmi nga ay si kin si nihatag ani unsay nahitabo ganong nahatag ni sa imuha
1: yes.
0: Like ka ng mga regalo sa imong ex
1: true
0: diba
1: uh-oh.
0: Sama si imong mga gipang regalo sa imong mga ex at ibay
1: yung pagbawi ni ingon
0: Jordans
3: diba sa
0: babe yun na ka na yun
1: bantay kay humanin
0: yun diba o habat ikaw at ibay
1: para sa ako ako an mangyod kani siya in the self reflection siya because ang ako agyo yung love language DJ Kimmy at last part good ang giving of gifts even receiving of gifts mas para sa ako mas pabor mo good if ako yung muhatag mauna nga ma-appreciate good na ako if atagan ko pagbalik without me asking for it
0: yes.
1: So para sa ako if ever man gali maka-receive ko o gift I would prefer a thing more than
0: money.
1: Cash,
0: oo.
1: No? Pero uga taga ng cash ganun mubalibad man
0: cash o bugash?
1: Cash di hapon. Okay, pwede ba sa kilo bugas sa takaron ya?
0: Dili, ay bati dapat cash jud.
1: Cash jud.
0: Ano, okay, ano kung bugas ay bati na klase.
1: Mao jud.
0: Dapat Conchita orange.
1: Sure fire. Uy, nai barato nga pare sa Conchita, mama ko. Queen Bee. Nagchika gid ko as in barato ra siya.
0: Mao ba?
1: And then lami gid ihang pagkakuan. Dili siya kanang gahi.
0: Mao ba?
1: Basta
0: Gana lang hindi gahe di.
1: Depende.
0: Mahatag yun na si Juvie. Yes. Si Juvie, actually, tinood yun na, si Juvie is really a giver.
1: Oo.
0: Labi na sa lucky. Labi na sa, giver yun si Ate Bay. Gano'n mag-birthday di rin, mahatag yun siya cake. Except sa ako, kaya wa adyo ko nakadawat o cake.
1: Hoy, mag-birthday ni mo, nag-celebrate ka on your own, adyo, absent ka!
0: Hoy! Dili ko absent dahil
1: ni Saturday?
0: Ni duty kong Sabado sa gabi eh. Ay ko labad
1: labad. Nag-bedtime stories? Wala ka! Na-recording ka!
0: Uy, nag-bedtime stories ko niya. Bakit onte nga video?
1: Ay, sorry. Mali, duty din ka! Pero kung nag-recording ka!
0: Pangunta na si Teo, birthday na kung dako ni duty. Kuha ko ni duty udto.
1: Okay.
0: Mauna.
1: Kumata nag-abot. Good, yung gabi.
0: Hindi nag-abot pa. Kaya nga, nagsunod itong programa. Pero it's okay. It's okay. I understand.
3: Nag-load na siya, miss.
1: Nag-load lagi siya. Sige lang, May pa man to. Dugay na kayo. July na ron. Happy to mag-August.
0: Hindi, okay ra. May 16 pag yun to, no? A day after 12. Wala man. Okay ra. Okay ra. Pwede na. Kasabot ako. Charay.
1: Wala kita katatabi. Sir, tanto na nagpalitsyon siya. Sayang, wala sila kaabot sa litsyon ato nga time. Wala sila kaabot sa palitsyon ni Sir Tonto na ito na time.
0: Okay lang.
1: May rapod.
0: Balik mag-intern
1: din. May rapod. Kaya para wala may katunga sa litsyon.
0: Hindi, i-change top.

0: chika lang ko himuhan, let's kuan, na ako'y katong 1 year na ako nga nakadate, nga nag-end mo ang connection because of that.
1: Oh, nga naman.
0: Yes. Kaya, I felt like, and kanidili mo tungod kayo, na naningil ko, no? Pero it's the mere fact ba nga, did you think about me when you went out? Kaya, masige siyang chika na ako nga, kabuo ko na, kita ko ingon ani ba, nakainom-dom ko sa ako ang amigo, nipalit ko para niya. And then, pagbalik na niya, dari kay, aw na, I mean, wala ko nag-expect nga, hatagan ko niya. But regardless of, unsa to siya kabarato unta.
1: Tinoon, no?
0: Ingana bitaw, ang ako ato was, did you not ever think about me when you went
1: how about
0: out there?
1: Me?
0: Bisa man lang ka ng tanuman sa, lang imong giibot. Ingon ana bitaw.
1: Sana ako naman.
0: O murag ingon ana ba, not that I'm asking him,
1: tinood.
0: Pero kana bitaw, it's the thought ba nga, did you ever think about me when you went out and saw that kind of kuan?
1: Muna ka maturan ate Bay, na no matter how we, munta nga, kiraman mo hatag ta, pero kanang di ka di ta maningil.
0: Yes.
1: But somehow, di ba, deep inside yung murag, may tag ma-reciprocate po ba?
0: Oo.
1: Kinsa may, sa inyo, kinsa may mas manghinatagon?
2: Wala ko ikahatag po.
0: Ano? Pero kanang ko, anong, kanang letter, baro.
2: Oh. Ay, wala ko kasurgat.
0: Or kanang, wala ka try letter. Oh,
1: di man yun na siya mangkong yun na siya uyab.
0: Maog yun. Ay, pero na siya uyab. Uy, kita ko sayang ko. Ano ko siya gistok?
1: Na
0: sayang feature.
1: Ikaw, bad guy ka. Gistok niyo mo ta ng interns na to.
0: Wala pa sana ako. Nastok ko sa Kesia, si Jailin, o si Anne.
1: Oo. Pero kanang, ano, sama si Gingon ni mo. Oh, di ba?
0: Like stop kasi Gabriel.
1: Sama sige ingon nimo Ate Bay. Kana magung pagka manghinatagon. Okay ra man jud na, no?
0: Yes.
1: Sometimes gani you don't even have to be asked for you to give.
0: Yes.
1: But then eventually, katong mga nakadawat pod, ay pod abusara niya. Syempre,
0: yes.
1: I appreciate pod ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Di wala man pasabot kung ihatagan ka 1,000 dapat 1,000 pod imong uli. The mere fact lang mo ginagmay lang gud, di ba? Like ako, like my dad ako, ako akong papa, basta na ako ay pangayoon, di ba? Mangayo ko something like that or di ko na siya mo initiate nga muhatag. Muhatag yun siya kwarta dayon. Because sino man mas kay ba man siya mas kinahanglan. Di ba? Pero if na ako iganahan nga butang, yan hindi, papalit ko libro or mapapalit ko what na, muhatag yun siya kwarta because kay ba siya nga mas na ako'y sakto nga decision kung siya akong gusto.
0: Yes.
1: Pero tinuod ng kinigipangingon nila nga if na yung butang, kainumdum ka. Kung sa man nga usa ka butang gihatag sa imong mga hinumdum jud ka, ngayon mo yung gitipig-tipigan, be, chinitilar.
2: Sketchbook.
1: Ha?
2: Sketchbook.
1: Sketchbook. Saan sketchbook? Kaman sa sketch paper?
2: Sketch ka itong drawingan.
0: Drawingan.
2: Sketch. Wala ka mag-sketch.
0: Ah, maayaw ka mag-sketch. Ay. Artistic siya. Sano?
1: Kanang drawing book. Lahip po na.
0: Lahip po ng drawing book. Lahip po ng sketchbook.
1: Sketchbook.
0: Oo.
1: Kung saan, nagsun sa sketch tape.
0: Sketch shop.
1: So, unsa may gihatagan kag sketchbook ni kinsa, kinsa man tawanan, di ka kalimot niya.
0: Ay, ang uyab. Sige, kapag di ako uyab.
2: Secret, mo na.
1: Tapos, usually, mag-doodle dahi, kahili ka mag-drawing-drawing?
2: Kahit wala yung buhaton. Karong kay wala na kay bibili mas malay.
0: Easy na pod, no?
1: So, if ever makita ka itong sketchbook, kung sa may hinumdaman ni mo, monthly gift ba ni? Ano yun?
2: Dili. Kuan, birthday.
1: Birthday gift. Mm. Di ba mo na, no? Uy, birthday gift ni sa akong kuan. Uy, birthday gift. Ikaw, Ilde.
2: Kuan,
1: dili, ganang... Kung dili magaling uyab kay uyaman niya. Naman, hirap pa ni mo.
2: Kuan, DJ, ako kay. Di dyan ako malimtan ka ng katong medyas nga hinatag niya. Kaya naanam siya ako paghatag. Basta di rin mo isuot. Kaya ako ning bawi.
0: Siya niya lang hatag.
2: So, na-overuse na siya. Pero may nako gamit.
1: Balabuslot na.
0: May nako gamit. Kaya ano si Chini. Kaya ako nung bawi on.
1: Buslot na. Balabuslot na. No?
2: Balabuslot.
1: Ikaw, Ate Bay, if there's something given sa imuha nga, basta makakita ko ani, makinandun yung ko ani nga tao.
0: Arius from Arius. Egypt.
1: Oh,
0: I have...
1: From Egypt.
0: Wow. Yes. Kaya na ako eh, kuwan
1: pa. Okay, wala mo kayo. Sa e-bike ako na. Ako sa e-gym.
0: Kuwan mo gusto siya ka ng handmade niya ba? O niya na siya ilator gibutang kay.
1: Taga-Egypt ang
0: nilatag. Taga-Egypt siya. Client na mo from the company. And then,
1: okay.
0: They stayed here for a few months. And then, they know the story good about me being single at na time. And then, na siya ilator nga gipadala nga. Na siya nga, this kuwan kay gihimo gid niya for me protection and then for love daw. Oh, that's amazing. So wala
1: ko siya na apa.
0: Yes, nasa sa box no. Wala ko siya giwear.
1: Ako akong ang gihatag sa ako nga di ko makalimot.
0: Mm-mm.
1: Is wala na sa ako but I know nga gihatag to sa ako and I will never forget kanong gihatag to sa ako.
0: Oo, oh, unsa man.
1: Gihatagan kong pinakauna na akong cellphone Nokia 5110.
0: Oh my god, kinsa nihatag nimo?
1: Ako ante.
0: Nganong gihatagan ka?
1: Kay patuli naman ko. Ana siya na ako nga.
0: Kaya
1: basta magpatuli ka. Tagad-tagad ang cellphone. Ah, wala oy, bahalag sakit yan.
0: Patuli ta kay cellphone. Tapos ikaw ano.
1: So mao na, di ko kalimot jud ana. Ang auntie i-call di sa barangay Kanuntog Ormoc City. Siya yun niya tag
0: na. Shout out sa auntie ni Kim.
1: Yan yun siya na ako nga basta ako magkuha na gani ka, magpa-circle, circumcised. Circumcised na ka. Sa dipulo ko na patuli sa Bonga del Norte dito ko na patuli.
0: Pero dito kay plano ato nga magpa

0: Walang yun. Mo grade 5 na ko.
1: Motivation? Ay, oh my God!
0: Sakit ma.
2: Oh my God, yung
1: mapas. Oh my God! Dahil, si Ali gusto siya padulong, dahil.
0: I don't know. I think padulong ko mo grade 4 or mo grade 5. Dahil, ano, 10, 11, ano. Pero rin, nakita ka ng cellphone. Ergo, ako'y pinakabata nung ikagaw nga nagka-cellphone.
1: Ma! Pero din ikaw ang pinakabata nung nga nagpa-circumcised.
0: Oh, dili pa. So, mauna, no? So, naamuna. Usahe mang good na yung mga history ang mga butang.
1: Yes.
0: Oh, pero, muna itong karoon ha, kining mga butang and money are all considered personal property.
1: Yes.
0: It's still property. Mm-mm. No? Pero nara na siya yung distinction, no? Nara na siya yung distinction na consumable, fungible, non-fungible,
1: yes.
0: Na, no? Pero lahir na yun yung real property.
1: Kung
0: sa man ng real property, yuta.
1: Kukupa na ako na yuta for now. Muna yung
0: mas nindot ipihatag sa inyo ha, real property.
1: Karong sa ka na ay, karong kasalun ba? Yan, makadawat ang dohang kwarto, nung suno,
2: house and lot.
0: House and lot.
1: House and lot.
0: Si Shinny, mahatag siya yuta para sa iyong tanong.
1: Sa iyong
2: uno lang yung natag.
1: Paano na ito? Karo siya birthday, Chini.
3: September.
1: September. Una natin regalo niya po, hon. Ipadala na nato sa barili.
0: Regaluhan. Ako ni siya kusa ka pungpung San Francisco.
1: Among tanong dito nga pang fortune, ha?
0: San Francisco. Snake plant. Ganun, snake plant. Ganun, snake plant.
3: Dili ko na, sir. Ganun mo na sminteryo.
1: Bobo?
3: Bago ka na sminteryo, miss.
1: Si mama ka na siya tanong nga ginakip nga. Dapit sa purtahan ko kay pang welcome ko ng swerte. Ambot lang na swertean bagid ka kami.
0: Snake plant.
1: Mo na snake plant?
0: Dili oi.
1: For sure the rap. Mo tara ka idang.
0: Abi na ko ang daghan sa cemetery kay kamunggay ra.
1: Kung nasa cemetery ang kamunggay imong paon.
0: Ha?
1: O nasa cemetery ang kamunggay nya ni ka magutan mga wa ka.
0: Ngano day ni masagol na dito sa Manok Bisaya mailahan pa rin tag cemetery yon agikan.
1: Basig ang kuan sa patay ka ngunit sa kuoy. Oh my God!
0: O niya, di ba, for example, kini, if you're a thoughtful person, you will always remember kinihinatag. For example, ni Silangga Neda, atong station manager, very thoughtful ni siya, no?
1: Yes.
0: So, palitan, mahuman mag-intern, ayun na siya yung maraginag may nga ihatag. So, will remember.
1: Yes.
0: Palitan, t-shirt sa FM Radio Cebu, if makakahatagan mo, di ba? Uy, then makaremember ka ni. Diba?
1: Actually, ako ang gika ni Langga Neda, ako yung gikip, nasa ko ang phone, kay ihang letter.
0: Oh.
1: Na love yourself. Pag Valentine's Day pa
0: ako,
1: ko.
0: Ako ay nasa RIP.
1: Nasa RIP? R-I-P?
0: Ref, nasa
1: diba? Ref. Diba? Oh, very thoughtful pa na
0: siya. So, mauna, no? Oh. Anyway, before we go, no, ito i-shoutout again si Kizzy.
1: Oh, sige. Mabutawan ako basta kalisig kesyo. Sige.
0: Ciara K. Tajeda Pulido.
1: Hello.
0: From Pasay City. Nanonood. Uy, layo upon anemia.
1: Hello, magandang umaga.
0: And ayan na. To everyone na lang.
1: Shoutout sa Pulido family sa Leyte daw.
0: Ayan, hello, hello. Alright, mga kawebs. Ato na ta, Ate Bay.
1: Let's go.
0: Wala yung oras para sa programang Kalandrakas. Atong masalamatan ang atong mga kwan, permanent guests.
1: Yes.
0: Nga si Indian. Ato yun yung i-guest pirmi si Ilde, labi na si Chini, pirmi! Hangtod sa di mo baga ang tingog ani.
1: Dapat ito ang goal, eh. Gumana si internship, baga na siya now.
0: Baga na siya
1: now. Baga pag itiyag tingog.
0: Yan.
1: Mga itong goal.
3: Maragdigan, malipas papa.
1: So, pagting kag tingog dito.
0: Bumaldita ni Samo si Chini ni Gabon Tres Barili.
1: Sorry, sorry Tito. God bless you.
0: At na tayo, mga ka-vibes, kini si DJ Kim Yan.
1: O, kini si Ate Bae.
0: O, dahil na sa aminadri lang sa iyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FMR, your favorite music radio.
0: Mga ka-vibes,
1: mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit,
4: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit, mauna ni.
4: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Itong oras, mga ka-vibes, alas G5 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong buntag mga ka-vibes itong oras. Alas G5 na sa kabuntagon. O ganyan itong mga nagunang balita o mga taknaaalang sa itong FMR News Break. Sa kamakalilisan nga krimen ang hitabo sa kauluhan mga ka-vibes, patayang usa ka driver sa usa ka ride hailing app human nga gidunggab sa iyang kaugalingong pasahero. Balitatod ka nato ni Jailene Libradilla. Jailene.
6: Patay ang usa ka ride hailing app rider human kini gidunggab og ikawatan sa iyang motorsiklo sa usa ka lalaki nga nagpakaron inong pasahero sa sayong bahin sa Kadlawon sa Caloocan City. Ang biktima, giila nga si alias Norberte, nasikop sa CCTV sa maong lugar ang bahin sa Hitabo nga karon padayon ang gimbestigahan sa kapulisan. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon, daghang samad nga naangkon ang biktima o ang grabing samad sa liog maoy gituuhang hinungdan sa iyang kamatayon. Gibutyag sa mga kauban ni Norberte nga nailhan kini isip usa ka buutan, matinabangon o responsableng amahan sa iyang pamilya. Nanawagan sila sa mga otoridad nga mapadali ang pagdakop sa suspitsado aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa ilang kauban. Jailene Libradilla, si Tio Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
3: Dagang salamat, Jailene Libradilla. Kanilin lang ko mga ka-vibes at mga nagunang balita karong buntaga. At ang ininyo mga ka-vibes, ang lain pang hugna alang sa itong FMR News Break ng alas 11 sa Udto. Ini si DJ Kimiat na ngalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
5: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. Cebu, andam na ba mo? T-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita kids, Cebu!
3: Mga ka-vibes, andam na ba mo? P-pop is on the rise! This July 26, alas 7 sa gabi, ayaw pagkasipyata ang Gen Z Live in Cebu featuring G22, Vision, and a special performance sa grupong Aja happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Doon po sila special pre-concert live event for free ang The Ultimate P-pop Live Experience sa SM Seaside Cebu City Wing Atrium alas 2 sa hapon. And syempre sa mga ka-vibes, muna ninyong chance nga makatanaw sa Gen Z Live Cebu for free. At ang ilan nyo mga ka-vibes ang featured song sa G22, Vision o sa grupong Aja. O kung kahibaw mo sa title sa maong kanta mga ka-vibes, i-text dahil sa itong hotline 0995-472-0802. I-text na ang title mga ka-vibes, apili sa inyong pangalan, no? Again, 0995-472-0802 or i-message ang mga Facebook page 93.1 FMR Cebu. Ang unang makatagsaktong tubag, magarawat og libreng ticket alang sa Gen Z Live in Cebu featuring G22 Vision with a special performance sa grupong Aja. And nani na itong featured song gikan sa grupong Vision.

0: paborito ng ate sa kaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkat.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes itong oras, alas 11:01 na. Ugan na itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR News Break. Ipaingusgan karon mga ka-vibes ang emergency response sa mga kawani sa Kapitulyo, labi na ang pagpalambo sa ilang CPR skills. Balitatod ka na ito ni Joanne Michelle Bilieta. Joanne!
2: Gipahigayon sa mga kawani sa Cebu Provincial Capital ang hands-only CPR orientation og training isip kabahin sa pagpangandam alang sa pagsaulog sa National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Tumong niini ang pagpalig-on sa ilang kahibalo og kaandam sa pagtabang sa mga tawo nga makasinati og emerhensya. Ang maong pagbansay gipahigayon sa Cebu Provincial Health Office uban sa Department of Health Central Visayas, Philippine Red Cross ug mga local health offices. Itudloan ang mga participante sa saktong paagi sa paghatag og hands-only CPR pinaagi sa sagip o Save a Life with CPR. Aron makatabang sa pagluwas o kinabuhi sa panahon sa cardiac emergency. Joanne Michelle Bilieta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Joanne Michelle Bilieta. Kung mga rin naglangko mga ka-vibes itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes ang line pahugna sa mga balita karong adlaw sa line pang mga FMR News Break sa unyang hapon. Arang kada balita, ingon man itong hookup sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Musunod na ang programang Ka-Vibes. Sad-sad sa udto, kaoban si DJ Sprocket o itong mga Vibe Mix DJs. Kini si DJ Kimiat nangalagad na aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: live experience at SMC Side Cebu, City Wing Atrium, alas 2 sa hapon. Mga ka-vibes, mauna ni ang inyong chance nga makatanaw sa Gen Z Live Cebu for free. At tangi ang featured song from the G22 Vision og Aja. And syempre, kung kahibalo ka sa title sa song, i-text dayon sa among hotline 0995-472-0802 or i-message sa among FB page at 93.1 FMR Cebu. Siyempre, ang unang makatagog sakto nga tubag, makadawat og one free ticket sa Gen Z Live Cebu featuring G22 og Vision with a special performance by Aja. So, mga ka-vibes, ha? Atangin na ninyo. Kay hapit na ta manghatag og free ticket. Og siyempre, atong i-featured karon nga kanta from Aja titled Ako Na. Maayong odto mga ka-vibes.
1: Oh, umiyak ka na naman. Sabi ko na nga, babe. Paulit-ulit na lang. Sige, ah.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo. And your

DJ Sprocket.

oras na ito, mga ka-vibes. Alas 11.26 na sa kauntuhon. Maayong odto, may pagpaniodto, maayong pag andam sa paniodto, mga ka-vibes. Ani, anaw sab kita sa tong programang naglagubo, naglanog-lanog, nagpakapaka, nagbuto-buto. Nagkasipa mong tanan, mga ka-vibes. Programa ang ka-vibes, sad-sad sa odto sa inyo ang paborito. Nga istasyonan sa radio ang 93.1 FMR. Your favorite music radio, ka-vibes. Mauna din. Mag-uban-uban tayo ng alas 11 at alauna, mga ka-vibes. Nining adlaw nga Miyerkules, hapit sa 15 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. O siyempre, kauban, gihapon ninyo karoon. Wanay lain. Oh! DJ's Bracket live with the mix and live with the microphone. Ang certified? Kano? Siyempre kung namin mga greetings yung mga pasyarot, e-text sa 0995-472-0802. Live na punta ka rin sa ito ang TikTok at ang Facebook page, DJ's Bracket Gunato. Bunal mga ka-vibes, bunal, bunal.

Ayaw nga to sa tanaman nagbiyahe karon nga gipang gutom na. O, ayaw mo kalimot pagkaon ha. Kaon dyan mo mga ka-vibes. Oras na ito, alas 11.28 na. Hala, sige, bunal!

Cafe Leticia Pining o Marquino Pining. Shout out lang ko sa tanang tao sa sitio Kadahuan. Talamban, salamat sa pagbasa. Shout out ni Maria Jubel. Mayong otopod ni Love Marie Pitogo. Mayong otopod ni ha. Shout out di ay ko dire sa sitio Buntod. Barangay Mabini, Cebu City. Always good naglantaw sa radio o naminaw sa live. Mauna sa clock. Tanong! Sipa kay ka diha, Love Marie, sipa kay ka.

Villa Josefina, Hisula Alindahaw. Greetings, greetings coming from sayang mga anak og mga apo og ni Jumel Alindahaw. Advance happy birthday. And shout out ni Dolly Jumar Grand Iran watching from Valle Hermoso. Alright. Siyempre daily magpalapay si John John Mesias. Nagabunal siyang radio niya. Lato sa saksa.

Bato kami na niyo tanan niya, ha? Usata sa tanan mga trabante sa sorry, mood works na nag-scattern. Scattern. Kanila ni Mi Vani, o Gray, o ni Boss Dennis. Ika ni Mark Ninyo Duran. O si Jesse Mahinay. O,

pagpaminaw sa tanan. O mayo nga pagsayaw-sayaw diha sa mga anak. O shout out ko sa mga anak na si sila Robilin, Rochame ug si Rochelle. O nga na ako diri sa Cebu. O niya may pagpaminaw pod ni Ka-vibe Sir Willie na nagbiyahe padulong sa Mactan. O sayang kaubanan na si Marlon. O ga may pagpaminaw pod sa shout out diha sa may lagtang Talisay. Sila si Tatay Levi, Arnel Amolo. O

0: na gusto ni Skuhi Basio o Ronald Unggot nag-welding o mo na o ni Inmax ang makina o mo na diya mga sipak Boss Axel sipak kay mo diya sipak kay mo diya may pag tanaw ni Boss JP sa Ayungo Negros Oriental shout out shout out sa Pro DJ sa Philippines. Alright, mga ka-vibes. Oras na ito, alas 12:01 naman. So let's take a very short break. Mabalik ko ha, dagan pa kayo mga maninot o mga naglagubo nga sunata sa akong pagbalik. Una mga ka-vibes, stay tuned ramo diha ha. O stay tuned ramo diha.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 12:01 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

Andam na ba mo? K-pop is on the run this July 26th at 7 PM. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 Elga Vision with a special performance by Aja. So happening ni siya at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Aduna po sa special pre-concert event live for free, the ultimate P-Pop live experience at SM Seaside Cebu, City Wing Atrium, alas 2 sa hapon. Mga ka-vibes, mauna ni ang inyong chance nga makatanaw sa Gen Z Live Cebu for free. O atangi ang mga featured song from G22, Vision ug Aja. Kung kay balo ka sa title sa song, e-text dayon sa among hotline sa 0995-472-0802 or e-message ang among FB page at 93.1 FMR Cebu. Ang unang makahatag og sakto nga tubag, makadawat og one free ticket sa Gen Z Live Cebu featuring G22 Oga Vision Oga with a special performance by Aja. So mo na mga kababs, ha? Oo, kinala mag-inaptikay gutani kay happy tagini na mo or happy tagini na to pagasugdan ang atong paghatag og free tickets. Alright, syempre atong i-featured karon nga kanta gikan isa sa G22 titled Bumirang. Maayong odto mga kabab.

12 na sa kautuhan. Kamu na minaw lang yapon sa programa ka Vibes at sa auto with yours truly. DJ's Bracket live with the mix and live with the microphone sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga ka Vibes, manani! Aray! Aray ninyong tanan niya mga ka Vibes.

0: Dakwa and Janica. Robilin and Great Kong Janrel, grabing paminaw sa inyong Padisco.
1: Yeah.
0: Padisco sa Kaldon sa may sitio Agik Ik, Kingob, Mandawi. No, naglanog-lanog ko rin doon. Ma, mauri akong ganahan ka na. Gelani Robert Mahinay, diyan sa may Lataban Liluan. Buo na kayong sadsad ka, no?

12:32 na. Para daw napalit sa imo DJs Bracket Lami Oin. Alvin Mindahaw gikan sa Talambay na mayong oton yung tanan niya. And pre, good noon. Pasaget ko nga rin sa tayo nga nag, nag-wait sa ako pasahero. Salamat pre from Don, Don's Bon sa Lapu-Lapu sa ako. Oy, paring Don's Bon ha. Pre, mayong oton mo na pre. And mayong otopod, may pagpaminaw sa mga taga HPG Force Multifier. Nila ni Roadrunner, Rango, Danny, Bajon, Vince, Sunny, Nip, Adil, Ryan, Jason, Perez, Shooter. Oh, Ogni Fiscal, maayong otopod ninyo tanan. Siyempre, daily po magpalupig ang mga taga Hanjin. Mayong pagpaminaw nila ni mga sir na to niya. Nila ni Nilo, Nip, Sunny, Jeffrey, or Jerry. O Daniel, Sion, Jumel, Kaloy. Mayong odd ton yung tanan niya mga taga Hanjin. O syempre dili po mo absent ang mga taga Zian Karindiria diya sa Kutkut Liluan. Nadia na minaw og nagsayo-sayo sila si Liza, Rita, Orlan, Jean og si Mitch. Alright. Shout out Jayu Laputan from Perilos Rower, Katugasan, Karkar. Alright, mayong oto. Onya, may pagpaminaw dyan sa may garahe. O, nindot ako ng mga tirada mo na. O, tala. Tatat ko dire sa ni Wendell Yosores, Tikoy Marjon Lagaylay, John Michael Kuna, Arnel Cabeles, John Ril, Jerry Hiraldes, Jerome Bihagan, Alvin Erer. Alright, may pagpaminaw niyo tanan. Tamata ka dumanhog ni Carl. Maayong odto

12:57 na. Huwag ka muna minaw lang giyapon sa programa Ka-5 Side sa Odo, ha? With yours truly, DJ Sprocket, live on the mix and live on the microphone. Siyempre, may pagpaminaw sa akong hometown diya sa sitio kan mga sang barangay Adela Poro Camotes. Bago na to, family na di.

May pagpaminaw og sa mga Suralta family diha sa may Lower Cantauang. Oo, City Lower Cantauang, Barangay Esperanza, Puro Camotes. Oh, nila ni Atty. Greatness si Papa Pedro, Mama Jeline Suralta. Oh, shoutout ni Monique og ni Ira Suralta dira, ha? Oo, maayong odto ninyong tanan. May pagpaminaw. May pagpaminaw po sa mga Garciano family sa Barangay Adela. Pinanguluhan ni John J. John J. the Great.

0: Oras na ito mga kababs, alas 12.59, ugmao na giyod ni... Nahuman na sad ang ato ang panag-uban sulod sa duha ka oras. Dagan kay salamat ninyo mga ka-vibes ha. Salamat kayo sa pakig-uban ka na ko sulod sa duha ka oras sa programang ka-vibes sad sa udto. O magpatighulog na ko. Siyempre mo sunod na dayon ang programang request 931 ni DJ Rico Mambo. O ga alauna na siya, alauna to alas 4. O ga ito ang FMR News Break alauna. O siyempre ang programang Servisyo Ka-Vibes alas 4 hanggang alas 5:30 ni DJ Langga Neda. At ito na ko mga ka-vibes, this has been your DJ, DJ's Bracket Gunato. O ka na! AKA your I'm certified lang yung certified ka-vibes. Padayon lagi mo sa pagpaminaw, diri lang sinyong paborito ng sesyon sa radio 93.1 FMR, your favorite music radio. Mga ka-vibes, mauna ni mga ka-vibes, ato na ko amping-amping mo tanan kay Kimahal, ito ka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na giyod, ala una sa kahaponon. Maying hapon mga ka-vibes.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang

0: Mayong hapon, ka-vibes, adlaw karon nga Martes, Hulyo 15, tuig 2026. Aniya na ang nag-unang balita karong mga orasa. LGU Badyan, ni siguro nga luwas og able, sa publiko nga Kawasan Falls. Atong dawaton ang update gikan sa tong City Humane intern Michelle Baino. Michelle.
1: Gisiguro sa lokal nga kagamhanan sa Badyan nga nagpabiling luwas og abli sa publiko ang Kawasan Falls bisan pa sa mga taho nga adunay giingong nakit ang bitin sulod sa Busay og sa Canyoneering area. Matod sa Tourism Office sa Badyan, ang Kawasan Falls usa ka protektadong natural nga atraksyon nga gilibutan sa kalasangan og ekosistema sa suba, busa. Natural lang nga mahimong puy-an sa lain-laing hialas nga mananap, lakip na ang mga bitin. Nakikoordinar na usab ang Tourism Office sa mga hingtungdang ahensya ug mga nagdumala sa lugar aron padayon nga ma-monitor ang kahimtang ug mapalig-on ang mga lakang sa kaluwasan alang sa mga bisita. Giawhag usab ang mga turista nga moagi lang sa gitudlong mga agianan ug gitugot nga mga ruta sa canyoneering ug likayan ang pagsamok o paghikap sa bisan unsang ihalas nga mananap nga ilang masugatan atol sa pagbisita. Michelle Baino, City Humane intern, nangalagad aron magatud sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Michelle Baino. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Programang Request 931 musunod na. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, ka-vibes.
2: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1. FM Radio Cebu.

0: sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkat.

Ang damdama mo, BFAF is on the rise this July 26, 2026, mga ka-vibe, 7 PM. Don't miss Ginger Live Cebu, featuring by G22 and Vision. With a special performance by Aja, happening at the waterfront, the Cebu City Hotel and Casino. Ano na po sila, special pre-concert event, live for free, mga ka-vibes, the ultimate BFAF live experience at SM Seaside Cebu. At City Wing Atrium at 2 PM, mga ka-vibes. Okay, mga ka-vibes, mauna ni ang inyong tsansa nga makatanaw sa Gingy Live Cebu for free. Oh, libre, mga ka-vibes. So syempre, atangi ang ilahang bagong mga kanta. Atangi ang featured song from G22 and Vision og Aja. Kung kahibalo mo sa mga title sa kanta nila, mga ka-vibes, ananhala, ano paglangan-langan, i-text dayon sa among text line, mga ka-vibes, 0995-472-0802, or baka ha, pwede po ninyong i-chat din sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. So syempre, ang unang makahatag og sakto nga tubag, makadawat og usa ka libre nga ticket, mga ka-vibes, no? Sa Gingy Live og sa G22 and Vision. Syempre, sa ilahapon nga special performance, mga ka-vibes, by Aja. So muna sa pamainyong gihawat, hala, sige, kaibaw mo sa mga usa sa mga kanta, title, mga ka-vibes, ilahang mga kanta na hala, i-text na dire sa ito ang numero. Og mo ni siya, mga ka-vibes, usa sa mga nindot nga mga sonata by Vision.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio Request

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.
3: Request 931.
4: At oras mga kabayan sa launa, 31 na sa tahaponon. O gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo mga kabayan. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oy! Adios mga kabayan sa karoon. Kumusta man ang inyong kahaponon? Kumusta man ang inyong adlaw ng Miyerkules? Ay sa adlaw ng Miyerkules mga kabayan, diyan napunta sa tunga-tunga sa simana, di ba? O, sumuna sa mga kabayans nga naminaw, kumusta man ang ato ang kuan din naon suman gana ang perte magihapong inita des gawas mga kabayans, no? O, paskang inita yun karon sumuna sa ito mga kabayans nga naminaw, ugwa mo yung mga importante nga buhaton des gawas, no? Mas maayong kuan, pasilong-silong usa mo din as landong mga kabayans, no? O, pasilong-silong usa mo din as landong kung wa mo yung mga importante buhaton din as gawas karon paskang inita. Pero amot lang kakaroon, no? Kay kaganina manggod, pagpadong na diri kanina sa studio, paskang inita manggus banahon. Apan karon ni naarama po ito, ganiang doon na may dog sa ganina. O niya, sa ito mga kabayabs, karong naminaw, adlaw man nga Merkoles, og pizza 15 sweldo na! Kumusta man, nadawat na, naabot ang inyuhang mga goan din ha, inyong gana ang inyong sweldo mga kabayabs. O niya, human, kontak na yun ang mga nangutangay. Kontak na yun ang atong iutangan di ay mga kabayabs nga magpaloap na yun si muhang mga saan, no? Sana all, no? Na imo paloap sa mga saan mga kabayabs, no? Ang uban, wala na yun paloap pa sila mga saan. ang uban, wala na, gipasagdan na lang ang mga saan nga napanos mga kabayabs. Gipasagdan na lang ang mga pasalig kuno nga kanaang nabahaw, ha? Grabihan, no? Apan, basta pizza 15 na gani sa bulan mga kabayabs, no? Ito nga sa buwan, o nga rin sa hinapos sa buwan, pizza 30, bisan pa man, o na yung mga nangapanos, na yung nangabahaw ng mga pasalig, ang mga kabayabs, ang cool boy, apan, inigabutan ang mga pizza, ha? Pizza 15 o 30, makadawat mga dayon taog mga kuan, mga pahibalo, mga kumusta man imong mga pasalig, kumusta man imong mga saan, ha? Kumusta man ang imuhang mga kanaang kuan, kanaang pagpamarayag na kukani adto. Di ba, maumay imong saan nga karong pizza 15? Di ba, maumay saan ni mo nga pizza 30 ka muhatag? Grabihan, no? Naanay mo kuan, naanay mo pop up na yun si imuhang kanaang text line mga kabay. So, naanay mo pop up si imuhang messenger nga, oy, kumusta naman ka? Pre, kumusta naman ka, pre? Ha? Di ba, pre, maumay ni imong saan, pre, pizza 15 ka muhatag? Bitaw, no? So ito mga kabayabs karong maumanggin na ka na ang kinabuhi na ito yun, no? Nga karon bayad, sunod adlaw, utang, bayad, utang. Ano, no? Andan hala, sige. O niya, syempre, sa mga naminaw, kumusta man ang inyuhang adlaw ng Miyerkules mga kabayabs. O, gadi na punta sa adlaw ng Miyerkules mga kabayabs, pizza 15 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026, lahi na po gagaagi sa gugma. Lahi na pud kakaagi sa ginabuhi ang atong hatagan ug pagtagan. Diin kagahapon o sa to kakuan ang atong istorya kagahapon. Apan ato sa nipasundon, Uncle Boy, pasok sa Uncle Boy.
5: Okay, kumusta dugaya pasundin mo? Ganina naman ko din naghuwat-huwat. Onya, sa ato mga kabayabs, yan na po si Miss Iba, yan na po si DJ Pamela. Onya, siyempre, sa ato mga higala nga naminaw, ining atong programang Request 931, mustamos mong tanan. O siyempre, di kita malimot nga manghinaot nga naamo karon sa maayong akapiskay kalagsiks panglawas. Di po ta malimot sa pagpanghinaot ng adlawng Merkules, mamahimong malamboon o malamposon. Alang ka natong tanan ga John, ha? Okay, onya Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show. Wow.
6: Hello, maayong hapon. Mga kabayabs,
7: hello.
6: Hi, DJ
3: Mambo, Uncle Boy, di Pamela.
5: Oy, may hapon, Miss Ibag, di Pamela.
3: Yes.
6: Ay, kamusta ang tayo na sa mga kabahibs ka ron, Miss Emma? Para sa siyempre, sa mga nag-birthday ka ron, sa mga nagsaunlog silang adlaw nga na to, hon. Happy birthday, kalin yung tanong.
3: Happy birthday, mga kabahibs.
6: Siyempre, sa may hikay, sa may inyuhang mga...
3: sa may handa.
6: Handa, sa may handa, sa inyuhang adlaw na to, hon, mga kabahibs. Sana. Ano yan, siyempre, karong hapoy na, kinsa naman pong istorya, Miss Eva, nga itong ata ganong pagdaga, nini nga itong nga, programang Request 931.
3: Usa kini ka, babay.
6: Babay, nasaan ka gahapon, babay, ito no?
3: 24 anyos, nga taga Argao.
6: Taga Argao.
3: Si Sabel.
6: Sabel?
3: Sabel.
6: Ay, Sabel. Sabilo. Dita.
3: Sabel.
6: Kagahapon, si kuanda, Miss Eva.
3: Si Mylene. Nino po kayo to ang iyahang istorya sa kinabuhi.
6: Mano, kuanto ka na ang kabahin to sa kuano Amerikano-Amerikano. Papa-Amerikano.
3: Sa Afam.
6: Afam. Papa-Amerikano. O niya karon, ang sama po niya ha? Kuan, about sa insik niya ha?
3: Kuan siya, DJ Pamela.
6: Ang sama?
3: Kabahin sa pamilya.
6: Pamilya? O niya? O niya? Nakahuna-huna man siya sa pag-share?
3: Na siya'y na-discoverihan. Sa iyahang pamilya.
6: Nga naman, nakadiscover siya nga kuan maputol na yung hawak.
3: Eh, dili. Kuan ni sila. Kanang, tulo ni sila kami nagsuo.
6: Tulo? Unya?
3: Unya, naani sila yung negosyo.
6: Negosyo?
3: Unya, murag nagkuan sa...
6: Murag nag-ilog sila sila. Ingon
3: ay na.
6: Nalalang, laina po di ay. Pero, maobya niya ha, realidad ba ni mga kabayans nga? Bisan gani o kuan, bisan gani o ka na ang ay mga kabtangan ng itong mga ginikanan, mag-ilogay na yun ta. Gani o man, mag-ilogay, bisikay, wala ko taga-exud an may pa mo gitagaagsud ani mama
3: kana ingon ana DJ Pamela
6: kamo gitagaan mong mama og sudan lamian ninyo og sudan kami wala mi tagae
3: nya ang uban pod kay kabahin pod sa mga apo nganong si kuan ra may gipalitan duaan pinangga
6: man ang apuhan ay pinalabi ingon
3: ana
6: kay ang akong anak di gyud pa anhao niya pero ang anak ni kuan ang anak sa kuang magguwang sa kong kinamanghuran ana tuag nila
3: so mao na
6: kuyog-kuyog, palitan og pine.
3: Mauna din siya, Pamela, nga dili jud ni malikayan ang ingon-ani nga mga mauna. Problema.
5: Dinood, biyag yun
3: na. Naagyo ni siya, Permi.
5: Literal, biyag yun na sa maulag yun na gitawag kaya nga ba naalagi pa favoritism. Mas iba nga, usahay, makaingon ka nga, akari kung ganahan bata kay buotan. Kari bata kay guwapo, kari kay guwapa. Ang katong batig na, na iba, dadaan na dito sa inyo. Loya po. Pero muna, no, nga no ka, no, sa may nagilogay din sila, Miss Eva.
3: Wala ka, ingon ana.
5: Andan hala, maunay at nga nato karon mga kabayibs. Nga no ka, no, nga nag-huna-huna taon siya sa pag-pandangat ini iyang istorya. Kagi sa gugma kinabuhi. So muna, ato ning sawan sa kahanginan karong taon-taon.
3: Yes.
5: Sa atong programang Request 931 sa 93.1 FMR. Basta muna na. Mauna ni. Bitao, ay nahala, DJ Rico Mambo.
4: Okay, nga itong oras, mga kabayam, sa laon na 39 naman, sumuna at nga na ito nagkarong taon-taon, dugon sa pagkaunsa, nga naamot sa punto, higayon nga diin siya nakahuna-huna sa pag-share iniyahang istorya, Miss Eva. No? Kaya maulagi na, na problema siya, unsa ni, si Sabel, 24 anyos, kabata pa man din mo, Sabel? Bata pa man din si Sabel, Miss Eva. Og sa pagkaunsa ang karong taon-taon sa tuang pagbalik, Miss Eva.
3: Okay.
4: Okay, sige na sa mga kumayams karong naminaw. Siyempre, pakos ganin ni mga radio kay hantod pamantangan to sa alas 4 sa kahaponon nga mag-uban-uban mga kumayams ang Uncle Boy.
5: Alright, no, DJ Pamela.
6: Mano, ano ang atong numero nga pwedeng i-thanks na pwede panangatan sa mga greetings request 0995-472-0802 mga kumayams. Muna siya. Nanala, pakos ganin ni mga radio kaysa itong pagbalik drama kabahin sa kaagigugma sa atong sender nga si Sabel Osaka 24 anyos ay na siya. Okay, DJ Rico Mambo.
4: O niya, sa itong mga kabayans karong naminaw, ang ito po ding FB page 93.1 FMR. Pagkusgan yung mga radio, o niya dayon sa itong pagbalik live ta sa itong programa mga kabayans. So syempre, ang itong oras, alaunang 40 naman sa hapunon, din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, mga kabayans, 93.1 FMR. Mauna ni!
7: Andam na ba mo? P-pop is on the rise this July 26. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa Dili Pamahurot. But wait, there's more! Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement.

0: Hoy mga ka-vibes, andam na ba mo? P-pop is on the rise this July 26 at 7 PM mga ka-vibes. Don't miss Gingy Live Cebu featuring G22 and Vision. With a special performance by Aja happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Ano na po sila special free concert event mga ka-vibes live for free. The ultimate P-pop live experience at SMC Side Cebu City Wing Atrium at 2 PM mga ka-vibes. Oy, mga ka-vibes, mauna ni ang inyong chance o mga tanaw sa Gingy Live Cebu for free. At tangi ang featured song from G22 and Vision og Aja mga ka-vibes. Kung kahibalo ka sa title sa song o sa kanta, i-text dayon sa mo ang text line 09954720802 or i-chat ang atong FB page 93.1 FMR Cebu mga ka-vibes. Ang unang makahatag og sakto nga tubag makadawat og usa ka libre nga ticket mga ka-vibes, no? Gikan sa Gingy Live og sa G22 og sa Vision with a special performance by Aja. Muna kita kits na mga ka-vibes.
1: Lumapit ka sa akin para lang malaman mo na sandal lang, sumandal ka na lang.
2: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio. Request. Request 931.
3: Request 9.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init na balita nga angay ninyong sayran. Ikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabaib, so ganin na usab ang FMR News Break. Sira padayon nga nagduso sa paggamit og renewable energy. Ang detalye, hatod ka nato sa to ang CTU Main Intern, Ninia Turing. Ninia?
6: Padayon nga gipalig-on sa Center for Energy, Ecology and Development o CERA ang ilang panawagan sa mas halapad nga paggamit sa renewable energy sama sa solar o wind power aron makapunhod ang pagsalig sa fossil fuels o mapalig-on ang supply sa kuryente sa nasud. Sumala sa CERA ang pagpalapad sa paggamit sa limpyong enerhiya makatabang sa pagpaubos sa gasto sa kuryente, pagpakunhod sa carbon emissions o pagpalambo sa seguridad sa enerhiya.

0: Just break ang inyong mapaminawan garong alas 3 sa hapon. Programang Request 931. Musunod na gini si Rico Mambo nangalagan aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ACS. Request 9. Request 931.
5: Request 931.
2: 93.1. Maanan ni.

0: At oras mga kabayob sa las 2.15 na sa kahaponon o gamon na minaw, gamon na mati sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oy, mga kabayobs, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Sukad na sa launa sa hapon mga kabayobs hangtod ta sa alas 4. O niya, syempre sa itong mga kabayobs ginaminaw karon, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Hindi nga itong programang Request 931 mga kabayobs. Diin karong hapuna, o sana po ni kababay, ang ito ang sinder nga usa ka 24 anyos. Apan sa dili pa nato sugdan sa pagkadkad sa kahanginan, ang istorya sa ito ang sinder karon mga kabayobs, live na ta sa itong FB page, 93.1 FMR, ha? Live na ta karon. O niya, sa mga nagtanaw karon pwede mo nga mo comment din na sa obos mga kabayobs. O niya, syempre, sa mga naminaw usab, sa itong mga radio, on air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio mga kabayobs. O niya, og naminaw mo karon, pwede mo nga mo text diri sa itong ang numero nga 0995-472-0802. Okay na sa itong mga kabayobs nga naminaw, kumusta ang tanan? Okay na mo rin na, Miss Eva?
1: Yes!
0: Nanhala sa itong mga kabayobs nga naminaw, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad ining adlaw nga Miyerkules mga kabayobs, Pizza 15, diin usa kini kababay, diin 24 anyos pa nga taga Argao, Cebu mga kabayobs. O kung sa magkaunsa, ato na ning hatagan sa pagtagad ang istorya sa itong sinder mga kabayobs nga si Sabil. Ania?

0: Maris, anak,
1: ma,
0: kaning mga resibo sa kargamento gikan sa syudad, i-check ko nun ni Palihog Bay kung kumpleto ba niya ang mga order haron nga maplastar na ni diri sa tindahan.
1: Sige ma, ako na bahala ani. Ako na po dai gi-check, double check ang inventory gahapon ma. Sakto man di ay ma, walay kulang, wala po'y sobra.
2: Maayo gud kay ka Maris oy. Maris, salig gud kay ko ni Muday. Salig gud kay ispapa ni mo. Anang magisgot ka ni tag accounting og inventory sa to ang negosyo sa to tindahan. Believe kayo ko ni mo. Bright gud kayo ka. Liwat ni mama mo. Muna nga, proud gud kay ko ni Muday. Maris, proud gud kay si papa ni mo.
1: Pa, ma. Naraman ko dire. Ako lang unta tong mukuha sa mga dokument sa lungsod o muinkod sa payroll sa mga tao. Kay, kuan, ako magod ang imong naandan nga tigbuhat ni Ani sa una pa. Ako may imong suguunon.
0: kanang, dili na kinahanglan sa bell. Ayaw na pag-apil-apili ha. Giingnan ka na nako gahapon pa nga si Maris na ang mudumala ni Ana. Mas maayo pa nga mangita na lang kag-a-applyan nga trabaho. Kanang ganahan ni mo.
2: Mauna, oh, sakto si mama ni Muday.
1: Pero ma, gamay ra man na nga trabaho. O kabalo ko nga busy ka ayaw mo tungod kay daghan kay mga deliveries. Gusto lang kumuhatag mutabang ninyo. Mao gani nga nag-cut-on gud ko aning mga trabahoon sa tindahan kay para makatabang ko ninyo?
2: Sabel, paminaw sa imuhang mama. And then hala, sige na. Ayon na pagpabadlong diha. Adto na dito sa gawas. Mas maayo pang mutabang ka dito sa kusina. Og biyain na ka ng mga papilis din ha. Then hala, adto na dito. Tabang ito sila dito sa kusina.
1: Sige pa.
2: Mas maayo noon.
1: Unsa man yung mga nahitabo? Bila ka adlaw nga nay something off sa kong pamilya. Nganong lahi man gun ilang pagtagad na ako. Mura, dili na sila ganahan nga maapil ko sa akong mga ilang negosyo. Bisag, ako ang ilang sinaligan sa una. Unsa man akong sala?
3: Ate, Ate Sabil, naka diha sa sulod?
1: Uy, Karina day! Sulod. Ablira na nga pultahan.
3: Ate, no naman naginasara ka diri sa kwarto. Yapas di ka diri kay niingon si Papa o si Mama nga mag-family meeting daw takaroon sa sala.
1: Ha? Family meeting? Sa sala? Bayin sa unsa na, day?
3: Umbut lang ate, uy. Basta, ano man to sila nga. Importante kung nung kayong ilang isgutan niingon si Mama o si Papa. Dali na manggawas ang taati kay... Nagpaabot na sa nang tanan dito sa sala.
1: Sige day. Musunod ra ko taod daon manghilam us-usa ko.
3: Sige ate, pagdaling ha. Sunod dayon.
1: Ngano ka hang nagpatawag og meeting unsa kay naa? Human ako gilam us. Musunod na ko din na dito sa sala.
2: Kusog gabas disco. asa man ni pwede ing nagamay day pahinay clubs di kilid ko. Sugasa tukar. Okay sige, larga.
0: Sige, lingkod na mo, Sabel. Ari lingkod dapit sa tunga.
1: Ma, unsa man ni pa? Bahin ba ni sa expansion sa atong tindahan o bagong customer?
2: dili Sabel. Kami ni mama ninyo nagka-desisyon nga muhunong nami sa mong pag-asikaso og pagdubala sa negosyo. Og garong gabi una dai sa bill. Opisyal na mo nga ipasa ang tibuok nga negosyo ngadto sa imong igsuon nga si Maris. Siya na ang among hatagan sa dakong katungod sa tuang negosyo.
1: Pero, pa, ma, nganong si Maris ang mo dumala? Ako ang kamagwangan o nasayod mo kung unsa ko ka-passionate ani negosyo ha. Tibuok na kong panahon o kusog akong gi-look forward ani nga negosyo, so dapat anhin ako mapasa. ang negosyo kay ako ang dugay nga nagdala ni ini.
0: Isabel, amo kining desisyon og wala kay katungod nga mo reklamo o musupa ka na mo. Kami gihapon ang magbuot og kinsa ang ngayon nga mukupot na yana.
2: Oh, sakto si mama mo day, Isabel.
1: Nganong wala ko'y katungod, ma? Anak man ko ninyo. Unsa may rason nga gihikawan ko ninyo? Abi ko man nga ako kay ako ang kinamagulangan pero nganong si Maris man?
2: Tungod kay angay na nimong mahibaluan ang tinuod ay Isabel. Angay na nimong mahibaluan nga dili ka namo tinuod nga anak. Usara ka sinagop ninig pamilya ha. Ug maunay tinuod nga magapanghitabo sa imong kinabuhi. Sa atong kinabuhi day Isabel.
1: Panilo, unsa man imong mga pulong, ma? Binuang ra ni, di ba? Dili tinuod nga gisagop lang ko nimo, di ba, ma?
0: Tinuod ang isulti sa imong papa, Isabel. Kani adto, naluoy lang minimo, mao nga gisagop ka namo. Kay ang suod ko nga higala ang imong inahan, namatay sa sakit nga cancer. Mao nga gisagop ka namo o gipadako. Pero karon nga hamtong na si Maris o si Karina, husto lang ang among tinuod nga kadugo ang magdumala sa negosyo nga among ang giaguan.
2: Tinuod ka na day, Isabel. So man taon, namatay man to imong inahan. Muna nga nakauna-huna mi nga kami nalay mo padako ni mo. Og muna tinuod nga mga panghitabo. Nga diin, amo ka lang sinagop. Nga sinagop ka lang namo kani adto sa gamay ka pa.
1: Diyos ko, maudi ay. Mauday nga lain ang inyong pagtagad na kun niining mga niaging adlaw. Maris, Karina, sultiin ko nga dili ni tinuod. Ate ko ninyo, di ba? Huwag kay balo mo kung unsa na mga pinangga.
4: Tinuod na Sabel, dugay na migiing na ni mama o papa bahin ani. Mas maayo lang pod nga nahibal ani mo para klaro ang tanan, para wala kay angay ikasuko kay dili man taig unsa.
1: Karina, bisan ikaw? Day kay balo ka?
3: Oo ate, sorry gyud kaayo. Apan, wala ko'y mahimo kay silang mama man ang buot sa tanan. Sayod pod ko nga pinangga kayo minimo ni Ate Maris mao nang nag-all ko sa akong nasairan. Pasaylo ako Ate Isabel.
2: Nanala, sige. Bungkaga na bebe kay mulakaw na ko. Mulakaw na miss mama ninyo. Basta, day Isabel, mao na nang tinuod.
0: Mauna na Isabel.
2: Manghinaot me nga nakasabot po ka sa muang side o nga nung mas adto na mo gihatag ang negosyo ni Maris sa among tinuod nga anak. Tungod kay ikaw, usara man na mo ka sinagop. Ha? Manghinaot may nga nakasabot ka, Isabel.

0: Marius, kining sudaan, giandam na ni para paniud to. Andaman na ni dito sa lamisa para sa imong papa. Pagkahuman niya og kaon, pag-istorya mo bahin sa expansion, ha?
1: Sige ma, salamat kaayo.
2: Pa, ma, may gabi eh. Pwede ba kong makasabay ninyo og panihapon karon? Wala manggod ko'y pamahaw og paniud to.
0: Ay, naapay salin na pagkaon dito sa kusina, Sabel. Ato lang kaon dito. Inigkahuman ni mo, paliukog tapos sa lamisa o hugas sa mga plato. Kay sayo ni Pahuay si Yaya kay naglain ng lawas.
3: Dahla, ato dito day, Sabel. Ato lang dito sa kusina day. Maigingon ni Mama Melissa ni mo. Mama Elisa, maigingon nga. Ato ka mo kaon na lang dito. Nanhala, kaon dito. Anong wamasag kay kaon? Sukar pa man na ikas buntag way kaon. Hangto no, gabiin naman lang ron. Ha?
2: Ma, sige, adto lang kumukaon dito sa kusina, ma.
3: Sige.
2: Mura man kung dili welcome aning pamilya, ha? Ako man, ako gibaya ning pinangga pag-ayaw akong mga pamilya, apan. Mura man kung tau-tau sa akong kaugalingon nga balay, kung lingkod ko sa lasala, manglakaw sila. Kung maapil kong storya, dili ko nila tagdun. Pinangka baka ko nila sa? Lain sa kong gibati, huot kayo akong dunghan. Ay.
4: Ay.
3: Ano na siya? Ay. Karon, wala na gyud. Sige, ato na lang ni tiwason, mga ka-vibes. Kay humanaman dai ni dai lahas dai to nga kuan. Okay. Karon, wala na gyud ko kay balo kung unsay akong maangay nga buhaton, mga DJ. Ako ba nga i-fight ang akong akong katungod ngadto sa amo ang negosyo o sa amo ang pamilya kay tinuod na kong kinabuhi. Sa tibuok na kong kinabuhi, giisip gyud ako sila gihapon nga tinud anay nga pamilya. O ako na lang ba silang pasagdan o mudawat nga mura na lang ko og hangin sa muang nadakang panimalay. Gusto unta ko mga DJs nga mubalik o mabalik ang kalipay o ang among pagkahihiusa isip usa ka malipayon nga pamilya ka ni adto. Apan, unsaon man mga ka-vibes. Nambagi daw ko, hatagi daw ko sino mga bulawanong pangunahuna. O dinhi na lang taman. Dagang salamat sa inyong pagtagad. Ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ininyong suki ng ating paminawan, nining nabantog na kay nga programa sa radio. Request ni 31 sa 93.1 FMR. Sabil. Sabil.

0: At oras mga kawarm, sa alas 2:32 na. Okay, kuhaan na lang ta, mag-meeting ta. Kaning online nun, kaning on-air meeting.
1: Oh, on-air. Sige.
0: Kuhaan, ang katong pag-acting ni mo sa, ang kuhaan, si, kapila na sila nag-appel o drama?
1: Kadaghana.
0: Kadaghana, no? Ikaw, pero muna, kanaang, usas atong tanaon nini kanang natay ko an emotion atong pilgid ko no.
1: Ang
2: sa
1: emotion
2: sa ko sa may akong kanalay sa akong pamilya.
0: Sunod pohon pohon.
1: Na shock jud ko atong hi.
0: Dito pero muna kana ang kuan man kana ang live nitong drama pero muna sige lang
1: sa sunod dapat
0: muna, kuan na. Kuan gyud di napamatay daghang drama.
1: Oh, naay gyud daghan.
0: Si kuan po si Isingan na rin itong mga intern karon si Daichini.
1: Si Chini, si LD, o si Jailin.
0: Ano mo na ha, o ganaang paminaw ninyo nga mura, o mag-uol. Mag-uol kita.
1: Mag-uol yun mo.
0: O paminaw ninyo mura, minaldita.
1: O, maldita po. Aron
0: nga, makaanag yung pong maminaw nga. Gano'n. Sige. O niya, sige lang, kay sunod, wala na yung script.
1: Diha na mo makuain.
0: O, dawat-dawat na ta. Aron nga, mas practice pag yun, no? Naka-appeal sila kwa script.
1: O, naka-appeal. O niya, maugani na nga, nag-expect ta nga, naka-appeal na sila ato, mas makuan sila karon. Burag, nabalik sila sa script, nakulbaan.
0: Nakulbaan si Jailin. Siguro si kuan.
1: Kaya nagbasa, hi.
0: Oh, basig ka na nabaguhan na po siya. Nabaguhan na po siya.
1: So, di na lang ito mag-script para birara yun ba?
0: Karang mo acting gini sila. Okay, sige, unya muna no, sa ito mga kabayabs karong naminaw, mauto ang istorya sa ito ang sender nga si Sabel.
1: Yes.
0: Na usa ka 24 anos bata pa man ni Sabel. Eh, nga, ganahan mag-Sabel siya po yung mudas.
1: Siya maumay ihang na kuanan sukad pagkabata.
0: Okay. Sumuna so, gana ang karon ang iyang laging istorya mga kabayabs kay pong palagi murag na usab ko na Miss Eva. Nga makaingon po kung anong nausab man iyang pamilya nga kay bao naman sila daan
1: nga
0: gisambok nila sa Sabel. Ngano nagpausab-usab man sila. Mo na siya pangutana. Sumuna so, ang ato karon.
1: Tungod siguro ni Jericho Mambo kay namag-iingon ana nga basin gi sulsulan ni Mama Elsa nga ingon an ay Elisa nga kanang dapat adto gyud i tugyan sa tinuod nga kadugo.
0: Okay.
1: Like para ni si Maris inana ba.
0: Nganong mao bitaw na kuan na ko nganong nausab man sila kay katong ni kaon na si Sabel ingnan siya nga adto na lang dito kaon sa kusina.
1: Kana.
0: Lawi taw kay si Sabel kay adto na lang siya pagkanon sa kusina unya makaana ko ba nganong adto man pagkanon nga sa una pa lang kabaw naman mo nga nganong nausab mo karon karon na lang mo nausab nga nakahibaw na si Sabel.
1: Unya murag si Maris pud murag kuan siya kanang gusto niya nga sa iya hagyod kay samot na nga
0: murag iya na lagi ko ramanday di manita
1: so on data tinod so on so
0: sinaggo ramanday ka ana ba no
1: na jud mga ingon ana.
0: Sige, niya nga to nakauban karon mga kabayab sa nga tong taga unsa gani mong
1: intern nga
0: asa gay mong eskwelahan ni
1: dai CTU Barili
0: CTU mo tanan Barili
1: sila.
0: Okay sige niya muna si Kuan si sayang ano
1: si Chini
0: Chini
1: si LD og si Jailin
0: Jailin. Okay sige arita ni Inday Chini unsa may mahatag advice nimo sa tong sender Inday Chini
1: nga si Isabel.
0: Ang samay, iyabang ipadayon ko, no? Iyahang...
1: Iyabang kung ano nangihang right?
0: Kung sun ba niya nga maka, ma-appel kayo sa negosyo o iyan na lang babasagdan?
1: Oo niya, mura biya siya ganang... Mura na biya siya ganang tau-tau nilang dito, nga panimalay.
0: Ano po to? Sa akong kuno niya, pagbalik ang naanda nila nga kanang kuan kaniyan to ba? Ilang banding, ana. Mabalik pa ba kaha ko, no? Ana.
3: So, para na kung DJ kay mas maayo if magtabi sila as a family kay kuan mang good, kalit-kalit na nausap ay lang pagtagad. Kay if ever na, ay kay balo na mag-good sila na
1: ang
3: sa una pa
1: din
3: ang ampon siya good from the start na good. Dili untab changes ang iyang attitude. So mas maayo magtabi sila sa iyang parents good na iyang nadakaan.
0: Okay.
3: Kay sila ra magyapon po ang makakuan
0: na. Benefits. Iyan na lang yung istoryahon nga. Uy, nganong nausap ba mo? Kung di ko ninyo tinuon ka egsoon, akong pagtanaw ninyo egsoon, good kay kita may nagdungan magitagdako, ana.
1: Kaya na.
0: Okay. Ikaw Inday kuan.
1: LD.
0: LD. R.
4: Para na ko DJ kay if magpadayon gapon nga kanang dili good ang ilang pagtagad ni kinsa ta Sabel. Kay mas okay if kanang
1: kanang dami na sanaw.
4: Mas okay DJ if kanang i-confront good niya yung family if kanang malipay pa ba sila nga naa siya sa ilang poder or ganahan na ba yung kanang tong gitreat niya nga mga pamilya nga muhawa na lang siya
1: kaya pwede
0: saman ipangutanon nga saman
4: kaysa masakitan pa siya sa kanang sama trato
0: na kagiagi na lang siya din nga
1: katong mukaon
4: or dili na siya bellong
0: ato pa kanang kusina ato na lang kusina suswaita no niya muna mao na lang to yan na lang kumprontahon nga saman okay
1: ganahan pa mo nga na ako diri
0: or mulakaw na lang ko layas na lang ko kay basig wa na mo ganahi ganako ba no kay oy mapugkay og di na lang puni mo tagdon
1: dili ba yala him
0: og mo gutomon mo kaon ato to kusina nay sobrang iro dito kay
1: sobrang iro
0: nay sobrang nga kuan dito nay sobrang nay sobrang sa iro ala mote ka pate
1: okay sa papel ni Isabel si Jailin
0: nagdaan ni Isabel
1: unsa may imuhang kuan
0: Hi. Ah, magulanon po to siya mas iba.
1: Magulanon gid siya. Oo.
0: Okay. Asa may mahatag advice nimo ni Sabil Inday?
3: Kanang ako si Sabil no kay kanang mas maayo gyud nga kanang magstorya gyud sila ba kay mao magyoy sa iyang parents kay mao magyoy kanang makatubag sa iyang daghang pangutana if kanang magkuan gyud sila kanang magistorya gyud sila as a family kay daghan kayo question sa huna-huna ni Sabil nga kanang samot na nga nahibaw-an niya nga kanang dili day siya tinuod nga anak sa iyang ginikanan niya. Dili sad guro niya ka prak nasakitan sad siya sa mga gipafeel sa iyang family nga nikalitrag ka bag-o ang mga situation nila.
0: Maura. Oh, okay. Sige sa tong ipipage pala kabuklog ka na.
1: Okay.
0: Magilawon ni si Kuan.
1: Magilawon. Okay.
0: Nawaw ka karon
3: wala. Wala sir nakulbaan.
1: Nakulbaan. Oo. Sige kay sunod adlaw di na ka makulbaan.
0: Sunod adlaw.
1: Kaya wala na script. Okay, kika ni Kuan. Consihal Wagas, always watching from Lupa, Compostela, more power sa inyong station, ka-vibes, mauna ni. Unya, si Mamonde, hello, mayong hapon, DJ Rico Mambog, DJ Inday Eva Selfie, o mga ka-vibes nga naminaw. Andam-andam niya, Mamonde. Ari-ari
0: na dire, Mamonde.
1: Ari-ari, Mamonde.
0: Ang sumay mong mahatag advice ato ang sender.
1: Okay, from Mahina Yorpo Jesse, maayong hapon, DJ Rico Mambo. Shout out ko sa imong mga artista nga suki na ako nga tigpalitan ako og bula-bula. Watching Barangay Minchaka Calatrava ni Gross Occidental.
3: Hi Kuya.
4: Balik na din si Bo.
1: Onya from Mom Igreen.
0: Okay. Asa mo nag-asa mong palitan nga naamres ni Gross, bato mo ni Gross.
3: Namo na siya sa ko answer. Asa? DJ Kilit sa
1: 7-Eleven. Okay. Di ha.
0: May kay nagka-istoryahan na yung mga naamres.
3: Yes, super niya ka kuan. Super niya ka
0: tabian. Ah, okay. Niya karon asa to na si Negros dai ko no.
1: Ni Oli. Okay.
0: Chat demo.
1: Okay, from Mom Igreen, good noon, Inday Ava Selfie o DJ Rico Mambo. Unya, gikan ni Marvin Ladera, maayong hapon, mga ka-vibes, DJ Rico Mambo, DJ Inday Ava Selfie, DJ Pamela, Uncle Boy,
0: Dan
1: Share and Heart.
0: Salamat.
1: Naminaw ko din hi sa Kamputhaw, Rampam, Ramram Malunggay Cheese Pandisal.
0: Rambam.
1: Shout out din ha sa main sa pari. Ano saan ni? Pari. Raynan, Flora, Cosme, GM, Ayan, Tisoy, Jello, Noel. Joke. Og sa uban pa, more power always ka vibes, mauna ni.
0: Oy, salamat.
1: Asa
0: okay.
1: Naman ni si Mamonde?
0: Mamonde, asa naman siya? Basig nagbuhat mo si iba.
1: Wala, murag wala na to siya gibuhat. Kay niingon to siya na ako, ganina.
0: Karon ka na, ang kisaman gikulbaan mo, kapila na mo kapay log drama sa to adere.
1: Kadaghan na gyud. Oo,
0: si Kuan, kapila. Si Inday, murag karon po ko kabantay, kakita niya balik ka na kapil.
3: Last week. Dili, paglasa.
4: Siya to katong si Charlene?
1: Sila. Oo, niya. Kuhay man to yung character dito.
0: Sa tayo mong character?
1: Hinhin.
0: Angay gada siya mahinhin sa iba.
1: Mahinhin. Kani si Chini kay bisan unsa may balabala na to ani kay kaya mo niya.
0: Kato si Kuan, katong si Inday kay angayan sa tomboy, no?
1: Si Pearl. kay na.
0: Ano ni siya kana ang kanina po ni kani sa drama. Pwede po ni nga kana ang ibagay na to sa inyohang personality sa mani kuan mahinhin. Tagan na lang nato sila Miss Eva og mahinhin lang ka, kuan lang ka, nagulo lang kanina.
1: Kana, oh, ako rin mamili.
0: Okay, aron nga kasunod mubagay na gyud sila hang kuan Miss Eva.
1: Dara, palutag basa.
0: Blue kay color si kuan no mamundi.
1: Okay, kana kani.
0: Okay. Hinayag ba? Hinayag ba sa pinahinay?
1: Ayaw! Giggle! Okay.
3: Mayung hapon, DJ Rico Mambo and Inday Eva Selfie. Akong ikatambag sa sender kay mas maayo nga naadyod sila ipanag-istorya tali sa sender o sa pamilya nga nag-adapt niya para ma-sure jud niya nga kung dawat ba, pa ba siya or dili na ba. Para dili na siya matrato o di maayo. Maayo maora na DJ More Power 93.1 FMR Cebu mga ka-vibes mao na ni.
1: Okay, salamat sa resource na sa Reno. Unya na naman ang atong bagiitan. Bagiitan kayo ni siya
0: ng tambag. Lang mo, Eva,
1: oh, ali diri ayo kaulaw. Ali na kun sa nimo gibit-bit. Plugins na.
0: Resibo. Resibo sa kuryente kay mahal kayo.
1: Ayo isuwan tagiya ka.
0: Okay. Iyan din gikuan. Okay. Daras mamundi ha. Basig guwapa mo kakitang mamundi mga ka-vibes. Dara ay.
1: Mauni. Mauni si mamundi.
0: Si mamundi.
1: Mauni siya ha. Si Benny Mundi.
0: Sabak lang mo diha. Sabak lang.
5: Maying hapon ni mo diha DJ Rico Mambo.
0: Oy, maying hapon.
5: Yes. Mamundi. Mga estudyante.
1: Hapon
5: kaninyo. Ang ako rag yung masulti aning iyahang kahimtang. Daisabel, ayaw na lang siguro o pangusog anang ilang negosyo.
0: Mauna, mauna.
5: Para lang na ako kay lisod man good na imong ipugos ang imong kaugalingon sa usa ka lugar nga murag di nagigka...
0: Murag di na dawat, ana.
5: Murag wala na dyan kay lugar. Ana ba, murag lahi na good ilang
0: bugnaw na kayong palibot.
5: Kung sa pagkaon pa lahi na ilang templada.
0: Kana,
5: lisod man good nga kita... Naglantaw magitag utang kabubot o naglantaw tagkaayuhan. Pero
0: tinood.
5: Kung ang ilang gibalo sa imuhain, ana naman lang, mas maayo pa siguro dahil sa bill, manlimbasog ka, mubarog ka simong kaugalingon, mangita na ka na lang og trabaho.
0: Mauna,
5: Isip sila, imo man silang ginikanan, nakatabang man sila no sa imong pagpadako sa imong pag-edukar. So pwede ra pug ka mulantaw og utang kabubuton panagsa og mahalo na naka na nakay trabaho pwede ka muhatag nila sometimes. Ginagmay.
0: Kana.
5: Kay ang imuha man kung tibok kalibutan naa nagtuyok nila. Kay ang imong nahibaw-an sila ang imong ginikanan, sila ang imong pamilya. Lisod na siya mawa sa imuha. Apan karon nga ni dako naka nikalit og inana ang sitwasyon. Which is lahi ba nga?
0: Asa to?
1: Okay. Lahi na ini siyok.
0: Naman nagpalagumang nagpalaguto sa ako. Okay, padayon mamundi.
5: Lahi bitaw nga kanang bation bitaw sa isa ka anak nga inana di ay sa kasayon kung kita dili ta tinud anak. Mura ra gud siya kanang katabang na og sabton kay pakanon ato na sa kwan.
0: Kusina.
5: Niya
0: dili na iipon
5: og naa sa sala. Mayana na murag jud kag kanang lahing tawo na gid sa iha.
0: Muna
5: ayo ipamugos imong kaugalingon. Total gitagaan kag kamot, tiil og utok sa Ginoo gamita.
0: Kana.
5: Barog gamita jud na siya. Unya mo lantaw lang jud kag utang kabubuton kay di man sa kamudako uwa sila.
0: Mauna,
5: dako man sa dina natong pasalamat nga gisagup kanila. Sa dihang punto, plus 10 sila na sa Ginoo.
0: Kana,
5: kay gisagup kanila. Pero sa dihang ilakang talikdan, nga nidako na ka, minus 5 sila ana.
0: Mao. Nganong mao bitaw nganong nga kuan man, nganong kana ang ninana na usab man sila nga abi kay ilahan ang gisultian nga kuan. Nausab may noon.
5: Dapat dili inana kay bisan pag mayunta nga anak siya sa imong suod nga higala or bisan pag sa imong igsuon or parente kung mutabang kag tawo, tabang hantod sa imong makaya.
0: Kay
5: ni tabang ka tungod kanang naa kay mapaabot sa usa ka tawo. Dili na inana. Diba dapat kumutabang ka kinasing-kasing.
0: Pinod anay.
5: Imo man na siyang ki-embrace atong gamay pa na. Tungod kay maluoy ka. Kaya angayan sa tiyang tabangan kay namatay ang ginikanan, diba? So ang imong pagtabang dapat ngadto nga okay ra na imo siyang sultihan nga sinagup ka. Pero dili to the extent nga tungod kay sinagup ka, wa na kay labot sa pamilya.
0: Mao na, oh.
5: Dili na mao. Kay gamay pa siya, dapat gisultihan na lang ninyo daan para mahibaw siya asa sa lugar. Dili siya main anak kay sa pagkakaroon sa bill kibaw ko nga kanang imong hunahuna naglibog. Kana imong hunahuna sagol na kay anxiety na ana mabalaka na ka ayo kaunday ayo anang dili mo kaon kay ngano ikaw ra gyapoy mag-anto sa ana inigabot sa
0: kanon kanon niya.
5: Bahalag pila pa nakabahaw na di halag
0: hot dana kawata na di ang sundan din ha
5: kay ang kuya magudana good DJ mo abot ang higayon nga palayaso na niya siya. Dili niya siya kapangandam
0: siya.
5: Mas maayaw maguna karon awahagi.
0: Iyan na lang unhan.
5: Sultihan na biya siya nga papangitaon na siya trabaho. Kana palang daan, no? Naanagipadung.
0: Padulgan.
5: Naanagin siya gamay nga sinyalis.
0: Ligas na.
5: Muabot na gid ang higayon nga pakanaugon ka gid anang balaya. Kay digig ka membro sa pamilya.
1: Kana. Sakto.
5: Muna pagandami. Pangay-pangaliya sa Ginoo nga tagaan kanya kabaskog kaiso nga manarbaho ka kay aron kang mabuhi maurag gina ako ikasulti dahil sa bill.
0: Okay, salamat kayo,
1: Mamonde. Okay, naay ni Ingon diri nga shoutout day ko ni Mamonde nga kada agi niya sa 7-Eleven, managadayon siya nako. Gikan ni Mahina, your po Jessie.
0: Lahe po ni, lahe po ni.
1: Ako ay, mauna, dito gihapon.
0: Okay. Mao ni katong Las Negros day?
1: Kato.
0: Mao si Tuhan ni Las Negros.
3: Si Jesse day
0: na nga. Las Jesse day. Karang pala kay Mao Las Jesse day. Okay, sige. Salamat kay Mamonde.
1: Salamat kayo, Mamonde, sa imong mga...
0: Nakay greetings niya. Nakay greetings, Mamonde.
1: Basig na
5: Happy birthday na lang sa akong Auntie Ugma, Auntie Nats. Happy birthday.
1: Happy birthday, Auntie Nats. Muan hamin.
0: Asan binyo?
5: Nagbilaran buhon.
1: Di na lang.
0: Sige. Okay, salamat kay Mamonde ug may hapon. Onya, okay, sa to ang mga kuan intern.
1: Come on. Napamoy mga
0: greetings. Katong Las Negros.
1: I-greet mo to niyo balik. I-shout out po niyo balik.
0: Las Negros.
3: So shout out kasi ako ang family na sa Barili, tapos shout out po ni Kuya Jessie na sa Negros. Yeah, tagay na Mumbai sunod na.
1: Wadi Mumbai.
3: Kanina
0: wala. Lahi ang Mumbai.
1: Katong Mumbai nga maningil.
0: Okay, sige. Ikaw, Inday.
1: Ikaw, Inday, Aldi.
4: Shoutout ko sa akong family leader sa Bagakay Barili, Amping Moperme.
0: Bagakay. Okay, Bagakay Barili. Okay, si Kuan.
1: Si Inday Jailin.
6: Shoutout sad ko sa Kuan, family na ko nga nasa Minolos, Barili, Cebu.
1: Okay, Minolos, Barili.
0: Okay, lahi nang malolos.
1: Lahi
0: sa din.
1: Lahi itong Minolos, lahi sa nang malolos.
0: Kaya ang malolos, saka tukar mis malolos, kanang kakuan ka na ilang barangay, ilang gym, kaya na stage babaw, no? Kasod ka silang gym sa Malolos, ganda place, Garsada.
1: Sila.
3: Ilang Paloginsan nga, Garsada.
0: Paloginsan. Tukar mo din na kani Anto. Sige, salamat kayo ninyo ha. Sa inyong pag-cooperar.
1: Sunod na po.
0: Kuhon na po. Kuhon na ba tayo script?
1: Sunod. Wala na script.
0: Okay, sige. Okay na mo. Larga na mo. Sige, salamat kayo ninyong tulo. Okay.
1: Tulo.
0: Ano yung sumag kakabayabs karon? Alas 2:50 na pa din na, Miss Eva. Onya, sa ito ang mga kabayabs nga naminaw, ang atong numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Onya, syempre, sa mga naminaw sa itong naglantaw sa itong FB page, pwede mo nga mong comment na rin sa ubos o pwede mo nga mong chat 93.1 FMR Cebu, mga kabayabs. Okay na kami si Eva.
1: Yeah.
0: Onya, sa itong pagbalik, karong tataon mga kabayabs, makaoban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela. Sunata nga pahaom sa itong sender, karon nga si Sabel. Karon lang ito mga tagtaon-taon, Miss Eva.
1: Okay.
0: Onya, pahaom nga sunata. Everything I own daw by breed, mga kabayabs. Sa itong paminaon, dinhilang sa tumaboritong radio, 93.1 FMR. Mga kabayabs, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931.

0: once again.
1: Oo nani.
2: Request 93.
3: Request 931.
4: Request 931.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayb, so ganyan ang usab ang FMR News Break. Justisya, gipangayo ni Doc Nikki. Ang kumpleto nga detalye ihatod kanato sa atong City Human Intern Jessery Oximar. Jessery.
6: Gibarugan ni Dr. Nikki Catalan, anak ni Governor Pamela Pambariquatro, ang pagpadayon sa cyber libel case nga ilang gisang at uban siyang bana nga si Dr. Janos Vizcaino Jr. batok kang Byron Garcia nga igsuon ni kanhi Governor Gwen Garcia. Matod ni Catalan, isip usa ka pribadong individual, wala siya makasabot ug nganong naapil sila sa mga pamahayag ni Garcia sa social media. Dugang pa niya, ilang ipadayon ang kasong cyber libel aron moagi sa hustong proseso ug makabot ang hustisya sa giingon nilang kadaot sa ilang dungog ug pangalan. Jisri Oximar, City Human Intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Jisri Oximar. Alang sa dugang pang mga balita at ang iang aragkada balita garong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabibes!
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: 93.1. Maanan ni.
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
9: ACS.
7: Ninety-three point one. Maunani.
4: 93.1. Maunani.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye. Goodbye.
2: Kung estudyante ka, ka-vibes ka.
3: Vibes, ka-vibes, kasama sa
4: wala. 93.1 Mauna Nin.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Dambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana, si Ka-Vibes Rico Mambo.
4: At oras mga Ka-Vibes, alas 3:29 na sa kahaponon. O gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu, mga Ka-Vibes. Ano yung syempre, sumagana minaw, karong hapon na, mayong pagtikaw-tikaw, mayong pagsikay-sikay ninyong tanan, mga Ka-Vibes. Unya, mustamos mamudin ha, ha? Okay, sige, unya, Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Pamela.
5: Yes!
4: Okay, unya muna, sa ito mga Ka-Vibes, karong na minaw, mustama mo, alas 3:30 sa kahaponon. Unya muna, karong hapon na, ang atong sinder mao si...
5: Sabel.
4: Sabel, oh. Nga diin na problema po si Sabel lagi taon kay nausab man niyahang mga igsoon yang ginikanan nga dihanga nahibaluan na nila ba nga sinagopra di taon siya Miss Eva sa ginikanan ining Maris, no? Looy po kayo kay pong palagi niya muragwa na ba na kanaang dako na kuno kay kalahian kausaban ang tinagdan sa iyahang giilang ginikanan o giilang mga igsoon Miss Eva. Okay, DJ Pamela.
6: Sa itong mga Ka-Vibes nga na minaw karong hapon na maghihapon ang atong numero is 0995-472-0802. Ano siya nga ako ang akong gi-off ang radio kay Hadlok Kusog Dogdog dari sa Carmen Bohol, mga Ka-Vibes. Mo ba? Iyaday ko nung gifang kadiyot Miss Eva. Nanailangan mo amang kaha. Niya, syempre sa itong mga Ka-Vibes karon ang Cool Boy.
4: Okay, unya sa ito pong mga higala nga naminaw karo mga taxi driver, mga grab driver, sa mga bus driver, jeepney driver, habal-habal, e-bike, o unsa pa mga driver karon nga padong, muli sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan, ingon man usab sa ito mga estudyante, mga Ka-Vibes, no? May nga pagpaminaw, unya, aris at akadiyot sa dibata mo tambag, Miss Eva, aris at sa ito akini ang... muni sa mga nagkainit karon nga balita kabahin lagi ining pre-agent nga si LeBron James, mga Ka-Vibes, hangtod ining orasa o hangtod karong adlawa na diin nagsingabot naman gayon hapit naman mahuman ang pre-agent. Apan hangtod karon nagsigi lang gyud gihapon og gahuwat ang mga fan ni LeBron, mga haters ni LeBron o mga NBA kaniang analyst. Ingon man usab ang mga NBA team, mga Ka-Vibes nga diin, gusto or ganahan nga si LeBron muipon sa ilaha or gusto nga adto mo duwa si LeBron sa ilang nga team, mga Ka-Vibes. Karon ang nagkakusog laging istorya ini karon, mga Ka-Vibes, daghan naman kaining nga pong palagi ni Sam Sarania og dili gyud ngadto si LeBron sa Golden State nga region sa kani ang Cleveland. Okay, pre, salamat pre Sprocket. Oh, mao na siya karon, mga Ka-Vibes, nga duha-duaan gyud ba tanan kasagaran karon labi na sa mga mahilig og basket. Mao gini ilang sigiha intaw glantaw. Asa man gyud padong si LeBron? Asa man gyud kaha ni siya padong? Hangtod karon wa pa man siya muhatag og wa pa man siya musulti og asa gyud siya nga temo duwa, mga Ka-Vibes. So muna padayon lang tas pagpaminaw, mga Ka-Vibes, kay matag karon og ni muhatod gyud tag mga updates balita kabahin ining basketball. Ilabi na karon si LeBron James onya arita sa PBA. Aritas PBA sa Gilas Pilipinas nga murag Looyas Gilas Pilipinas, wa gyud taon lata gyapon eh. Oh, lata gyapon, mga Ka-Vibes, pero muna lagi na usa sila mga natanawan lupig gyud ta sa Laing Nasod og magisgot og basketball. Kay paskang dagkuang taon ning taga Laing Nasod, gawas pa na paskang hinigo ang tres, gawas pa na, mga Ka-Vibes, nga nigog tres, kamao sa gyud mo duwa, no? Kamao sa gyud mo duwa ba? Unya muna karon usas mga panglantawan nga kuwang kuno sa tuang Pilipinas, kuwang ta sa hait kay si Big Soto naman. Si Kai Soto, waman mo duwa po lagi taon sa Gilas, unya gawas pa ni ana, usa pod silang gilantaw nga kuwang ang dribbler daw. O niya karon usa silang gusto nga paduwaon lagi balik si Kipi Ribina. Apan mo na'y pangutana o makaduwa ba ito, Hana? Owner, makaduwa ba nga murag busy raba na si Paminaw po sa itong programa? Si Kipi Ribina. Okay, unya muna sa itong mga kabayabs karong na Minaw. Miss Iba, unsa may masulti ni mo sa atong sinder karong hapuna?
5: Ako ang may tambag kang Isabel nga sakto to nga mangita lang sa siya og trabaho.
4: Okay.
5: Oo, unya kanang kung unsa man jud gani dili gihapon siya tagdon og tarong iyahan ang kumprontahon ang iyang maginikanan og unsa man jud kung ganahan pa ba sila nga naa si Isabel dito sa ilang balay o kun dili na kay para makahunahon na siya sa sakto ba og unsa angay niyang buhaton pod kay lisod kaayo nga si, sa iyahang sitwasyon nga ingon ana nga mura na lang siya laing tao ba para nila.
4: Mao.
5: Oo, maura na Uncle Boy.
4: Okay, DJ Pamela.
6: Mura nga kung aside Uncle Boy, mga kabayab sa mauna, wala naging siya mahimo anak o di naging siya dawaton ilhon nga anak, ilhon nga mga imaigsoon nan mahas mamaayo na lang yun nga mo distansya na lang siya alang sa iya pamugos yung kaugalingon anang guwan ay di na mo dawat niya wala na nang kinahanglan sa iyahang pagkasiya, no? Ano na lang likay na lang yun siya, Miss Eva, hala na lang ng mga tawhana. Mo na pag-ingon nga iya na lang usap mo anang lugar na Uncle Boy.
4: Maosab, no? Maorgin na day. Kaniang Sabel, anara sa siguro na. Kuan lang sa distansya lang sa din, ha? Basin day. Maabot na panahon nga siya makuan ba? Mura og makaingon yang mang pamilya ba, Miss Iba nga kuan? Kanaang sengan ini. Makaana nga, oy, mura magiming nga aming Sabel. Balik na lang nandiri Sabel. Okay, kanaang bisan tuod og digib ka na mo anak. Apan, kami naman yung nagpadako ni mo. Sumuna, og unsay ka ni Anto atong ibalik. Sumuna na ba, no? Sa pagkakaroon, mas maayo og naakay ka trabahoan, narbaho ka unya og pwede magabang ka, mubalhin ka aron makapanga makaingon sa sila, oy lahi po di ay og naa si Sabel dire sa balay, da lahi po di ay og si Sabel kanaang ato makauban pirmi, no? Ana ba unya Uncle Boy, unsaon pagpada og sulat sa inyong istasyon? Pwede ra gyud ninyong i-chat na mo dire. Pwede sa FB page ni DJ Rico Mambo, ni Miss Iba unya. Og kuan ang atong numero kani kay bawo man ka sa atong number nga 0995472, pwede ra gyud ka dire muhatag mupadangat sa imong sulatan po. Kay matag karon og unya ato nang buhatan og duwa sa kahanginan drama nga diin live, why script, why daghang istorya, di sa mas uban. Amo lang, DJ Rico Mambo.
7: Again, sa dipanday ay mga kabayabs, ako usab nga i-great usab si Uncle DJ Ken Ford Call. May nga pagpaminaw ni mo di as mga mugbog tumoy, ha? Si DJ Ken, maamang ko ni lugar nila Miss Eva, di may lapu-lapo.
5: Di mo gusto mugbog tumoy?
7: So, dito di ay, tagas.
5: Dini, lahi mangod to.
7: Masulog. Dito mugbog tumoy, di ay nanahala. Call, may nga pagpaminaw ninyo di ha, karon paring Uncle Ken Ford, ano siya karon pasyagit kuno siya diri sa may suba, bas-bas kuno di ay. Diyas may suba, bas-bas, sityo Mindolog, ha? Sityo Mindolog, daghang guwapo kuno di ay, Miss Iva.
5: Dili kayo mugbo lang tumoy, guwapo pag
7: yun. Abin akong mga mugbog tumoy niya, guwapo. Sige lang. May nga pagpaminaw ninyong tanan din ha sa Mindolog, mga kabayabs na to din ha, Uncle Kent Ford, o niya, ilabi na pod kuno, o ilabi na pod kuno sa ni, Ngoho ba ni, Ngoho family?
5: Ngoho?
7: O sila si Boss Pulding, o si Boss DJ Freaks, o si DJ Kent Ford, kinagwapuhan ko ni Miss Iba.
5: O, si ko ay ang imuhang ugangan. Naminaw.
7: Si Mama Bones. Minaw din si Mama Bones karon. O si Papa Bernardo, onya si Bossing Dandan, Bossing Berne, si Boro Regina, si Daydalo, si Iron, si Didi, o si Kaniang Koan.
5: Yes, mga Sambuang non-family.
7: Si mga Sambuang non-family di asumay tayong relocation. Onya, isa pa man to kaning asawa ni Day Rina, Bro Rina, si Dilin.
5: Si Dilin. Dilin.
7: O si Aki, Didi, o si Iron, no? Onya, salamat DJ Frex pag-ayo sa motor. Salamat ko no sa pag-ayo sa motor, DJ Frex, no? Onya, ang kinagwapuhan ko no, kinamove-an pong tumoy si Uncle Kinford. Ang kinagwapuhan, ha? Kinagwapuhan, onya, kinamove-an pong tumoy si DJ Kinford ko no. Salamat kay Kul, ha? Ang may nga pagpaminaw ninyo karon din ha. Salamat kayo. Mm. Ano niya, sa ito mga kabayabs karon na minaw, ilabi na sa ito ang sinder, Miss Eva, nga si ganaang Sabel.
5: Sabel.
7: Amaw na lang ito na Sabel. Manginaot na lang nga nakakuha kag may idea, nakakuha kag unsay angay buhato ni imuhang istoryas gugma kinabuhi. Apan, maulagi na, distansyon na lang siya siguro. Maunay murag angay nga murag best nga ganaang imo buhaton. Mm. Ana, distansya lang sa kadina, na lang sa pamugos na imuhang pamilya nga wa makauyo ni moron. Apan mo na sa ito mga kabayabs ka na minaw, karong hapon na, wa naman tayo igong oras panahon, musunod ang servisyong kabayabs kaoban si DJ Langganida. Dayon ang arangkada balita sa hapon, kaoban si DJ Langganida, gyapon mga kabayabs. Dayon, musunod usab ang arangkada balita sa hapon, kaoban si Jake Batalionis o si Ninia Corpus. O niya, musunod usab ang TV Patrol mga kabayabs, no? At yan, syempre, alas 3:39 naman, wala naman tayo oras panahon. Salamat kayo sa mga kanunayon ng pagsunod sa itong mga programa. Ikay una, Miss Eva.
5: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan, sa ilang mga kasinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, diri na mo sa atong programa, Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahapon. Unon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes, Amping!
4: Alright, salamat kay Miss Eva, DJ Pamela.
6: Marang, wala ba tayo ka-aras mga ka-vibes, sa kanilang usap si DJ Pamela. Mag-ingon, stop taking it in the start doing, naging salamat ug may hapon ka na itong tanayin mga ka-vibes, Uncle Boy.
4: Alright, mayong hapon sa pag-usab, ako na lang usab mga ka-vibes. Si Uncle Boy ninyo mag-ingon, tiguang bitaw, paniti di bataroso. Adigil ka mambo.
7: Okay, ano yung atong oras mga ka-vibes, sila stress, 40 na. Antong susunod, ugma sa samang taknaog istasyon, ako na lang usab si DJ Rico Mambo mag-ingon, lihok na, mintras sayo pa. Mintras sa may panahon, may oras sa mga gustong buhaton, buhata na mga ka-vibes. Sa dibata mo biyahe sa kahanginan, magbilin taog mga maanindot ka mga sunata, dinihilamang na. Sa tumaborito radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga ka-vibes. Dengang salamat, umayang hapon, bye-bye!

0: sa kahanginan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.

0: Tol, maana ni?
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
2: Serbisyong Ka-Vibes.
1: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.
3: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes.
2: Maalagaron nga ka-vibes.
3: Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
4: Alas 4:11, maayong hapon, Sugbo, Kabisayan, Mindanao, ug tibuok kalibutan. Dayon sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes, kininyong ubos nga alagad lang ga nada sa inyong paboritong istasyon na 93.1 FMR, your favorite music radio. Ka-Vibes, kumusta? Kumusta man nga tuang Wednesday, tunga-tunga na to sa simana. Nanginaot mi nga padayon mo nga nadasig. O, oh, diba? Ang uban medyo nangaluya na. Atong i-check bi kung naluya ba ako ang partner. Our campus Ka-Vibes. El, maing hapon.
5: Maing hapon lang ka, Nada.
4: Wa ka na luya lang ga? Okay, Rata?
5: Wala ra.
4: Murag daghan kay sila gikabisihan.
5: Yes, no? Nag-DJ mi ganina.
4: Oh, diba? Nag-ano sila, nag-training sila for DJ mixing.
5: Yes.
4: O niya, nasali, giandam nga lain, nasali vlog.
5: And drama.
4: And drama. So, syempre, kanunay namin siya mapaminawan man sa ato ang reportorial. Dayon, kanang request 931.
5: Yeah.
4: Aside from that, napag-yos sila ilain, di ba? So, medyo busy ang schedule sa among mga campus ka-vibes. Pero, aside from that also, taliwala sa ka-busy, kinahanglan, doon natay ka ng time for ourselves, di ba? Kumusta man ang imuhang me time or masingit pa ba? Ma-insert pa ba ang alone time?
5: Dili alone lang ganun.
4: Sorry na,
5: dili
4: sorry.
5: Alone.
4: Dili alone.
5: Dili. Before ko mo sleep, after joke, duty day OJT kay mag-movie Mara, me.
4: Ah, oh, me. Oh.
5: Me.
4: Basta kay dili ko no alone.
5: Yes.
4: Oh. Iyan lang yung giklaro, bugera sa duty day. Ang bugera pa natong campus.
5: Low-key lang ba, low-key?
4: Low-key. Oh. Para maklaro lang yun nga, dili lagi alone. Pero, syempre, sa mga naminaw na to, labi na ang mga puno ang ilahang schedule, mahinong dano na ha, nga naagid mo'y buhaton. Although, ang uba na ay kuyog yun, no? But, appeal na siya. That's doing something for yourself, especially kung ganahan kasi mong kauban, 'di ba? So appeal na siya skwintada. So you have to make sure nga naamoy ingon ana sa tibuok adlaw, maybe at sakto
5: yes.
4: Si L at the end of the day o na ay movie marathon or bisag unsa yung gustong buhaton. Kung saan pag movie marathon nagway kuryente L.
5: Yes lang ganada mo na itong unang advisory karong hapon lang ganada.
4: Asa naman pud ni? Oh.
5: So karong hapon, magpahigayon na po ang Visayan Electric o scheduled maintenance karong Webes, ugma ni, Hulyo 16, 2026, nga mahimong hinungdan sa temporaryong pagkawala sa supply sa kuryente sa pipila ka mga lugar. Gikan alas 9 sa buntag, hangtod alas alauna sa hapon, maapektuhan ang mga bahin sa Tisa, Cebu City o Poblasyon, Liloan. Gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon, maapektuhan ang bahin sa Maghaway ug Tapol sa Talisay City, ingon man ang South Reclamation Area sa Cebu City. O gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, maapektuhan ang mga bahin sa Maghaway, Talisay City ug Pulang Bato, Cebu City. So, kani mga maintenance lang ganada, kay kabahin ni siya sa pag-upgrade sa distribution transformer, pagbalhin sa mga poste sa kuryente o uban pang maintenance works aron mas mapalig-on o masaligan ang serbisyo sa kuryente.
4: Hinaot paunta nga mas mapalig-on aron mas makasalig yun, no?
5: Lagi.
4: Kay usahay baya, mo irason, unya, nahuman na pero nasige mo brown out.
5: Sige, brown out. So, mag-andam na lang dyan, mag-charge daan na po o power bank sa imong mga cellphones. sa inyong mga minifan, kainit, sa gaayo.
4: Kaya ako pa doon. Ang pinaka-apiki, good ko, brown at tiki katog o tarong.
5: Basta walay alimuot.
4: Alimuot ba? Okay. Siyempre, hindi man tanan, kayang mag-aircon. Electric fan, pero huwag electric fan, pero ting alimuot ah, no?
5: Yes.
4: So, tinuod na. So, kung doon na mo yung mga kanang chargeable fans, inyo na lang nang i-charge po. At least, doon na na'y Ka-Vibes Advisory sa servisyong Ka-Vibes sa 93.1 FMR Cebu. Nga among i-share ninyo unsay atong makita. Kay dili ba yatanan Campus Ka-Vibes L, no? Makasubay sa official Facebook page sa VECO, sa Water,
5: especially
4: MCWD.
5: Sa mga kanang tiguang, walay cellphone,
4: tinood.
5: Walay internet, walay data.
4: Walay data, apanay radyo.
5: Yes.
4: Oh, so naminaw na to. So mauna ha, ugma ni siya. Ugma ni in town. Paningkamot mo, niguro mag paningkamot din ha, mga Ka-Vibes. Okay? O, unya. Doon na po, mga pag, unsa man ni, pangalagad highlight na ba ni? Or
5: advisory na po ni siya.
4: O, unsa man ni siyang sa Mandawi City.
5: Yes, nagpahibalo ang Mandawi City Public Market Office nga, abli ang aplikasyon alang sa mga bakanting stalls sa Mandawi City Public Market. So, ang mga available nga section, mao ang appliances and utensils, barbecue, karinderia, chicken, fashion, flower shop, frozen fruits, lechon, meat, painitan, pusuan, o RTW. Ang deadline sa pagsumite sa aplikasyon kay sa Hulyo 2026, alas 12 sa Udto, samtang ang raffle sa aplikante kay ipahigayon sa Hulyo 2026 lang ganada. Nya, alang sa dugang mga impormasyon, pwedeng muduol sa Mandawi City Public Market Office, ikaduhang andana sa Mandawi City Public Market sa Zamora Street, Centro, Mandawi City, or pwede mo mutawag sa 230-4500 sa lokal nga number nga 1096 o pwede pangitaon sila Miss Iris o Miss Joshane.
4: Wow! So sa mga doon ay ginagmay patigayon din ha, unya nangita og luna, no? Kanang plastar yun nga pwesto, unya sigurado na ay kliyente, na ay customer sa merkado yun ni.
5: Oo, public market man dyan siya sa Mandawi.
4: So, I hope inyo ning i-grab ang opportunity. Syempre, ang kinahanglan ani Campus Ka-Vibes L ilahang panahon tao.
5: Yes.
4: Oh, dapat na ayo mo bantay.
5: Mas maayo nga mag inquire sad sila sa office unsa mga ano requirements.
4: Tinood. So, I'm sure daghan kaayo ang nakadungog na to kay madiskarte ba yagyo tang mga Bisaya, kitang mga Cebuano. So, naay mga madiskarte din ha, nya taga Mandawi mo, pwede kaayo mong musuway. But sakto ang advice no sa ato ang Campus Ka-Vibes nga, mo inquire daan na 230-4500 local 1096. Mangita si Miss Iris or Joshane. Ilang tubagon inyong mga pangutana. Inyong unang mga pangutana, unsa may mga requirements, unsa mga requisitos aron maka apply me aron makapamaligya mi din ha. Para dili mo mag sayang-sayang sa inyong oras ug panahon. Ya inyong andamon unya apply na dayon mo. Nindot kay ang ato ang mga daghan kog nabasa no, natay mga nabasa nga balita nga daghan ng mga public markets nga nagsugod-sugod gyud pud og pa mas paluag, pahapsay sa mga kamerkaduhan. Mahinungdanon nga hapsay ang public market.
5: Yes.
4: Kay daghan king tao din ha, matag adlaw.
5: Nya mas safe sad siya.
4: That's why. So good job sa mga nagpadayon nga ilang i-make sure nga secured ang mga tao every time mo adtog merkado. Alright. Nako, alas 4:18 na. Pangalagad highlights na ta. Campus Ka-Vibes L.
5: Yes lang ganada. Una na itong pangalagad highlights. Industrial high-speed sewing machine operation training sa Lapu-Lapu City. So, ang Industrial High-Speed Sewing Machine Operations Training usa ka programa sa Lapu-Lapu City Government, pinaagi sa PESO o Manpower Human Development Office aron matudluan ang mga opunganon o panahi gamit ang Industrial Sewing Machine. Sa ikaunom nga batch, wow, ikaunom na ni siya. Adunay 20 ka-trainees nga mi-appeal sa 16 ka-adlaw nga training. So, ang kaning tumong sa programa is ang paghatag og bagong skills aron mas mapadali or dali silang makakita og trabaho og makapanginabuhi. Dito ti siya nga program lang ganeda kay kanang training to employment ni siya. So, after nila og-train, pwede sila mo-apply sa Vertex One Apparel Fields Incorporated nga adunay 1,000 ka job vacancies para sa mga kwalipikadong aplikante. So, ang gustong mo-appeal, kinahanglan mo sumite og biodata og PSA birth certificate sa Manpower Human Development Office. Dawaton ang aplikasyon gikan Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon.
4: Go na mga ka-vibes, no? Aron mas madugangan ang inyuhang nahibaluan. Yes. And at the same time, magamit ni ninyo kung asa mo man trabaho. Dako po ninyo, doon po ni nga opportunity. Kining lapu-lapu, daghan kayo ni silag mga ipasiugda para sa katawhan. One of these days, they will also invite somebody, no, mga nasa kagamhanan yun sa lapu-lapu. Aron ila pong ma-share, no, sa ato ang mga listeners. Daghan po tag mga tigpaminawa na to, Campus Ka Vibes L, nga nagpuyo sa lapu-lapu. Aron mas mapaduol na to ang pagpangalagad. So one of these days, atangina, kay nagsugod naman ta karong si Manahon na atong nag-guest ang sa Mandawi City, no, si Ma'am Glydiza. So among tuyo, tumo nga tanang syudad, tanang munisipalidad atong ma-invite aron mas mapaduol ang pagpangalagad ngadto sa katawhan.
5: Yes, very active sa jud ilang lugar.
4: Tinuod jud na. All right. Laing pangalagad highlight na pabay lain mo.
5: Napay usa lang ganada.
4: Go.
5: Voluntaryong pagdonar og dugo sa Mandawi City na pud ni.
4: Mm-hmm.
5: Ang voluntaryong pagdonar og dugo usa ka programa nga padayon nga gipahigayon sa Mandawi City sa nagkalain-laing barangay og mga opisina aron masiguro nga adunay igo og luwas nga supply sa dugo alang sa mga pasyente nga nanginahanglan niini. Ang programa nag-awhag sa mga kwalipikadong residente og mga voluntaryo nga mudonar og dugo. Ang matag donasyon makatabang sa mga biktima sa aksidente, mga pasyente nga operahanan og uban pang nanginahanglan dayon og dugo. So, padayon kinigihimo nga programa sa lain-lain barangay og mga ahensya sa Mandawi City aron mas daghan pa ang maabot nga mga donor or mapadayon ang serbisyo sa mga ospital og mga pasyente lang ganed.
4: So, maayo kaayo kaya daghan og pangalagad gikan po this time sa Mandawi City.
5: Yes.
4: Oh, very good kaayo.
5: Ninot na siya kay ako kung papiliyon sad ko ganan sad ko mo donate ko blood pero nako tulo ka na so
4: sama na pwede i-share ang
5: yes ang first reason nako dili ko qualified ako weight 50 man ata ang ilahang standard yes
4: oh.
5: Ikaduha kay mahadlo kog injection ikatulo kay mahadlo sud kog dugo phobia sa blood mahadlo ko basin makuyapan ko dito
4: na
5: ako na nay nagkinhangla
4: yes so dili ka pwede kay tabangon
5: yes.
4: Imbis na makatabang
5: sayang unta kay type O man ko so makatabang kung yes. Tangan siya tabang.
4: Tinood.
5: So, sa mga naminaw karon kung ganahan mo o kung qualified jud mo, pwede na jud kayo mamo-volunteer nga mo.
4: Donate.
5: Ato, mo-donate mo og dugo.
4: And makatabang siya, no? Mulimpyo siya sa ato yes. Ang dugo. So, go ahead and check. Not only sa Mandawi, kung asa mo na himutang ron, labi na daghantag kaila nga maganahan yun, masigig donate, no? So, nindot na nga padayon nun mga ka-vibes. Alright, unya, dagang salamat ni mo, Campus Ka-Vibes L.
5: Tagang salamat lang ganeta Neda og maura na ang atong Ka-Vibes Advisory og pangalagad highlights karong adlawa Hulyo 15 2026. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og mubalik na pud ko og malangga Neda sa bagong Ka-Vibes Advisory og pangalagad highlights. Kini si L Ramos, CITU intern gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
4: Our Campus Ka-Vibes L Ramos. Ayan, ako sa mga ka-vibes nato din ha. Dili lamang si L mo ikugihan, oh, estudyante, intern, working student pagyod. Naa tay mga bisita po dinhi nga laing mga kugihan naning kamot para sa pagpadayon sa ilahang mga pangandoy sa kinabuhi og labaw sa tanan para sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Ato silang ilailahon sa pagbalik sa programang Serbisyong Ka-Vibes sa 93.1 FMR Cebu.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Kabay! Kabay!
6: Kung matinabangon ka, ka-vibes ka.
7: Ka-vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
8: Oo na ni.
1: K-5.
3: Good Vibes Overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
0: Mauna ni.
4: Alas 4.25 na adlang Miyerkules, July 15, 2026. Payday Wednesday. Ning sweldo na bakaha ang akong mga bisita karon. Nanrabaho man ni sila. Mga naning kamot pud ni sila sa ilahang kinabuhi. And I love this particular episode because ganahan kay ko sa idea sa mga bata, mga batanon, no? Kanang mapagyud na nanrabaho kanang full-time ba? Unya, naning kamot para magpadayon sa ilahang pangandoy. I want to inspire everyone. Ato silang paminawon, ilahang istorya sa kinabuhi, atong sugdan sa kuan siya luma dako madako masulumad nga taga-Talisay. Oh, ah, taga-Talisay yun. Mga taga-Talisay, mag-ingay. Live na ta di ay ha sa 93.1 FMR Cebu. So, lumad nga taga-Talisay, unya he is taking up architecture. Ayan, natong ila-ilahon. Una natong ila-ilahon si Loniel Comision Escuyos. Hi, Loniel.
8: Hello, Ma'am Neda. Thank you sa opportunity nung inyo yung mag-invite rin karon sa inyong station.
4: Nindot, ugtingog si Loniel. Natailisan nga DJ si Loniel atong ipuli. Oh, hindi siya nag-iisa. Ni Aylaing Kugihan din hi. Kini siya nakita, nag-dinamo siya sa Facebook. Marag nanay ni message ni mga kaubanan na mo o niya na pakyas. Kaya marag busy po ka to. Karon kaya na finally no okay na imo schedule kini siya marine engineering student pud ni siya taga Bugog yun, pero nagpuyo siya karon sa Lahog o mas ila-ilahon pa nato siya atong kauban karon si Ariston Era the Third. Hi Ariston.
9: Hi lang ganay da mayong hapon o may hapon po sa atong mga viewers karon hapon
4: na nindot pud og tingog o mailisan pud gining akong mga DJs kini silang duha atong ipuli. Kumusta man mong duha o natani Ariston, kumusta man ka?
9: Okay lang, medyo kapoy pero okay rin hapon.
4: Bitaw no. Ikaw Loniel, kumusta?
8: Okay rin pud ma'am. Anad-anad na sa kanang trabaho.
4: Trabaho. So una sa natong pangutana, pwede rin maisulti itong mga edad, no? So si Ariston is 26 years old, si Loniel is 25.
8: Yes.
4: Si Loniel is taking up architecture. Unya imong gihisgutan din hinga ning stop ka.
8: Yes.
4: O during pandemic baka ni stop?
8: Pag 2019.
4: Oh, pero one year na, one school year.
8: Actually 2 years siya.
4: Ah, 2 years. Ubitaw, no? So, so unsa na ka nga year karon?
8: Karon is bago lang jud ko na graduate.
4: Ah, wow! Graduate na di ay. Congratulations! Mahapi kito pa sa nanay mo graduate. Unya, si Ariston is 26, taking up marine engineering. Unsa na ka nga year karon? Third year?
9: Oh, manag third year karong abli.
4: Karong abli. Uh-huh. So, ning stop pod ka?
9: Wala ko ning stop, pero ning shift ko.
4: Ah, that's why. 26 na third year. Mm-hmm. Although, pila man nakatuig ang engineering? 5?
9: 3 years.
4: Ah, 3 years mm-hmm. agad ang engineering, di ay?
9: Mm-hmm. 3 years.
4: Ah, okay.
9: 1 year apprenticeship.
4: Okay. So, mo graduating na pod ka?
9: Kaloyan.
4: Kaloyan. Yes.
9: Manifesting.
4: Manifesting. Kaloyan gita sa Ginoo. Mapamina. Madunggan gita kay madasigon man kaayo mo. So, una na akong pangutana. Nga nung working student ka, ikaw, working student ka or motong na negosyo ka after?
9: Tindiro ra jud ko.
4: Tindiro ka.
9: Tindiro jud ko. Di ko mayingo grad.
4: Yes. Siyempre. I-correct na yun yes. Ika. Oh. Tindiro ka.
9: Tindiro ko.
4: Money. Ayan. So, ini kahuman sa imong klase.
9: Actually every igabot na nako sa eskwelahan na nakoy dalang mani.
4: Oh.
9: Unya every time na akoy vacant maninda ko. Unya maninda ko sa campus.
4: Oh.
9: Unya gahuman na akog paninda sa campus kung out na dyan ako sa klase o sana ko mo venture sa gawas.
4: Oh, yeah.
9: Unya mag-live ko.
4: Oh.
9: Maglingkod na lang ko da Prince Damon na akong routine.
4: Yes. O sa isod lang na ni Musmani.
9: Tupperware. Pero kung baligyan ako kanang pulsaita kanang brown na papel.
4: So tagpila man ang money.
9: Tagjis.
4: Tagjis.
9: Oo, tagjis.
4: Why ka? Why? Pwede singko lang why ingon ana.
9: Pwede, pwede ra.
4: Anay na.
9: Pwede ra. O sige gani, dili man sayo kuan nang ganin dano pero na may uban nga kanang walay sensiyo.
4: Oh.
9: Yeah, pwede ra ihatag na ako nila ikaw man ibalik na nilang bayad.
4: Oh, anisay lang.
9: Oh, anisay lang gud.
4: Gani, di ba? Hola no. So, na may inana ko. Hala di ko kahurutan ng jeans, pwede 5 na may inana
9: no. Oh, na may daghan.
4: Oh, so ikaw everyday so imong ana ra so dili siya bulky.
9: Dako at siya kay napulo man ka kilo akong dala everyday.
4: Everyday na po ka kilo. Kanang na po ka kilo everyday mahurot gud na.
9: Mahurot siya. Oo.
4: Okay.
9: Pero sa mga panahong dili siya mahurot, ang akong ginabuhat ipanghatag dyan ako na siya.
4: Ipanghatag ra nimo. Wow. Pwede pa nimo kuan igaling mo nung peanut butter na po kailang baligya.
9: Oh, pero ang ako amugod ka nang dapat bag-o dyan siya everyday ba?
4: Abitaw, no? So anak man nami mo abitaw na kay even ang peanut butter nga
9: dili bag-o nga mailhan mo yes, mailhan dyan nimo siya yan mo na natsag nanika sa itong customer na magabaan niya ta na.
4: mao ni ang mga tao nga dapat padaghanon. Ah, di ba? Tinuod na. Kay kung karaan na matilawan baya na nga. Ay, karaan ni siya nga peanut butter. Ah, naman. O, oh, sige. So, daghan kong ipangunta na po ni kanang Ariston Ganakitan. Lagi ninamo siya sa kanang social media. Lagi na maligya og money na interested yun dayon me. Pero ani usata ni Loniel? So, 2 years kang ni Undang.
8: Yes.
4: You are a working student. Asam ka nagtrabaho? While nag-eskwila ka, asa ka nagtrabaho?
8: Actually, before... pag first year dyan ako is nagtrabaho dyan ko sa LGU Barili.
4: Kay okay.
8: Pag pandemic, ang akong mama, ang mother na ko is kana magtindam, nagputo sa SRP, sa Talisay.
4: Mm.
8: And then pag pandemic is murag nihinay siya.
4: Mm.
8: So what we did is, kanang niadto na lang mi, niuli mi sa province, which is sa Barili, which is taga Barili akong papa.
4: Mm.
8: And then, dito, instead of kanang mo kuha sa akong college, ni sulsa ko sa LGU Barili,
4: okay.
8: Which is ang ako ang trabaho dito is matawag siya og draftsman or drafter kay na ako sa engineering po nga department. And then ako tig drawing sa mga LGU nga mga renovation, mga lain-lain nga kanang project sa LGU.
4: So ang imuhang sweldo adto gitigom ni mo gyud.
8: Yes.
4: Mo na imong gigamit para makabalik kag eskwela. Ah, okay. Si Ariston, ang imuhang kita sa pagpanindag mani mo imong gigamit para eskwela.
9: Yes, and tanan allowance na, also.
4: And allowance. Uh-oh. Ah, wow, amazing. Okay. Sibo gyud siya. Sakto gyud siya. Enough gyud siya or kuwang pa?
9: Di pag first year and half sa second year gina support nang ko sa mama niya pag half na ako ni naka-decide yung ako na lang kay medyo na nakatigom-tigom ko gamay niya mo akong ginagamit karon.
4: Okay, my question is nganong gikinahanglan man nga mag self-support mo ikaw una
8: ako Lani. Is gusto nako nga kanang makatabang gyud ko sa akong parents and then at the same time kanang na ako mismo nga personal nga kanang magamit just in case if kanang not all the time ang good nga sa among family is maka-provide ang akong parents and then di po ganahan nga babugatan sila maayo sa ilahang kinabuhi kay makita jud nako nga ang kalisod na mo. So need jud nako mo
4: tabang. So need nimong mutabang and ang imong pamaagi sa pagtabang is you take care of your own gasto sa pag-eskwela.
8: Yes.
4: Ayan. Ikaw Ariston, nganong kinahanglan man nga mamaligyag mani?
9: Ako ganahan ko lang ganid nga ganan ko ang akong extra nga oras, I want to make my time as productive as possible. So instead nga maglaag ko, mas ganahan ko nga, what if maninda na lang ko? Kaya para, imbes nga gagasto ko, at least ga-earn ko. And usapod ana, napoy kay benefit kung maninda ka niya, maka-earn kag imong kwarta. Kay, murag naay musulod nga additional thought process sa imuha ba nga, kung imuhang kwarta, murag mas mo responsable imuhang way sa paggasto. Kaya makaingon ka, paliton baka ako niya, or dili, kapwira bag earn sa kwarta, or pero dili man worth it, ay na, next time na lang. Maging ana siya nga sense ba?
4: Bitaw, no? By doing that, no? It teaches you to value money more.
9: Mas more responsable yung way of spending.
4: Mahimo ka responsable sa pag-spend. So now that you're earning, kamo, parehas mo, up until now, or pag human yun, itong towards na graduate na wala na ka nagtrabaho?
8: Pag first year, langga na da ang akong first year jud, maotong na ako sa LGU.
4: Mm.
8: Pag second year is maotong time nga need na mag face to face ang klase.
4: Mm.
8: So, nibalik jud ko sa Cebu.
4: Okay.
8: Pagbalik na ako sa Cebu, For the first year, pag second year na ako, mauna ito na tayong mapagbayad ako sa Cebu. Akong ginabuhat para makakwarta ko is, wala naman ko sa LGU, akong gibuhat is, from sa akong knowledge dito sa akong pagtrabaho, mo dawat ko og mga commission from lain-lain nga tao, for example, mga known nga, not necessarily nga mga known, pero mga nakoy known nga architect nga ari sa ako ang magpa-drafting.
4: Naana siya sa industriya.
8: Okay. Magpa-draft siya na ako for kanang preliminary lang.
4: Okay.
8: And then she he or she gave me kanang commission.
4: Commission.
8: Yes.
4: Oh, that is a big help already. Mm-hmm. So now that you guys are kanang earning your own money, I understand sa giingon ni Ariston na mas mahimo kang responsable sa pag-spend, 'di ba? I know ang inyong gusto is to tigom para magamit sa pag-eskwela. Apan doon na ba mo'y napalit para sa inyong kaugalingon nga dili magamit sa pag-eskwela?
9: Na.
4: Oh, very good. Ganahan ko anang atubag. Mag-old ko Aristo do gwa, oh, diba?
9: Actually nagduha-duha pa jud ko atong paliton pero na ko nya kanang murag nakaing ko murag deserve siguro na ako eh. Pila ko katuig, pilo ko katuig sigig tindiro nya.
4: Gani.
9: Kuan.
4: So unsa pwede isulti?
9: Pwede ra.
4: Unsa man ni?
9: Camera.
4: Oh. You love photography.
9: Video and photography.
4: Oh, that's nice.
9: Kay ang plano mo gud nako pon-pon og kuan. It's like an investment magpod sa kung basing makasulod og vlogging industry.
4: Yes.
9: Kalian.
4: Oh. But ga-vlog na ka?
9: Video, dili pa siya yung murag
4: hardcore,
9: vlog. Hardcore. Dili siya hardcore na vlog. Like, upload lang yung nagmay. Yes. Wala po ko yung like, a day in my life.
4: Wala kay nana. But your FB is monetized already?
9: Not yet.
4: Not
9: kaka-start
4: yet?
9: Lang.
4: Ah, okay. Oo. But at least, whenever you have kana mga trending contents, mga inana, i-recommend magugani Meta. So, sige lang, dasig lang yun, di ba? How about you, Loniel? Unsa man imo hang, ano? Is,
8: di siya ingon nga, di magamit, pero something nga, ganahan jud ko.
4: Unsa man imong napalit yun?
8: Nakakuha jud ko og personal computer na ko, which is, nagamit din ako both sa akong mga side hustles.
4: Titinood, oh.
8: So, mga to, lipay ko after to pagka, ako man mismo nag-build jud kay aron makasave ko sa kanang, kay labi kanang gamay nga payment if bot na daan. So, ako mismo nag-train ko sa akong self through YouTube on how to kanang build computers and then ako rasad ni build.
4: Mm. Nindot, no? Because even if ingon ana ka kakapoy, kalisod, ang inyong gipang buhat para makapadayon mo sa inyong mga gusto sa kinabuhi, wala po ninyo pasag din yung ang uban manggod, dili, puro tigom-tigom or tigom-tigom para eskwela, tabang-tabang para sa pamilya niya, why napalit para sa nilang kaugalingon? You're still very young, guys, and you have to make sure you love yourself, you take care of yourself. Dili mag-guilty na naamoy napalit para sa inyong kaugalingon. Ayaw yun nagkalimti in town. Sakto yun itong gingon ni Ariston. Bila katuig siya nagtindiro, o niya, dili siya mapalit, I deserve this. Let na if imugid ng gitiguman na gitaganan ni mo ba? Diba? Lisod man po, wala nakaka-enroll kay mo po imong giuna. Di man inana ang nahitabo.
8: Yeah.
4: Na provided ta na nakay extra because you were also saving for it. Diba? So nindot ka ayon na nga example. Sa mga naminaw na to karon, go. Buy something for yourself. Unsay pinakalisod nga bahin sa imuhang kahimtang na nag-eskwela ka, o sa kalisod ay una ang imuhang kurso?
9: Lisod siya, ma'am, kay... lisod lang ganit na kay... First of all, dili man siya ako ang first choice.
4: Oh.
9: Oo. Nya, ako ang kurso magod is last course na ako before sa Marine Engineering is Bachelor in Science in Business Administration, which is nag-major ko Marketing Management. Pero dili na mao ang rason nga nung tindero ko.
4: Okay.
9: Let me stop you there. Maray mo mo dyan yung istorya.
4: Yes.
9: Usually mo mo ginastorya sa mga tao nga. Uy, mao din tindero ko kay marketing manager. Dili, sukat pag elementary na ako, tindero na dyan ko kay ginatuluan ko sa kong mama. Pero, like what I said, ang marine engineering medyo bago siya nga grounds ako. Ang mga ginasabot pa na ako, ginapaningkamutan, and ginakaton.
4: Mm.
9: Pero lisod siya.
4: Yeah.
9: Lisod siya.
4: Yes. Uh-oh. Pero nga nung ni-shift ka?
9: Na ay possible nga mo tabang.
4: Okay, okay, okay. And ang nahitabo nga pag-shift nimo and then of course naninda ka og money. Mm-hmm. Unsa ang pinakalisod nga part ana? Kapoy? Time management?
9: Siguro ang time management makaya ra ang lawas na lang jud nimo ang imuhang kontra kay syempre ako ang money akong ako ang kuan lang pwede rin ako insert lang ganin da akong schedule akong routine yes, everyday so after na ako mag-out sa eskwelahan let's say makagawas ko sa eskwelahan nag 7 PM igawas na ako 7 PM sa eskwelahan mudritso na ako sa akong spot sa Santo Rosario katundap rin sa kalsada so mag live ko dito from 7 PM until 3 AM Oh, let's say mahuman ko bali ang 3 AM is limit na ako siya.
4: Okay.
9: O limiter na ako siya nga if regardless if mahurot or dili ang paninda or mapalit ba or dili, ipanghatag na gina ko siya when it pag itungtong sa alas 3 okay. sa kadlaon so ipanghatag na ko. Pero usually mahurot akong tinda mga alauna or alas 2 sa kadlaon. So muli ko ana. Let's say maabot ko sa balay og alas 3. Mauli ko ana sa balay mismo na jud sa lahog. So kung unang buhaton na is mga laba, magluto sa mani, oh, so mahuman ako ana tanan mga 3:30 or 4, tapos matulog kadali, tapos mata 5:30, adto eskwelahan before 7. Okay, inamon ko yung mga customers sa mga nursing, labi na sa mga nursing kay nijig kayo nilag mani. Kay memorize mo nila, so mangita dyan sila.
4: Yeah.
9: So mo na akong routine everyday, ginabalik-balik.
4: Wow, and you've been doing this for how many years?
9: I've been doing this for like, well, since first year.
4: First year. Unya, tinuod, no, ang kakapoy, no? Taasakto, ang
9: time. Basta kung saan pa niyong mag-story sa mong kagaling, kaya sa mong utok. Yeah. Nadya yung mga panahon nga, kanang mo give up jud imo lawas.
4: Tinuod gyud na ang kakapoy gyud labi na nga kinanglan pud ka nga maningkamot sa pag-eskwela sa pagtuon. Kinanglan pud nga di ka mo hagbong, di ka mo kay balikan nga subject kay sayang baya, no? Pero kana ang kakapoy. Sa imuhang part Loniel.
8: Sa ako ang part langga neda agri ko sa iya nga kanang dili ang time management ang lisod which, pero ang lawas mismo ang kanang mas maayo nga i-manage nato kay sa ako amang good magkuan mo ko kanang lahi ako kay sa iha na siya iha nga own nga scheduling
4: yes,
8: ang ako is murag chaotic kayo tungod kay ang academic mismo magdungan sa kanang deadline na may deadline ang academics and then naapoy deadline nga ihatag ang yes, ang client sa ako ang madungan within ana nga week and kanang ang lawas mismo nimo kay murag mangita nagpahuway
4: yes.
8: And then murag need ra gyud nimo i-solve sa imong huna nga ang tanan nimo gibuhat kay para ra gyud na sa imong kaugmaon so inana ra gyud ang amo
4: and it paid off already kay in-graduate na.
8: Yes.
4: What's next sa usa ka Arki graduate?
8: Kuan, need me og apprentice to be apprentice kanang 2 years.
4: Okay.
8: And then ang sa ako karon is nagtrabaho jud ko karon og full time. And then kana siya og gitrabaho karon, kuan na siya kanang di siya accredited sa apprentice pero ang apprentice nga part is ako siyang gihimo og part-time. If 2 years ang among apprentice, murag mataas-taas ng ako kay ako ramang gi part-time. Need man ako, dili man ko kabiya sa akong full-time karon kay mas heavy siya sa kanang in part of kanang gain sa ako
4: Right.
8: So even if kanang dili ko maka-take og board within 2 years from now, at least kanang sustainable ang ako ang akong ginabuhat.
4: Nanagin na mga ka-vibes, no? Kanang knowing ba how to balance things, how to weigh things ba? No, very crucial. Sa point ni Loniel, even if malangay-langay siya, but because mas dako siya mag-gain, no? Sa kaning ihang gisudlan karon nga trabaho, mo take siya sa risk by taking risks Anita kamo ba sa inyong generation kaya mura og kuan 3 years atong charot 3 years ato ang gap sa inyo habang layo na kayo taog ka ng gap no so sa inyo habang generation risk taker ba ang mga naa sa inyong henerasyon ikaw
9: of course yes risk taker okay if it's all about the leap of faith kaya kung dili ka mo take og risk wala kay padulngan, prang kang pagka-istorya. Kay kung magsige lang kag stay sa imong comfort zone, sige lang kag comfort. It's all a lie man good para sa ako.
4: Being in a comfort zone.
9: If you stay in your comfort zone, you will never truly achieve your full potential.
4: Wa na. timan i palihog si Kuan ha, si kanang Ariston na mag-hire tag DJ. Natin di usama ka DJ magpabadlong Ariston na to'y puli. May kayo. Tinuod gid na. Mo-agree ko ana.
9: Kayo no? Magsige kagayon nga. Derira ko kay sayon raman, dili kay siya hectic ang schedule, dili kayo kanang kapoy sa lawas, pero ang imuha pong, ang return po dana sa imuhang part, wala kay padulngan, maura gyapon imong sweldo, magipit siya pong ka sa, by the end of the month. Wala, mag-cycle ra gyapon siya, which is, it's very wrong. You should think differently, Jud.
4: Tinuod yun na. Sa mga naminaw na to karon, either kaedad mo nila Ariston, Loniel, or mas bata mo, think about it. But I think, no, ang mga younger generation lagi, no, sa inyo ha, pa, mas bata pa, inana, no? Why do you think inana ang younger, ang karon nga generation, Loniel? Unsa ka na?
8: Para na ko, tingali, di po ko kaingon in general.
4: Ah, yes,
8: pero
4: yes, agree.
8: I think kanang, na siya sa kanang sa kanang devices nga at atong pirming paggamiton kay through online manggod dako kay chance nga kanang ma-influence sa atong makita sa online.
4: Yes.
8: And then if dili ta maka hatag og kanang huna-huna sa atong dita ka istorya sa atong sa atong kagalingon nga kanang sakto ba kani ang akong nakita karon need na ba koy need usbon para kanang di ko mapareha sa uban or kanang to stand out bitaw sa kadaghanan. Sa ako alang yun nga part is kanang to become kanang better, I need to stand out sa kadaghanan.
4: Yeah.
8: And then to do that, dapat mubuhat sa mga butang nga dili buhaton sa tanan. So
4: murakag talagsaon ka.
8: So mao gyud na para nako ang so agree jugay ko
4: sa gisulti ni Ariston. Tinuod na mga ka vibes, no? I agree also. I think mao nay difference nato sa amo ang generation and your generation because of so many things na available online. Sa panahon na mo, we don't easily see people that could inspire us unless amo gyud siyang mailaila, mahimamat, maistorya face to face. Nowadays, 'di ba? So ma, honestly nakita ang ginamo sa Ariston online, 'di ba? So tungod ana makita nimo sa siguro no kung kaano wala ka madasigon aning bata pa dayo ako sa, 'di ba? Ana na ba? Kita na dayon nimo. Naalay mo us ka nang ma-share og kana po, na share nagka times 2 hangtod nga na trending na na viral na. That's how things are right now. And nindot unta kaayo that kita mismo no we maximize this properly. No? So I hope sa mga naminaw nato karon inaana ninyo buhaton. Kinahanglan, madasigon mo, mo take pod mo sa risk. Ang uban, sakto po itong gingon ni Loniel. Basin po, dili po in general, no? Basin ang uban, dili. Lain-lain mo, depende sa tao. But sa ilaha, they're speaking for, sa ilahang kaugalingon. Yes, sa ilahang ka ng pagka-risk taker, medyo na yung mga lisod nga giagian, apa na lahos. Oh, yes. Diba? So now that you are kanang working, no? Nagtrabaho na si Loniel, o sa man ang mga... Asa man ang mga kanang mga butang, no? Nga ganahan ka nga mag-give back pod sa imuhang family. I believe family is one of the reason nganong naningkamot mo.
8: Yes.
4: At base mo gi una, no? Una gid yes, siguro. So sa man nga ganahan ka mag-give back. Kay ang si Lonnie mo imong papa imuhang inspiration nganong ni take up kag architecture.
8: Yes.
4: Okay.
8: So initially akong papa kana akong papa Jude is gusto yun siya mag-architecture. And then, since siya may eldest sa ilahang managigsoon, wa siya naka-tiwas og eskwela. Kay iyang gipa, una iyang igsoon. Siya na narbaho para sa iyang family.
4: Muna uso sa una.
8: And then, muna, na-influence yun ko sa akong papa to take up architecture. Kay way back before high school, even elementary, makita ko sa iya mga kanang drawing, mga drafting niya. Manually na siya. And then, manual drafting takes so much time and effort and precision. And then, adun ako nakuha sa akong papa ang kanang inana nga skill, which is kanang murag skillful siya sa pagkamot, pagdrawing, drafting, inana. And then, pag senior high school, ni take up ko og katong drafting, technical drafting. And then actually ako na kanang award of nakakuha og award nga best in technical drafting sa akong senior high school, and then gikan ato pag college kabaw na jugo nga mao akong gustong kuhaon, and then to give back na lang po sa kanang sa akong papa og sa iyahang kanang kaugalingon nga kanang kagustuhan,
4: pangandoy. But now that you're earning, nana ba kay nahatag ni surprise mana gudili dako pa?
8: So far maghatag na financially, og naaslay mga needs. Every week jugo mo reach out sa akong ginikanan kay nakabantay mo nga magkadako ta magkagamay atong oras sa ilaha.
4: Yes. While we are busy growing up, sila busy pud sila na nagkatigulang.
8: So muna ang akong goal karon is makatigom og kwarta para at least makapakuan ko nila, makapatukod ko nila og balay.
4: Vital.
8: Maybe 2-3 years from now mao gyud akong goal.
4: Nice. No, because para kay nga arki kanya di ka patukod og balay, dili gyud nila sisari nga dako, no? Pasagila na imong moingon nga no arki nya gamay ra man pay magbuot mo. Paghimo mag inyo, di ba? Pero ang importante ikaw mismo mo ay nagatima, nag-design.
8: Yes.
4: No ka nice. Nanahan ko ana nga mga pangandoy para sa ginikanan. Ikaw, Ariston. I'm sure ang imuhang family pod ang rason nga nung naningkamot kas kinabuhi.
9: Siguro karon dili pa lang siguro yung anak ka dagko akong akong impact sa akong pamilya regard when it comes to hatag-hatag yana. Pero every time nami kay sa pamino ba, like genuine kaayo nga every time mauli ko nga galook forward akong mga mangod sa ako nga nauli na si kuya na ana. So ang buhaton mga na ako basta mauli ko automatic na dyan na o pag unsa may gigarahan yung order ron, order mo snack o snack o ana muna malipa maglook forward yun na si kuya matik snack ana yung say ka ng mga lawag sa manok, lawag sa baboy, mga yana o kanang tabang-tabang sa balay mga sudan, mga yana.
4: Ikay kinamagwangan?
9: Ako'y kinamagwangan.
4: Wow, pila mo ka ba magsuon?
9: Lima.
4: Oh, what a responsible kuya. Honestly, wapa siya nisulting kanang wapa ko nangutana siya kinamagwangan. Inana imohang vibe, you're giving me that vibe, that responsible kuya vibe, no? Your gesture, sulti ka, mannerism, na ako'y nanang ako nga, responsible kuya ni siya. So bitaw, no, because you're still studying, third year pa ka, and of course, ikaw mismo napod kay imuhang mga gipang una, but dako na kaayo na actually. Hearing that, no, nga mag-look forward, imo mga manghod, pamalit
9: mo. But of course,
4: mo.
9: We will not stop there. Of course, napod tayo mga pangandoy nga, to, not just to provide a house, provide, whatever ng mga things sa pamilya. Of course, I dream of spoiling them in a way nga murag ka nang makaingon sila ba nga ka nang masatisfy sila nga grabe nabuhat ni sa akong anak sa ako nga naabot siya din nga punto na siya na po yung spoil sa mga kato kami kapapay gagasto ato anana.
4: Bitaw, no, nindot na. No, nindot na. And I hope puhon, no, naapapod mi din hi. Mabalik ta din hi. Niya mo na ito. Langga, Neda, ano siyang gispoil akong family? Ano, no? Maana na dahil sila niya nga, langga, Neda, ning balik jud ko. Kamu dyan mo chat. Langga, Neda, pwede mo guess nga naman nakapatukod na kong balay. O, ano, no? Nindot na, Lonyel, no? Puhon. Nga, seriously, mabalik, seriously. Langga, Neda, nindot kay, kanang, kaduhan nagbalik-balik ako ang tibuok family sa Japan. Ay, kanindot magoday ana, no? No, manifesting. Ana, manggod na mga ka-vibes. Kinahanglan yun na to na hisgotan. So now na kanang ang mga naminaw na to, daghan kay kog na-meet na they are studying and at the same time, nagtrabaho na. I want to ask, nga nang inana man, of course, not all ang reason is because kinahanglan sila financially ano sila challenge. Dili tanan inana ang rason.
9: Yes.
4: Nga nang inana man mo, sa inyong edad, daghan ko mga ako mga intern sa nanrabaho na. But if makaibaw ka sa lang background, dili po din ko na kalisod. Mura, kaya pa man po sila paiskwilahon. Nga naman na. Yes,
9: well,
4: Ariston.
9: Moto kong gistol na gini na lang ganeda, I really want to make my time as productive as possible. Like, I don't want to waste my time. If I know that I can earn money outside, then I will grab that opportunity. Dili ko gusto nga magahida lang sa balay. Murag, paminan ako, murag ikawatan ko kwarta kung dili ko mag-grind anang adlaw. Kay, well, I value my time and I see time as money. Well, that's very important sa ako.
4: So, most probably, inanap po ang uban, no? Kining ako ang mga interns, pilago ni sila kabuok. Ang uban, working student sa school, pero ang uban, working good outside. Ikaw, labi na ikaw, sama ni Molonil.
8: Sa ako, hangga, Neda, na-adjoy impact ang katungkot nga akong nabasahan 7 years ago, which is seek discomfort. Seek discomfort. So, kana siya nga quote, mura maghatag na ko o ka ng thought nga digita dapat sa ato ang kanang comfort zone. Mm. Same sa giingon ni Ariston. So kana siya murag nindot siya nga thought nga seek discomfort in our life para kanang mo-grow ta. Yes. Diha jud ang dako nga rason.
4: Oh, sakto no. Tinuod na sakto gyud mong duha kay mas mo-grow mang guday ko no ka. I remember also telling myself during pandemic, you know. So right after pila na gud akong edad no, I like usara gyud ako na himong trabaho for 20 years. So and then the shutdown, gikan ko ABS-CBN. And then the shutdown, that's the only job na ko nahibaw-an. 20 years ko kanang graduating pa lang ko ABS na ko. So imagine. So wa ko laing nahibaw-an nga trabaho sa ato pa, di ba? Hadlok pud kong mga apply kay wa ko kasuway na reject. Graduating ko, sulod na akong trabaho. And then I stayed. And then nawa. So di ko kahibaw, asa ko pa dong, masaya akong buhaton. Nasa kang mind nga wala ko laing nahibaw-an but that. So natanggong ko for a year. Ako nang gi entertain nga feeling. Wa ko'y nahibaw-an, period. Wa ko'y laing nahibaw-an. And then same ta, naka ano pod ko nga mas mo grow ka kung wala kasi mo hang comfort zone, because I was like I'll just wait maybe for another opportunity nga parehas sa ABS. But wala. Dugay-duga, asam na nga pandemic man. So, bisan di ko kahibalo, I'm not tech savvy, I'm not like that, nag-VA ko. So, naningkamot ko, saan man ni siya, sa anak man. Kaya aron ka na kay trabaho. You can't just like, sa man ni Ariston, inanapod ko, di ko ganahan, nga wako'y buhaton. So, naningkamot ko, and yes, so, dili po doon ako comfort zone. I'm not that person, magpanik ko makakita gadget. Saan na? Dili na ako magpanik siya. Saan man na? Okay, relax. Na siya. Because yes, no, mo try ragyud ta. Musuway ragyud ta. So even if dili ta the same og generation, I'm much much older. But I think the same ta ana. I'm sure ang mga naminaw nato karon nga parehas na kog edad and parehas ninyo og edad, mo agree in one thing. Na we can only grow if mo gawas gyud ta. Like, kung naara ka sa sulod, imagine na ka sa sulod, di kay ka stretch, di ba? Literally ba? So mugawas jud ka so that you can stretch, you can spread your wings, di ba? And I am seeing that in both of you. So naamo kay ba mo sa inyong gustong buhaton, sa inyong kinabuhi, it just needs a little more time, no? Kay syempre mutiwas pa si kanang Ariston, si Loniel, mo take pagkuan, ansa na
8: kuan siya kanang board na gid.
4: Board, di ba? Pero na naman sila yung mga gibuhat sa ilahang kinabuhi, di ba? So what a nice kanang story to tell. So nanginaot mi nga ingon ana ang inyuhang makuha karong hapuna. Balik ko ni Ariston. So up until now, sige hapon kag baligya.
9: Yes, of course. Actually gikan ko na ninda.
4: Gikan ko na ninda.
9: Panyanihan niya sa kotere niya. After ani, mabalik na po paninda.
4: Mabalik na po paninda. So, okay. Ikaw as a man, di ba? Wala na abot sa mohang point na maulaw kang maninda sa eskwilahan and akong, sa gawas?
9: No, I will never be ashamed for doing something nga legal o wala kay giyatakang tao, wala kay gi-destroy nga pangalan. Kung ingana magana yung sitwasyon, nga nung maulaw?

0: blessed, I feel so proud. So nga nung maulaw man ka, kung ingana man ang outcome sa imong ginabuhat.
1: Ayan. Okay, Hana, wa ko nitingog. Ako yung gi-allow nga limpyo ang storya ni Ariston. Palihog kog lift, Ana. I love that. I-lift yun na mo. Ganahan ko mo pick og mga highlights no sa tuang episode because naputay madunggan pod no nga mga stories na inana no murag para nila lisod man dili man eskwela lang sa siguro medlain na lang nga pamaagi but not that but yes something na legal something na imong gibuhat nga kay giyatakan nga isig kataw why ngano kinanglan man ka maulaw diba so please ikuhain na ninyo inspirasyon mga ka vibes sa kaso ni Loniel katong time nga ni stop ka how was that wala pud na no si mo na ho na hala no ako mga kaila ako mga kabatch mauna maguna na nako wala na ni santop sa inyong imong hunahon na
2: actually langga ni Dani so yun na sa una huna nga if ma mura mo anang at the early age murag maka sa makita ta sa tong mga friends nga ni graduate early on nga sa ikaw kay mura kag ma left behind mura kag ma down bitaw if makita ana pero kanang sa ako is gihimo ko na siya as kanang kusog nga mo perso gihapon sa akong ganahan and then muna siya akong kuan
1: right now kita mo si mga kabatch
2: yes
1: oh nya kumusta man
2: lain naman mi kanang kuan murag na divide ang uban pero karon mag-abot mi naa sila ilahang life naa sila ilahang ginabuhat pero kanang malukbak lang namo ang amuang kanang previous nga kanang mga conversations before which is kanang very heartwarming.
1: Tinood na no usahay manggod makasing tanga no oy maunhan nako naulahin nako kay kinahanglan ko mo stop pero yes sige lang mag-abot kaya punta dito sa unahan
2: dili iragyod rush dili no rush sa kinabuhi
1: tinood na I'm also a believer na since everything na nahitabo po sa mo sa kuha kana that it's never too late to start over
2: yes
1: na imagine starting over at the age of 40 pila na to among age when the shutdown happened diba so wala gina imong feeling wala na asa man ka but naka start over and then this came diba so mabalik ragud gihapon ka og asa gyud na belong imong heart
2: yes
1: diba okay ganahan kayo ko sa inyohang mga gipangsulti karong hapuna nang hinaot ming na inspire no or naka inspire ta alright if mangutana ko ninyo let's say inyong ihatagan og storya or dili storya kana let's look kanang kuan siguro mga advanced ta let's think advanced 10 years from now oh naba unsa na asa na si Loniel
2: karon if we think 10 years from now hopefully hopefully kanang nindot na among kinabuhi and then naanami own among a business akong family nice. Naanami nakapatukod na og balay nila hopefully and then naami at peace sa kanang sa everyone muna siya nindot ang amuang kanang
1: pamuyo daw simple but namo na nindot ang pamuyo nanara ikaw Ariston 10 years from now asa namang karon
0: 10 years from now siguro hopefully yes hopefully 10 years from now na nakoy kaugalingong business specifically motor shop o kanang hardware mo dyan akong target since I love motorcycles jud o nya hardware o nya kanang siguro nakapatugod na kung kaugaling akong balay and financially free o komportable sa kinabuhi not just in sa financial but of course ay mong schedule like kanang kalmado na ka mumata ka nga chill na lang nakay passive income dili ka kinanglan mo rush murag dili ka bitaw murag walay gadali ba dili ka gadali sa imong adlaw chill lang kasi imong adlaw kalmado mingon lang sa buntag mainom na lang kag kape o nya tanaw kasi mo magpapa nga chill lang po.
1: Oo.
0: Kay mo na it's very satisfying to see your mom and dad nga kanang doing what they're supposed to do anak nga edad.
1: Yes.
0: Oo. Kay na mga uban nga sa katiguangon nga pangedaron naga

0: gahaso lang gyapon. Ya, sakit kay tan-awon ba nga unta anang panahuna ana nga punto silang kinabuhi nag chill lang unta sila nag-relax na lang.
1: Meta. Oo. 'Di ba? O si kuan ba si Ariston kay inviteon ko niya in the future ma. Are you open-minded lang ga? Moadto ko mutuo ko niya. May kay kamanabi lang ga.
0: Actually, gusto na po pwede na ko i. Oh. Actually, one of my side hustle uh-huh. is I really want to do hosting.
1: Wow. Nanay nag-invite mo to host.
0: Actually, tungod sa akong live sa pwede isulti ang app, ma'am, or delete.
1: Oh, go.
0: Actually, tungod sa akong pag-live sa TikTok, nakakuha ko racket.
1: Okay.
0: Racket nga hosting. Thank you kay Ma'am Anjo. Gi-invite ko nila as a host aning a specific event sa Maayo Hotel.
1: Okay.
0: Oh, and it was a very wonderful experience and super grateful jud kay ko. And karong kaming end of July na po yung sa ka-hosting and karong September na po kayo sa ka-hosting.
1: Oh, na-open si Ariston for hosting.
0: Oh, mga dyan na akong gunahan.
1: Oh, that's
0: ginabuhat.
1: Nice. I'm so happy.
0: And I am so happy kaayo kay na-realize na ako kay I have been joining what do you call this? Mga competition sa eskwelahan and 2 years consecutive ko nga sigig ka-pilde, sigig ka-mental block. Unya, nakain ko ba? Dili na ko eh, dili na jud ko mo so aning contest aning mga public speaking kamo rin nakain ko ba di jud para sa ako. Then na iniabot nga opportunity nga hosting nakain ko maybe ang rason siguro nga napildi ko ato is for me to murag nakaparealize siya sa ako nga maybe I'm meant for a bigger stage and dito na ko nga realize nga yeah, take the risk or lose the chance.
1: So redirection.
0: Oh, redirection.
1: You also needed those sample para mas mature ka to become
0: para sa ako, you need to experience the bitterness of life in order for you to appreciate how sweet life can be. Kay kung magsige ra kag kabatsyag og katam-i sa kinabuhi, chill lang ka. Unya Wala kay dili kay nimo siya ma-appreciate not unless nakasway ka nga kapuyaning schedule nako kapuy kay everyday nya makasway ka nga vacation makaingon ka ay lamias pa mina eh
1: detal
0: murag mas ma-appreciate nimo siya once nakasway ka sa mga hindrances or mga boulders nga ginapasaan ni mas kinabuhi.
1: Tinood na, you become better yun, no? Because of those semplangs, no? And then you will be redirected ug asa gyud ka mas angayng mahimutang. Si Loniel also if Ariston is open for hosting, pero ikaw na naman kay full-time job, but you're also open for special projects, pwede ra pod.
2: Ni dawat gyapon ko mga sidelines sa nang akong mga kaila mga nakoy connection ni sa among mayor naka try ko og ganang design sa iyang murag small beach house and then naapog ko connection sa Talisay nga kanang mura siya small contractor. So and then some architects. So, yeah. Inana. So,
1: ang importante, padayon imuhang connections, communications,
2: yes.
1: Relationship with these people because mo na imubuhi gyud nimo.
2: Yes. Totoo jud ko ana nga when you're connected to kanang certain people, pwede jud kanila i-refer to kanang more.
1: Kung tinood gyud na. So that's nice, no? At least, kampante po ta, no? Nga, okay, ragyud ning mga bata, di ragyud ka ayo maglisod, no? Pataningon nga, perfect nga, nagyud, no? Naamang giusahay, di maupod ba, no? Nagyusahay na, no? Na yung mga panahon nga, nung mamagyud ni Uyon ang panahon ako. Upon, because, no? If naagyo yung mga butang that is meant for you, then it will be given to you.
2: Yes.
1: Diba? Kasi atong mensahe sa ato ang mga kabatan-unan, bata pa man pod mo. Basin feeling ninyo tigulang na mo, no?
2: Keep pushing pa. Lang yun. Keep pushing forward sa dreams and goals. And then, always be hungry for new things. Don't settle for kanang imong knowledge karon. It's much better if you learn many things in life so that if kanang mapunta ka sa ibutang ka sa kaninga posisyon naa ka kabalo ka.
1: Yeah, padayon gyud ayaw gyud undang di gyud nga human naman di na lang. No?
2: Yes.
1: Ayan. Loniel, asa man nay mo reach out nimo na asa man kanila i reach out base na sa mga projects para nimo.
2: Ano, naa ko'y Facebook page di ko active pero mag-post ko from time to time, mag-share ko post. So naa ko sa kanang LE Architectural Designs.
1: LE Architectural Designs.
2: Yes.
1: And if ever you're watching this one, this our FB Live or this episode, pwede na po mo message na mo kay amo po mong i-connect ni Loniel. Basta natin mga naminaw karon nga laganahan ko magpa-design, mapatapa, sinasay na kay maalagad nila. Pwede kaayo. Aristo, nang say mo hang message sa mga naminaw karon?
0: Keep the fire burning. Mm. Keep the fire burning. And of course, kung naa kay ganahan makabot sa kinabuhi, you need to work hard for it. Dili ka nang enough nga isulti ni mo nga ka nang ay nagyampo man ako ni matupad na ni siya. You need to put work on whatever you want in life. Kaya dili enough nga porket ni yun ka nga giampo na ako ni pinagdasal ko to, hindi porket ganun eh matutupad na. You need yes. to exert effort. Mm. Oh, dili man na sapat nga giampo lang ni mo. Mm. And of course, never be ashamed sa imong grind.
2: Yes.
0: Be proud of what you're doing as long as it's legal, as long as you're not destroying anyone's name. Chin up, keep the fire burning, stay hungry. Moto siya.
1: Ganahan kayo ko sa akong mga guests this afternoon, no? Pero kanang kuan gyud nga to ang panahon, but I really am hoping na mag-abot-abot ta puhon. I wish you all the best sa tagsa-tagsa ninyo ka kinabuhi. And career, na naman yung career. Kaya na naman may mga hosting gig.
0: Pwede na ko i-insert.
1: Kadali. Go, on sa
0: lang ganito. Kuan mong po, usapog ko ka volunteer sa amuang org sa Bugo City.
1: Okay.
0: Which is, kaniya akong isulog nga t-shirt. Wala mo ko yung masulob dyan. Dili na itinoy. Wala ko yung masulob dyan. As in, gilabahan ako ang puti na ko, Najay Hugaw. O, ang ako ang organization is BRAD, which okay. stands for Bugo Responsible Adolescents for Health and Development. Which, ang amuang org is nag- educate sa mga kabataan-unan, sa mga young adult, mga adolescents para sa we educate youngsters out okay. there regarding premarital sex, okay. HIV AIDS.
1: Yes.
0: So para malikayan nato ang mga teenage pregnancy. So mm-hmm. nagabuhat mi og kanang nag-reach out mi sa mga barangays, gina-educate mm. na mo sila and everything. And of course, naga-launch mi karon og film festival, film festival para sa mga tao sa Bugo, not just for the people of Bugo City, but of course nationwide, kaya makitaan mo dyan na since yes. na siya sa social media. So among ginapahimo na mo ang group na sila, ginahimo nila is naghimo sila og short film about a certain topic sa HIV and AIDS, mga yana, para i-educate ang public.
1: Oh, that's nice. I hope we can invite Mm-mm. the org puhon.
0: Oo, pwede kayo.
1: Yeah, and talk about this one. Mm-hmm. Yes. Oh, sige. Ma-reach out mo ni mo para ma-invite ni puhon, no, on a lahi na pod nga topic and discussion. Because if it's anything for the mga batan-on, para sa mga kabatan-unan, para sa kaayuhan sa mga kabatan-unan, naadiha ang FMR Cebu 93.1. Labi na karon na idaghan kayong kasika sa mga bata, sa mga batan-un. I think it's about time na mas ma-promote, no? Kunsa man ang mga nindot nga butang nga nasa sulod sa utok sa mga bata. Sugda na to ni Loniel and the Ariston. Dili tong ubang mga butang nga makakos in town o kahadlok sa eskwelahan o whatever that is. So, arita sa good vibes, mga ka-vibes. Daghan king salamat sa inyohang oras ug panahon.
2: Thank you, kaayo.
1: For your hosting gig, di ay asa kanila i-reach out?
0: Pwede ko niya i-reach sa ako ang TikTok account, which is POV Marino. So, shout out ko sa ako mga viewers dira, no? Pwede niyo akong i-contact sa FB page ko, which is POV Marino on FB or sa ako lang yapong TikTok. You can reach out ato, pero it doesn't mean na it has to be a big event. Mga inato nga event or if naamoy pa-rescue nga ay sorry wala na ko ni ma-mention. I am also what do you call this, a snake rescuer.
1: Kadaghan good grabe kasi ko.
0: Bali ang akong ginabuhat dito sa among local na mo sa Bugo is whenever na imo appear nga bitin cobras, mga retics. So ako ginabuhat, ako may mo rescue, ako mo want to dito.
1: So get trained ka to do that?
0: Self-taught.
1: Oh my god.
0: I am on nag-process pa.
1: Okay.
0: Sa ako ang pero my intention is that as much as possible nga dili mapatay ang hayop.
1: Yes.
0: Kay by nature snakes are not aggressive. Snakes are just defensive, which are two different things. Mm. Kay they are just defending so that dili sila mapatay.
1: Yes.
0: Which is very understandable kay kung ikaw ginahanaan na kag kutsilya kung ginaman. Kung laka pasagdan nimo siya.
1: Yeah. Yes. Bright ang mga bitin kay bawo sila nga ilang gi-judge ta nila mana sila sila usa-usa. Gi-judge ta sa katawhan. Ingon sila nga mo like data mo tuklaw ta nila. Oh, so that's why defensive sila. Pito, no, what an amazing man we have here, no? Kadaghan ba pwera buyag, no? Sakto siya, di siya ganahan nga blanco iyang schedule niya. Gusto gyud siya tibuok adlaw is puno, no? I wish you all the best kamong duha, Lonil and Ariston. Again, I hope to see you around kanam sa hi hello, no? Ma proud ra gyud ming makakita ninyo din ha. And again, kung doon na mo yung mga ipa-design, na mo yung mga special projects, no? Bahalag dili long-term nga project. Usapanan nyo ipaayo, ipaayog yun, no? Design, no? Ipa-design. Yes. Si Lonil, pwede mo reach out nila. Pwede diri, kay amurang i-ano ni Lonil. Or if doon na mo yung mga ipa-host din, ha? Ingon si Ariston, mga inato ko, no? Dili ko na necessary nga dag ko. Ay, ragyun mo kabalaka. Willing ragyun si Ariston, no? So, i-reach out ragyun sila sa mga official socials. Pwede ra po diri, and then among i-connect sa ato ang mga guests. Daghan kayong salamat ninyo.
0: Thank you lang.
2: Thank you.
1: God bless. Ayan, more power. Naku, mga ka-vibes, alas 5:14 na. Overtime na kaayuta. Arangkada balita sa hapon. Musunod na. Apan sa dili pa na mahitabo, mga ka-vibes. P-pop is on the rise this July 26, 7 p.m. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Doon na po sila special pre-concert event live for free. The Ultimate P-Pop Live Experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. Mga ka-vibes, kung ganahan mong makaangkon og libreng tickets, pwede kaayo. Unsaon man, kung kay ba mo sa mga songs gikan sa G22 Vision and Aja, mapaminawan gali ninyo siya. Ignadayon mi. Pwede mong mo-text sa tong official text line 0995-472-0802. Pwede po nyo i-message sa tong official Facebook page 93.1 FMR Cebu. Arangkada balita sa hapon, musunod na. Kininyuhang ubos ng alagad lang ganada sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga alagad. Serbisyong ka-vibe sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise this July 26. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita kids, Cebu!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Kabay!
7: Kabay!
8: Kung angkol ka, kabibes ka!
9: Kabibes, kabibes, kasama sa
10: Moana ni.
11: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
12: 93.1 FM Radio Cebu Kabibes, Moana ni.
11: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
12: 93.1 FM Radio Cebu Kabibes, Moana ni.
11: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1 Mauna ni

0: malupit, saka may mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mo na ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket!
3: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arang

0: balita.
1: Dating DOH Undersecretary, iginiit na hindi na kamamatay ang side effect ng deworming at nanindigang ligtas ang mga gamot pampurgang ipinamamahagi sa mga paaralan. San Jose Abad Santos sa Davao Occidental, binaha dahil sa local thunderstorms, nilindol pa! Impeachment Court, pagdedesisyonan ang pagpapasupina ng prosecution sa bank, AMLOC at tax records ni VP Sara Duterte. Palasyo, pumalag sa pahayag ni VP Sara na gawa-gawa lamang ang ebidensyang iniuugnay sa kanya. Pilipinas, nakakuha ng $6.78 million grant mula sa Green Climate Fund.
0: Kambal na kalamidad ang tumama sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental matapos maapektuhan ng baha at lindol, habang ilang lugar sa Davao City binaha dahil sa localized thunderstorms. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
2: Dito sa buot,
3: hindi pa man nakabangon sa magkasunod na trahedya ang Jose Abad Santos Davao Occidental matapos ang 7.8 magnitude na pagyanig nitong Hunyo, pagbaha nitong nakaraang Linggo, muli na naman itong binaha gabi nitong Martes, Hulyo 14, na sinabayan pa ng magkasunod na lindol na ang pinakamalakas ay 6.3 magnitude. Hindi na rin alam ng mga residente doon kung paano pa makabangon gayong halos lahat ng kanilang ikinabubuhay ay inanod na rin ng malawakang pagbaha. Hindi pa rin matagpuan ang 5 residente na tinangay ng tubig baha nitong Sabado, Hulyo 11.
4: Hinaot ko na safe ang tanan pero kabalo ko nga medyo grabe na gid ang trauma, no? Kay walay undang ang ating mga paglinog. Kunya sa bayan pa gid sa kusog nga ulan, mga baha o mga landslide.
3: Pinangangambahan din ng mga residente na bumigay ang 6 na artificial lake na nabuo nung nakaraang lindol.
5: Meron pang 6 na mga communities na binagsakan yung river nila, binagsakan ng malaking bundok at nagkaroon ng artificial daming na pondo yung tubig. 7 man yan, nasolve na yung isa, may 6 pa. So may provincial task force na itatayo ang province para to address. Matagal ang kwan ito, hindi ito overnight lang o 1 week lang. It will take months.
3: Habang sa Davao City, binaha rin ang mga pangunahing kalsada sa lungsod kaya pahirap ang makausad ang ilang mga sasakyan. Sa isa pang video, lumikas ang mga residenteng ito matapos pumasok sa loob ng kanilang mga tahanan ang tubig baha, kaya binabagtas na lang nila ang kalsadang ito na lagpas tuhod ang baha. Ayon kay OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang, ang naranasang pagulan sa Davao Region at mga karatig probinsya ay bunsod ng localized thunderstorms, habang ang mga pagyanig ay aftershocks pa rin ang nagdaang 7.8 magnitude na lindol. Muling pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat at mapagmatsyag dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng mga kalamidad. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Sa Mariveles, Bataan, pinatumba ng habagat ang isang punong akasya na isang siglo na ang tanda sa Purukdos, Barangay Ipag. Ayon kay Barangay Chairman Rodito Luyo, posibleng napahina ang ugat ng puno ng malalakas na ulang dala ng habagat, gayon din ng mabigat na mga sanga nito. Maswerte namang walang nasaktan sa insidente. Pansamantalang inilipat sa ligtas na lugar ang mga apektadong residente. Patuloy naman ang cleaning operation para maalis ang natumbang puno.
0: Naghain na ng reklamo sa pulis ang isang tindera ng alak sa Cebu matapos tutukan ng kutsilyo at gahasain ng sarili nitong customer. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
7: Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang lalaking nakasuot ng sombrero. Pumasok siya sa isang tindahan ng alak sa Barangay San Nicolas, Cebu City. Nilapitan niya ang babaeng kahera at tila kinausap pa, pero maya-maya tinutukan niya ito ng patalim. Kita sa video na hinatak ng lalaki ang biktima papunta sa likod at doon na umano ito ginahasa. Matapos gawin ang krimen, agad na tumakas ang suspekta. Ayon sa biktima, nangyari ang insidente noong Huwebes ng nakaraang Linggo. Ngunit kahapon, formal na siyang nagsampa ng kasong rape laban sa suspect na isa umanong ex-convict. Ayon sa salaysay ng biktima, dati na umanong customer ng naturang tindahan ng suspect kaya di niya akalaing gagawin ito sa kanya. Nakilala na rin ang mga otoridad ang suspect na si Clark David Tejido na patuloy na hinahanap ng mga otoridad.
2: Na-identify na rin siya karon. In fact, nahanaganin na to ang kompleto na mga bilis siya karon ang katong CCTV dito sa mga establishmento. Nakuha na to iyang identity. Ang kulang na lang karon is malocate na to sa ato ang mga investigador kay napakaroon yung mga hot pursuit operation. So hopefully, ma-locate siya o araw mapasakaan na to magkasa.
7: Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
6: Nanindigan si dating Department of Health Undersecretary Dr. Vicente Belizario Jr. na ligtas sa mga gamot ng pampurgan na ibinigay sa mga paaralan. Ayon sa kanya, taong 2006 pa nang simula ng DOH ang programa ng pagpupurga sa mga batang edad na sa 1 hanggang 19 na taong gulang. Sabi pa ng dating DOH official, normal na magkaroon ng side effect ang pampurga tulad ng ibang gamot, ngunit hindi kabilang sa side effect nito ang pagkamatay. Iginiit din ni Belizario na mas maiging hintayin muna ang resulta ng opisyal na investigasyon ukol sa pagkamatay ng grade 4 student matapos siyang sumailalim sa deworming activity.
8: Yung mga side effect po ang mga gamot. Subalit, ang mga pampurga po ay proven safe. Mild and transient lang po ang mga side effects niyan. Nakonektado sa mga batang binubulate. Pagka binubulate po ang bata, mas maraming side effect. Ngayon, ang side effect po ay hindi nakakamatay. No, ang side effect ay hindi kasama ang pagkamatay. Wala pong alam anywhere in the world kung saan ginagawa ang deworming. Hundreds of millions of doses na po ang naibigay na pampurga sa Africa, sa Asia, no, at sa South America, na wala naman po kinukwento na nakakamatay ang pampurga. Kasi po kung nakakamatay ang pampurga, hindi na po natin ginagawa yan.
0: Plano ng Malacanang, nataasan ang multa sa mga pasaway na nagtatapo ng basura sa hindi tamang lugar. Layo nitong pairalin ang disiplina ng mga Pilipino. May umarangkadang balita si Justine Ignacio.
9: Nagpaalala si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa mga nagtatapo ng basura sa hindi tamang tapunan na siyang nagdudulot ng mga pagbaha. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na paglilinis ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga daluyan ng tubig. Ayon kay Castro, papanagutin ang sinumang mahuhuling nagtatapo ng basura sa hindi tamang lugar. Matapos mahuli ang ilang nagtatapon ng basura sa creek o sa bintana mula sa umaandar na sasakyan.
10: Kapag nahuli kayong nagtatapon ng basura, papanagutin kayo. At sa ngayon ay pinag-uusapan na nalikhain o lakihan ang penalty para sa mga pasaway na nagtatapon ng basura kung saan-saan lang. Itabi ang inyong basura at i-dispose ng tama.
9: Para sa estudyanteng si Errol Noprada, sang-ayon siya sa panukalang ito. Marami naman na anyang mga paalala na nakakalat sa iba't ibang lugar tungkol sa pagtatapon ng basura, pero hindi naman ito nasusunod ng karamihan.
11: Hindi naman mahirap magtapon ng basura sa tamang tapunan eh. Or if maliit lang yung basura mo, pwede mo naman ilagay sa bulsa tapos throw it somewhere else, di ba?
9: Coffee vendor naman na si Trish Adem, naranasan na ang epekto ng dulot ng mga basura matapos silang bahain sa Tondo, Maynila. Kaya para sa kanya, dapat lang nalakihan ang penalty para sa mga pasaway.
12: Tama naman. Dapat lang magmulta yung mga hindi marunong sumunod. Oh, lalo doon sa lugar namin sa Tondo. Laging baha doon dahil nga sa mga basurang mga kanal nakaharap.
9: Sa pinakahuling ulat ng MMDA nitong umaga, nahakot ng ahensya ang 3 cubic meters ng basura at burak na humarang sa daluyan ng tubig nang maglinis sila sa Makiling Creek sa Quezon City.
10: Kung hindi man po kayo makatulong sa paglilinis ng mga drainage, ay huwag na pong maging sanhi ng pagbaha. Tumulong na lang po kayo.
9: Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Inilipat na sa Quezon City Jail Male Dormitory si Senator Rodante Marcoleta alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ito ay matapos magsumiti ng report ang PNP General Hospital ng medical findings ng UPPGH sa kondisyon ng kalusugan ni Marcoleta. Batay sa medical report, normal na ang findings ni Marcoleta kaya't hindi na niya kailangan ng hospital arrest. Mula sa Sandigan Bayan, dinala sa BGMP Jail Facility sa Payata si Marcoleta at hindi na ibabalik sa PNP PGH sa Camp Crame. Tiniyak naman ng Bureau of Jail Management and Penology may sapat silang mga tauhan na kayang magbantay at tumutok sa mga pangangailangang medikal ng senador.
0: Trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumaas batay sa pinakahuling resulta ng Social Weather Station Survey.
6: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
13: So bakit nga katawa ko talaga napakasakit? Mga binti ko, pati mga daliri ko sumakit. Hindi ka nga makatayo.
14: Sa pagpasok ng Burma, mas nararamdaman natin ang pagpapalit ng panahon mula sa habagat papunta sa Amihan. Kalakip ng pagpapalit ng panahon ang pagiging uso ng seasonal flu gaya ng influenza-like illness o malatrangkasong sakit. Ilan sa mga sintomas nito ay pamamaga ng lalamunan, baradong ilong, pananakit ng ulo at kasukasuan, pagkaranas ng ginaw, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Hindi dapat mabahala sa influenza-like illness dahil maaaring malabanan ito. Para trangkaso bye-bye, maghugas ng kamay, magpahinga sa bahay at kumain ng prutas at gulay. Tandaan, tamang impormasyon, healthy lifestyle at maagap na pagpapagamot ang makapagliligtas sa atin sa anumang sakit. Ito po si Sec. Tedder Bosa nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
15: Delivery! Maria Jose!
16: Akin yan? Ang laki ng box!
15: Surprise!
16: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
15: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
16: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
17: Pag-ibig Fund, solid
18: kaban! Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
23: Dahil hindi tumitigil ang balita,
22: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
23: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita.
6: Sa day 6 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, pakay ng korte na desisyonan ang pagpapasabina ng prosekusyon sa bank, AMLAC at tax records ng Vice Presidente. Pero bago yan, nagsalita muna ang ilang senator judges patungkol sa ilang investigasyon at kasong kinakaharap ng ilan sa kanila. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
24: Jack, sa mga oras nga na ito ay adjourned na ang paglilitis ng impeachment case ni VP Sara Duterte ngayong araw. Pero bago yan, hindi agad nakapaghain ng oral arguments ang prosecution at depensa pagdating nga doon sa usapin ng pagpapasabina ng financial records ng Vice Presidente. Ito ay dahil doon sa manifestation ni Senator Robin Padilla patungkol doon sa tila timing ng ilang mga reklamo at kasong kinakaharap ng ilan sa kanilang mga kasamahan sa minority bloc.
25: Hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman sa akin at kay Senator Alan Peter Cayetano.
24: Sa paglilitis noong Lunes, niling ng prosekusyon na paagahin ang pagsalang sa witness stand ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sana noong Martes, pero naudlot ito sa pag-alma ng ilang Senator Judges, kabilang na si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Kahapon naman lumabas sa isang interview ni Matibag ukol sa or lumabas ang interview ni Matibag ukol sa pagbuo ng task force na mag-iimbestiga sa mga umano'y anomalya sa bidding at 10 billion pesos congressional insertions para sa 2019 Southeast Asian Games. Matatandaang si Cayetano ang nagsilbing chairperson ng Philippine SEA Games Organizing Committee noong 2019.
1: It's a malicious... My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Di-investigahan mo, tingin mo may mali, di-investigahan mo, but it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag, patatawag siya sa Monday. Ano, intimidate mo ako? Hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo.
24: Ito nga ay sinigundahan naman ni Senator Judge Pia Cayetano, kaya't ipinalabas sa korte kanina ang nasabing interview ni Attorney Matibag.
2: There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated.
24: Jack, matapos nga ang mga ito ay nagpatuloy na sa 15 minutes oral argument ang prosecution sa pangunguna ni Attorney Chel Jocno at para naman sa depensa si Attorney Michael Poa. Pagkatapos nito ang 10-minute rebuttal stage ng parehong kampo. At pagsapit ng alas 5 ng hapon ay nagbalik na mula sa recess ang korte kung saan sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na sa Lunes, July 20 na isasagawa ng mga Senator Judges ang pagtatanong sa prosecution at depensa. Merong 10 minuto ang mga Senator Judges para tanungin ang parehong kampo. Isinaad na rin ang prosekusyon na si Attorney Melvin Matibag na ang kanilang huling testigo para sa 4th Article of Impeachment. At sa July 21, Martes ito sa salang. Ihaharap na ng prosekusyon sa Miyerkules, July 22 naman, ang unang testigo para sa Article 1 Confidential Funds. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Jack.
6: Again, Angela, yung sa 20, ano yung magaganap? Dahil kung sa 21 pa si Matibag, tama ba Tuesday? Sa 20, sino yung sasalang or ano yung gagawin sa impeachment court?
24: Jack, sa July 20, ipagpapatuloy yung pagtatanong nga ng mga Senator Judges patungkol dito sa pinagdidebatihan o yung pinagdebatihan kanina na pagpapasapina noong financial records ng Vice Presidente. So dito, paglalaanan ng oras or bibigyan ng oras ang mga Senator Judge na magtanong sa parehong kampo. No? Kaya yun ang inaasahan mangyayari kung kaya't wala munang testigo na ihaharap ang prosecution pagdating ng Lunes. Jack?
6: In-announce ba nila kung executive session to or hindi naman or wala pang desisyon tungkol dyan?
24: Jack, wala pang desisyon pagdating dito, no? Pero we're expecting na magiging pareho ang senaryo ngayong araw doon sa magiging senaryo pagdating ng Monday kung saan ay pepresenta, no? Dahil kailangan makita rin naman ng publiko ang mga katanungan ng Senator Judges at mabigyan ng publiko ng pagkakataon na marinig ang sagot ng prosecution at depensa kung bakit kailangan or bakit kailangan or hindi kailangan na ipasabina ang mga nasabing dokumento. Jack?
6: Okay, sige. Maraming salamat, Angela Babad. Kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na bubuo siya ng task force na mag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa bidding at pondo ng mga proyekto noong 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Ayon kay Matibag, bubuuin ang task force ng Financial Investigation Unit at Special Action Unit ng NBI. Nakatanggap kasi sila ng bagong impormasyon at dokumento tungkol rito. Kabilang sa kanilang iimbestigahan ang bilyong-bilyong piso na ginasusumano sa SEA Games Sports Complex kung saan isang pribadong kumpanya ang napaulat na nakatanggap ng 10 bilyong piso sa pamamagitan ng congressional insertions. Bukod dito, napag-aralan din ang kontrobersyal na 50 million peso SEA Games Cauldron Project. Makikipag-ugnayan ng NBI sa Securities and Exchange Commission, Commission on Audit at iba pang ahensya bilang bahagi ng investigasyon.
0: Pumalag ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na imbento lamang ang mga ebidensya laban sa kanya sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
3: May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke.
4: Mula sa bidyong ito na ginamit na ebidensya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ang katagang no joke ay hindi napanindigan sa bago niyang pahayag. Hindi raw totoong may kinontrata siyang asasin para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Taliwas sa sinabi niya sa video. Dahil dito, tila nilekturan siya ng kapwa-abogado na si Palace Press Officer, Communications Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa Palasyo ngayong araw.
10: Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at gina-justify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nag-justify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional.
4: Pumalag ang palasyo matapos sabihin ng depensa na hindi ito maituturing na grave threats kasi sinagot lamang umano ni VP Sara ang mga katanungan sa kanya noong oras ng media briefing.
10: Ang pinag-usapan natin dito ay buhay ng Pangulo, buhay ng Head of State ng Pilipinas. At ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao, Vice Presidente, na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Hindi pa ba assassination plot ang pinagsasabi ng Vice Presidente noon? Kung hindi, ano yun?
4: Pinaalalahan na naman ni Castro ang mga tumatayong senator judges na maging maingat sa kanilang mga pahayag o mga binabatong katanungan na tila dumidepensa sa mga paratang laban sa Vice Presidente.
10: Dapat ang katotohanan ang lumabas dito, ang katotohanan para sa taong bayan. Huwag natin palabuin ang kwento para lang magligtas ng sino man. Katotohanan ang nais ng mga kababayan natin dito.
4: Una lang sinabi ng Malacanang na hindi kailangang mag-monitor ng Pangulo sa impeachment trial. Pangalawang araw ngayon ng working visit ng Presidente sa Singapore at nakatagdang bumalik sa bansa bukas. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Puntahan na natin ang mga talakayan sa impeachment at iba pang maiinit na issue. Makakausap natin si Dean Ederson Tapia ng University of Makati. Magandang gabi po, Dean, at welcome back sa Arangkada Balita.
5: Magandang gabi, Ninya, at salamat ulit sa muling pag-iimbita.
0: Attorney Tapia, I'm sure tinututukan mo rin ang impeachment trial ni VP Sara. Ano po ang masasabi ninyong maibibigay mo na grado so far sa prosecutors at sa defense base sa mga napanood po ninyo?
5: Mukhang mahirap na tanong yan kasi mataas ako magbigay ng grade eh. Pero seriously, mukhang mas mataas yung grade ng prosecution kaysa sa depensa. And to be fair, kasi panahon pa naman nila ngayon para magpresenta ng ebidensya, no? So, kumbaga yung bola nasa kanila ngayon. And so far, sa mga nakita nating performance ng parehong panig, mukhang nakakalamang yung defense, yung prosecution sa ngayon, Ninya.
0: At mismong si Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang pumuna sa private prosecutors at sa defense team dahil raw sa sistema ng mga tanong nila. Hindi raw ba nalilihis na sa issue o pinalilihis ang issue ng pagbabanta o accountability ng pangalawang pangulo? Ano pong masasabi niyo dyan, Dean?
5: Well, that's a very important observation na matagal ko na rin namang sinasabi, no? Totoo at maliwanag yung posibilidad na magkaroon ng over-judicialization nga doon sa proseso, no? Kasi alam naman natin na legal itong proseso at constitutional na process din ito, but it's also political. And at the same time, ang pinaka-importante dito ay kung ano yung taya ng taong bayan. Kaya dapat hindi natin sila i-exclude from the process. If we become too technical with the issues, ang makaka-relate na lang dyan, makaka-isip din na lang sa proseso, yung mga abogado. But the impeachment was never designed to be an opportunity for lawyers to display their legal skills. Kasi ang mahalaga dito, Ninya, ay kung ano ang magiging opinion at panic ng taong bayan.
0: Sobra nga sila minsan pong technical na yung ibang tao ay hindi na nga nanood. Hindi na nila tinapos. Mismo yung mga senador at iba pang tao dyan sa gallery, minsan nawawala. Eh, hindi ho ba? Parang pati sila ay hindi nila kayang upuan yung 6 hours, for example, na di ba puro objection lang or di ba puro ganun lang. Parang very obvious naman eh. Sinabi ba niya itong mga katagang ito o hindi? Pero ang dami pa nang tinitingnan. Hindi ho ba?
5: Kaya nakaka-lookfot yung aspeto na yun, Nina, kasi nalilihis tayo dun sa tunay na issue eh. Kasi ang issue na naman talaga dito pinag-uusapan natin ay yung fitness ng vice president para magpatuloy sa kanyang posisyon, no? Lahat ng mga binanggit

0: dapat dun sa OA na level na to the extent that it will already exclude the public. Okay. No? Yung binabanggit mo kanina na mga tao sa gamit, nawawala. At hindi rin ako magtataka kung yung mga nanonood sa kanilang mga bahay, nag-tune out na din, ika nga, dahil masyadong matagal, masyadong technical yung proseso niya.
1: Hindi ho ba sinasadya para talagang mawalan ng interest yung iba? Ano po masasabi nyo dyan?
0: Well, kaya nga, no, kahit na ganun pa, hindi pa din yun dapat na maging excuse, no? Kaya ako, I agree with the decision of the prosecution na huwag na nating i-belabor itong issue na to. Hindi na kailangan i-present pa si Attorney Zulaika Lopez, hindi na kailangan pang i-present pa si Captain Bello, kasi ano pa ba naman ang kailangan patunayan doon sa grave threat? Even before the impeachment started, nakita na natin lahat yun eh. At hindi naman yan pinasubalian kahit kailan, no? Meron lang silang mga excuses katulad ng sinasabi na bungso ng damdamin, na keso sumasagot sa tanong lang. But it does not depart from the fact na talaga namang binanggit ni Vice President Sara Duterte yung mga kataga na yun at marinig nating lahat yun. Ngayon, whether that constitutes an impeachable offense is something that has to be decided upon by the senator judges later on. No?
1: Alright. Wala pa namang nagde-desisyon kung guilty o hindi ang pangalawang pangulo. Pero sa tingin mo, maipapakita ba sa impeachment court ang mga ebidensya na magiging basehan ng pagpapasya ng senator judges?
0: Well, yan ang hope natin na niya, no? Kasi nung bago magsimula itong impeachment process na to, nung minsan natanong ako kung ano ba ang dapat na maging pamantayan ng taong bayan, ang sinabi ko palagi ay tignan ninyo kung sino yung partido na utulong sa atin para mailahad yung katotohanan at kung sino naman yung gagawa ng lahat ng paraan para itago yung katotohanan. Kasi sa tingin ko napaka-epektibo at napaka-importanteng pamatayan yun para malaman natin kung sino ba talaga ang kakampi ng katotohanan at sino yung gustong magtago o inibing yung katotohanan. At yun lang naman talaga ang ultimate na objective ng taong bayan, yun niya eh.
1: Okay. Attorney Dean, maiba po tayo. Si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ay itinutulak ng gobyerno na gawing state witness. Sa tingin niyo po ba credible siya? Dahil sinasabi nga na hindi naman siyang least guilty o halos walang bahid. Kay dating Secretary Bunoan po kasi dumadaan halos lahat ng kontrobersyal na proyekto and obviously siya yung chief ng DPWH. Ano po ang masasabi niyo dito?
0: Well, I would strongly caution against it, no? Kasi, diba, laging binabanggit ng mga ilang mga observers na dapat ay tuloy pa din yung investigation at saka yung pagkakaso dun sa blood control. And I agree with them. Ang sinasabi ko nga palagi, let the axe fall where it may. Dapat walang sinuhin. Ngayon, kung magkakaroon ng hindi malinaw na pamantayan para gawing state witness, ang isang testigo katulad ni Secretary Bunoan, magkakaroon ngayon ng kabawasan ng kumpiyansa ng taong bayan sa proseso. Kaya, sino ba yung more guilty than him? No? So dapat yan, mas maliwanag nilang mailahad at para magkaroon ng justification yung pagiging state witness niya na sa ngayon, hindi ko pa masyadong makita.
1: Opo. At ito pa po nga papalit-palit na pahayag ng mga dating bodyguards ni Zaldico. Dapat para ubang bigyang pansin ang mga pahayag nila?
0: Well, siguro nga dapat yung ang pagtingin natin dyan instead of allowing us sana na malaman yung katotohanan, parang mas lalong gumulo, no? Nung pinakikinggan natin yung mga testimonya nila, parang masyadong nakadepende kung kanino pumapanik yung mga aakusahan nila na we-weaponize tuloy. Kapag ka ikaw ay pumapanik doon sa ikangay mga handler nila, safe ka. Pero pagka taluwas doon sa interest ng mga nag-handler sa kanila, biglang kasama ka na doon sa mga nakatanggap ng maleta. Paano mo naman paniniwalaan yun, no? So, hindi pa pwedeng ang katotohanan ay depende sa kung sino yung nag-handler sa'yo. At overall, doon sa mga testimonya ng mga so-called maleta boys na yan, nawawalan ng kredibilidad kasi pabago-bago, papalit-palit, at bukod doon, nakadepende sa kung sino yung inaayunan ng mga umahandle.

0: sa kanila.
1: Opo. And sir, kahapon, makailang ulit tinatanong ang papel ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. At patuloy siyang kinakastigo kahit wala naman daw anumang ebidensya. Ang ganitong sistema ba ay makakatulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa kanyang pamilya?
0: Ang importante niya palagi is we follow the evidence. Evidensya lang. So thus far, wala pang naipapakita ng matibay na evidensya laban dun sa former speaker. So, mahirap naman na maging ika nga, escape vote siya dahil kamag-anak ng Pangulo, eh, lahat na ng bintang sa kanya mo ibabaling. Hindi rin yun nararapat para sa demokrasya. So, balit, kung magkakaroon ng ebidensya na meron siya talaga kinalaman dyan sa flood control anomaly na yan, eh, dapat isama siya sa investigasyon. Pero so far, sa mga napanood natin at mga nakita natin, sa tingin ko, eh, wala pang sapat na basihan para sabihin natin siya yung ika nga mastermind. Kasi ginagawa natin pelikula itong legal na usapin na to niya. Eh, no? I think we have to avoid that. Ipangpatuloy na lang yung kaso at meron na mga pangbahalaan na in charge dito, and I think constitutionally mandated functions.
1: Alright, maraming salamat. Dean Ederson Tapia ng University of Makati.
2: Samantala, nanindigan ng prosecution panel na kailangan mabusisi sa impeachment trial ang financial records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manz Carpio. Live mula sa Senado, may umarangkad ng balita si Mari Ocampo. Mari.
3: Jack, dalawang motion nga kaugnay sa financial records ni VP Sara ang sinubukang tugunan ng Senate Impeachment Court ngayong araw. Matapos nga kasing atasang ibalik ang green box sa BIR, patuloy pa rin ang prosecution na ilabang mapasama. Now, itong mga tax records ni VP Sara at kanyang asawa bilang ebidensya sa ikalawang article of impeachment.
4: Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito?
3: Ito ang naging hamon ni House Prosecution Member at Takbayan Partylist Congressman Chel Jocno sa mga miyembro ng Impeachment Court ngayong Miyerkules. Hinikayat ni Jocno ang korte na gamitin ang constitutional powers nito na magkaroon ng access ang prosecution sa financial records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manz Carpio. Mahalagang piraso rin ang ebidensya, mga nasabing dokumento para suportahan ang ikalawang article ng impeachment na tumatal lakay sa unexplained wealth ng bise. Ayon sa prosekusyon, kinikilala ng bank secrecy law bilang exemption ang impeachment proceedings pagdating sa confidentiality ng bank deposits.
4: The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued.
3: Hindi rin totoo na irrelevant ang mga bank, AMLAC at tax records ng bise na nangyari bago siya maupo bilang ikalawang pangulo ng bansa.
4: Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan.
3: Bago pa man ang pagsisimula ng oral arguments, una nang sinabi ni House Trial Spokesperson Z. Alonto Adyong at Private Prosecution Member Attorney J. Tolosa na kinakailangang may point of reference para patatagin pa ang alegasyon ng hidden wealth ni VP Sara.
5: If we don't start, for example, providing evidence throughout the years kung saan nag-umpisa yung accumulation of wealth, so there has to be a point of reference, no? Whether anong year ba yan? Anong taon na ba yan? It does not matter, no?
3: Paalala ni Jocno, hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong bagay sa impeachment court. Sa panahon ng trial kay dating Chief Justice Renato Corona, tinanggap ng korte ang mga ebidensyang nakalap bago pa man siya maging hukom.
4: If I'm not mistaken, it was Senator Judge Alan Peter Cayetano who said that records of initial deposits are among the quote-unquote opening documents that should have been brought to the impeachment court.
3: Binigyang diin din ni Jocno na batay sa mga naunang desisyon ng Korte Suprema ang pagtukoy kung ano ang maituturing na impeachable offense ay isang usaping pampulitika na ipinagkatiwala ng konstitusyon sa lehislatura. Er-
6: Jack, paglilinaw pa nga no ni Jokno, nakaangkla itong kanilang Sabina request doon sa constitutional duty nga ng korte na magdesisyon base lamang sa katotohanan. Kaya nga pakiusap nila no sa impeachment korte, i-exercise nila itong otoridad nila sa bagay nga na ito. Samantala naman, Jack, no, next week grinant ng Senate Impeachment Court itong Sabina ng prosecution no para sa mga witness doon sa Article 1 o confidential o magtatalakay sa confidential funds ni VP Sara no. Kasama nga diyan ang isang opisyal mula sa House of Representatives at mga opisyal mula sa Land Bank para nga i-clarify at i-verify ang ilang financial documents ng Vice. Ngayon, Jack, no, kung matatandaan natin doon sa pre-trial order, napakarami na mga witness yung nakalista para sana sa grave threats, no? Pero dahil nga tinuldukan na nila ang pagtalakay sa grave threats at winidraw na nga sila Attorney Zuleika at Captain Bello, ilang pang mga testigo o nakatakda sanang tumestigo sa korte tungkol sa grave threats yung kanilang pinull out. Kabilang nga dyan ang isang representative mula sa PNP Firearms and Explosives Office para nga mag-testify sa firearm ownership sana ni VP Sara, dalawang miyembro ng press conference na present noong November 23, 2024 press conference ng Vice, si Sheriff Abe Andres na sinuntok ni VP Sara noong 2011 noong opisyal pa siya sa Davao City, at isang psychiatrist nga na magte-testify sana doon sa state of mind ni VP Sara. Ngayon kung matatandaan nga natin ang grave threats, meron siyang 11 trial dates sana, no? Pero ngayon, 2 weeks lang yung nagamit para matalakay ito. Itong sa confidential funds, merong 31. Ngayon titignan natin sa mga susunod na araw kung magagamit ba itong 31 trial dates na ito o ilan lang ang magagamit sa mga date na ito. Jack?
2: Okay, maraming salamat, Mari Ocampo. Painit ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Masimayin nga natin ang mga issue. Makausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, at Attorney Bukoy.
7: Magandang gabi sa iyo, Jack, at salamat sa inyong paanyaya.
2: Attorney Bukoy, una, ano yung assessment mo? Tapos na officially itong ikalawang linggo ng impeachment trial. Kontento po ba kayo sa nagiging takbo?
7: Para sa akin, no, ang tingin ko talagang kontento ang prosekusyon. Sapagkat malinaw ang pagkakalahad ng testimonya ni Attorney Lotok. Pinagtibay niya ang kanilang konklusyon sa kanilang naging investigasyon at hindi natibag ito ng depensa anuman yung kanilang ginawang pagsisikap na tibagin ito. Mm-hmm. Sa halip ay lalo pong pinagtibay pa ng mga katanungan ng depensa at ng mga katanungan ng ilang senators judges at lalong nadiin yung ang ating pangalawang pangulo.
2: And attorney, ganito, no? Kasi nakukuha ko yung ako, hindi ako abogado, pero ang basa ko nga, kung ako yung, dahil ako nag-monitor ako na itong impeachment trial, successful ang prosecution para patunayan na talagang nag-exist yung video. Kasi nga, hindi na ito deny actually no kabilang kampo. So, inuungkat na lang nila kung ano yung konteksto. Tama po ba?
7: Tama po. Itong naging testimonya ni Attorney Lotok ay susog dun sa naging identification o pagtukoy ni Agent Kalilong. Mm-hmm. Ang pagkakaiba ho dito ay nagkaroon siya ng pag-usisa kung ano ang nilalaman nito. Unang-una, ng ebidensyang ito ay hindi AI, hindi ito doktor, hindi ito splice, at ito ay tunay. At gaya na banggit nyo, hindi naman ito pinabulaanan o tinangkang pabulaanan ng depensa. Pangalawa, malinaw na noon pa hanggang ngayon nung ito ay ipalabas sa impeachment trial na talagang matindi yung ginawang banta at pagmumura ng pangalawang pangulo. At ito ay hindi conditional. Kung naalala nyo, tinanong ni Senator Judge Cayetano, So ito bang pagbabantang to ay conditional? Ang sagot niya ay hindi ho, absolute. So malinaw na unang-una, hindi may mapapabuloanan na nagkaroon ng press conference, nagkaroon ng video na pinagtibay, nagkaroon ng pagbabanta, at itong pagbabanta ito ay laban sa buhay ng tatlong mataas na opisyal.
2: Mm-hmm. And yun nga ho, eh, gano'n ba ka-importante pa dapat kung ang pinag-uusapan dito ay threat, although ito yung betrayal of public trust, pero gano'n pa ba ka-importante yun, dapat may konteksto pa ito? Di ba kung tutusin, ang pinapatunayan lang ay kung binigkas ba niya yung mga salita na yun?
7: Yun ang konteksto na gusto nilang pinagsisikapan nilang palabasin na ito ay bugso ng damdamin, ito ay parang protektahan yung kanyang chief of staff. Ito ay walang katuturan doon sa pagbabanta eh. Sapagkat kung ang konteksto nito ay dahil ito ay pinoprotektahan niya yung kanyang chief of staff, hindi naman niya kinakailangan magbanta. Yung pagbabanta ho ay nanggaling sa kanya, kusang loob niyang ginawa. At sinabi, at sumasagot lang ako sa tanong nung nag-i-interview, yun o naman tanong eh, hindi naman sinasabi kung magbabanta siya o hindi eh. Kusang loob siyang nagbanta na hindi naman kinakailangan. Ngayon, tinukoy ho nung ating testigo, nitong testigong si Attorney Lotto, kung ano yung naging kasaysayan bago namuo itong pagbabanta. Yun ho ang kanyang mga public statements ng dalawang pagkakataon ng October, pati noong November 23. At hindi lang yun, matapos yung pagbabanta, muli niyang inulit pa yan sa dalawang hiwalay na pagkakataon.
2: Oh. And ito, Attorney, ganito, no? Napansin ko rin nung pinlay ng defense yung video ay pinili, medyo questionable yung mga pinili nilang cuts dun sa video eh. Parang ibang narrative na nga yung pinali na dun yung 20 pesos na bigas ng Pangulong Marcos, then nandun yung sinasabi namimigay ng pera ang dating House Speaker. Tila hindi ba parang nalilihis or pilit nilang nililihis yung issue mula dun sa actually nga pinag-uusapan, which is yung pagbabanta.
7: Yan o ay talagang paglilihis at pagtalakay ng mga usaping nasa laylayan ng impeachment. Wala ho yung kinalaman. Wala ho yung kinalaman sa usaping ito.
2: Parang inaano nila, Attorney, yung emosyon eh, no? Parang mahilig po sila sa ganun eh. Makikita mo talaga yung optics, yung ginagawang pagiging agresibo.
7: Parang pinapalabas nila, ang pangalawang pangulo ay tao lamang na siya isang ina, siya isang babae, siya isang kaibigan.
2: Tsaka tingin,
7: they try to humanize it. Pero ang hindi may tatatwa dyan, ang hindi may kakaila, ay yung kanyang tahasang pagbabanta. Hindi may kakaila yan.
2: Kaya nga ho, ang dami pang yung mga technical issues. Ito si Senator Robin Padilla ay kinuekosyon pa yung credibility at gumagawa pa ng issue tungkol kung saan nanggaling si Attorney Lotto, kung paano siya napunta doon sa posisyon na yun, which is parang pang inisip mo naman ay hindi naman relevant sa kaso.
7: Uulitin ko ho, muli, walang katuturan na naman ang mga katanungan ni Senator Judge Padilla. Yung tinatanong niya, ikaw ba ay may kaalaman tungkol sa Islam? Ilang beses ka na ba na-promote? Wala hong katuturan niya sapagkat yung kanyang mga naging promotion, bago pa siya nag-imbestiga dito sa pagbabantang ito ng pangalawang pangulo.
2: And Attorney, ganito, no? Ito medyo marami nang nababagalan dito sa takbo kasi nga kumbaga dalawang witness pa lang ay umabot na ng dalawang linggo. Tingin nyo papayag yung impeachment court na mailabas pa ang kabuuang ebidensya? Kumbaga lahat ng ebidensya, lalo na pag pumunta na tayo dun sa confidential funds, yung unexplained wealth, anong tingin nyo po?
7: Kusa na hong pinutol ng o pinaigsi ng prosecution ang kanilang paglalahad ng o presentasyon ng katibayan patungkol sa dito sa betrayal of public trust sa Commission of High Crimes sa pamamagitan ng pag-atras nila nung iba pang testigo na ayon sa kanila ay hindi na kinakailangan kasi corroborative na lang. Malinaw na ang naging paglalahad ng ebidensya at para sa kanila ay sapat na ito. Upang itaguyod o suportahan yung kanilang unang artikulo ng Great Threats.
2: Opo. So ito, tingin nyo po ba dun sa eventually may ilalabas kasama na dyan yung BIR box na sinasabi, yung AMLAC and yung mga bank statements, tingin nyo makikita ito ng publiko?
7: Palagay ko po ay magiging patas naman ang impeachment court sapagkat gayon binanggit ni Senate ni Prosecutor Diokno na hindi itong unang pagkakataon na bubuksan ang mga bank account, hindi itong unang pagkakataon na bubuksan ang AMLA records at hindi itong unang pagkakataon na bubuksan ang income tax returns. Nangyari na ho yan noon, nung previous impeachment trial ni dating Chief Justice Corona at sa iba pang mga naging desisyon ng Korte Suprema patungkol sa secrecy ng bank accounts.
2: Okay.
7: At income tax return.
2: Sige po, may iba lang po ko, no? Ihabol ko lang po itong tanong na to. Up for decision na kasi yung submission ng pagiging state witness ni dating DPW Secretary Manuel Bonoan. Ano, wise decision ba ito ng gobyerno na maggawin siyang state witness? Kung kumbaga may question na sa kanyang credibility. Kasi may nagsabi na dapat din isoli niya kung may nakuha man siyang pera mula dun sa anomaly na yan.
7: Ang yun hong Sandigan Bayan ay pinagpaliban yung desisyon doon sa motion ng ombudsman na gawin siyang state witness at tanggalin siya sa mga akusado. Ngayon po, naintindihan ko ang pag-aatubili ng Sandigan Bayan sapagkat pag ito po ay nangyari, madidiskaril ang ating hustisya, ang ating system of justice. Bakit po? Unang-una, mawawalan ho ng pananagutan si Sekretaryo Bonoan. Dahilan sa at sa halip ay bibigyan siya ng pabuya sa kanyang pagkakasangkot dito sa anomalyang to. Bakit ko nasabi ito? Siya ho ang punot dulo nitong anomalyang to. Siya ang nagdisenyo, siya ang arkitekto nung budget ng public works, nung sinumiti niya ang budget sa Department of Budget and Management. Siya, pangalawa, ang nangasiwa ng pondong ito. Sila ang nagpabid, sila ang naggawad ng kontrata sa mga questionable kontratista at questionable at maanomalyang mga proyekto. Pangatlo, siya po ang nag-aproba ng bayad sa mga kontratistang to. Ngayon, kung inyong maaalala, nagtestigo po itong si Undersecretary Bernardo at siyang itinuturo na pinaka kumita rito ng malaki. Kumita siya ng 3 bilyon dahil sa kanyang komisyon na 15% kada taon. Kaya sa loob ng 4 na taon na siya ang nanungkulan bilang kalihim ng public works, ay nagsusuma po, bumubuo, nakatanggap siya ng 3 bilyon. Kaya ako sinabi na parang may pabuya pa siya sapagkat ang kanyang isosoli, 1 bilyon. Ngayon, lumalabas na siya ang pinakamaysala dito. Yung isa pang punto, ayon ho sa ombudsman, dahil daw may kawalan ng ebidensya laban kay Speaker Romualdez at pati na dito kay Senator Estrada. Kung walang ebidensya, ba't mo pipilitin na ikaw ay makikipagkutsaba, makikipag-usap ka sa isang testigo na madumi ang nakaraan at sangkot mismo sa anumanyang ito? So yun ang pangalawang pamantayan na una ho, yung pamantayan, he should not appear to be the most guilty. Gaya nabanggit ko, siya yung pinakamaysala eh.
2: Opo.
7: Siya yung isa sa pinakamalaking may tinanggap. Pangalawa, yung kawalan ng ebidensya, may iba nang testigo eh. Si Yusek Bernardo na siyang itinuro, at pati na si Bryce Hernandez. So hindi ho katanggap-tanggap ang gagawin ng Sandigan Bayan. Kaya sila nagpasubali. Kaya sila iniurong nila yung desisyon.
2: Okay, naku, maraming salamat po sa inyong insights po. Public Interest Lawyer Attorney Antonio Bukoy. Sir, magandang gabi po at mabuhay po kayo.
7: Magandang gabi din sa inyo at salamat.
2: Iniling ng depensa ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang kahilingan ng prosekusyon na maglabas ng subpoena sa bank at tax records ng pangalawang pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda live. JM.
8: Yes, Jack, alam mo, dalawa ang ipinunto dito ni depensa patungkol nga dito sa isyu ng pagbubukas o pagsasabina nitong mga financial record ni Vice President Sara Duterte. Una nga dyan, yung due process. Iginit ang defense team na para bang hindi dumaan sa tamang proseso ang isinampang impeachment complaint kung saan saklaw dyan ang hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo dahil wala umanong nakalagay na attachment dito. Narito ang payag ni Attorney Michael Foa ng defense team.
9: Balikan po natin kung saan tayo, kung saan nagsimula itong proceeding na ito. I have here with me, Your Honors, copies of the Sabalia and Cabrera complaints. Both filed before the House of Representatives. Both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth. Both with voluminous attachments. Yet not one attach a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single sal-in. In fact, it was only after these complaints were filed.
8: Sabi pa ng depensa, tanging ang mga dokumentong inihain lamang ang nakalagay sa mga sinumbite laban sa pangalawang pangulo. Wala o manong kahit na anong mga pruweba na susuporta sa akusasyon na may hindi may paliwanag na kayamanan si VP. Kung papahintulutan rin umano na isapubliko at buksan ang financial records ng pangalawang pangulo, pwede itong pagsimulan ng fishing expedition. Pangalawa namang pinaliwanag ng depensa ay ang relevance ng hakbangin na ito, tinawag na fatality overbroad o masyadong malawak ang gustong ipakita ng prosekusyon sa financial record ni VP Sara dahil pati umano ang record nito noong alkalde pa siya noong 2007 ay kasali sa ipinapasabpina. Narito ulit ang payag ni Attorney Poa.
9: That is controlling and that is the law of the land. Yet here, Your Honor, today, the prosecution is requesting for documents spanning almost 2 decades. Almost 20 years, dating as far back as 2007. Your Honors, it is a fact na noong 2007, ang respondent ay Vice Mayor pa lamang. Definitely not an impeachable
8: offense. Questionable rin daw ang gusto ng prosecution na dahil pati ang asawa ni VP Sara na si Attorney Mance Carpio ay kailangang ipakita ang mga financial record. Para sa kampo ng defense team, hindi impeachable person si Carpio at hindi kasama sa paglilitis kaya hindi dapat isapubliko ang kanyang records. Binigyang diin rin nila na hindi dapat mabago ang batas dahil sa impeachment. At Jack, ang batas din umano ay dapat maprotektahan ang bawat isang tao. At isa rin sa binigyang diin nila, hindi raw isang kapangyarihan ang impeachment trial para gawing legal ang mga illegal na gawain. At yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jack.
2: Maraming salamat, JM Pineda.
10: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Kamakailan, ginanap ang Blood vs. Duty finale MediaCon kung saan agad-agad nating nakapanayam ang dalawang bida ng nasabing talesere na sina Richard Gutierrez at Gerald Anderson. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives. Sa ginanap na finale MediaCon, ibinahagi ni Gerald Anderson ang mga kinukonsider niya sa tuwing gagawa siya ng proyekto.
11: Lagi ko na pa nirequest din na kapag may gagawin akong proyekto ay sana may social relevance, di ba, sana may mauwi yung audience natin, sana may matutunan.
10: Nagsilbing director din si Gerald sa Blood vs. Duty. Agad nating hininga ng pahayag ang aktor patungkol sa paggamit ng artificial intelligence.
11: Yun yung future talaga natin eh. So, kailangan natin i-embrace yan. At nakasubok din kami dito. I mean, I think it was more CG ata kami. Siyempre gusto natin laging bago at maganda yung pinapanood.
10: Sa nalalapit na pagtatapos, tila nabitin si Gerald sa naging pagsasama nila ni Richard Gutierrez.
11: Bitin, sobra. Kahit kami dalawa eh, sabi na ang dami pa natin sanang pwedeng gawin, di ba?
10: Sagot naman ni Richard Gutierrez sa mabilis nilang pagsasama ni Gerald sa project na ito.
12: It was a great working experience, doing Blood vs. Duty with Gerald. Maayos yung naging takbo ng show namin dahil sa aming dalawa, tutulungan kami.
10: Sa serye, magkasama sila ng kanyang real-life girlfriend, ang aktresa si Barbie Imperial. Kamusta ang dynamics nila sa set?
12: Okay yung working namin, experience din namin. Syempre it helps na magkasama kami sa isang teleserye dahil syempre same yung schedules. We get to know the people that we're working with and we get to help each other also.
10: Samantala, agad nating hininga ng pahayag si Richard patungkol naman sa Incognito 2. Tanong ng marami, kasama pa rin kaya siya sa project na Incognito 2?
12: I think they started filming. Hindi ako updated. So, ako magpapahinga muna ako after this. But I'm not updated with what's happening with Incognito 2.
10: At yun ang unang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista, ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
13: Maraming salamat, Jai Ho.
10: Salamat.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
13: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
14: Mo matapos puhanan ng video at i-upload sa social media ang umano'y pamamahiya sa isang puro na lumabag sa batas trapiko. Impeachment Court, pininig ang mga argumento sa hiling ng prosekusyon na ipasampina ang mga tax at bank records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Manases Carpio. FBI bumuo ng task force para imbestigahan ang umano'y irregularidad sa infrastructure projects na itinayo para sa 2019 SEA Games sa New Clark City sa Tarlac. Senator Alan Peter Cayetano, nanoy chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee, bumalag. Senator Dante Marculeta, kinilipat na sa kustudiya ng Quezon City Jail. Tapos ng tagumpay at mga plano ni Pinay tennis star Alex Iyala, alamin!
15: Everybody on tour, the level is so close. So you really can't let your guard down.
14: Bea Alonzo, ipinasilip ang ilang wedding photos nila ni Vincent Koh.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa krimeng kinasangkutan ng mga menor de edad. Patay ang isang 15 anyos na binatilyo matapos saksakin ng cutter ng 16 anyos na lalaki sa Maynila. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na napagtripan lang ng suspect ang biktima. Exclusive ng Paw Patrol, Jesse Cruzat.
1: Yung anak nila buhay pa eh. Makakasama pa nila. Makikita pa nila. Pero yung anak ko hindi na. Hindi ko na makakasama.
2: Sa iyak na lamang ibinuhos ni Jeneline ang galit at pangungulila matapos mapaslang ang kanyang 15 anyos na anak na si John Kenneth. Sa kuha ng CCTV sa kanto ng Blumentritt at Subridad Street sa Sampaloc, Maynila, pasado alas 9 ng gabi nitong Martes, tumatakbo papalayo si na John Kenneth at tatlo niyang pinsan. Pero inabutan si John Kenneth ng 16 anyos na lalaking may dalang cutter at nasaksak siya sa leeg. Sa lugar na ito mismo nangyari yung pananaksak ng minor de edad na sospek dun sa biktima. Kung makikita nyo dito sa gitna ng kalsada, bakas pa yung mga tilamsik ng dugo dahil nakatakbo pa yung biktima ng ilang metro patungo dun sa malaking puno na yon, papasok sa Santissima Street. Hanggang dun na nga siya bumagsak at tuluyang binawian ng buhay. Nakita pa sa isang anggulo ng CCTV na naglalakad si John Kenneth habang nakahawak sa kanyang leeg, hanggang sa bigla na lang humandusay sa kalsada.
3: Misigaw yung dalawang bata ng tricycle. Narinig ko iba yung boses sa mga bata, sabi ko parang emergency. Kita ko, bumagsak siya dito.
2: Sa imbestigasyon ng pulisya, napag-alamang nakursunadahan lang ng minor de edad na sospek ang magpipinsan na galing sa isang karinderya.
4: Nabanggit lang sa akin na pagtripan lang itong mga bata na ito na habang papauwi sa kanilang bahay.
2: Una umanong tinutukan ng sospek ng patalim ang 14 anyos na pinsan ni John Kenneth, kaya ipinagtanggol ito ng biktima.
1: Ginawa ng anak ko, inawi, tapos kinulak yung ano, yung hinawak na patalim.
5: Pinagtanggol
1: lang. Kinulak lang, parang, tapos sabi, para makatakbo sila, magpipinsan. Tapos sitakuan sila, tapos kinauna niya yung mga pinsan niya.
2: Sa follow-up operation, agad nahuli ng pulisya ang minor de edad na sospek na taga Sampaloc rin.
1: Bigyan lang ng hustisya yung anak ko. Yung nanay, magulang din sila, alam nila yung nararamdaman ko. Buhay yung nawala eh.
4: Yung mga ganitong mga insidente, dapat mapag-aralan na talaga yung batas tungkol dito sa sumasaklaw dito. Kasi pabata na ang pabata yung mga nakakagawa ng krimen. At nakita naman natin sa maraming pagkakataon. Kaya tama yung recommendation na sana mapag-aralan ito.
2: Nasa kustudiya na ng Manila Police District ang suspect na maharap sa kasong murder at grave threats at nakatakdang i-turn over sa DSWD. Nangako naman ang tulong ang kagawaran sa pamilya ng biktima. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
0: Sinaksak at napatay naman ang isang motorcycle taxi rider ng kanyang angkas sa Caloocan City. Tinangay din ang motor ng biktima. Naaresto ang suspect matapos siyang kuyugin ng taong bayan nang holdapin ang isang lalaki sa Malabon City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
6: Pasado alauna ay medyo na madaling araw ng Martes, pinara ng lalaking pasahero ang motorcycle taxi sa Talangka Ali, Kaunaran Village, Barangay 20, Caloocan City. Pero pagbaba sa motorsiklo, inundayan nito ng ice pick sa tagiliran ang rider, kaya nawala ng balanse at natumba. Narinig ng ilang rumesponde ang pagmamakaawa ng biktima habang tumatakbo palayo sa suspect.
7: Nakahiga na po yung rider, pinagsasasaksak po. Sinaksak niya po talaga ng walang awa, parang walang po, hindi po tao.
8: Uy, ano yan? Tapos mamayabi niya sa akin. So, babarilin kita. Sabi ko, sige, barilin mo. Putok mo.
6: Dead on arrival sa ospital ang biktima na kinilalang si Fabio Norberte Jr. Nahuli naman ang suspect sa Malabon City pagkalipas ng ilang oras matapos kuyugin ng taong bayan ng holdapin ang isang naglalakad na lalaki sa Barangay Longos. Na-recover sa kanya ang inakaw na motor at ice pick na ginamit sa krimen. Batay sa investigasyon ng Malabon Police, ang suspect din ang nangkarnap sa isang motor taxi rider sa lungsod noong July 11 ng gabi.
5: Yung una niyang ginawa ay pumara siya ng driver at kinarnap niya. At yun namang nangyari sa Caloocan ay halos ganun din. Pinara niya rin yung motor at kinarnap niya rin. So maaaring yun talaga ang pinakamodus niya. Usually sa mga madaling araw, gabi siya lumalakad.
6: Labis ang galit sa suspect ng magulang ng biktima. Solo parent lang anya ito na nag-iipon para sa autism therapy ng 3 taong gulang na anak.
1: Mag-abroad siya dahil para mapagamot yung anak niya, yung nanay ng bata. 1 month pa lang yung bata, namatay na siya. Ngayon, magbabirthday, wala na siyang tatay. Napakaaga naman yung naulila. Kung sino man yung makakatulong sa amin. Kahit na maliit na bagay, tatanggapin namin.
6: Naharap na sa mga reklamong carnapping, robbery at homicide ang suspect.
9: Bigla lang po, pasensya po sa hindi naman po sinasendya. Patawad po. May po ng tawad sa kanila.
1: Kahit patayin man siya, hindi naman mabalik yung anak ko. Hindi ko siya mapapatawad.
6: Muli namang pinalalahanan ng pulisya ang mga motor taxi rider na kilatising maigi ang pasahero at huwag magpasakay sa mga alanganing lugar, lalo na sa gabi. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
10: Naghain po ng reklamo ang grupo ng mga guro laban sa isang opisyal ng MMDA matapos i-video at i-upload sa social media ang pamamahiya umano sa isang guro na may traffic violation. Nagpaalala naman ang National Privacy Commission sa umiiral na Data Privacy Act kaugnay ng pagkuha at pag-upload ng mga video nang walang pahintulot. Nagpapatrol, EZV.
11: Halika dito. Takbo pa eh.
10: Kuha ang videong ito mula sa operasyon ng MMDA Special Operations Group Strike Force Head na si Gabriel Go. Kung saan sinita at pinahinto niya ang isang nakamotorsiklo dahil hindi naka-helmet ang rider nito.
11: Teacher ka tapos wala kang helmet. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun?
10: Bagamat aminadong may violation ang guro, hindi nagustuhan ng Teachers Dignity Coalition ang inasal umano ng opisyal ng MMDA dahil pinahiya umano ni Go ang guro at binidyohan pa sa kabila ng kanyang pakiusap.
11: Sir, pwede wag din aliyar sa ano? Kaliwa kayo? Sa ano niyo, nakapit.
12: Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo.
13: Although nagsabi na, expressly sinabi na nung teacher na pwede bang wag mo na akong i-video. Binidyo niya pa rin, parang double standard eh. Diba? Pag yung mga maliliit, yung mga mahihirap ay napaka-brusko nung kanyang approach.
10: Dagdag ni Basas, naramdaman ng guro na nalabag ang kanyang karapatan nang makita ang video sa social media.
13: He wasn't expecting na lalabas yung video. Diba? Kasi it happened last Monday eh. Tapos kahapon lumabas yung video. So, syempre, medyo nasaktan.
10: Ayon sa National Privacy Commission, sakop ng Data Privacy Act of 2012 ang pagkuha ng larawan o video ng isang tao dahil ang mukha ay tinuturing na personal na impormasyon. Bagamat bahagi ng tungkulin ng mga law enforcement at traffic enforcement official ang pagkuha ng video sa kanilang mga operasyon, sabi ng NPC, ibang usapin ang pag-upload o pagproseso ng video dahil kailangan ay may basehan ito.
14: Kailangan no, yung pagproseso nyo ay proportionate doon sa purpose nyo. So, kung ang purpose po nila ay maturuan yung publiko doon sa mga videos nila, hindi po ba yun ma-achieve sa mga kumbaga yung instructional video.
10: Posible umanong may nalalabag na batas, lalo na kung hindi nagbigay ng pahintulot ang guro sa pag-upload ng kanyang video.
14: Kung tumanggi yung isang tao sa pag-upload, maaari pong magkaroon ng potential na violation, lalo kung hindi po nila mag-justify yung kanilang pag-upload ng video. Kasi sa situation na to, kung wala silang basihan at hindi nag-content yung tao, kahit po i-blender pa po nila yung mukha ng isang tao.
10: Depende umano sa paglabag ang posibleng kaso. Kung walang batayan sa batas ang pag-upload ng video, maaari itong maituring na unauthorized processing na may parusang isa hanggang 6 taong pagkakakulong at multang 500,000 pesos hanggang 4 million pesos. Pero hindi patukoy sa ngayon kung may nalabag pang alituntunin. Ayon naman kay MMDA Chairman Don Artes, natanggap na nila ang formal na reklamo at na-refer na sa kanilang administration department para sa imbestigasyon. Patuloy namang sinisikap ng ABS-CBN News na makuha ang panigligo. Pinaalalahanan naman ng National Privacy Commission ang publiko na maging maingat sa pagkuha at lalo na sa pag-upload ng video ng ibang tao sa social media at alamin ang kanilang karapatan sa ilalim ng Data Privacy Act. Easily, ABS-CBN News.
15: Dininig po ng Senate Impeachment Court ang mga argumento ng prosekusyon at depensa sa hiling na ipasampina ang bank at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Carpio. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano naman ang naging sa dito ng korte?
16: Bernadette, sa Lunes na hahatulan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na isumpina ang mga records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Carpio. Ito ang napagkasunduan ng mga senador matapos nilang mag-caucus, matapos naman nilang pakinggan ang oral arguments ng prosekusyon at ang depensa. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, nais na mga senador na mabigyan ng sapat na panahon hindi lang para makapagtanong sa darating na Lunes, kundi pati para basahin at pag-aralan ang memoranda o mga komento ng prosekusyon at depensa tungkol sa issue. Bago nito, pinakinggan ng Senate Impeachment Court ang oral arguments na magkabilang panig. Binigyan ng 15 minuto sina House Prosecutor Shel Diokno at Defense Counsel Michael Poa para sa kani-kanilang opening statements at patas na panahon para sagutin ang isa't isa. Ang punto lang ng mga taga-usig, ang bank, tax at iba pang records ng mag-asawang Duterte Carpio ay susi sa katotohanan at pananagutan. Kinontra ito ng depensa na nagsabing hindi pinapayagan sa sistemang legal ng bansa na mag-akusa muna bago maghanap ng pruweba.
17: Simple lang po ang isyung kinakaharap natin ngayong hapon na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihan magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. I repeat, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case.
18: Dapat particularly described po ang nasasaklaw ng subpoena at dapat may direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. When it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. Impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access.
16: Bernadette, iginiit din ang prosekusyon na dapat bulat-latin pati ang records nung hindi pa bise si Duterte, lalo't sinilip din naman ng impeachment court ang records ni Renato Corona bago siya naging Chief Justice. Sagot naman ang depensa, hindi ito dapat payagan.
17: The Vice President's financial activity as Vice Mayor and Mayor of Davao City relates directly to the main fact in issue in this case, her fitness or unfitness to serve as Vice President. Kailangan makita ng publiko at ng mga Senator Judge ang tunay na kulay ng Vice Presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan.
18: It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. That should not be allowed. Your Honors, if a subpoena is not narrowly tailored, it is oppressive.
16: Bernadette, ayon pa sa prosekusyon, maski ang ilang batas gaya ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act, kinikilala ang poder ng impeachment court. Katwira naman ang depensa, may mga limitasyon ng mga batas na nabanggit ng prosekusyon.
17: Kahit ang Bank Secrecy Law po ay sumusunod at tumatalima sa impeachment court, the law explicitly states, and I quote its pertinent portions, "All deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature, except in cases of impeachment." Hindi rin po hadlang ang Data Privacy Act. The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, "should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued."
18: Let's start with RA 9160 as amended by RA 11521, which is the Anti-Money Laundering Act. Meron po bang exception? Wala po. Let's go to Bank Secrecy Law, RA 1405. Hindi porket may exception for impeachment, pwede na kaagad natin buksan ang lahat ng bank records na hinihingi ng prosecution. Why? Because, Your Honor, this exception does not dispense with constitutional safeguards. It does not abolish the right to due process.
16: Bernadette, buwelta ng prosekusyon, hindi naman malalabag ang due process sa hinihingi nila dahil may pagkakataon pang kumontra ang depensa kapag iniharap ito bilang ebidensya at tinukoy ng testigo. Salungat rin ang pananaw na magkabilang panig kung pwede bang ikatwira ng depensa ang hatol ng Korte Suprema sa pagpapabolang visa nito sa unang impeachment laban sa visa noong 2025. Git ng depensa, alam ng Korte Suprema ang kaso ni Corona na maglagay ito ng mga limitasyon sa impeachment sa kaso ng bise noong nakaraang taon. Bernadette, naging sentro nga ng D6 na impeachment trial ang oral arguments dahil nga hindi na isinalang ng prosekusyon sa witness stand sila Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez, at Executive Director ng Legislative Security Bureau ng Kamara na si Captain Belinda Bello. Magpapatuloy nga ang paglilitis sa Lunes. Bernadette?
15: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Iniimbestiga na ng National Bureau of Investigation o NBI ang umano'y mga irregularidad sa infrastructure projects na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games, kabilang na ang New Clark City Sports Complex sa Tarlac. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
19: Bumuo na ang National Bureau of Investigation ang task force na mag-iimbestiga sa umano'y mga irregularidad sa infrastructure projects na itinayo sa 2019 SEA Games sa New Clark City sa Tarlac.
20: Just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa PISCO, yung Philippine SEA Games Organizing Committee, no? We in possession of documents already na meron talagang kailangan imbestigahan. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, that's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, saka financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the BCDA.
19: Ay kay Matibag, iimbestigan ang sinasabing pagkakasangkot na isang private company na nakatanggap ng 10 billion pesos na pondo sa pamamagitan ng congressional insertions sa General Appropriations Act na walang public bidding.
20: Imbestigan namin to. Malaking kaso rin ito. Ano pa yun? Yung sa Caldero na kaso, I think it's ongoing pero sisilipin na rin namin.
19: Ang New Clark City Sports Complex ay itinayo noong 2019 bilang venue ng SEA Games. Naging kontrobersyal ang proyekto, partikular na ang SEA Games Cauldron na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Inimbestiga na rin ito ng Senado noong 2019. Si Senator Alan Peter Cayetano, ang dating chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee of FISGOC. Sa kanyang manifestation sa isinasagawang impeachment hearing kanina sa Senado, sinabi ni Cayetano na misfire ang akusasyon ni Matibag.
21: I had nothing to do with the infrastructure.
3: the chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me, because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? If they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon.
19: Itinanggi naman ni Matibag na may connection sa politika ang kanilang aksyon.
21: Naman ay, hindi naman ako nakikipagbakayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happened siguro na siya involved dito.
19: Pinuntaan din ng ABS-CBN News ang BCDA para hingin ng kanilang panig, pero hinihintay pa namin ang kanilang tugon. Z. Ana Brosio, ABS-CBN News.
15: Healthy body ang inirampa sa isang competition. Sino ang ABS-CBN star sa sumali?
10: Zen Tagulana pero beach ready pa rin ang kapamilya celebrities sa sina Lu Yanong at Sean Dominguez at ibinida nila ang kanilang toned body sa isang fitness competition. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
22: Matapos humataw sa maaksyong eksena ng Roja at Blood versus Duty, inirampa ni Lu Yanong ang kanyang toned at action star physique sa final callback ng fitness competition ng isang kilalang canned tuna brand.
23: I want to bring you guys in my journey to just bring this afternoon gaining confidence through repetition.
22: Sumabak rin si It's Showtime host Sean Dominguez sa callback. Kasama rin sa nag-flex ng fitbods ang kanyang ama na si Joselito Florendo. Pasok si Joselito at Lou sa Final 40 na binubuo ng tig 20 finalists sa male at female categories. Kabilang sa mga pumili ng finalists ang aktres at fitness advocate na si Jasmine Curtis-Smith.
24: Bukod sa physique ng contestant, I have to look for a well-rounded personality. Someone who can represent the brand and speak truly from their heart. Yung hindi memoriado, yung alam niya talaga yung gusto niyang sabihin.
22: Sa kabila ng sunod-sunod na mall tour, hindi pinapabayaan ng BGYO ang kanilang fitness routine para manatili fresh at suwabe sa bawat stop.
25: Meron na kaming kanya-kanyang style kung paano alagaan yung katawan namin.
26: We have training and we work out sa bahay and we sleep early to stay fresh.
22: Sunod na magpapasaya ang BGYO sa Santo Tomas sa July 26, La Union sa August 1, August 2 sa Baguio City at August 8 sa South Mall. Nagbabalik naman sa Filipino music scene si Inigo Pascual sa kanyang bagong single na Ikaw at Ikaw. Sa kanyang guesting sa Oh My God, ikinwento ni Inigo na bagamat tunog love song ang bagong kanta, nagsisilbi itong love letter niya para sa kanyang pamilya, mga kaibigan at supporters.
27: Kasi parang yung message niya, lumipas na ilang taon, kahit anong mangyari, kahit umalis man ako, ikaw at ikaw pa rin uuwihan ko.
28: Parang babalik at babalik.
27: Exactly.
22: Mapapanood ang buong panayam kay Inigo sa bagong episode ng Oh My God tuwing Miyerkules alas 8 ng gabi sa ABS-CBN News YouTube channel. Mapapanood na rin ang Oh My God Lunes hanggang Biyernes sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Sa pagpabalik ng TV Patrol, live-in partner, itinuturing na person of interest sa pagkamatay ng American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter. Estudyanteng namatay matapos uminom ng pampapurga, inilibing na. Tamis ng tagumpay ni Alex Ayala, sinariwa ang one-on-one interview sa bituin ng tennis. Tutukan! Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
29: TZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ang oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: TV Patrol sa DZMM!
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrosyn, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosyn. Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, LG Patrol sa Estrentan. Una sa balita, una sa public service.
28: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
29: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhan.

Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan.

public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Basta AM, MM, TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: pagkamatay ng American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter ang kanyang live-in partner at kapatid nito ayon sa Negros Oriental Police. Masusing iniimbestigahan ng pulisya ang mga pahayag ng live-in partner matapos mapansin ang ilang hindi pagkakatugma sa kanyang mga naunang salaysay. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Walang nakitang senyales sa mga pulis na pwersahang pinasok ang bahay ng pinaslang na American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Taliwas ito sa naunang ulat na nakuha mula sa live-in partner ng biktima na bigla silang pinasok ng tatlong sospek habang nanonood ng telebisyon.
2: When we conducted a thorough investigation, ma'am, it was found out that there was no forcible entry dun sa bahay nila. But there is a part there dun sa bahay nila po, ma'am, na pwede pong maakyat.
1: Nagnegatibo rin sa medical examination ang kinakasama ng Amerikano kaugnay ng unay niyang alegasyon na siya ay minolestya ng mga armadong sospek.
2: Sinasabi niyang dinapos muna siya ng charger cord tapos pinadapa po siya. So doon po sa kiniklaim niya na she was sexually assaulted, it is still under investigation po. Kasi wala pa po nagpuprove po.
1: Dahil sa mga hindi nagtutugma na salaysay, itinuturing ang live-in partner na person of interest sa kaso ng pagkamatay ni Carpenter. Kasama rin sa iniimbestigahan ng kanyang kapatid na madalas umanong pumupunta sa kanilang bahay.
3: She was left unharmed, relatively unharmed. Siyempre, it will pose some questions to the mind of the investigators. We would like to make it clear that the POI are those people who can possibly shed light on the circumstances behind an event or in this case, yung crime. Not necessarily suspects.
1: Samantala, nagbigay pugay si retired Supreme Court Associate Justice Francis Hardeleza kay Carpenter, lalo na sa ambag dito sa makasaysayang tagumpay ng Pilipinas sa arbitral case laban sa China kaugnay ng South China Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni Hardeleza na nagluluksa ang kanilang grupo sa pagpanaw ni Carpenter. Isaan niya si Carpenter sa mga ekspertong iniharap ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague at malaki ang naitulong niya sa pagsulong ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Nananawagan din ng hustisya ang Protect Verde Island Passage Campaign Network sa pagkamatay ni Carpenter. Iginiit nila ang kahalagahan ng pagbibigay proteksyon sa mga environmental defender na inialay ang kanilang buhay sa agham at pangangalaga sa kalikasan. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Inilibing na ang estudyanteng namatay matapos uminom ng pampapurga sa eskwelahan sa 13 Martires, Cavite. Nangako naman ang NBI ng masusing investigasyon sa insidente. Nagpapatrol, Michael Delizo.
4: Inihinto muna ang labi ng grade 4 student na si Rex Mission sa tapat ng Hugo Perez Elementary School bago siya ihatid sa huling hantungan. Kasabay nito ang panawagan ng kanyang pamilya na makamit ang hustisya. Namatay si Rex matapos umanong purgahin sa eskwela sa 13 Martires, Cavite. Giit ng ina ni Rex, malusog at walang ibang kondisyon ang bata. Kaya sinisisi niya sa pagpapainom ng guro ng gamot na albendazole ang nangyari sa kanyang bunsong anak.
5: Hindi ko na siya mahawakan, hindi ko na siya mayakap. Hirap po mawalan talaga ng anak eh. Sakit sa kalooban. Sakit talaga.

0: ako, Rex. Andito lang ako, hanapin natin ng justisya para mapatunayan talaga kung sino may kasala. Kahit mahirap tayo, hanap talaga tayo ng justisya.
1: Matapos isagawa ang otopsiya nitong Martes, nangako ang National Bureau of Investigation ng masusing investigasyon sa nangyari sa bata.
2: Lahat naman po nang pumupunta sa atin, we will investigate. Wala pong maliit o malaking kaso, lahat po ng kaso na darating dito sa NBI ay iimbestigahan po natin nang naayon po sa proseso.
1: Nagpulong ng Provincial at City Health Office, City Hall, School Administration, DepEd at Pulisya para sa multi-agency na investigasyon sa nangyari. July 2, nagpainom ang guro ni Rex ng pampurgang albendazole. Pitong iba pa sa kabuuang 1,824 na nabigyan ng gamot sa eskwelahan ang nakaranas ng adverse effect tulad ng pagsusuka at pananakitang tiyan, pero mabilis ding nakarecover. Parehas ang naranasan ni Rex bukod pa sa mataas na lagnat. July 3, namatay si Rex sa ospital. Septic shock o ang pinakadelikadong antas ng sepsis ang ikinamatay ng bata, bungso ng central nervous system infection.
3: Ang sepsis po, ibig sabihin, may mikrobyo na kumalat sa katawan ng pasyente at hindi nakayanan ng pasyente, ng katawan niya, na labanan ng infeksyon na ito. Ang pampurga, hindi siya nagkukos ng infeksyon.
1: Ang lokal na pamahalaan ang nag-procure ng gamot.
4: I don't think naman na may maling nangyari kasi they all followed the process. Albendazole is a WHO-approved medicine, so it's used nationwide by DOH at DepEd. It's not expired.
1: Hinihintay pa ng LGU ang resulta ng otopsiya, pero lumapit na sila sa pamilya ni Rex para magbigay ng tulong.
4: We just want to clear na kasi may lumalabas na news na our city mayor daw went there to to make a reglo. Hindi po yan totoo.
1: Itutuloy ng Tres y Martires ang deworming program alinsunod sa direktiba ng national government. Ang mga nai-report na adverse events ang kauna-unahan umano sa tala ng lungsod.
4: It's safe, it's effective, it's being done and it's being taken. Previously pa, hindi naman talaga matatanggal yung takot ng mga magulang na dahil dito. Pero again, ang talagang ang pwede naming panghawakan siguro na hindi yan nakakamatay,
3: yes.
4: Kung makakakuha din kami ng autopsy report.
1: Nananawagan ang National Parent Teacher Association sa Cavite na paigtingin ang pagsunod sa protocol at assessment sa mga estudyante tulad ng medical check-up bago ang pagbibigay ng gamot o bakuna. Dapat din umanong ipinapaliwanag ng husto sa magulang ang benepisyo o posibleng epekto ng gamot at kung ano ang dapat gawin.
5: Dapat po yung mga nag-screening po ay yung mga health worker po natin. Kasi po ngayon bibigay lang po ng papel. Sila teachers, bibigay lang po pasalit sa magulang. Parang waiver, papipirmahin.
1: Naging payak ang libing ni Rex dito sa Tres y Martires na dinaluhan ng pamilya, mga kaanak at mga malalapit na kaibigan. Nagkakaisa sila sa panawagang hustisya. Nangako naman ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan na tututukan ang investigasyon sa nangyari kay Rex at hihintayin ang sagot sa ikinamatay ng bata. Michael Delizo, ABS-CBN News.
6: Inilunsad ng Department of Education ang pilot implementation ng National Safe School Summit at Safety Drill sa pamumuno ni Education Secretary Sunny Angara sa Manila Science High School. Kasama ang mga mag-aaral, school staff at lokal na opisyal, layo ng summit na paigtingin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan at magkaroon ng aktibong plano para sa kaligtasan ng mga mag-aaral tuwing may active threat. Ayon kay Angara, parte ito ng mas malawakang paggalaw ng gobyerno kaugnay sa mga nangyaring karahasan sa mga paaralan nitong mga nakaraang linggo. Kabilang sa mga aktibidad ang synchronized lockout, lockdown at mabilisang evacuation simulation ng mga guro at estudyante sakaling magkaroon ng banta sa seguridad sa anumang paaralan.
7: We're really trying to improve our protocols because, you know, meron tayong mga search ng mga bags, meron tayong metal detectors, in some schools may security guards.
8: Alam Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, maalinsangan maghapon ha? Wala bang habagat o sama ng panahon o pwedeng magpaulan?
9: Alam mo, Alvin, tama ka, no? Mainit at maalinsangan po sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon kasi ay mahina ang ating habagat. Wala pong inaasang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang pagsapit ng weekend. At meron ding high pressure area sa mahilagang silangan ng Luzon. Pero meron pa rin mga pagulang aasahan sa hapon at gabi, dala po iyan ng thunderstorm. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 16, Webes, sa Mindanao po, may mga pagulan na umaga pa lamang sa ilang bahagi ng Davao Region, Soxargen at Zamboanga Peninsula. Mas maraming lugar ang uulanin sa Mindanao mula tanghali, lalo po pagsapit ng hapon sa may Zamboanga Peninsula, maging sa may Bukidnon, Maguindanao at lalo po sa Agusan del Sur. At meron pang kalat-kalat na mga pagulan pagsapit ng gabi sa bahagi ng Caraga, Northern Mindanao at maging sa Zamboanga Peninsula. Sa Visayas, may mga daraang pag-ulan maghapon, lalo na po sa mga isla ng Samar, maging sa Negros Oriental at maging dyan sa Northeastern Iloilo bago po ang paglubog ng araw. At sa gabi, maulan pa sa may Central Visayas, lalo na dito sa may hilagang bahagi ng Bohol. Dako naman tayo sa Palawan, uulan po sa buong probinsya mula po iyan hapon at may mga pagulan pa sa Northern at Central Palawan pagsapit ng gabi. Sa Luzon naman, may aasahang kalat-kalat na mga pagulan maghapon sa ilang bahagi ng Bicol Region at ulan na rin sa hapon sa may Mindoro at ilang bahagi ng Central Luzon. Habang hapon ang pagsapit ng gabi, may mga thunderstorms sa ilang lugar sa Cordillera at maging dyan sa Cagayan Valley. Tayo naman po sa Metro Manila, mainit pa rin na panahon ang iiral maghapon at hanggang pagsapit ng gabi ay mababa ang tsansa ng pagulan. Samantala, dahil din po sa kawalan ng ulan sa Angat Watershed, nananatiling mababa na sa critical low level ang tubig sa Angat Dam na nasa 155.98 meters itong Miyerkules ng umaga. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
8: Dinumog si Pinay tennis star Alex Iyala sa kanyang meet and greet sa isang mall sa Makati City. At live mula sa Makati ng Paw Patrol, ang kasama nating si Karen Davila Kidi. Ano-ano mga ibinahagi sa iyo ni Alex Iyala?
10: Hello Alvin, tama ka, nandito tayo ngayon. Nag-uulat ng live sa Glorieta Activity Center sa Makati kung saan isinasagawa ang isang napakalaking meet and greet fan experience kay Alex Iyala. Kung makikita nyo sa live feed ngayon, si Alex ay nasa stage at kumbaga nami-meet niya personally ang mga ordinaryong mamamayan na sumusubaybay sa kanya. Alam nyo, tatlo ang palapag ng mall na ito at lahat ng palapag ay puno ng tao. Ilang oras nang naghihintay ang mga tao dito para lang masilayan si Alex Iyala. May iba na nakaupo sa harap ng stage. Ito'y nakakuha ng ilang mga tickets o di kaya mga VIP guests, pero hindi matatawaran ang dami ng tao na nandito ngayon sa mga second, third, pati yung balcony ng mall para lang mapakinggan, makita, makuna ng litrato si Alex Iyala. At kanina, mapalad tayo, Alvin, at nakapanayam natin ng one-on-one si Alex. Ibinigay niya, ibinahagi ang kanyang mga plano at kung paano rin nagbago ang buhay niya and kahit yung mga struggles ng kanyang journey. Ito ang bahagi ng ating panayam. Alex Iyala, what an honor.
11: The honor is all mine.
10: Oh my, I mean, people are seeing your rankings, the trophies, everything you've achieved. You're making history. But what aren't we seeing?
11: I would say the obvious answer is the hours that I put in. It's not on TV. What happens after tough losses is not on TV. And the people behind me and my success, the people who push me and who give me tough truths and who go through the journey with me.
10: You've had wins and losses. When you win, What do your parents tell you after a win?
11: We are all just so excited, especially the big ones. And even when they're not there, I call them. You know, they are the first people I call. And it's a really good scene. If you see it, it's a really good scene. Yeah.
10: What about losses? What happens when you lose? People don't see that.
11: Every loss is different. Some hit harder than others, and you know, they make you cry. They make you rethink a lot of things. They really sometimes they set you back. But I think tennis is such a humbling sport in a way that you lose so many times that you learn to lose and you learn how to get back from those things. And what's beautiful about tennis is there's always a next time.
10: Anong sinabi ng mga magulang mo sa'yo after a loss that you will never forget?
11: Well, my parents always tell me not to doubt. You know, there's no room for doubt, and that's one of the mantras that I carry with me in you know, in every match and in every tournament.
10: You've never felt, oh, you're not good enough, kulang nagawa mo nito. What are your parents like?
11: My parents?
10: Yeah, after a loss.
11: After my
10: loss. It's hard for a professional athlete.
11: Yes, I mean, but they are so supportive, and they've been through every step of the way with me, so they know what it's like, they know the journey, they understand what I'm going through. And, you know, they are my support system, so it's really nice to have them, yeah.
10: They say you carry a rosary in your bag. Is that true before every game?
11: Not before every game. Sometimes I do, sometimes I have. I have a... right now, it's in Spain, but I have a rosary that my Lolo gave me. So,
10: si Lolo ba?
11: Yeah,
10: okay.
11: Yeah. So for some matches, I take them. But now, right now, it's just in safekeeping.
10: Alam ko, mahal na mahal mo si Lolo Bob, ang una mong coach, and Lolo, what would he say if he were alive today?
11: I don't think he would admit to me how proud he was, he'd be, but I think he'd be proud, quietly proud, yes.
10: What do you pray before a game? What do you do?
11: Oh, I always do like the sign of the cross after the warm-up, and then, yeah, it just became, it's a habit and almost superstition na kailangan ko gawin yun, yeah.
10: Is there a promise that you made to yourself when you started winning and going up the rankings? Alex, I promise, dapat eto ka.
11: I don't remember any specific promise, but I always do my best to carry myself with good behavior, face adversity head on, and take control of my emotions and not let my emotions take control of me. I think those are the moments where I become most disappointed in myself, is when I behave badly because of a situation, and then I become most disappointed more than if I play bad, even though those also disappoint me.
10: What is your sweetest victory, sweetest win in recent games?
11: It would have to be the one with Swiatek.
10: It would have to be
11: that one.
10: The photo of
11: yes.
10: the year. This one. Oh wow, it would have to be this.
11: That one. It's so memorable for so many reasons.
10: Yeah.
11: Yes.
10: Did you think you could do that actually? Like fly?
11: Like fly? I did not pre-plan that.
10: Okay.
11: Very spontaneous, but yeah, I'm glad it's appreciated because it was difficult.
10: What is your biggest heartbreak on the court in terms of a loss?
11: I've had a lot of heartbreaks online in terms of losses. I think one of the most notable was the one against Maya Joint last year in Eastbourne. And I think it was it's a beautiful moment when I look back at it, and it just, I'm able to smile when I look back at it now, but I remember just because everything that led up to that week, there's so many emotions, so many good things, but all the positives.
10: See, on a personal note, have you had a heartbreak off the court?
11: Yes.
10: Huh?
11: Yeah.
10: Does Alex Ayala date?
11: I'm not seeking anything at the moment, but if it happens to be, it happens to be.
10: Alam mo, ang mensahe mo sa Filipino people, sa mga nanonood sa'yo.
11: Parati ako nagpapasalamat sa inyo dahil nga, totoo, I'm so grateful for everyone who takes time out of their day to watch me. Sa lahat na nagpupuyat, sa lahat na bumibili ng tickets, nagpipila sa mga lines in Wimbledon and all the tournaments, maraming salamat po.
10: Alright, we love you, Alex!
11: Thank you so much.
10: Thank you.
12: Thank you.
13: Let's have a photo.
12: Yes. Photo.
10: At yan po ang bahagi no ng ating panayam kay tennis star Alex Ayala. Andito pa rin siya live pa rin sa on stage sa fan experience dito sa Glorieta Makati. Alam niyo si Alex ay nasa Manila lamang ng halos 9 to 10 days. Dumating siya ng Linggo at aalis rin ng Linggo ng gabi. Didiretso po siya sa Washington para sa Mubadala Open at diretso sa Toronto Open at diretso pa sa Cincinnati Open. Lahat ng laban na ito ayon kay Alex ay para paghandaan ang US Open sa August 30. At syempre, sabi ni Alex, hindi yan ang katapusan. Umaasa pa rin siyang babalik sa Wimbledon next year. Mula rito sa Glorieta Makati, nag-uulat si Karen Davila.
8: Maraming salamat, Karen Davila. Mapapanood po ang kanyang buong panayam kay Alex Ayala sa kanyang YouTube channel at syempre sa Head Start sa ANC.
6: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Senador Rodante Marcoleta inilipat na sa Quezon City Jail. At ano ang dapat gawin para maisalba ang mga binahang sasakyan? Alamin! Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hello, attorney!
15: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
14: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama sina Peter Musi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gasto Balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Lumipat sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payata si Senador Rodante Marcoleta. Naghain naman ng not guilty plea sa kasong plunder ang kanyang mga kapwa akusadong sina Mike Defensor at dalawang negosyante na sinasabing campaign donor ng senador. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
1: Muling humarap si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan na naka-wheelchair matapos ang 9 na pananatili sa PNP General Hospital. Sinamahan siya ng kanyang asawa sa pagdinig ng korte na tumalakay sa kalusugan ng senador. Ayon sa Independent Medical Evaluation ni UP Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legazpi, walang nakita ang mga espesyalista na medical condition ng senador na nangangailangan ng confinement sa ospital. Inulit din ng UP PGH ang chest x-ray ni Marcoleta matapos siyang ma-diagnose ng pneumonia sa PNP General Hospital. Pero ayon kay Legazpi, walang nakitang senyales ng sakit sa baga o puso. Kinontra rin ni Legazpi ang naunang finding ng PNP General Hospital na may enlarged heart ang senador. Pero kinumpirma niyang nakararanas pa rin umano ng pananakit ng leeg ang senador na iniuugnay sa kanyang degenerative disc disease.
2: Nag-improve na from yung x-ray, nag-clear up na yung pneumonia, yung kanyang hypertension controlled na. He doesn't need further confinement in a hospital. And Senator Marcoleta is fit to attend court proceedings.
1: Dagdag ni Legazpi, pwedeng madetain si Marcoleta basta't manatili siyang naka-isolate sa loob ng 1 linggo, kaya ipinag-utos ni Associate Justice Carl Miranda na ilipat ang senador sa kusudiya ng Quezon City Jail sa Payatas.
3: We will be abiding with it. I already coordinated with the chief ng Payatas City Jail.
1: Ngayong hapon, muli nagsagawa ng inspeksyon ng mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division matapos questionin ng abogado ni Marcoleta kung makaaapekto ang kondisyon ng detention facility sa kalusugan ng senador. Ayon naman sa Bureau of Jail Management and Penology, may sapat na kakayanan itong ipagpatuloy ang pag-administer ng gamot sa senador, i-monitor ang kanyang vital signs at ilipat siya sa pinakamalapit na government hospital kung kakailanganin. Bandang 10:00 ng umaga, dinala sa Payatas Jail ang senador na mapapansin hindi na naka-wheelchair. Samantala, naghain ng not guilty plea mga campaign donor umano ng senador, kabilang ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristo Talviray at dating kongresistang si Mike Defensor. Kinumpirma naman ng CIDG na nasilbihan na ng panibagong warrant of arrest sina Marcoleta at Espiritu sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap na regalo. Nakakita umano ang korte ng probable cause para maglabas ng warrant of arrest sa kasong ito. Humiling sina Marcoleta at Viray na makapagpiansa sa kanilang non-bailable na kasong plunder. Pero ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, uunahin muna nilang resolbahin ang nakabingbing motion para ibasura ang criminal information bago sila magtakda ng pagdinig sa kanilang bail petition. Itinakda naman sa August 10 ang kanilang pre-trial kung saan inaasahan ng prosecution at depensa na magmarka ng ebidensya at tukuyin ang mga testigo sa mga pagdinig. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
4: Ngayon tag-ulan, napuksak marami na ng mga sasakyan ang mababahano. Ano ba ang kailangan tandaan ng mga motorista e sakaling malubog sa baha ang motor o kotse nila?
5: Alvin!
4: Oh.
5: Nagbahagi ng panalong tips ang isang mekaniko para maisalba ang sasakyang nabaha.
6: Matagal ng mekaniko si Carlo at isa sa pinakamalalang sira ng sasakyan na palagi niyang inaayos ay kapag ito'y nabaha. Ang winning discard tip number 1 ni Carlo, hangga't maaari, huwag nang ilusong ang sasakyan sa baha.
7: Maghanap kayo ng safe na daan para hindi kayo abutin ng tubig baha.
6: Ito. Kung inabot pa rin ng baha ang inyong mga sasakyan, lalo na ang mga motorsiklo, tanggalin agad ang terminal ng battery. Yan ang winning discard tip number 2.
7: Nakikita niyo yung tinatawag na computer box? Kung kaya niyo tanggalin, tanggalin niyo lang para masave. Pero una-una talaga, tanggalin niyo ang terminal ng battery. Ang kahit na negative lang po pag hindi niyo kaya tanggalin lahat, yun, medyo masisave na yung ibang parts ng sasakyan.
6: Iwasan din na paandarin ang nabahang sasakyan dahil pwede itong magdulot ng permanenteng sira.
7: Magtawag kayo ng isang technician. Kung computer box type ang sasakyan nyo, may tinatawag na scanning, may scan. Tapos kung hindi naman yung mga mekaniko na marunong tumingin ng mga carburetor, tsaka yung lalo-lalo na kahit ng motorcycle, ganun din. Magtawag muna ng nakakaalam na mekaniko.
5: Tama naman! Amay mga ate, mga kuya, kung nabaha ang sasakyan ninyo, no? Huwag kalimutang idokumento ang lahat. Ibig sabihin, kunan ng video o litrato, makakatulong ito oras na mag-file ng claim sa insurance. Muli, ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
0: Susunod, presyo ng petrolyo sa world market, lalo pang sumirit. At Bea Alonzo, ipinasilip ang ilang eksena ng kanilang wedding ni Vincent Ko. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik na TV Patrol!
8: TV Patrol sa DZMM! Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si na Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si na Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras alas 7:33 ng gabi.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: DZMM, numero uno sa aksyon!
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay?
13: Liveraid Pro.
12: May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.
8: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Ang oras, alas 7:35 ng gabi.
14: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
15: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kapamilya.

0: Kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: Lalo pang sumirit ang presyo ng petrolyo sa world market sa ikalawang araw ng trading dahil sa umiigting na tensyon sa gitnang silangan. Samantala, nilinaw ng Energy Regulatory Commission na hindi kailangang bayaran ang lumobong bill sa kuryente habang iniimbestigahan sakaling magpasa ang consumer na ireklamo ito sa utility, kooperatiba o ERC.
2: Kasali si Ami sa sangkaterbang consumer na gustong paimbestigahan ang pagsipa ng kanyang bayarin sa kuryente. Nag-triple kasi ang bill niya kumpara sa regular na binabayaran bago magtag-init kahit wala naman umano silang nadagdag na appliances.
3: Hindi, talaga ito tanggap. Kasi alam namin yung dating consumo namin kahit na nung may aircon pa kami, alam namin yung consumo namin. Pero ngayon talaga, kaiba, maaray na talaga yung aking anak na nagbabayad.
2: Nakakasana ang investigasyon ng Senado kaugnay sa bill shock sa mga susunod na linggo. Bagay na sinangayunan ng National Grid Corporation of the Philippines na naniningil din ng transmission charge sa mga consumer. Sa kabuang bayarin, naglalaro lang sa 5-8% ang napupunta sa transmission charge, bulto ang napupunta sa generation, distribution at government taxes.
4: Maganda rin maraming nagtatawag ng pagsisiyasat kasi wala sa ating nakakatakas sa pagbayad ng kuryente.
2: Samantala, nilinaw ng Energy Regulatory Commission ang issue ng reklamo sa pagsirit ng bayarin o high billing sa kuryente. Kung formal na maghahain ng reklamo ang consumer sa matinding pagtaas ng bill, hindi siya obligadong bayaran ang kinikwestiyong bayarin habang iniimbestigahan ang complaint.
5: Ang babayaran lang for the meantime, habang inipisigan, ay yung average monthly consumption ninyo bago yung bill in question. Yung mga ibang klaseng disputes naman, yun po yung kailangan bayaran muna natin under protest.
2: Kasali rin sa bagong Magna Carta for Electricity Consumers ang issue ng refund ng bill deposit. Kung dati ay 3 taon, ngayon ay otomatiko nang i-refund ang bill deposit ng consumer na walang palyang nagbabayad on or before ng due date sa loob ng 2 taon.

0: samantala, lumaki pa ang increase sa presyo ng produktong petrolyo sa world market sa ikalawang araw ng trading. Ang diesel, mahigit 9 pesos na ang sirit. Lagpas 3 piso sa gasolina. Ang kerosene naman, mahigit 10 pesos na ang itinaas sa presyo sa world market.
1: Nagtuloy-tuloy na naman kasi ang bombahan sa gitnang silangan at wala pang nakikitang resolusyon sa giyera sa ngayon. Kaya sa Pilipinas, lumalayo na naman ang presyo ng petrolyo sa fuel prices bago sumiklab ang giyera sa Middle East.
2: Hopefully, then, tama ka, mga 3 months pa or probably end of the year baka siya bumababa ng pre-war. But let's just prepare na medyo matagalan.
1: Naglalaro lang sa 50 hanggang 60 pesos kada litro ang diesel at gasolina bago sumiklab ang giyera. Pero ngayon, nasa lagpas 70 pesos na naman ang karaniwang presyo ng petrolyo sa Metro Manila.
3: Inaasahang mas mapabibilis ang usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos iatras ng prosekusyon ang pagpapatawag sa 6 na witness. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina. Ano-ano yung mga magiging adjustment ngayong sinabi ng prosecution na si NBI Director Melvin Matibag na ang huling witness na ipatatawag nila sa Article 4?
4: Bernadette, inaasahan na tatalakayin na yung umano'y maanomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education bago matapos ang buwan. Ayon yan kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, matapos sabihin ng prosecution panel na si NBI Director Melvin Matibag na yung huling testigo na ipapresenta nila para sa Article 4 o grave threats. At ang pagpapresenta kay Matibag ay inaasahang mangyayari sa susunod na linggo, Martes, July 21. Ngayon, Bernadette, kung mapapabilis yung pagsusuri ng prosecution at ng defense kay Attorney Matibag sa susunod na linggo, ay inaasahan na sa July 22 o sa Miyerkules ay sisimulan na ang himayin kung paano ginastos ng pangalawang pangulo ang 500 million pesos na pondo ng OVP para sa confidential funds at ang nasa 112 million pesos na confidential funds naman ng DepEd.
5: Dahil nabawasan din yung mga witnesses sa Article 4, so technically we are expecting na baka before July ends, matapos na natin yung Article 4.
6: Ako, I am personally aiming to finish before Christmas para masaya ang Pasko nating lahat.
7: Kung 2 o 3 oras ulit ang kanilang pag-cross-examine sa mga susunod naming testigo, sigurado akong Valentine's Day tayo matatapos.
4: Nauna nang iginiit ng prosecution na dapat patalsikin sa pwesto si Duterte dahil sa betrayal of public trust at graft and corruption, bunsod ng umano'y sistematikong paglulustay at hindi tamang pagliliquidate ng milyong-milyong pondo ng 2 tanggapan ni Duterte mula 2022 hanggang 2023. Pagdating sa Article 1, inaasahang unang ihaharap ng prosecution si Marivic Pareha mula sa House of Representatives Legislative Archive Museum at 2 dating branch manager ng Land Bank mula sa Shaw Boulevard Branch at DepEd Branch.
8: We will first finish the presentation of the prosecution for all articles before listening and allowing the respondent to present their evidence in chief for all the articles as well. Thereafter, we shall decide by article.
4: Bago mag-adjourn ang impeachment court ngayong hapon, nagkaroon muna ng balitaktakan tungkol sa naging pagpapaliwanag ng prosecution kahapon kung bakit iniurong nila ang pagtatanong kay OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello.
9: If the intent is just to say we're withdrawing, then that's it. Just state the intent and then without any conclusions. All I'm asking is if the parties may be guided and from making conclusions of law.
10: Nice ko lamang pong ipaalala sa ating mga kababayan, this is a constitutional process. Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan ang naging hakbang ng prosekusyon kung bakit wini-withdraw ang mga pangalan ng ibang testigo.
4: Sinuportahan ng magkapatid na Senator Judges Pia at Alan Cayetano ang naging punto ng depensa, habang ipinaalala naman ni Senator Francis Pangilinan na dapat hindi maging masyadong teknikal ang impeachment court para sa kapakinabangan ng publiko. Sa huli, sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na mas magiging masinsin na ang korte sa pagpayag sa pagbibigay ng mga abogado ng mga karagdagang pahayag sa mga susunod na pagdinig. Bernadette, pagkatapos naman ang pagdinig, kwenestyon ng prosekusyon ang pagharang ng kampo ni Duterte sa pagsabina ng mga bank attacks records ng pangalawang pangulo.
11: Why are they blocking our evidence when they have said earlier in the House Committee, the House hearing on the House Committee on Justice that they will present their evidence here?
12: Hindi po tayo takot sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naaayon sa batas.
4: Bernadette, gaya ng nakasaad sa original schedule, ay sa Lunes na muling magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, at doon sa naturang pagdinig ay bibigyan ng pagkakataon ng mga senator judges na tanungin ang prosecution at ang defense kung bakit nga ba o kung bakit nga ba hindi dapat na ipasabina ang mga bank at tax records ng pangalawang pangulo. Bernadette.
3: Maraming salamat, Katrina Domingo. Nasa Singapore na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa tatlong araw na working visit. Sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong, tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalalim sa alyansa at kooperasyon sa ilang pangunahing sektor, gaya ng pagpapalawak sa trade and investment, artificial intelligence, kalusugan, social development at mga isyung may kinalaman sa rehiyon. Ang pagbisita ng Pangulo ay paghahanda na rin para sa turnover ng Pilipinas sa ASEAN Chairmanship sa Singapore.
1: Susunod, mahulay na pag-ibig ang Bea Alonzo at Vincent Ko. Paano nga ba nagsimula? Iyan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
13: TV Patrol sa DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado, pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, hayo namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report, Lunes Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
14: Ako to, si Chang Ami.
13: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga alegasyong umanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama sina Peter Musi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.

0: Buhos po ang fans sa meet and greet event ni Alex Ayala sa isang mall sa Makati City. Nilulubos ng pinaita ni Star ang oras niya dito sa Pilipinas bago ituon ang atensyon sa Hard Courts Wing. At live mula sa Makati nagpapatrol, Dayan Castillejo. Dayan, ongoing pa ba ang meet and greet dyan at ano ang pinaghahandaan ngayon ni Ayala?
1: Ongoing pa rin ang meet and greet dito sa Makati at tuwang-tuwa ang mga fans dahil sa ngayon ay nakakapag one-on-one pic sila kay Alex on stage. Ayan, makikita natin mag-iisang oras na siya nagsismile para bigyan ng pagkakataon ang napakaraming fans na dumating dito mula kaninang hapon para magpa-pic sa kanya. Alam mo, love na love ni ng mga fans si Alex dahil sa kanyang palaban na spirit sa court. Sabi nga ni Alex, kahit napaka taas na lang na-achieve niya, ay determinado siyang magpursige pa. Ang susunod niyang target, ang magandang showing sa US Open at sa Asian Games. Hanggang ngayon, hindi pa rin makakalimutan ni Alex Ayala ang karanasan makapaglaro sa center court ng Wimbledon. Sa magkasunod na taon, defending champions ng Wimbledon ang nakalaban niya, si Barbora Krejcikova sa first round noong 2025 at ngayong taon si Iga Swiatek na tinalo niya para makarating sa fourth round.
2: It is so difficult to describe because that's the dream court and I know that when I walk in for a match, I don't think about it. But when I'm off and I'm like, oh, so many things have happened here.
1: Ngayong number 28 na siya sa mundo, hindi titigil si Ayala para higitan ang kanyang career high ranking.
2: So you really can't let your guard down because everyone's clawing to the top. Even I'm clawing. I feel like there's level and then the next level and the next level and the next level. There's always a level higher.
1: Yeah. Pangako ni Alex na sa bawat laban, never say die ang mindset hanggang sa huling puntos.
3: Yung laban at yung tapang mo sa court, saan mo hinuhugot yon?
2: Character, I guess it comes very natural. I've been a competitor my whole life. So, never say die. No, never. Yeah.
1: Target ngayon ni Alex na manalo para sa bansa sa Asian Games at magtagumpay sa susunod na Grand Slam.
2: My focus right now is to prep for US Open. Get some good tournaments and I have yet to reconvene with my team and I'm sure next week we will have a good meeting and maybe set some more goals after that.
1: Malaki ang pasasalamat ni Alex sa mga sumusuporta sa kanya sa loob at labas ng Pilipinas. May mga nanggaling pa sa malalayong lugar para ipakita ang kanilang pagmamahal sa Pinay tennis star.
4: Bakit mo gusto ibigay sa kanya?
5: Bibinis din ako. Bali, ngayon, pagkakataon, meet and greet dito si Alex dito sa...
3: How would you describe your kind of support?
2: I would describe it as community. I think we, as Filipinos, we are a community that uplifts each other. We can take inspiration from other Filipinos because we have a shared love for our nation.
1: Ang ganitong mainit na pagtanggap at kulturang Pinoy ang gustong ibida ni Alex sakaling bibisita ang kanyang mga kaibigan mula sa tour.
2: Siyempre, unang-una yung pagkain. Yeah, I'd probably feed them at home. You know, okay. I'd let them see my house.
1: Saan man siya makarating, proud na proud si Alex sa kanyang pagiging Pilipino. Kung ano man yung nakikita natin, stamina ni Alex Ayala sa tennis court ay ganun rin ang kanyang stamina para makipag-meet sa kanyang fans. Kaya tuwang-tuwa sila dito. Sulit ang kanilang pagod, ang kanilang pagbiyahe. At sabi nga nila, kahit saan maglaro si Alex, kahit dito sila sa Pinas, ay tuloy silang magpupuyat at magsusubaybay ng kanyang mga laban. Magmula nang dumating si Alex dito sa Pilipinas, itong Sunday ay non-stop ang kanyang mga activities. Hanggang weekend na lang siya dito. Pagkatapos ito ay dadayo na siya sa Amerika para sa Hard Court Swing papunta sa US Open. So, Bernadette, yan muna ang mga kaganapan dito sa Makati kay Alex Ayala.
0: Maraming salamat sa iyo, Dayan Castillejo. Nanaig ang pag-iibigang Bea Alonso at Vincent Ko. Nitong Lunes, sinelyohan ang kanilang Road to Forever sa isang civil wedding sa Makati City Hall. Paano nga ba nagsimula ang makulay na love story ni Bea at Vincent? Balikan natin yan sa Pagpapatrol ni MJ Felipe.
6: Mismong si Bea Alonzo na ang nagbahagi ng photos ng kanyang civil wedding kay Vincent Co. Nangyari ang palitan nila ng I Do sa opisina ni Makati Mayor Nancy Binay noong Lunes alas 7 ng gabi. Marami ang nagulat sa biglaang pagpapakasal ng dalawa, lalo pat ang una nilang plano ay isang engranding wedding sa Spain noong Mayo. Naglabas pa ng marriage bans ang St. Peter the Apostle Parish sa Manila noong Marso. Sa hindi pinaliwanag na dahilan, hindi natuloy ang kasal. Sari-saring espekulasyon ang naglabasan sa pagkakaunsyami ng kasal, kabilang na ang issue ng prenup o prenuptial agreement. Ang prenup ay isang legal contract na pinepermahan ng couple bago sila ikasal. Nakasaad dito ang kanilang mga ari-arian, utang at kung paano nila ito hahatiin o pangangasiwaan sakaling maghiwalay sila o pumanaw ang isa. Nilinaw ng abogado ni Bea na si Attorney Joey Garcia na inaccurate o hindi tama ang lumabas na issue ng prenup na keso may pagtatalo o pag-aalinlangan at isyong hindi pa natutugunan. Kinumpirma rin niyang

0: kasama sa isang party hanggang sa nasundan pa ito ng sightings nilang magkasama. Naunsya miman noong una, pinatunayan ni na Bea at Vincent na ang kanilang love affair ay unbreakable at ang kanilang one more chance in love ang nanaig sa huli. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Pinagmamadali na. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po, si Zen Hernandez.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol.
3: TV Pastora.
2: DCFM. Radyo Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat po kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
3: Thank you, sister. Napapanood po ang TV Patrol. Ano ba pa mga paborito ninyong palabas sa I1? At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News and a service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kabay! Kabay!
5: Hala, uy! Kagwapo! Paano niya, uy? Uy, kamay siguro ni. Mauna ni.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: Hey!

0: iyong istorya sa itong programang Request 931
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio
2: 93.1. Maanan ni
3: tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
1: Request 931.
4: Request 931.
0: Huwag ka muna minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, mga kabay. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oy! Ano sa mga kabay, mga karon? Kumusta man ang inyong kahaponon? Kumusta man ang inyong adlaw ng Miyerkules? Ay, sa adlaw ng Miyerkules, mga kabay, diyan napunta sa tunga-tunga sa simana, di ba? O, sumuna sa mga kabay, mga naminaw, kumusta man ang ito ang kuandin na sa man ganaang perte maghihapong inita na sa gawas, mga kabay, no? Oh, paskang inita gid karon. Sumuna sa tubag ka vibes nga naminaw, og wa moy mga importante nga buhaton di sa gawas, no? Mas maayong kuan pasilong-silong sa amo dinas landong, mga kabay, no? Oh, pasilong-silong sa amo dinas landong kung wa moy mga importanteng buhaton dinas sa gawas karon. Paskang inita. Pero amot lang ka karon, no, kay kaganina manggod pagda pagpadong nato diri kanina sa studio, paskang inita manggus banahon. Apan karon ni naarma putoy duda gani ang do na may dugdug sa ganina. O niya, sa ito mga kabayans, karong naminaw, adlaw man nga Merkules o Pizza 15 sweldo na! Kumusta man, nadawat na, naabot ang inyuhang mga goan din ha, inyong gana ang inyong sweldo, mga kabayans? Nananhala, sige. O niya, siyempre, sa mga naminaw, kumusta man ang inyuhang adlaw nga Merkules, mga kabayans? O, gadaan na punta sa adlaw nga Merkules, mga kabayans, Pizza 15 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026, lahi na po kakaagi sa gugma. Lahi na po kakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagan. Diin kagahapon o sa tukakuan ang atong istorya kagahapon. Apan ato sa nipasundon, Uncle Boy, pasok sa Uncle Boy.
5: Okay, kumusta, dugaya, pasodin mo. Ganina naman ko din naghuwat-huwat. O niya, sa ito mga kabayabs, yan na po si Miss Iba, yan na po si DJ Pamela. O niya, siyempre, sa ito mga higala nga naminaw, ini nga itong programang Request 931. Mostamos mong tanan. O siyempre, di kita malimot nga manghinaot nga naamo karon sa maayong nga kapiskay kalagsik pang lawas. Di po ta malimot sa pagpanghinaot ng adlaw Merkules, mamahimong malamboon o malamposon. Alang ka na itong tanan nga John, ha? Okay, unya Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow, wow.
6: Hello, hello, hello. Maayo na, boys. Mga kabay. Hi, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
5: Hapon. Oy, may hapon, Miss Iba, DJ Pamela.
7: Yeah. Ay, kumusta doon? Ito baga kabayos ka roon, Miss Iba? Pero so, siyempre, sa mga nag-birthday karon ay sa mga nagsaulog silang adlaw nga natawahan, happy birthday ka rin yung
6: tanong. Happy birthday, mga kabay.
7: Siyempre, sa may hikay, sa may inyuhang mga...
6: sa may handa.
7: Handa, sa may handa, sa inyuhang adlaw natawahan, mga kabayab, sa anak. Ano yan, siyempre, karong hapoy na, kinsa naman pong istorya, Miss Eva, nga itong atagan ng pagdagan, ining nga itong programang Request 931.
6: Usa kini ka, babay.
7: Babay, nasaan ka kagahapon, babay, ito no?
6: 24 anyos, nga taga-Argao.
7: Taga-Argao.
6: Si Sabel.
7: Sabel?
6: Sabel.
7: Ay, Sabel. Sabilo. Bita.
6: Sabel.
7: Kagahapon, si kuanda, Miss Eva.
6: Si Miley. Ano po kayo to ang iyahang istorya sa kinabuhi?
7: Mo na ko anto kana ang kabahin to sa kuano Amerikano, Papa Amerikano.
6: Sa afam.
7: Papa Amerikano. Unya karon, ang sama po niya ha, kuan about sa insignia ha.
6: Kuan siya, DJ Pamela.
7: Ang sama.
6: Kabahin sa pamilya.
7: Pamilya. Unya, ngano nga. Nakahuna-huna na man siya sa pag-share.
6: Na siya'y na-discoverihan. Sa iyahang pamilya.
7: Nga naman, nakadiscover siya nga kung ay maputol na yung hawak.

0: sila kanang tulo ni sila kami nagsuon.
1: Tulo niya.
0: Unya na ni sila inigosyo.
1: Negosyo.
0: Unya murag nagkuan ay sa
1: murag nag-ilog sila sila.
0: Ingon ay na.
1: Nanila na ina po di ay pero maobya ni ha realidad ba ni mga kabayan. Bisan gani og kuan, bisan gani og kana ang naay mga kabtangan ng ato mga ginikanan, mag-ilogay dayon ta. Gani oban mag-ilogay bisay kay wala ko taga-agsudan. May pa mong kitaga-agsudan ni mama.
0: Kana, yun ana, DJ Pamela.
1: Kamu kitagaan mong mama og sudan, lamian ninyong sudan. Kami wala may tagaan.
0: Ang uban po kay kabahin po sa mga apo.
1: Apo.
0: Ngayon si kuan ra may gipalitan ng duwaan.
1: Pinangga mga apuhan. Ay pinalabi,
0: ana.
1: Kay, yun, ang akong anak, di yun pa, anahawin na. Pero ang anak ni kuan, ang anak sa kuang magguwang sa kong kinamanghuran. Ana, tuag nila.
0: So, mauna.
1: Kuyog-kuyog, palitan og pan.
0: Mauna, DJ Pamela, nga, dili yun ni malikayan ang ingon ani nga mga problema.
1: Dinood, biyagyo na.
0: Naagyo ni siya permi.
2: Oo, literal, biyagyo na sa, maula ginagitawag kay ang ba na alagay pa favoritism. Mas iba nga usahay, makaingon ka nga, akari kung ganahan bata kay buotan. Karin bata kay guwapo, karin kay guwapa. Ang katumbating na na iba, dadaan na dito sa inyo. Loya po. Pero muna, no, nga no ka, no, sa may nagilogay din sila mas iba.
0: Wala ka, ingon ana.
2: Andan halamo, na at nga nato karon mga kabayebs, nga no ka, no, nga nag, huna-huna taon siya sa pagpadangat iniyang istorya. Kagi sa gugma kinabuhi. So muna, ato ning sawaan sa kahanginan karong taon-taon.
0: Yes.
2: Sa atong programang Request 931 sa 93.1 FMR. 93.1 FMR. Bito muna na. Mauna ni. Bitao ay nahala din dyan ko mambo.
3: Muna at nga na ito na karong taon-taon dugon sa pagkaunsa ang anabot sa punto. Higayon nga diin siya nakahuna-huna sa pag-share iniyahang istorya, Miss Eva. No? Kay maulagi na problema siya unsa ni si Sabel by 24 anyos. Kabata pa man din ni mo, Sabel? Bata pa man din si Sabel, Miss Eva. O kung sa pagkaunsa ang karong taon-taon sa ito ang pagbalik, Miss Eva.
0: Okay.
3: Okay, sige na sa mga kumayams karong naminaw. Siyempre, pakos ganin yung mga radio kay hantod pamantangan to sa alas 4 sa kahaponon nga mag-uban-uban mga kabayabs Uncle Boy.
2: Alright, no, Digi Pamela.
1: Bueno, ano ang atong numero nga pwedeng i-thanks na pwede panangatan sa mga greetings request 0995472-0802 mga kabayabs. Muna siya. Nanala, pakos ganin yung mga radio kay sa itong pagbalik drama kabahin sa kaagigugma sa atong sender nga si Sabel Osaka 24 anyos. Ay na siya. Okay, DJ Rico Mambo.
3: O niya, sa itong mga kabayans karong naminaw, ang ito po ding FB page 93.1 FMR. Pagkusgan yung mga radio, o niya dayon sa itong pagbalik live ta sa itong programa mga kabayans. Din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, mga kabayans 93.1 FMR. Mauna ni
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
5: 93.1. Maana ni.
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
7: Imong gibati.
6: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
7: Simpatiko.
6: O romantiko.
7: Romantiko.
6: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request 931.
8: Request 931.

0: O kamo na minaw, kamo na mati sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oy, mga ka-vibes, mao na ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Sukad na sa launa sa hapon, mga ka-vibes, hangtod na sa alas 4. O niya, syempre, sa itong mga ka-vibes, ginaminaw karon, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Hindi nga itong programang Request 931, mga ka-vibes. Diin karong hapon na, usa na po ni kababay ang ato ang sinder nga usa ka 24 anyos. Apan sa dili pa nato sugdan sa pagkadkad sa kahanginan ang istorya sa ato ang sinder karon, mga ka-vibes, live na ta sa atong FB page 93.1 FMR, ha, live na ta karon. O niya, sa mga nagtanaw karon, pwede mo nga mo-comment din na sa ubos, mga ka-vibes. O niya, syempre sa mga naminaw usab sa ato mga radio, on air ta sa ato mga radio 93.1 dial sa ato mga radio, mga ka-vibes. O niya, og naminaw mo karon, pwede mo nga mo-text diri sa tuang numero nga 0995-472-0802. Okay na sa ito mga ka-vibes, nga naminaw, kumusta ang tanan? Okay na mo rin na, Miss Eva?
1: Yes!
0: Nanhala, sa ito mga ka-vibes, nga naminaw, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagadin ng adlaw nga Merkulis, mga ka-vibes, Pizza 15, diin usagi ni kamabay, diin 24 anyos pa nga taga, asa ni, Argao, Cebu, mga ka-vibes. O kung sa magkaunsa, ato na ning hatagan sa pagtagad ang istorya sa itong sinder, mga ka-vibes, nga si Sabil. Ani ah?

0: Maris, anak.
1: Ma.
0: Kaning mga resibo sa kargamento gikan sa syudad, i-check ko nun ni Palihog Bay kung kumplito ba niya ang mga order. Harun nga, maplastar na ni diri sa tindahan.
1: Sige ma, ako na'y bahala ani. Ako na po dahi i-check, double check ang inventory gahapon ma. Sakto raman di ay ma, walay kulang, wala po'y sobra.
2: Mayo good kay Maris oi. Maris, salig good kay kuni muday. Salig good kay si papa nimo. Anang magisgot kani tag accounting og inventory sa tuang negosyo sa tuang tindahan. Believe kayo kuni mo. Bright good kayo ka. Liwat ni mama mo. Muna nga, proud good kay kuni muday. Maris, proud good kay si papa nimo.
1: Pa, ma. Mm-hmm. Naraman ko dire. Ako lang ang tatong mukuha sa mga dokumento sa lungsod ug muinkod sa payroll sa mga tao. Kay kuan, ako manggod ang imong naandan nga tigbuhat ni ani sa una pa. Ako may imong suguonon.
0: kanang dili na kinahanglan sa bell. Ayun na pag-apil-apili ha. Giingnan ka na nako gahapon pa nga si Maris na ang mudumala ni Ana. Mas maayo pa nga mangita na lang kag ga-applyan nga trabaho. Kanang ganahan nimo.
2: Mauna. Oh, sakto si mama ni Muday.
1: Pero ma, gamay ra man ang agi trabaho ug kabalo ko nga busy kaayo mo tungod kay daghan kay mga deliveries. Gusto lang kumuhatag mutabang ninyo. Mo gani nga nagkat-on gid ko aning mga trabahoon sa tindahan kay para makatabang ko ninyo.
2: Sabel, paminaw sa imuhang mama. And then hala, sige na. Ayun na pagpabadlong diha. Adto na dito sa gawas. Mas maayo pang mutabang ka dito sa kusina. Og biyain na ka ng mga papilis din ha. Nanhala, adto na dito. Tabang ito sila dito sa kusina.
1: Sige pa.
2: Mas maayo noon.
1: Unsa man yung mga nahitabo? Bila ka adlaw nga na something off sa kong pamilya. Ganong lahi man gano'n ilang pagdagad na ako. Murag, dili na sila ganahan nga mo-appel ko sa akong mga ilang negosyo. Bisag, ako ang ilang sinaligan sa una. Unsa man akong sala?
3: Ate, Ate Sabil, naka diha sa sulod?
1: Uy, Karina, day! Sulod! Ablira na nga pultahan.
3: Ate, nga naman naginusara ka diri sa kwarto? Yapas di ka diri kay niingon si Papa o si Mama nga mag-family meeting daw takaroon sa sala.
1: Ha? Family meeting? Sa sala? Bayin sa unsa na, day?
3: Umbot lang ate, uy. Basta, anaman to sila nga, importante kung kayo ilang isgutan, ingon si Mama o si Papa. Dali na manggawas na taati kay nagpaabot na sila ang tanan dito sa sala.
1: Sige, day. Musunod ra ko taod daon, manghilamus-usa ko.
3: Sige, ate. Pagdaling, ha? Sunod na yun.
1: Ngano ka hang nagpatawag og meeting? Unsa kay na, ha? Human ako gilamus. Musunod na ko din na dito sa sala.
2: Kusuga bas disco? asa man na, pwede yung nagamay dahil pahinayang clubs kay Lito. Sugasa. Okay, sige. Larga.
0: Sige, lingkod na mo, Sabel. Ari lingkod, dapit sa tunga.
1: Ma, unsa man yun pa? Bahin ba ni sa expansion sa atong tindahan o bagong customer?
2: dili, Sabel. Kami ni mama ninyo, nagka-desisyon nga muhunong nami sa mong pag-asikaso o pagdubala sa negosyo. O karong gabi una, Dave Sabil, opisyal na mo nga ipasa ang tibuok ka negosyo. Ngadto sa imong igsuon nga si Maris. Siya na ang among hatagan sa dakong katungod sa tuang negosyo.
1: Pero, pa, ma, nganong si Maris ang mo dumala? Ako ang kamagwangan o nasayod mo kung unsa ko ka passionate ani negosyo ha. Tibuok na kong panahon o kusog akong gi look forward ani nga negosyo, so dapat anhin ako mapasa. ang negosyo kay ako ang dugay nga nagdala ni ini.
0: Isabel, amo kining desisyon o wala kay katungod na mo reklamo o musupa ka na mo. Kami gihapon na magbuot o kinsang ngayon nga mukupot na ana.
2: Ah, sakto si mama mo day, Isabel.
1: Nganong wala ko'y katungod, ma? Anak man ko ninyo. Unsa may rason nga gihikawan ko ninyo. Abi ko man nga ako kay ako ang kinamagulangan pero nganong si Marisman?
2: Tungod kay angay na nimong mahibaluan ang tinuod ay Isabel. Angay na nimong mahibaluan nga dili ka na mo tinuod nga anak. Usara ka sinagop ni pamilya ha. Ug maunay tinuod nga mga panghitabo sa imong kinabuhi. Sa tong kinabuhi day Isabel.
1: Panilo, unsa man imong mga pulong, ma? Binuang rani, di ba? Dili tinuod nga gisagop lang ko nimo, di ba, ma?
0: Tinuod ang isulti sa imong papa, Isabel. Kani adto, naluoy lang minimo, mao nga gisagop ka namo. Kay ang suod ko nga higala ang imong inahan, namatay sa sakit nga cancer. Mao nga gisagop ka namo o gipadako. Pero karon nga hamtong na si Maris o si Karina, husto lang ang among tinuod nga kadugo ang magdumala sa negosyo nga among ang giaguan.
2: Tinuod ka na day, Isabel. So man taon, namatay man to imong inahan. O na nga nakaunahon na may nga kaminalay mo padako ni mo. O maunay tinuod nga mga panghitabo. Nga diin, amo ka lang sinagop. Ang sinagop ka lang na mo kaniadto sa gamay ka pa.
1: Diyos ko, maudi ay, mauday nga lain ang inyong pagtagad na kun niining mga niaging adlaw. Maris, Karina, sulti ko nga dili ni tinuod. Ate ko ninyo, di ba? O kay balo mo kung unsa na mo kapinangga.
4: Tinuod na Sabel, dugay na may giingan ni mama o papa bahin ani. Mas maayo lang po nga nahibal ani mo para klaro ang tanan, para wala kay angay ikasuko kay dili man taigunsa.
1: Karina, bisan ikaw? Day kay balo ka?
3: Oo ate, sorry gud kaayo. Apan, wala ko'y mahimo kasi lang mama man ang buot sa tanan. Sayod pod ko nga pinangga kayo minimo ni Ate Maris mao nang nag-ul ko sa akong nasairan. Pasaylo ako Ate Isabel.
2: Nanahala, sige. Bungkaga na bebe kay mulakaw na ko. Mulakaw na miss mama ninyo. Basta, dahil Isabel, mauna ng tinuod.
0: Mauna na Isabel.
2: Manghinaot me nga nakasabot po ka sa muang side o nga nung mas adto na mo gihatag ang negosyo ni Maris sa among tinuod nga anak. Tungod kay ikaw, usara man namo ka sinagop. Ha? Manghinaot may nga nakasabot ka, Sabil.

Human ni adtong adlaw mga ka-vibes. Human nga nahibaw-an na nako ang tanan. Guba kaayo ang akong kalibutan mga ka-vibes. Wala ko ni dawat nga bisan gamay nga comfort gi kanila. Gikan sa akong pamilya nga akong gidak-an. Ako ra man di ay ang buta sa tinuray. Kay giingnan na di ay sila ni mama o ni papa daan. Dinihin ako hingpit nga nasabtan. Nga nung bugnaw na ang trato sa ako ang pamilya din rin ako mga ka-vibes, mga DJ. Ang amo ang banding kaniadto nga mga magsuon, takwahaw lang nga nawagtang. Takwahaw lang nga nawala ang amo ang kasuod kaniadto. O kunya, ingon ani ang mga panghitabo.

0: Maris, kining sudaan, giandam na ni para paniud do. Andaman na ni dito sa lamisa para sa imong papa. Pagkahumanya o gaon, pag-istorya mo bahin sa expansion, ha?
1: Sige ma, salamat kaayo.
2: Pa, ma, may gabi eh. Pwede ba kong makasabay ninyo og panihapon karon? Wala manggod ko'y pamahaw og paniud to.
0: Ay, naapay salin na pagkaon dito sa kusina, Sabel. Ato lang kaon dito. Inigahuman ni mo, pariw kong tapos sa lamisa o hugas sa mga plato. Kay sayo ni Pahuay si Yaya kay naglain ng lawas.
3: Nala, ato dito day, Sabel. Ato lang dito sa kusina day. Maigingon ni Mama Melissa ni mo. Mama Elisa, maigingon nga. Doon ka mo kaon na lang dito. Nala, kaon dito. Anong masagay kaon? Sukar pa manday kasbuntag way kaon. Hangtono, gabi naman lang ron. Ha?
2: Oh, ma. Sige, adto lang kumukaon dito sa kusina, ma.
3: Oh, sige.
2: Mura man kung dili welcome aning pamilya, ha? Ako man, ako gibayan yung pinangga pag ayaw akong mga pamilya, apan. Mura man kung tautaw sa akong kaugalingon nga balay, kung lingkod ko sa lasala. Mulakaw sila. Kung maapil kong storya, dili ko nila tagdun. Pinangga baka ko nila sa? Lain sa kong gibati, huot kayo akong dunghan. Ay.
4: Ay.
3: Ano na siya? Ay. Karon, wala na gyud. Sige, ato na lang nintiwason, mga kabayad. Kay, humanaman dahil ni dahil ha, sa dito nga kuan. Okay. Karon, wala na gyud ko kay balo kung unsay akong maangay nga buhaton, mga DJ. Ako ba nga i-fight ang akong, akong katungod nga to sa amuang negosyo o sa amuang pamilya kay tinuod na kong kinabuhi? Sa tibuok na kong kinabuhi, giisip ginako sila gihapon nga tinud-anay nga pamilya. O ako na lang ba silang pasagdan o mudawat nga mura na lang ko og hangin sa muang dakang panimalay. Gusto unta ko mga DJs nga mabalik o mabalik ang kalipay o ang among pagkahihiusa isip usa ka malipayon nga pamilya kaniadto. Apan, unsaon man mga kabayads, nambagi daw ko, hatagi daw ko sino mga bulawanong pangunahuna. O din hinalang taman. Dagang salamat sa pagtagad. Ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ininyong suki ng ating paminawan, nining nabantog na kayo ng programa sa radio. Request ni 31 sa 93.1 FMR. Sabil. Sabil.

0: Okay, kung ano lang tayo, mag-meeting ta. Kaning online nun, kaning on-air meeting.
1: Oo, on-air. Sige.
0: Kuan, ang gatong pag-acting ni mo sa, ang kuan, si, kapila na sila nag-appel of drama.
1: Kadaghana.
0: Kadaghana, no. Ikaw, pero muna, kana ang, usas atong tanaon nini, kanang natay kuan, emosyon, atong feel good ko, no.
1: Oo, ang emosyon. Sa
2: umin ako, sa may akong, nadali sa akong pamilya.
1: Oo, ay na.
0: Sunod, pohon, pohon.
1: Na-shock yung ko atong hi.
0: Ito, pero muna, kana ang kuan man, kana ang live na itong drama. Pero muna, sige lang.
1: Sa sunod, dapat
0: muna, kuan
1: na.
0: Kuan yun, di, napamantay daghang drama.
1: Oo, na-agree daghan.
0: Si kuan po, si...
1: Si Chini.
0: Isa nga itong mga intern karon si Chini.
1: Si LD, o si Jailin.
0: Ano muna, ha, o kana ang paminaw ninyo nga mura og mag-uol.
1: Mag-uol yun mo.
0: O paminaw ninyo murag minaldita.
1: Oh, maldita po.
0: Arong makaanag yung pong maminaw nga. Gano'n.
1: Ana,
0: sige. O niya, sige lang, kay sunod, wala na script.
1: Diha na mo makuain.
0: Dawat ata. Aron nga, mas practice pag yun, no? Naka-appeal sila guay script.
1: Oo, naka-appeal. O niya, maugani na nga, nag-expecta nga, naka-appeal sila ato, mas makuain sila karon. Burag, nabalik sila sa script na kulbaan.
0: Si Jailin. Siguro, kuain, o.
1: Kaya nagbasa, hi.
0: Oh, basic ka na nabaguhan na po siya. Nabaguhan na po siya.
1: So, di na lang ka mag-script para birala, good ba?
0: Karang mo-acting gini sila. Okay, sige, unya muna, no, sa ito mga kabayabs karong naminaw, maotong istorya sa ito ang sender nga si Sabel.
1: Yes.
0: Na usa ka 24 anos. Bata pa ba ni Sabel? Eh, ganahan mag-Sabel siya po yung mudas.
1: Siya maumayahang na ako ay nansukad pagkabata.
0: Okay. So muna, gana ang karon ang iyang laging istorya mga kabayabs kay Pong palagi burang nausap ko na Miss Eva. Nga, makaingon po kung anong nausap na iyang pamilya nga kay bao naman sila daan.
1: Nga,
0: gisabok nila sa Sabel. Nga nung nagpausap-usap man sila. Muna siya'y pangutana. So muna, ang ito karon.
1: Tungod siguro ni Jericho Mambo kay namag-iingon ana nga basin gisulsula ni Mama Elsa nga ingon an ay Elisa nga kanang dapat adtog yun itugyan sa tinuod nga kadugo.
0: Okay.
1: Like, parang si Maris, ina na ba?
0: Maumitaw na kuanan ako. Nganong nausaban sila kay katong nikaon na si Sabel. Ingnan siya nga, ato na lang dito kaon sa kusina. Lumitaw kay si Sabel, kaya ato na lang siya pagkanoon sa kusina. O niya, makaanak ko ba? Nganong ato mong pagkanoon nga sa una pa lang, kabaw naman mo nga. Nganong nausaban mo karon? Karon na lang mo nausab, nga nakahibaw na si Sabel. O niya,
1: murag si Maris po, murag kuan siya. Kanang gusto niya nga sa iya kagyod kay samot na nga
0: murag iya na lagi ikwa ramanday di man
1: ita iksuon so
0: sinaggo ramanday ka ana ba no
1: na dyo yung mga ingon ana.
0: Sige, unya nga to, nakauban karon mga kabayabs ang atong taga, unsa gani mong asagay mong eskulahan
1: ni Dai? CTU, Barili.
0: CTU mo tanan? Barili.
1: Sila.
0: Okay, sige, unya muna, si Kuan, si, sa nga na
1: ni? Si Chini.
0: Chini.
1: Si LD.
0: LD, o
1: si Jailin.
0: Jailin. Okay, sige, arita ni Dai Chini, unsa may mahatag advice ni mo sa atong sender Dai Chini?
1: Nga, si Isabel.
0: Ang samay, iya ba ipadayon ko, no?
1: Iya bang kung ano nang ihang right?
0: Kung ba niya nga ma-appel gisa sa negosyo o iya na lang babasagdan?
1: Oo niya, mura so, biya siya ganang, mura na biya siya ganang tau-tau na lang dito, nga panimalay.
0: Ano po to, saan ko nun niya pagbalik ang naanda nila nga ganang kuan ganyan to ba, ang banding, ana, mabalik ba kaha ko, no? Ana.
3: So, para na kung DJ kay mas maayo if magtabi sila as a family kay kuan mang good, kalit-kalit na nausap ilang pagtagad kay if ever na ay kay balo na magyud sila na
1: ang
3: sa una pa din ang ampon siya gyud from the start na gyud dili untab changes ang iyang attitude so mas maayo magtabi sila sa iyang parents gyud na iyang nadak-an.
0: Okay
3: sila ra magyapon pud ang makakuha
0: na benefits. Iyan na lagi istoryahon nga oy nganong man nausab mo ug di ko ninyo tinuod nga igsuon akong pagtan-aw ninyo igsuon gyud kay kita may nagdungan magitagdako ana.
1: Okay na.
0: Okay, ikaw Inday kuan
1: LD
0: R.
4: Para na ko DJ kay if magpadayon gapon nga kanang dili good ang ilang pagtagad ni kinsa ta Sabel kay mas okay if kanang
1: dami na sanaw.
4: Mas okay DJ if kanang i-confront good niya yung family if kanang malipay pa ba sila nga naa siya sa ilang poder,
1: okay,
4: or ganahan na ba yung kanang tong gitreat niya nga mga pamilya nga muhawa na lang siya.
1: Kaya pwede.
0: Saman, ipangutanon nga saman.
4: Oo, kaysa masakitan pa siya sa kanang
0: sama na
4: trato.
0: Gagiagi na lang siya din.
1: Katong mukaon.
4: Pero dili na siya bellong.
0: Ato pa ka ng kusina. Ato na lang kusina. Sus pa itano. Niya mo na, mauna lang to. Yan na lang kumpruntahon nga saman. Okay,
1: ganahin pa mo nga na ako din rin.
0: Oo, mulakaw na lang ko. Layas na lang ko. Kay basig duwan na mo ganahin gina ko ba, no? Kaya
1: na.
0: Uy, mapugkayo. Huwag din na lang po ni mo tagdun-tagdun.
1: Oo, dili ba yan lahim?
0: Huwag mo gutomon mukaon. Ato ito, kusina. Nay, sobrang iro dito kayo.
1: Sobrang iro?
0: Nay, sobrang nga kuan dito.
1: Sa iro?
0: Nay, sobrang sa iro. Ala, mautoy ka, pate.
1: Okay, sa papel ni Isabel.
0: Isabel, o.
1: Si Jailin.
0: Nagdaan ni Isabel.
1: Unsa may imuhang kuan? Hi.
0: Magulanon po ito siya.
1: Magulanon good siya, oo.
0: Okay, unsa may mahatag advice ni mo ni Isabel, Inday?
3: Kanang ako si Isabel, no, kay kanang mas maayo gyud nga kanang magstorya gyud sila ba kay mao man gyoy sa iyang parents, kay mao man gyoy kanang makatubag sa iyang dahang pangutana, if kanang magkuan gyud sila, kanang magistorya gyud sila as a family, kay daghan kayo question sa huna-huna ni Isabel nga kanang samot na nga nahibaw-an niya nga kanang dili di siya tinuod nga anak sa iyang ginikanan niya. Dili sad guro niya kay prak nasakitan sad siya sa mga gipafeel sa iyang family nga nikalitrag ka bag-o ang mga situation nila.
0: Maura. Oh, okay. Sige, sa tong FB page pala ka po klog ka na.
1: Okay.
0: Mag-ilawon ni Sikwa.
1: Mag-ilawon. Okay.
0: Nauaw ka karun o wara?
3: Wala, sir. Nakulbaan.
1: Nakulbaan. Oo. Sige, kay sunod adlaw, di na ka makulbaan.
0: Sunod adlaw.
1: Kaya wala na script. Okay, ika ni Kuan. Consihal Wagas, always watching from Lupa, Compostela, more power sa inyong station, ka-vibes, mauna ni. Unya, si Ma Monde, hello, mayong hapon, DJ Rico Mambog, DJ Inday Eva Selfie, o mga ka-vibes nga naminaw. Andam-andam niya, Ma Monde. Ari-dari-be?
0: Ari-dari, Ma Monde.
1: Ari-dari. Ma Monde.
0: Ang sumay mong mahatag-advise ato ang sender.
1: Okay, from Mahina Yorpo Jesse, maayong hapon, DJ Rico Mambo, shout out ko sa imong mga artista nga suki na ako nga tigpalitan na ako og bula-bula. Watching Barangay Menchaca Calatrava ni Gross Occidental.
3: Hi, Kuya.
1: Na.
4: Balik na din si Bu.
1: Onya, from Ma'am Igrit.
0: Okay. Asa mong palitan nga namin ni Gross? Ba't mong big Gross?
3: Naman na siya sa ako, answer. Asa? Sa DJ Kirit sa
1: 7-Eleven. Ah, okay.
0: May kaya nagka-istoryahan na ako mga naman.
3: Yes, super niya ka kuan. Super niya ka.
0: Tabian. Okay, niya karon nasa to na sa Negros dai ko, no?
1: Nyoli. Okay.
0: Chachate mo.
1: Okay, from Ma'am Igreen, good noon, Inday Ava Selfie of DJ Rico Mambo. Onya, gikan ni Marvin Ladera, maayong hapon, mga ka-vibes, DJ Rico Mambo, DJ Inday Ava Selfie, DJ Pamela, Uncle Boy,
0: that share
1: and heart.
0: Salamat.
1: Naminaw ko din hi sa Kamputhaw, Rampam, Ram Malunggay Cheese Pandisal.
0: Rambam. Karon kana ang kisa man gikulbaan mo. Kapila na mo ka pile of drama sa to adere.
1: Kadaghan na gyud. Oo,
0: si Kuan, kapila. Si Inday mo karon po ko kabantay kakita niya balik ka na kapil.
3: Ay, paglasa na kapil.
1: Last week.
3: Dili, paglasa.
4: Siya to katong si Charlene.
1: Oo, sila. Oo, niya. Kuan man to yung character dito.
0: Sa tayo mong karakter?
1: Hinhin gahapon.
0: Angay gada siya, mahinhin iba.
1: Mahinhin niya. Kani si Chini kay bisan unsa may ibalabala ko ani kay kaya mahinhin niya.
0: Kato si Kuan, katong si Inday, kaya ngayon siya tomboy, no?
1: Oo, si Pearl.
0: Ano ni siya kana ang kanina po ni kani sa drama pwede po ni nga kana ang ibagay na to sa inyohang personality sa mani kuan mahinin taga na lang nato sila Miss Eva og mahinin lang ka kuan lang ka nagbuo lang ka
1: kana ako rin mamili
0: okay aron nga kasunod mubagay na gyud sila hang kuan Miss Eva
1: dara palutag basa
0: blue kay color si kuan no mamundi
1: okay, kana kani.
0: Okay. Hinayag ba sa pinahinay?
1: Ayaw. Gigaw!
3: Mayung hapon, DJ Rico Mambo and Inday Eva Selfie. Akong ikatambag sa sender kay mas maayo nga naajud sila panag-istorya tali sa sender ug sa pamilya nga nag-adapt niya para ma-sure yun niya nga kung dawat ba, pa ba siya or dili na ba. Para dili na siya matrato ug di maayo. Maayo maora na DJ More Power 93.1 FMR Cebu mga ka-vibes mo na ni.
1: Okay, salamat Sir Jesus na sa Reno. Unya na naman nga itong bagiitan. Bagiitan kayo ni siya ng
0: tambag. Arilang katapad lang mo Miss Iba.
1: Oh, ali diri. Ayaw kaulaw. Okay, arilang. Okay. Unsa man mong gibit-bit. Plugging na.
0: Resibo. Resibo sa kurente kay mahal kayo.
1: Ayaw ni Suwan. Nag-iyakang itambag.
0: Ah, okay. Iyan din gikuan. Okay. Daras mamundi ha. Basta guwapa mo kakitang mamundi mga ka-vibes. Dara ay.
1: Mauni si Mamundi.
0: Si Mamundi.
1: Mauni siya ay. Ha. Si Benny Mundi.
0: Sabak lang mo diya, sabak.
5: May hapon ni mo diha, DJ Rico Mambo.
0: Oy, may hapon.
5: Yes. Mamundi. Mga estudyante.
1: Hapon
5: kaninyo. Ang ako rag yung masulti aning iyahang kahimtang. Daisabel. Ayaw na lang siguro o pangusog anang ilang negosyo.
0: Mauna, mauna.
5: Para lang na ako kay lisod man good na imong ipugos ang imong kaugalingon sa usa ka lugar nga murag di nagigka...
0: Murag di na dawat, ana.
5: Murag wala na dyan kay lugar. Ana ba? Murag lahi na good ilang
0: timplada. Bugnaw na kayong palibot.
5: Kung sa pagkaon pa lahi na ilang timplada.
0: Kana,
5: lisod man good nga kita... Naglantaw magitag utang kabubot o naglantaw tagkaayuhan. Pero
0: sinuod.
5: Kung ang ilang gibalo sa imuhain, anak naman lang, mas maayo pa siguro dahi sa bill, manlimbasog ka, mubarog ka sa mga galingon, mangita na ka na lang og trabaho.
0: Mauna,
5: Isip sila, imo man silang ginikanan, nakatabang man sila no sa imong pagpadako sa imong pag-edukar. So pwede ra pud ka mulantaw og utang kabubuton panagsa og mahalo na naka na nakay trabaho pwede ka muhatag nila sometimes. Ginagmay
0: kana.
5: Kay ang imuha man kung tibok kalibutan naa nagtuyok nila. Kay ang imong nahibaw-an sila ang imong ginikanan, sila ang imong pamilya. Lisod na siya mawa sa imuha. Apan karon nga ni dako naka nikalit og inana ang sitwasyon. Which is lahi ba nga?
0: Asa to?
1: Okay. Lahi ni nang siyok.
0: Naman nagpalagmurang nagpalagoto sa ako. Okay. Padayon mamonde.
5: Lahi bitaw nga kanang bation bitaw sa isa ka anak nga inana di ay sa kasayon kung kita dili ta tinud anak. Mura na gutyag ka ng katabang na og
0: imong
5: sabton kay pakanon ato na sa kwan.
0: Kusina.
5: Dili
0: na yung kaon.
5: Og naa sa sala. Mayna na mura gyud ka ng lahing tawo na gid sa imong
0: mauna.
5: Muna ayo ipamugos imong kaugalingon. Total gitagaan kag kamot, tiil og utok sa Ginoo gamita.
0: Kana.
5: Gamita dyan na siya. Unya mo, lantaw lang dyan kag-utang kabubuton kay di man sa kamuda ko uwa sila.
0: Mauna,
5: dako man sa gina na itong pasalamat nga gisagup kanila. Sa dihang punto, plus 10 sila na sa Ginoo.
0: Kana,
5: kay gisagup kanila. Pero sa dihang ilakang talikdan nga nidako na ka, minus 5 sila ana.
0: Mao. Nganong mao bitaw nganong kuan man nganong kana ang nainana na usab man sila nga abi kay ilahan nang gisultian nga kuan. Nausab man noon.
5: Dapat dili ana kay bisan pag mayon ta nga anak siya sa imong suod nga higala or bisan pag sa imong igsuon or parente. Kung mutabang kag tawo, tabang hantod sa imong makaya.
0: Kana.
5: Kay ni tabang ka tungod kanang naa kay mapaabot sa usa ka tawo nain ana diba dapat kumutabang ka kinasing-kasing
0: pinud anay
5: imo man na siyang ki-embrace atong gamay pa na tungod kay maluoy ka
0: kaya
5: angayan sa tiyang tabangan kay namatay ang ginikanan diba so ang imong pagtabang dapat ngadto okay ra na imo siyang sultihan nga sinagup ka pero dili to the extent nga tungod kay sinagup ka Wa na kay labot sa pamilya.
0: Mao na, oo. Oh.
5: Dili na mao. Kay gamay pa siya, dapat gisultihan na lang ninyo daan para makibaw siya asa
0: awareness
5: yung lugar.
0: Yeah. Oh.
5: Dili siya mainana. Kay sa pagkakaroon sa bil, kibaw ko nga kanang imong hunahuna naglibog. Kanang imong hunahuna sagol na kay anxiety na ana, mabalaka na ka. Ayaw, kaon day, ayaw anang dili mo kaon. Kay nga no, ikaw ragi hapoy mag-anto sa ana, inigabot sa
0: kanon.
5: Bahalag, pila pa nakabahaw na dihalag.
0: Hot dana. Kawata na diha mo. Sundaan din ha.
5: Kay ang kuya magudana, good DJ, maabot ang higa yun nga, palayaso na niya siya. Dili niya siya kapangandam.
0: Siya kapangandam.
5: Mas maayaw mag na karon awahagi.
0: Iyan na lang munhan. Unhan na lang niya.
5: Sundihan na biya siya nga papangitao na siya trabaho. Kana palang daan, no? Naanagi padung.
0: Naanagi padungan.
5: Naanagi siya gamay nga sinyalis.
0: Ligas na.
5: Muabot na gid ang higa yun nga, pakanaugon ka gid anang balaya. Kay digid ka membro sa pamilya.
1: Kaya na. Sakto.
5: Muna pagandami, pangay-pangaliya sa Ginoo nga tagaan kanya kabaskog kaiso nga manarbaho ka kay aron kang mabuhi maurog din na ako ikasulti dahi sa bill.
0: Okay, salamat kayo.
1: Okay, naay ni ingon diri nga shout out dai ko ni Ma'am Monde nga kada agi niya sa 7-Eleven managadayon siya nako. Ika ni Mahina, your po Jessie.
0: Lahi po ni, lahi po ni.
1: Ako ay mao na dito gihapon.
0: Okay. Mao ni katong Las Negros dai.
1: Kato.
0: Mao si Tuhan ni Las Negros.
3: Si Jessie dai.
0: Las Jessie dai karon pala kay Mao na Las Jessie dai. Okay, sige, salamat kay Ma'am Monde.
1: Salamat kayo, Ma'am Monde, sa imong mga
0: bulan. Nakay greetings diyan, nakay greetings, Ma'am Monde.
1: Basig na,
5: Happy birthday na lang sa akong Auntie Ugma, Auntie Nats, happy birthday.
1: Happy birthday, Auntie Nats, muan hami.
0: Asan binyo?
3: Tagbilaran buhon.
1: Ay, di na lang.
0: Sige. Okay, salamat kay Ma'am Monde, ugmang hapon. Okay, sige, okay na mo. Larga na mo. Sige, salamat kay ninyong tulo. Okay.
1: Tulo.
0: Onya, sa ito ang mga kabayabs nga naminaw, ang atong numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Onya, syempre, sa mga naminaw sa itong naglantaw sa itong FB page, pwede mo nga mong comment sa ubos o pwede mo nga mong chat 93.1 FMR Cebu, mga kabayabs. Okay na kami sa iba.
1: Yeah.
0: Onya, sa itong pagbalik, karong tataon mga kabayabs, makaoba na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela. Sunata nga pahaom sa tong sender karon nga si Isabel karon lang ta mohatag taud-taud Miss Eva.
1: Okay.
0: Onya pahaom nga sunata everything I own daw by Braid mga kabayab sa to paminaon dinhi lang sa paborito radio 93.1 FMR mga kabayab mao na ni welcome ang tanan sa tong programang Request 931.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: 93.1. Maana ni.
8: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
9: Imong gibati.
8: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
9: Simpatiko.
8: O romantiko.
9: Romantiko.
8: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
0: O gamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabayabs. At yung syempre, sa mga na minaw, karong hapon maayong nga pagtikaw-tikaw, maayong nga pagsikay-sikay ninyong tanan, mga kabayabs. O niya, mustamos mamudin ha. Okay, sige, o niya, Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Pamela.
1: Yes!
0: Okay, o niya muna sa itong mga kabayabs, karong na minaw, mustama mo. O niya muna, karong hapon na. Ang atong sender mao si
1: Sabel.
0: Nga diin na problema po si Sabel lagi taon kay nausab man niyahang mga igsoon yang ginikanan nga dihanga nahibaluan na nila ba nga sinagopra di taon siya Miss Eva sa ginikanan ining Maris no. Looy po kayo kay pong palagi niya muragwa na ba na kanaang dako na kuno kay kalahian kausaban ang tinagdan sa iyahang giilang ginikanan o giilang mga igsoon Miss Eva. Okay, DJ Pamela.
10: Ngayon na sa ito mga ka-vibes ka na minaw. Karong hapon na, mag-ihapon ang atong numero is 0995-472-0802. Ano siya nga ko ang gi, akong gi-off ang radio kay Hadlo Kusog Dogdog dari sa Carmen Bohol mga ka-vibes. Ah, o ba? Iya dai ko nang gifang kadiyot mas Eva. Nanailang mo amang kaha. O niya, syempre sa ito mga ka-vibes karon ang cool boy.
11: Okay, unya sa ito pong mga higala nga naminaw karo mga taxi driver, mga grab driver, sa mga bus driver, jeepney driver, habal-habal, e-bike, o unsa pa mga driver karon nga padong, muli sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan, ingon man usab sa ito mga estudyante, mga ka-vibes, no? May nga pagpaminaw niya. Okay, unya muna sa ito mga ka-vibes karo naminaw, Miss Eva, unsa may masulti ni mo sa atong sindir karong hapon na?
1: Ako ang may tambag kang Isabel nga sakto to nga mangita lang sa siya og trabaho.
11: Okay.
1: Oo, unya kanang kung unsa man jud gani dili gihapon siya tagdon og tarong iyahan ang komprontahon ang iyang maginikanan og unsa man jud kung ganahan pa ba sila nga naa si Isabel dito sa ilang balay o kun dili na kay para makahunahon na siya sa sakto ba og unsa angay niyang buhaton pod kay lisod kaayo nga si, sa iyahang sitwasyon nga ingon ana nga mura na lang siya laing tao ba para nila.
11: Mao.
1: Oo, maura na Uncle Boy.
11: Okay, DJ Pamela.
10: Mura ang akong aside, Uncle Boy, mga kabayab. Sa mauna, wanagin siya mahimo, anak. O di nagin siya dawaton, ilhon nga anak, ilhon nga mga imaigsoon. Nen mahas, maayo na lang yun nga mo distansya na lang siya. Alang sa iya, pamugos yung kaugalingon, anang guwan ay, di na mo dawat niya. Wa na nang kinahanglan sa iyahang pagkasiya, no? Ano na lang, likay na lang yun siya, Miss Eva. Hala na lang ng mga tawhana. Muna, pag-ingon nga, iya na lang usap mo anang lugar, na, Uncle Boy.
11: Maosab, no? Maorgin na day. Kani ang Sabel, anara sa siguro na. Kuan lang sa distansya lang sa din, ha? Basin day. Maabot na panahon nga siya makuan ba? Mura og makaingon yang mang pamilya ba, Miss Iba nga kuan? Kana ang sayangan ini. Makaana nga, oy, mura mag-giming nga aming Sabel. Balik na lang nandiri Sabel. Okay, kana ang bisan tuod og digib ka na mo anak. Apan, kami naman yung nagpadako ni mo. Sumuna, ugunsay ka ni Anto atong ibalik. Sumuna na ba, no? Sa pagkakaroon, mas maayo og nakay ka trabahoan narbaho ka unya og pwede magabang ka mubalhin ka aron makapanga makaingon sa sila oy lahi pud day og naa si Sabel diri sa balay da lahi pud day og si Sabel kana ang ato makauban pirme no ana ba unya Uncle Boy unsaon pagpada og sulat sa inyong istasyon pwede ra gyud ninyong i-chat na mo diri pwede sa FB page ni DJ Rico Mambo ni Miss Iba unya og kuan ang atong numero kani kay bawa man ka sa itong number nga 0995472, pwede ragyod ka dire muhatag, mupadangat sa imong sulatan po. Kay matag karon o gunya, ato nang buhatan og duwa sa kahanginan drama, nga diin live, why script, why daghang istorya, di sa mas uban. Amo nga, adigir ko mambo. Again, sa dipanday ay mga kabayabs, ako usab nga i-great usab si Uncle DJ Ken Ford Call. May nga pagpaminaw ni mo di as mga mugbog tumoy, ha? Si DJ Kid. Maamanggo ni lugar nila Miss Eva. Di smay lapu-lapo.
1: Di mo gusto mo bugto mo eh.
0: Sumlay to di ay. Tagas.
1: Di ni. Lahi mangguto.
0: Masulog.
1: Dito
0: bugbugto mo eh. Nahalang. Cool. May nga pagpaminaw ninyo di ha. Karon paring Uncle Kid Ford. Ano siya karon pasyagit kuno siya diri smay suba bas-bas kuno di ay. Di smay suba bas-bas sityo Mindolog. Sityo Mindolog. Daghang guwapo kuno di ay Miss Eva.
1: Dili kayo mubulag ano? Tumoy. Guwapo pag yun.
0: Abin akong mga mugbog tumoy niya. Guwapo. Sige lang. May nga pagpaminaw ninyong tanan din ha sa Mindolog, mga kabayabs na to din ha. Uncle Kent Ford. O niya, labi na pod kuno. O labi na pod kuno sa ni Ngoho ba ni? Ngoho family.
1: Ngoho.
0: O sila si Boss Pulding. O si Boss DJ Freaks. O si DJ Kent Ford. Kinagwapuhan ko ni Miss Iba.
1: Si ko ay ang imuhang ugangan. Oh, na Minaw.
0: Ah, si Mama Bones.
1: Oh.
0: Ah, Minaw din si Mama Bones garon. Og si Papa Bernardo, onya si Bossing Dandan, Bossing Berne, si Bro Regina, si Daydalo, si Aaron, si Didi, og si kaniang koan.
1: Yes, mga Sambuang non family.
0: Oh, si mga Sambuang non family di asumay tayong relocation. Onya sa pamanto kaning asawa ni Day Rina, Bro Rina si, si Dilin.
1: Si Dilin.
0: Oh, Day Dilin. Og si Aki, Didi og si Aaron, no? Onya, salamat DJ Frex pag-ayo sa motor. Oh, salamat ko no sa pag-ayo sa motor DJ Frex do. Onya, ang kinagwapuhan ko no kinamuban pug tumoy si Uncle Kinford. Ang kinagwapuhan ha. Kinagwapuhan onya kinamuban pug tumoy si DJ Kinford ko no dia. Salamat kay Kolha. Away nga pagpaminaw ninyo karon din ha. Salamat kayo. Onya, sa ato mga ka-vibes karon na minaw, ilabi na sa ato ang sender Miss Eva nga si ganaang Sabel.
1: Sabel.
0: O, mao na lang to na Isabel, manginaot na lang may nga nakakuha kag maing idea, nakakuha kag unsay angay buhato ni ni imuhang istoryas gugma, kinabuhi, apan, mao lagi na, distansya na lang siya, siguro, mao na yung murag angay, murag best nga kana ang imo buhaton. Mm. Ana, distansya lang sa kadina, na lang sa pamugos na imuhang pamilya nga wa makauyo ni moron. Apan mo na, sa ito mga kabibes ka na minaw, karong hapon na, manda igo oras panahon, salamat kayo sa mga kanunayon ng pagsunod sa ito mga programa, ikay una Miss Eva.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasa kitan sa mga nangita o gasumbungan sa ilang magsinatian sa kinabuhi sa kasakit o kalipay. Diri na mo sa atong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Sophie. Bye! Good afternoon mga ka-vibes! Amping!
0: Alright! Salamat kay Ms. Iba, DJ Pamela.
10: Marang, wala ba tayo ko? Arahin sa mga kabayam sa kanilang sub si DJ Pamela. Mag-ingon, stop taking it in the start doing. Naging salamat ug may hapon ka na itong tanayin, mga kabayam. Uncle Boy.
0: Alright, mayong hapon sa pag-usab. Ako na lang usab, mga kabayam. Si Uncle Boy ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw, paniti di bataroso. DJ Kumambo. Okay, antos sa sunod ugma sa samang daknaog istasyon. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo mag-ingon. Lihok na, mintras sayo pa. Mintras sa may panahon, may oras sa mga gustong buhaton, buhata na mga kabayan. Sa di ba tamo biyahe sa kahanginan, magbilin taog mga maanindot ka mga sunata. Dinhi lamang na. Sa tumaborito radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga kabayan. Tingang salamat, umayang hapon. Bye-bye!
12: Request 931.
13: Request 931.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio Favorite Music Radio
2: FM Radio.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka

0: favorito na ating sakal, Minan at eBay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkali.

0: favorite music
1: 93.1 Maana ni
2: Puntag na ka vibes Sugdan taw sa'yo ang good vibes Bangon, bangon na Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag Puntag na vibes Puntag na vibes
3: DJ Sprocket on the mix.

oras na to, mga ka-vibes! Alas 4:19 na sa Kabuntagon! Maayong morning, maayong buntag, mga ka-vibes! Kamo na minaw sa inyuhang paborito nga sasunan sa radyo sa dial. Sa inyuhang mga radyo ang 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu, ka-vibes mauna ni. Another day, another blessings. Ngano man, nganong blessings man? Kay gipamata naman po ta sa kahitasan. Kining adlaw nga Huwebes, pizza 16 sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026 mga ka-vibes. Dapat ma-thankful ta. Kay another day, another blessings na po. Maayong good morning og welcome sa ato ang programa. Matag alas 4 hantod alas 6 sa kabuntagon. Ang programa kung din ikaw lingawon, pukawon og pasayawon. Programang good vibes lang kanunay. Programang buntag na vibes. Siyempre, kaoban ninyong ubos nga lagad sa kahanginan ang kugyan kay mamukaw ninyo. Sabi na itong mga taspukan niya. Dili dahil mo bangon. This is your DJ mga ka-vibes. DJ's Bracket Gun na to. Tano? Wanay lain. Ako na mga ka-vibes ha. Basta lang yun, gani ako na. Mag-uban-uban tanto dala sa isa sa kabuntagon og syempre. Pahinomdoman yun na magpahinomdom yun ko ninyo kanunay mga ka-vibes ha. Mga ka-vibes, magpahinomdom yun ko ninyo matagsayo sa kabuntagon. Nga inyuhang pilion ang kalipay. So gato ninyo ang buntag sayo o kalipay. Ang paglaom o gapilia po ninyo ang pagpadayon o pagpanikaysikay o pagpaningkamot. Bisan pa man sa kalisod sa panahon mga ka-vibes. Ha? Pilian ninyo ang good vibes kanunay. Pilian ninyo ang pag-ampo kanunay sa kahitasan. Aron daghan pa kaayong mga grasya pa nga moabot sa tua. Labi na kung kita gyud na ning kamot sa matag adlaw. Hoy! Siyempre, adlang Huwebes man karon. Oo, adlang Huwebes. Huwebes. Nana po tayo pasumpay sa istorya. Oo, unsa may atong pasumpay sa istorya mauni. Huot kaayo ang imong. Unsa may huot ni mo diha. Sumpayi ka vibe, sumpayi e-text sa 0995-472-0802. Akong Osbon. 0995-472-0802. Unyang tautod, ato na pangbasaw ng inyong pasumpay. O syempre, unyang tautod po, mag-live na po sa itong TikTok account. For the meantime, ala sige, volume sa inyong radio, kaya makamata mo rin, dili mag, kanang dili mo magpitok-pitok inyong mata, diba? Basi makatog mo, og balik. O volume inyong radio, aron makadungog mo sa ato ang mga naglagubo ng mga sunata ni ining sayo sa kabuntagon, mga kabay. Ala sige, sige, igawas ang tasa, igawas ang sudlanan, sa kape, kape, kape, kape, kape, kape, pama.

Ito muna may nalanggi hapon sa inyong ang paborito. Yung istasyonan sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR. Your favorite music Radio Cebu Ka Vibes. Mauna na Mayong morning, mayong buntag mga kabahos. Good morning, good morning, morning, morning, morning, morning. Bangon na mo rin, bangon, bang, bang, bang, bang, bangon. Ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya. Oh, ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya, maoni. Hoot kaayo ang on sa may hoot ni Modia. Onsay hoot ni Modia. Mami, onsay hoot ni Modia. Just call me Mami and Marie Chris. Oh, good morning, Mark Ling. Good morning, good morning. Onsay hoot ni Modia. Masikip ang iyong

Ano yung masikip mo dyan? Oo. Oo, tayo ang unsa man. Unsa ni hoot?

O tayo akong pitaka gahapon, DJ, karon wala na. Gano'n din, o sa din? Daw sa sulod sa mong pitaka? Ay, kay Swildo gahapon. Mao na di ha. Hello ni Cherine Ambrona. Good morning, good morning, good morning. O sa may nihoot ninyo di ha, sa nihoot o. Sir Virgil, hoot pa gihapon ni mo pitaka, Sir Virgil. Hoot pa? Wana. Oh, wana isod. Naghoot akong dughan kay karon sa ato ni basaho na. Wait lang, naghoot ko no iyang dughan. Ngano ni hoot man imong dughan din tawan. Aha, wait. Mhm. Sige. Ah, naghoot akong dughan kay kusog kaayo tingog sa kwi gabi ha? Mao ba? Imong taging na ni ayo palabi kwi kay mapagaw ka kwi. Maayong good morning ni Queen. Shout out ko sa akong lolo nga si Uning Torifil from Mahanay, Talibon, Bohol. Gingna no tani mo nga kwe, hinay-hinayay mo tingog kwe. Mapagaw ka kwe. Wapa ka ka. Pero ni, wapa ka ka kuta kwe, napagaw na ka. Good morning DJ, shout out ko family Garcelia, Garcelianosa og Espanola. Gikan kay Ray Garcelianosa. Hoy. Sige daw. Huot kaayo. Or masikip ang iyong oh, ano man, ano man. E-text sa 0995-472-0802. Hello ni Maricel Alsa. Good morning, good morning, good morning.

0: abayad og utang ka na. Mona diha. O sa may naghuot ninyo diha. Ah. Naghuot. Oh, asa ni huot? Good morning ni Carmi. Kutsisa. Oh, Carmi Kutsisa. Good morning. Good morning, DJ's Bracket. Greet ko diyan sa mga taga-Mahanay. Ito'y oran ni Tapi Bohol. Ilabi na sa Gato Rimuka Clan. Oh, DJ Zat, sa may nihuot ni mo diyan. Huot na ako ang Karsunis DJ. Oh, mao na. Ngano bitaw? Ngano bitaw? Good morning, asan ni? Viewers, DJ, musta inyong ka sana kabuntagon eh? Oh, okay rin tawon. Kamudya, kumusta man yung kabuntagon? Naghuot ang dughan kay DJ kay Dagan Bayranan. Oh, mo na diya. Onya si Chirin nihuot DJ kay Tulog Kaayo. Oy! Chirin! Nihuot niya kay... Oy! Mona diha. Oh, hello ni Ilongga. Hello ni Ma'am Mitchell. Good morning ninyo. Oh, unsa may huot kayo ang. Oh, unsa may ni huot ninyo diha. Unsa ni huot ninyo? Shout out from UAE. Hello, good morning. Hello ni Ramram Morales. Shout out Mindanao from Talacogon, Agusan del Sur. Alright. O sa may hoda, huot kayo ang inyuhang or masikip ang inyong. Sige. Nihuot ang ako pasahiron yor sa lingkuran na kay Puerteng Tambuka. Buyag. Buyag ha? Buyag. Kana kay ni Tambok o daghan kayong pagkaon o kana siya kanang abunda sa blessings. Oo. Good morning ni Erlyn Inicio. Pa shout out. Ko dire sa sayo si Bunga. Huot kayo ang unsa ning kuging? Huot kuno kayo ang kuging. Unsa ning kuging? Good morning to Maristela Vidal. And maunang giingon natulog na pero gi. Oh, gikuot. O, saan gikuot oi? Bulsa. Oo. Gikuot pa maunang nihuot oi. Huot ang doghan kay pag-ura nakadawat sweldo bayad rag utang. Oh, mauna diya. Ano ang huot, DJ? Yung masikip. Oh, ano yung masikip? Masikip ang dugtong eh. Good morning, Nonoy. Nonoy, good morning. And shout out ni Maverick or Maverick. Lugay. Usa man ning lugay pod. Buhok. Huot ang pag-usa man pagbugko sa buhok. Hello ni Joel Montesirin. Oh, good morning. Huot kayo ang sumpaye or sobrang sikip ng iyong kana. DJ Sarat ko kay Jami Eric ba ni Bakare nga naglingkod nagsipi. Okay kayo. Ha? Good morning ni Madam Baby 2502. Huot kayo ang i-text sa 0995-472-0802. Sumpaye ninyo, sumpaye. Huot kayo or sobrang sikip ng. Shout out ko diha DJ kay huot kayo akong dughan. Just call me mommy. Good morning ni mo. Hoot tayo ang sorry. Bitok. Oh, bitok. Ayaw to. Oo. And Adolfo Rizos. Good morning, good morning.
1: Ang gumako kanimong way suko.
0: Oh, so may naghuot niya. Huot kayo akong pantalon, DJ. Mao na diha. Basta daghan kay blessings nga maabot sa kinabuhi, muhuot gyud. Kay daghan kay pagkaon, makapalit og pagkaon. Onya or basin kwan pod kanang imbes ang imuhang hawak 30 ni imong gipalit kay 20 o 20 hawak sa karsones. Muhuot gyud, muhuot. Hot kayong dughan, DJ. Ano lang hot man inyong mga dughan? Ano nag hot inyong dughan? Hot ka, oh, wala ganyan. Hot kayo ang dughan, DJ. Kay Igor ani agi ang sweldo gapon. Mauna!

Bawang po tayo ngayon, hot and dughan. Basay kong one pod. Pwede po, hot po rin mag-solob. Alas 5:01 na sa kabuntagon, mga kabay. Sige, hoot tayo ang. Sa may hoot ninyo diyan. Ano yung masikip sa inyo dyan? Dr.

Hey DJ, bistik. Sayo kayo ta. Oh, nagmata. Unya sayo punta gibiyaan mao na. Wa man ka muuban. Dapat muuban ka. Pero hindi ka mabiyaan. Oh, hello ni Carp Makadaya. Oo, takong dughan DJ kay. Daghan sila ni sulod unya nag-apil-apil pagyod. Ka ni samot ko ta. Anong nahihapil makong sulod yan si mong dughan? Paano man na? Oh, naghuot DJ. Naghuot DJ sa akong dughan ng ubanana sa akong unahuna. Kay maglisod ko og pili kung kinsa mang yun ang para ako. Oy! Unta tanan. Mauba? Sobrang sikip ng iyong. Oh, dugtong eh. Hoot kaayo DJ kay Broken na Broken Coron DJ. Nagbulag mi sa akong kwarta. O kana? O ate, sa imong kwarta imong kabulag. O. Single pa ka na. Gibuagan pagi ka sa imong kwarta. O goy! O nagingon nga ka na. Good morning, princess! Live na takaroon na sa atong TikTok account mga ka-vibes. Kamagusto di ha. O muli-li sa atong TikTok. Hala, sige. O isers niya DJ's bracket. O guna to. Makita niyo sa TikTok live ta. DJ asa naman si, si Berting. Base nagpahuot na. O Berting, nainangita ni mo Berting.

Oh. DJ, wala Sumba. Meron! Merong Sumba 5:30 to 6 a.m. 30 minutes na Zumba. So dapat ihanda ninyo inyong mga stepping, ha? Oh, ihanda inyong stepping. Oh, naghuot ang kwarta sa pitaka, DJ Kana. Oh, bahini ko. Nonoy, bahini ko, Nonoy. Oh, niya. Oh, si Berting, DJ, asa naman to? Oh, na si Berting. Ting. Wapa ka magmata, Ting. Daghan ang ita ni Moderating, ha? Ah, to ay good morning day mga kugihan yung mga drivers karong sayo sa kabuntago nagbiyahe. Good morning, good morning, good morning, good morning. Mga kugihan po nato nga mga taxi drivers, Grab drivers, bus drivers. Kugihan nato nga mga vendors sa mga tagsa-tagsa ka mga merkado karong nga sayo sa kabuntagon. Good morning. O sa mga porter po nato mga kugihan sa klase-klase nga mga pantalan. Naglahi-lahi nga mga pantalan. Dire sa Sugbo o kung asa man na niabot nato pag Sibia, Leyte, Bohol, Negros. Oo. O tayo ang akong paghigda kagabi DJ. Tuyo-tuyoon sa ako uyab. Mao di ay DJ Kai. May buot pasabot. Oo. May bot pasabot ni DJ kay naglain ang pinsar. Ah, grabe yan ni si Kona. Oh, ka-vibes paning. Oh, may gani kay nana kay trato diha ka-vibes paning ha. Oh, Ting. Ting langga, asa na ka oy Ting? Oy. Oot kayo akong kwarto DJ kay daghan ko bisita. Nagsardinas na may og katulog. O kana? Hello to Ju Laude. Good morning ma'am Ju Laude. Musta na ang Pinas DJ? Same as usual. Ang mayaman ay patuloy na yumayaman. Ang mahirap ay patuloy na naghihirap. Ganon pa man, tayo ay masaya. O habang buhay tayo, masaya tayo. Oo. Naglanog-lanog nakadire sa merkado sa Minglanilla. DJ, mao ba noy? As in noy, mao ba? Good morning sa nakaroon sa mga merkado sa may Minglanilla, ha? Good morning, good morning. O, kasama to mga naminaw diya karon sa ilang mga pwesto diya sa ilang merkado. O, ikaw po ninyo, i-text or i-comment din sa itong TikTok. O, di, ayaw mo magpalupig anang taga Minglanilla. Dapat ka mo po. O, walang pagbabago. Pinas pa rin. O, o. And, dito sa rotay ko sa mga naminaw ni mo. O, akong mga lola. Taga Bugay. Gikan kay Ray Garcilia Noza. Alright. O, sige. Ato ang pasumpay sa istorya. Or padugtong sa salita. Hoot kaayo ang imuhang sumpaye. Or napakasikip ng iyong dugtong eh. And marami pa rin kurakot. Oh, sige lang. Oo, ganyan talaga ang buhay. Dapat ka nang masaray. And hello ni Jose Lito Mission. And hello ni Rose from Kuwait. Hi Rose. Hello Ma'am Rose. Good morning ni Peter Lee Permiso from Santa Cruz, Davao del Sur. And good morning DJ from DX ND 88.7 Kidapawan City North, Cotabato. Oy. Oh, good morning, good morning, good morning. O masikip ang inyong o ano man yung masikip ninyo dyan. Huot kaayo ang imuhang. O bakit huot? Huot kaayo ang amuang refrigerator DJ daghag sulod. Uy! Unta taran!
bata na naghuot ang sod sa refrigerator. Datal sa mga taga Iloilo. Good morning, good morning. Ipakusgan, raban na ko DJ ang radio. Nangamata ng silingan sa iyo. Gasaba-saba daw sa iyo, gadis ko. O asa man ka naminaw karon Shirin. Shirin, asa ka naminaw? Ato na ipanggrit mo silingan. Sige, ato na ipanggrit. I-comment ya.

My money, my buntag! My money, my buntag sa mga kugihan, mga inahan, mga ginikanan, mga amahan. Sayo kay ni Bangon, sayo kay Nani, kay si kay lagi, nai estudyante. O, dire sa may kwan, nai mga estudyante, no? O, good morning, ang katong mga nai klase, alas 5:30, ala, bangon, bangon, bangon! Dire sa Cebu, Mandawi, asa man ang dapit? Asa dapit ka sa Cebu, asa dapit sa Mandawi? Ato ipang-greet, imuhang mga silingan niya. Obo sa Green Hill Subdivision. Oy, good morning ninyo tanan diha. Good morning, good morning, good morning, good morning. Alas 5 jazz na og syempre. Atangi po ninyo karong tawtaw na ito ang ka-vibes pa Zumba. Oo.

Good morning, good morning! Sa mga taga Iligan City, mga Diokino family! And good morning daw, DJ, kay Napir sila. Good morning daw, good morning yung tanahan! Bangon, bangon, bangon, bangon na mo, bangon na mo! O siyempre, kamo na mino sa programang Buntag na Vibes! Ang programa ko din, ikaw, Lingawon, ikaw, Pukawon, ikaw, Pasayawon. Oh, programang good vibes lang sa iska buntagon. Shout out ko diwi sa Panabo, Davao City, sa Bilino family. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Naghuot ang imuhang... Oh, sa man ihuot, be, sumpay, be. Or, napakasikip ng iyong... Sige, dugtong eh, dugtong eh, dugtong eh!

oras na ito mga ka-vibes, alas 5.15 na giyod sa Kabuntagon. Kamu na minaw lang yapo sa programang Buntag na Vibes. Huot kayo ang iyang gugma DJ. Humo na diyan. Naghuot ko ng iyang gugma. Unta, tanan. Kano? Pa-shoutout po, idol. Idol. Ang aking lalabs. Maldita Queen. Shoutout. DJ Maudie ay saba kayo diri gabi eh. Tungang gabi kay nakadaog ang Spain sa football versus France. Oy! Pwede ito ang grabe ginang ang inyong fireworks di ano? Congratulations! Congratulations! Good morning, oy tol! Good morning, tol! Ronel Bastralio, good morning, good morning! Long time no see, but now see now, tol, ha? And shout out ko ni Toto Oga Mamay nga sayo na nga bli sa tindahan, DJ. O asa man yung tindahan? Carp, asa na yung tindahan? O asa man yung tindahan? O niya, syempre. O, hoot na ka. Sorry, hoot kayo among tindahan, DJ, kay bag-umi na ngumpra gahapon. Kana! O niya, kung ganahan ka na magnay, mag-hoot man, no? O! Oh, keep it up, ha? Oh, tinda. Asa man dapat yung tindahan, karon maka-utang tagamay. Oh, pa-shoutout ko sa sawa. Jomelyn Ramos, og akong anak si Kizia. Alright, good morning, good morning, good morning. Oh, so may nag-hoot nino dia, ha? Hoot kayo ang imuhang... sige. Or napakasikip ng iyong. Sige daw. Ano yung masikip mo dyan? Ano yung masikip? Wala man ko'y hoot DJ. Oy, umaw na diya. O, katong mga naghuot na ang pitaka. I-send ninyo dire, ihatag ninyo dire na akong uban. Na-icon dia sa TikTok, pwede nyo na-icon dia, ha? Tarot ko DJ, sayo pa, naghuot naman. Ako dugahan DJ kay among mama. Kani, hamay kaayo, nagyaw-yaw. Ay, okay, kanang yaw-yaw mangod ko na siya. Kana makapahealthy na. Makapahealthy na na to. Good morning ni Ma'am Lolita Ronaldo. Kamusta ang imong kabuntagon, Ma'am Lolita? And speaking of Ma'am Lolita, good morning po diyan sa akong amahan o ginahan sa mga barangay Adela Puro Kamotes. Akong amahan Hermine Hildo Gunato o iyang mga kaubanan ng mga lay minister sa municipality of Puro, akong inahan Mama Lolita Lita Gunato. Siyempre naminaw po si Tio Ibero, si Tia Ellen, di ka naman absent. Si Edson o si Yan-Yan na naglagobo ang ilang radio dyan sa may merkado. Nasoko ang silingan kay Hinay Ra. Nagyaw-yaw DJ kay may duty pa, dugay mo matamaw na. Nagan ni duty, di magtinaspukan. Bangon dayon, bahala ko magpitok-pitok panay mo matay. Bahala ko magpitok-pitok panay mo matay sa bangon kay ting duty na. And good morning ni Shirley Poleros. Ikan sa Negros og ni Ariel Dabin. Good morning, good morning. Siyempre ato po ni good morning ato ang mga suking ting paminawan. Ang mga kugyan o mga walang tulugan ng mga marshals diya sa may Lapu-Lapu City Hall. Mga kaubanan ni Papa Alfonso Basalo. Good morning ito na diya mga sir. Good morning po sa mga taga-sangi, New Road pa, Lapu-Lapu City. Siyempre mga Basalo family diya, mga Umolon family, mga Vistal family, Trabok family, Ramirez family. Ayong good morning, mga good morning. O mga Marshall diya, si mga sir na to diya.
Ronald Pantunial, Gary Binsi. Oh, si Carlito Rodrigo, Jay Casio, Jeffrey Daitol, Felix Boy Book, Jonas Lozano, Joe De Velomanseng, si Richard Aliezer. Good morning. Good morning, Roland Tabieros. Good morning. Sige, sige, sige. Naghuot ang imuhang. Oh. On sa may naghuot. Or huot kaayo ang imuhang. Oh. Masikip, sobrang sikip ng iyong. Tama ni sikip ni Maria.

Oh, so may nihuot ninyo diya. DJ, good morning. Unsa nako? Mamita ka para ma... Ah, okay. Ah, kada, ah, mumessage ako ni mo. Ka-vibes. Ah, ka-vibes, Jason. Ah, mumessage ko ni mo karon, ha? Mumessage ko ni mo karon. After sa tuang kwan program. Alright. Alas 5.21 na. Andam na ba yung stepping diya? Ha? Andam na ba yung iyo mga stepping? Oh, karon taon-taon, magpa-zumba na ta. So open sa lahat ng gustong umakyat. All you have to do, pag-akyat ninyo, mute the microphone. And kuan, open the camera and let's dance. Oy! Muna diya. Good morning, to Judith Insung. Huot ko na iyang karsunik. And shout out mamaya sa air mo. Saan ni Gmot? Gmo TV Moto Vlog ng Santa Cruz, Laguna. Ayan, ha? Magandang umaga sa iyo. Good morning, magandang umaga. Great lang ko diyan sa Bansalan DJ, mga masaglang family. Ako papagwapo. Buyag! Buyag! And shout out to Dol Derin sa Caridad. Bye bye Leyte, Sitio Bartolini. Good morning. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Oh, andam-andam mo diya, ha? Andamain niyo mga stepping. Saka ito mga ka-vibes na ito diyan nga na i-tiktok. Pwede rin mamutano sa tiktok sa mga kanang musayo diri sa Zumba. O natin mga Zumba instructor diri sa itong tiktok ko niya. 5:30 to 6 a.m. Ka-vibes pa Zumba.

0: to, mga ka-vibes, alas 5.59 na ganyan sa kabuntagon. O kamo na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes. Grabe ha, ka pa nga active sa itong mga kanay, itong mga... Oh, nasa TikTok, no? Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-vibes. So, mauna dyan yung magpatigholog na diod ko. Dagan kay salamat sa inyo pakiguban ka na mo. Or ka na ko sulod sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes. Ayan, syempre, sadali pa ako magpatigholog mo. Balik ko on niya alas 11 para sa programang... O ka-vibes, sad sa auto. O syempre, musunod na dayon ang programang... O arangkada sa Buntag with ka-vibes tonton. Oh, hello ni Mama Lorna Albios das may Upper Dublub Argao. Og adto na mi mga ka-vibes ha. Og adto na gyud mi. Amping-amping mong tanan diha mga ka-vibes, and this has been your DJ DJ's Bracket. Gun na to ay kinyor. Certified. Kana? Certified lang yon. Adto na ko mga ka-vibes, amping-amping mong tanan kay. Love love ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na ginala sa isa, kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: kabahit mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
0: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
2: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kung ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag sugbo, Kabisayan o Mindanao. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 16 sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa Line Ausam nga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa kanunay, ako ang inyong kabayb, si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Mga kabayb, sa gusto nga musalmot o mutimang, mapadayag sa ilang opinion din sa itong programa, welcome gayod kamong tanan. Alang sa itong official text line 0995-472-0802, usbo nako, ang atong text line 0995-472-0802. Unya, ang atong official Facebook page, ang 93.1 FM Radio Cebu. Usbo nako, 93.1 FM Radio Cebu. Unya, kung gusto mo nga komportable ang inyong pag-monitor sa tanang mga sibya din sa atong sibyanan sa 93.1 FMR, mahimo kayo nga inyong i-download diha sa Play Store ang kining FMR Philippines app aron inyong makita ang tanang sibya pinaagi sa Facebook Live din sa 93.1 FM R Cebu.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Bueno, mga ka-vibes, kagahapong adlaw ang ikaunom nga adlaw sa nagpadayon karon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Mga ka-vibes, kana bang og imo bitang suhiron ang body language kung gipakita sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte? Kay bao mugunsa? Daw gipangkuyawan na gyud ang kampo karon sa Vice Presidente sa Pilipinas.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Good morning og shout out pagtimbaya ngadto ni Kabayb sa Randy Santisas. Niya pa listening, salamat kayo sa pagkuyog nato karbutaga Kabayb Randy. Ningon ko mga Kabayb nga daw gipangkuyawan na ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Kay ngano mga Kabayb? Nga? Ilang yung giipunihan, ilang gisupak ang manifestation sa prosecution panel nga ablihan ang mga bank accounts. Ingon man isuprina ang mga bank officials. Ha? Sa tanang mga bangko kundi nasuta nga dunay mga bank accounts si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butang.
2: Gawas ni Ana, supaksad sila nga isuprena ang mga kadagkuan sa Anti-Money Laundering Council. Ha? Kundiin dito, itandi ang mga nangabot ng mga bank transaction reports, mga ka-vibes, sa mga deposito sa bangko sa Vice Presidente ingon man sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butang.
2: Sumala pa ni kinini ang Congressman Chel Jokno. Ha? Jose Manuel Jokno nga mao ang nipadayag sa manifestation sa mga sakop sa prosecution panel niya pa ni Attorney Jokno. Ha? Buksan natin ang pinto ng katotohanan.
3: Arangkada sa Butang.
2: Akong usbon, ha, sumala pa ni Congressman Chel Jokno, buksan natin ang pinto ng katotohanan.
3: Arangkada sa Butang.
2: O atong hubaron sa atong pinulungan nga Subuanon, ha? En Cebuano, ablihan nato ang pultahan sa kamatuuran, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butang.
2: Maunay dakong isyo nga gibabagan nga daw og atong sabton ang pag-oponer o pagsupak sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte through the oral manifestation of Attorney Laptop. Oh, Attorney Laptop naman. Ha? Kaning gianggaan doon sa social media o sa Attorney Boy Laptop. Kay mauni ang gihugon-hugon nga gilabay og laptop ni Vice President Sara Duterte kay palpak ang iyang mga pamahayag at sa media kalabot sa iyang kliyente nga si Vice President Sara Duterte. I am referring to Attorney Wesley Pua, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butang.
2: Ang maong abogado nga si Attorney Michael Pua, duha mo na iyang pangalan, mga ka-vibes, matod pa iyang gipadayag nga doon na lagi kanang katungod pinasikad sa balaod ang iyang kliyente.
3: Arangkada sa Butang.
2: Pero gatong balikan, mga ka-vibes, ang pamahayag ni Attorney Chel Jokno, ni Congressman Chel Jokno, buksan natin ang pinto ng katotohanan, dayag o klaro nga supak ang kampo sa Vice Presidente nga ablihan ang iyang mga bank accounts ug mabutiag kung pila gyud ang mga transaksyones pinasikad sa mga bank transaction reports nga nahidangat dito sa Anti-Money Laundering Council.
3: Arangkada sa Butang.
2: Ni 5118, kabayad 5118, ingon siya, good morning Sir Tonton. Mahibawan karong July 20 ang tinuod na kolor ni Escudero. Kung mupabor siya sa rebattal ni Michael Pua, klaro na nga pabor siyang piatos. Atong tanaw na, but inani akong nasabtan, ka-vibes, 5118. Ang kagahapon, human sa mga oral manifestation ni Attorney Chel Jokno, ni Congressman Chel Jokno o ni Attorney Michael Pua, nagkokos ang mga kining senator judges. Unya ilang na desidihan nga unya naging finally karong Hulyo 20 pohon ilang desidihan kung ila bang tugtan ang kining tingungha nga supina sa mga kadakuan sa bangko. Ingon man sa mga kadakuan sa Anti-Money Laundering Council o gani sa BIR. So daghan kay tong mga concerns, mga kabibes. Ang akong understanding niya ito, depende ra ba? Ha? Matag manifestation mga kabibes sa ato pa, depende. Tagsa-tagsaon gini. So sakto ka kabibes sa 5118, anak nato masuta kung unsa gid ang kolor ni kining presiding officer, Senator Judge Francis Cheese Escudero, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Kay sa ako nang gikaingon sa atong mga previous nga mga sibya dinhi, and I am very consistent on this, mga kabibes. Kanig yung mga kwartas bangko ug babutiag na gini, muna akong giingon nga nidason ko sa pamahayag ni Congressman Terry Redon nga this will be the nuclear bomb against the Vice President of the Republic of the Philippines.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Gika ni Kabibe 0792, sumapa niya, "Sir, let us remind our young voters, if ever dili i-allow sa Senate ang pagpagawa sa bank records de piatos, it means walay pakialam ninyo ang Senado og mas gihatagan nilag importansya kaning mga basurang DDS with angry emoji." Gika ni Kabibes 0792.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Ang akong punto diha mga Kabibes ba? Kana bang og imong pasultion ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte? Wala kunoy ebidensya batok sa Vice Presidente.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Nipagawas pa tong statement si Vice President Sara Duterte nga wa kunoy ebidensya batok niya. Pagkatuyto yan ang istorya hawi. Karon bitaw hikyaran silang ebidensya, pinagi nga masupinahan ang iyang ang kanang mga kadakuan sa mga bangko, kung diin laliman ka, there are at least nine banks in the Philippines nga sumala pa doon ay deposito nga kwarta si Vice President Sara Duterte o iyang bana nga si Atty. Manasseh Scarpio, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Kung wa kay gitaguan sa publiko nga nung mahadlok ka man nga ablihan kini. Ha? Unay makingon lagi ko, karong panahon na mga kulto nga mo, muuyon saan nga dili ablihan ang bank account sa presidente, otro saan mo? Otro saan mo? Nga konsentidor nga dili mabutyag ang kabaturan sa katawhang Pilipinhon.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Mao na diha lisura aning sitwasyon na bitaw mga kabayb sa tinuod lang. If ever, this will not be open to the public. Kaning iyang mga pila ni iyang kwartas bangko, kaingon ko mga kabibes, luuya in town sa katawhang Pilipinhon.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Kay ngano ato bang gipugnan ang kamatuoran? Kay og imong sutaon ang pamahayag ni Atty. Michael Pua, there is a right against self-incrimination against their client. Oy, ni Sodayon kisya ni si Paul Arcilla. Matod pa niya, bugoon ka. Oy, klaro manang walay ebidensya. Pag sure, oy, naanabito ebidensya nga ihikyal, Paul. Otro ikaw, tingali, Paul. Iti-iti kanda ko. Libog akong kutaw ni mo, Paul Arcilla. Kisya ka man. Naanabitaw ebidensya, unya, doon ay manifestation nga pablihan ang iyang mga bank account, supak man. Utro sa ka, Paul. Paul, kana laging atong utok Paul diana sa itong ibabaw nga bahin sa lawas. Gimita na ninyo eksakto ay naglingkore ninyo. Ay glingkore sa inyong sampot, sus, ug managhan mo pagkakuyaw sa Pilipinas. Gikan ni Kabaib 0792, serial talk lang ta. Ang reason ba nga hesitant ang Senado sa pag-open sa bank records ni Piatos is because they are stockholders of banks o gadlock sila mawad-an o clients? I don't think so, Kabaib 0792. In fairness, just to put everything in a proper perspective, in the proper context, kanang there was this oral manifestation sa duha kahabig sa prosecution o sa defense team. Kanana ang, of course, ang sa prosecution, gusto nila nga mablihan yun eh. Ha? Unya, kanang imong pangagpas kining Kabaib 079 to nga base o mga kanana ang stockholder sila, somehow kanang dudang duna koy reservation ni anak Kabay 0792. Possible pero dili man tingali ingon ni anak kadato ng atong mga senador kay og stockholder kag bangko, you really have some billions with you, ha? Di man na kanang ordinaryo nga murag singan na ila pahulugan kanang matod pa nila dawat-dawat, ha? Gikan ni Kabay 4664, mayong buntag Sir Ton. Tanaw na ko ni Atty. Pua, nangugat yung taon, oy, hadlock na po balabayan o laptop. Gika ni Kabaibs 4664.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Anay lang hinani ba'y ebidensya ko no way klaro pagka na lang, oy. Kamu ba? Og maingon mong ebidensya way klaro, pablihin ninyo ang bank account sa inyong idol nga liwat sa ninyo. Wala maingon lagi ko ba, Kabaibs? Taon ng atong mga kaigsuunang Pilipinhon ngayon ngunin. Ni mangin taon na lang ko, ako'y maluoy ba? Kanang murag gibinoangan, bitakas imong atubangan? Giloko ka sa imong atubangan? Adto lang gihapon sila pakpak pagkatoy-toy utuka lagi?
4: Ayaw!
2: Money klase sa mga mentalidad, gadigi ko kasabot. Ha? Kanabang matod pa nila. Wa kuno ebidensya. Ha? Ya, lanta mo sintro ha. Unya, ni manifest ang mga abogado sa prosecution nga sige ablihan na to ang iyang mga bank accounts. Unya, di nila. Witness ko nung way klaro ha, pagka-sure. Pag-sure di ha, Poloy?
4: Ayaw!
2: Una, mahimuot ko ang bot basig tanaw na ko niya. Anyway, regardless of kanana ang troll ni siya o organic account man eh. That's immaterial to me. Pero ako ba makaingon ko daghana di ay o doon na di ay gihapo yung mga tao ba nga kanabang naana sa imong atubangan? Laliman kag o ako ning tuuhan ng iyang istorya nga way ebidensya, witness way klaro. Sama na ito, Paul, ang arita sa kanang grave threats o alleged assassination plot. Hotsa man ka buta, kawa ka kakita sa video. O simba ko, nabungol ka, waka kadungog na nanghulga si Vice President Sara Duterte ngadto ni Presidente Bongbong Marcos, ayang asawa nga si First Lady Lisa Araneta Marcos o ni former Speaker Martin Robaldez. Sa taon, may susiha ko no, basig di na mo mga tao.
4: Ayaw!
2: Paita ito mga tawahan na mga kabayabs. Kika mo, ato na kong gamiton ba nga itong sagsintido ko mo na lang ba? Grabe ha, mga tawahan na naana mismo ang video. May ngon lang gihapon nga way ebidensya. Sus, Ginoo ko, iampo tani sila. Ay, nga malamdagan sila, nga maulian sila silang pangutok. Paita, ha? Sus, na. Nakita ni mo tanang video, sir, or splice video lah. Dabada, Poloy. Ako maingon, Pol. usa ka sa mga iti-iti. Mga ka-vibes, Alsize Media naman, mapost lang ko makadiyot sa subscribe mga tawana. Kaingon ko, so sinaot punta nga di mo managhan sa Pilipinas. Kay managhan mo, madaghan ng iti-iti sa Pilipinas, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butang.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntan, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong

0: Kuno siya, unsa dalang kaha ta? Unsa dalang kaha ka? Ako maluoy na lang ko, yampo ko na lang di sila kahawi. Because, wala na kid eh. The brainwash na kid sila. Pakakabahib sa, sinili pa nato na ipadayon ang pag-iskot sa oral arguments ni Attorney Chel Jokno o ni Congressman Chel Jokno o ni Attorney Michael Pua. Ang kanabitang ingon nga dili guilty sa grave threat si Vice President Sara Duterte. Noon sa mo eh? Ha? Tayo pagka mo? Unsa mo dahi tanaw niyo atong video? Ha? Unsa man, wa mo kadungog? O tingalig lang channel yung gitanaw sa dihang nag-play to dito sa dihang ipahigayon o lain nga Facebook. Ha? Kana na ang inyong gitanaw. Ha? Kay daw di man mo mudawat sa kamaturan sa klasihan na inyong utok kay susiha ko na be og utok babakha na. Iya ka ni Kabibes sa Mike Angelo Cobar. Good morning Kabibes Tonton, why makagunob sa kamaturan. Bisag unsaon pagbukbok sa mga taong mudapig sa bakak. With the heart emoji og onya thumbs up. God bless Kabibes, mauna ni mga bitaw na Kabibes sa Mike nga. Ako bang iampok ko na lang ning mga taong ingon ni ini ba? Sama ani ron pananglit aning pagsupak nga maablihan ang bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Bi saun sa mga katarungan? Matod pa nila kuno, confidentiality, the right to privacy, the right to due process of law. Pastilan, oy. Sa ato pa, magtago ta sa kanang habol nga gitawag o confidentiality.
1: Arangkada sa butang.
0: Are we going to use the blanket of confidentiality in English kung tani? Kaya may nalang madugang sa kananaang in English o kamaoman is Paul Arcilla? Just to add to his kanabang knowledge in English language. Kay moingon nga way ebidensya, karon bitaw dunay gitinguha ang ebidensya. Ha? Dili nila pablihan ang mga bank accounts. Ha? Asa ato pa? Nagiday na. Kay ila mang gisupak, ila mang giuponihan. Ingon kay tarong na ang malagi di ay tinaguan. Gikan ni Kabibes 4664 anak ginang mga DDSer. Na kampo ng kadiliman dili bitaw arong dili kanang kain ni sila masakitan ba ang akong agpasan ni nila no ha nahiluan na nilang mga pangisip na brainwash na ba. Diba sa akong gikaingonin niyo, tungod lagi ni sa pamaagi yung sagot sa social media. Kaya nang gitawag lagi na itong algorithm kay halos matag-adlaw ang ilag yung matkita dito sa ilang feed. Kaya nang mga mensahe nga pabor na nila pa. Ha? Nga maon ni silang klase ng mga tao nga nito atong fake news nga interim release ni kani Presidente Rudy Duterte and so on and so forth. These are the agents of kamunali sumpay mga Kabibes. At anawa ron. Matod pa ni Congressman Chel Jokno and haumgyug kayo buksan natin ang pinto ng katotohanan. Atong ablihan na ang gibuhat karon sa depensa pinaagi ni Attorney Michael Pua. Dili nila paablihan ang pultahan sa kamatuuran mga Kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni Kabibes 0792, sir kaning mga kampo ni Piatos nga kasug mo ingon nga weak president si BBM kung weak siya nga nang murag kahilako naman to si Petra kay under investigation siya sa NBI. Kung week si

0: ABM nga nung nasakitan naman mo karun. Kabibes, 0792, inigbalik ta ko, inigka-alisyete imidya, I will kanang tackle that lentily. Kaning kalabot karon sa daw, daw kahilakon kagahapon ang managsuon nga kayetano eh. Unya, kaning iyang iksuon nga si Senator Pia Cayetano, maginang ugat. Ngano ko nung giharas ang Senator Judge, uy. Akong ingon ba, uy Pia, wala manirin siya kadungog, pero dagani siya mga chuwawap tinisugbo. Pia, ugwa ka magsili, ugwa po magsili, nganong mahalangan man mo.
1: Pinawa!
0: Iyakan ay Kabibes John Rambo sa Mindanao. Kumbate, salamat kumbate kanunay Kabibes John Rambo. So mauna ni Ron, nga ang akong giingonin niyo, vital kay ni. Ha? Kining kalabot sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte. And you know, kanang ato bagang ha? Hanayo ng istorya ha? Ang unang na-impeach tungod sa iyang mga bank accounts, ang kadtong mitaliwan nga si kanhi Chief Justice Renato Corona, mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
0: Ang nahitabo sa dito, ang mga kwarta sa bangko ni Town Pod, may he rest in peace. Sa nimitaliwan nga Chief Justice nga si Renato Corona, wa niya gibutyag sa iyang salen. In the same breath, mga kabibes, ingon-inis at ang dagan sa nahitabo karon ni Vice President Sara Duterte. Ha? Kaya nga no, mga kabibes, kadaghan ko na nigibalik-balik din he. Nga ako kumbinsido gyud nga dunay ibilin siya batok sa Vice Presidente. Tungod lagi kay as of late, the latest, ang iyang gideklarar sa iyang salen, mga kabibes, 98 milyones ka pesos ra ang iyang kabtangan og mga kwarta, mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
0: And yet, sigon sa nabutyag sa niabot ng mga bank transaction reports dito sa Anti-Money Laundering Council sa dihanggi pahigayon ang clarificatory hearing sa mga sakop sa Kongreso sa House Committee on Justice, particularmente, mga kabibes, niabot ni bilyones ang maong kwarta sa bangko sa Vice Presidente o sa iyang bana nga si Attorney Manassas Carpio.
2: Arangkada sa butang.
0: So diha pa lang daan, mga kabibes, makita nimo ang dako kayo nga discrepancy. Kay lagi, mga kabibes, angay unta ni nga gideklaratanan ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
0: Monerun nga ilang gibabagan ang tinguha nga mablihan ang mga kwarta sa bangko, mablihan ang mga bank accounts sa Vice Presidente. Sa ato pa, tinuod gyud ay, mga kabibes, nga dunay kwarta sa bangko.
2: Arangkada sa butang.
0: Muna diha nga pasultiyon mo, limpyo ang inyong idol, limpyo taon, muna'y limpyo sa inyo. Nga sumala pa ni Congressman Chel Joknoy, the truth is not confidential. Ang kabatuoran dili mahimong confidential, mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
0: Ang katotohanan ay hindi confidential. Una diha, Ningon lagi ko nga nitago sila sa habol. Ha? Sa confidentiality. Mauna ni Ron ang ilang gustong ipatun sa mga katawan. Ha? Confidentiality, data privacy, and so on and so forth, mga kabibes, aron dili kablihan ang mga bank transactions, mga deposito sa bangko ni Vice President Sara Duterte o ni Attorney Manasseh Scarpio.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes, 0792, kantong si Corona, sir. I won't mind kung wa niya gideclare, kung wa niya gideclare ang whole cast sa SALN kay wala maman siya corruption issue. Pero kaning si Piato, sir, lahi manggudi kay allegations of corruption, bribery, and possible money from drug lords. Muna nga kinahanglan yun ni mahibawaan sa katawan, especially nga gusto siya ma-presidente with angry emoji kani kabibes, 0792. Di ko kamahay ni mo kabayob 0792 o baogi na ang imong ligdong nga baruganan. Kaya nga no, mga kabayobs, tinuod yun. Ha? Kada na abang ideklara na ni si Vice President Sara Duterte nga mulan sar siya karong 2,000,000 or rather 2,028. Kaya doon naman tayo ipahigayon nga synchronized national and local elections. Ha? Unya, karon pa lang daan? Daw doon na naigitago sa publiko? Ang ayan ba nato siya nga paluyuhan? Di ba mga kabibes? Ha? Unya, matagkarunog niya mingon sila wa ebidensya. Ha? Gustong pablihan ang ebidensya, ilang supakon pagkatuy-tuy klase ng mga tao. Unya, it's, I would say, almost unthinkable nga doon na gihapoy nilaban nga di pablihan ang kwartas bangko. Dili pablihan ang mga bank transaction records. Pastilang mga tawhana ba? Klaro na kayong giloko sila. Unya, padayon gihapon nila nga gi-idol si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Eh, nani manggod, mga kabibes ba? Ang SALN, ang balaod sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, kinahanglan imo nang ibutyag diha tanan ang imong katigayunan, imong propiedad, ha? Og imong kwarta. Nankaroon, og imong nang gitago sa publiko, sa ato pa nakalapas ka sa balaod, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: And exactly, with your respect ni 0792, mauni niya hitabo ni sa mitaliwan nga si Chief Justice Renato Corona. Ha? Kay, wak man niya gideklara. Before siya nga, gani, napiusaha, ang gusto sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga ang tukion ra kadtong mga tuig nga nahimong Vice Presidente si ha? Ang kanhi Vice Mayor o City Mayor sa siyudad sa Davao nga si ha? Vice President karon Sara Duterte. Pero og imong subayon ang nahitabo ni kanhi sa mitaliwan nga si Chief Justice Renato Corona, na himo siyang guilty sa impeachment ngadto niya, mga kabibes, tungod kay sa wapa ang appointment, sa wapa siya natudlo nga Chief Justice, doon na sa siya kwarta sa bangko, ingon man gani propiedad nga wa gideklara diha sa iyang SALN hinungdan nga siya nahukman nga konbiktado, ha? Na konvikto, ha? Convicted sa iyang nahigayon nga ha? Impeachment, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Mausad ni Ron ang ha? Susama nga sitwasyon ni Vice President Sara Duterte. Good morning ato ni Kabayos Benji Eldore. Good morning Kabayos Tonton. Sorry late. Junior, here musta ang Caldero. Caldero girl, 50 million worth. Pwede ta hulamon kay magluto kog humba worth 50 million kay ipakaon ako sa unsa na 45 barangay sa Argao. Hehe. Kanang Kabayos Benji, karon inig balik na ko inig kalisete media ako nang tukion kaning kabahin karon sa nahitabo ni Senador Alan Peter Cayetano. Good morning ato ni Kabibes Altea Batong Malaki Portillas. Good morning Kabibes Sir Tonton. Happy Thursday natong tanan. God bless us all, always watching from Negros Oriental.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: Sumala pa ni Kabibes 0792. Again, let us share, let us remind everyone nga duha ka mga ni convict kang corona that time were the righteous Cayetano siblings. Mabito na. Gi-point out man na kagahapon nga sila ni Anto uyon sa naitabo nga ito ni Chief Justice Renato Corona. I just do not know, in fairness ano nila, I would just want to be very objective here, Kabayab 0792, wa pa man sila mo desider. Kay karun pa maning adlong Lunes, they will agree kung tugtan ba ang oral arguments pabor sa prosecution nga ablihan ang tanang mga bank accounts. Ha? So pinahan ang mga opisyal sa mga bangko. So dohani kang maitabo. So pinadusistiko mga kabibes nga buot pasabot ang mga bank officers. Rather ang mga dokumento sa maong mga bank accounts ibutyag sa publiko. Ha? Unya, supina ad testificandum. Kung doon na may galay deposito sa banko, patistiguhon ang mga bank officials. Labing minus na ini mga bank managers. Sa naasoy nga mga banko nga akong gitanaw, labing minus siyam ni ka mga banko, lakip na ang Land Bank of the Philippines, mga kabibes.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: Gika ni Kabibes 9354, kana si Paul Arcilia. Okay, tambahin ilang dako. Op. Okay. Op. Okay, isdang bugo pagkawaw rin na sa Pilipinas. Matod pa ni Kabibes 9354. Pahitabi ito, Kabibes. Mone, mga tao nga, ambot, diin ka si ano pag-play sa video niya. Ang ilang katarungan displays ko, no? Ang ilang katarungan nga, nanimaos sa kuno tos busy presidente. Kay doon na lagi ko noy unsa to? Operation Romano batok sa busy presidente. But you know, na-stabilizar man na nga before that dawn press conference sa November 23, 2024. Prior to that, Enero pa lang. January 28, 2024 sa rally sa hakbang ng Maisog dito sa Tabao City. Ang unang yung nag-iskot sa Romanov. Katong naitabo sa pamilya sa mga Romanov dito sa Russia niya itong tuig 1918, mga kabibes. Gihurot silang pamatay sa mga Bolshevik. Kinsa man yung mga Bolshevik, mga Russian revolutionaries. Mauto kaniadto ang emperor o char sa China, si Nicholas II. So gimong tanawon ang konteksto niini mga kabayb, sa ningadto sa pamilya Marcos. Dili tao ningadto di Vice President Sara Duterte oy, pero pangutan na ang mga iti-iti. Pabor ko no. Ni Vice President Sara Duterte nga mauto iyang gitubag sa pangutana sa vlogger nga giganlan og si Princess Maui, mga kabibes, pagkatuytoy. So, paita mga tawana lagi. E nanimang good mga kabibes ba? Kanang kalabot sa grave threats, dili man abot pasabot nga imo pagigsubayon kung kinsa ang mga hitman. Because it is a crime of action, or rather a crime of communication. Kung unsa imong gisulti, kung unsa imong gilawatan, Wa mo na nagtumbo ka kung si kinsang tawhana ang gisugo. Ang ila man pod kay Pastilian, og managhan lagi ning kaliwatas Pilipinas pagkaluoy ka sa to Pilipinas, oy.
1: No!
0: Adi aron, uyon sa di sila nga dili pablihan ang mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Ha? Nya pasultihon mo way ebidensya. Karon na lang bitaw ebidensya. Biunsa mga gikatarungan nga dili pablihan. Kamu nga mga mabuot o glantip nga naminaw na turon. Ha? You know, hinangot kang managhan mo. Kay doon naghapoy nagpabilin nga atong mga kegsunan nga ambot. Unsa na lang yung kahang utukan ng mga tawhana. Utok pa ba ka ning naa silang o?
1: Ayaw!
0: Pasultihan way sa si Vice President Sara Duterte. Pero pablihan ang iyang mga bank accounts, dili sila kay confidential kuno. Nakalapas kuno sa data privacy. Nakalapas kuno sa gitawag og the right to self-incrimination pagkatuytoy klase ng argumento.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Nga? Mga kabibes. Ha? Hinaot ka mahigmata ang mga Pilipino. Kaya you know, in the event kakarong Lunes, ha? Masaligkway ning maong tigoha nga ablihan ang mga bank accounts. Magkaingon ko mga kabibes, pagkaluoy in town sa itong nasod sa Pilipinas.
2: Arangkada sa kabutan.
0: And I hope it will really prevail on the Senate ba? Nga mauyunan. Kaya because kitang tanan, ganahan tang mahibaw kung si tinuod. Ako, sa tinuod lang, I am giving the benefit of the doubt. Ha? Pero nung ka nga ato sang babagan, nga mablihan eh, haom og tukma lagi ng pamahayag ni Congressman Chil Jok ng mga kabibes. Ha? Nga atong ablihan ang pultahan sa kamatuoran, buksan natin ang pintuan ng katotohanan. Ha? In his own words. Ha? Nang karon, atong ablihan, atong tingahon nga ablihan ang pultahan sa kamatuoran, apa nagdumili niini ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa ato pa, gusto nila nga siradhan kanunay ang pultahan sa kamatuoran nan kamu. Kunahuna ako nun na ninyo nganong inguniana ang tubag sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Una yung makaingon lagi ko, ha? Nga ang labing ligon lagi kanilaging mga bank accounts. I beg to disagree, kanang maingon sila grave threats, no? Kahit tanawa, dagang ka sila katarungan. Nga nung kunong, ha? Nila pa, wa ko nung ma-establishar ang hitman. Nga, by the way, naapay last nga, kuan ha? Naapay last nga testigo ni inisunod si Mana. Ang gisaad ni, ha? Congresswoman, ha? Jeremy Luistro, karong adlong Martes, si NBI Director Melvin Matibag. Nagikan sa iyang conference dito sa Gawas sa Nasod, mga kabibes. Gikan ni kabibes 0792, sir, the fact nga Lunes pa sila mo decide sa bank accounts. It's very obvious nga medyo daghan gyud nga senators nga ni oppose. At tanaw na to, let's see the scattered nila pa kabibes 0792. I still trust in our senators. Ha? O niya, og imong basihan gyud, dili lang ni og dili lang gyud moingon nga mag two-third votes og simple majority, I still believe nga daghan nga mga senador nga gustong mahibaw-an gyud ang kamatuoran kaysa pagkakaron ang mayoriya 3-7 na sila. Ang naadiha, wa naman si Barkuleta ni adto 8 na lang. Aw, kada aligri kay na mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: So ato nang atgan karong adlawng Lunes kung unsa gyud ultimately ang desisyon sa mga senator judges, uyon ba sila nga ablihan, pablihan? Pinasikad sa oral argument nga gipadayag ni Congressman Chil Jok, no? Ha? Kay kini si attorney laptop, Of course, kanuna ay ginaisang mulaban sa iyang kliyente. Nga nahimo po siyang chief of staff. I just do not know, karon pa ni kanabang kani si Attorney Michael Pua, mga kabibes, akong tanaw unta, dapat giupunihan taning iyang pag-abogado, pagpangabugar ni Vice President Sara Duterte because he himself is a party to all of these controversies. Remember, Chief of Staff siya sa Office of the Vice President SAD, along with Attorney Zulaika Lopez. Pero nganong gitugtan man ni siya nga mahimong sakop sa kining defense panel. Anyway, we are leaving that to the wisdom of the senator judges. So mga kabibes, misang ko na sa ko sa atong unang takna din sa Arangkada sa Buntag. Mo-post lang ko makadiyot aron atong hatagan o agianan ang atong Arangkada Balita sa Buntag. Nalitibawa si Kabibes 9354 pero ang naliban na ko anang nabiliban na ko anang mga DDS Kabibes kay andam na nilang tampu-tampuhan ang kwarta ni Piatos kung nagaling bawion sa gobyerno ang mga kinawat ni Lustay. Diha, believe ko nila. Ato nang ipadayon unya sa atong pagbalik, Kabibes 9354. Mga Kabibes, sa ngalan gihapon sa among station manager nga si Laganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung Kabibes, si Tonton Alco Santugup nga magaingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulig ka nato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Mabalik ko inika, alas 7:30. Kabibes, mauna ni.
2: Aral!

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Naguna sa ato ang balita karong buntaga, mga ka-vibes. Ikaunom nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpadayon kagahapong adlawa. Gibawi sa House Prosecution Panel ang lima katestigo nga orihinal nilang ipresentar alang sa Article 4 kung grave threats sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumala kang Representative Jervel Luistro. Igo na ang testimonya sa unang duha katestigo aron suportaan ang kaso, samtang si NBI Director Melvin Matibag na lamang ang katapusang testigo nga moatubang sa impeachment court sa Hulyo 20. Gikwestiyon usab ni Cayetano ang desisyon sa prosecution sa pag-withdraw sa ilang matistigo, samtang si Senador Kiko Pangilinan may hangyo nga parihas nga kahigayunan ang ihatag sa depensa kung mag-withdraw usab kini og mga testigo. Apan, gimando ni Presiding Officer Cheese Escudero nga dili na tugutan ang dugang nga mga pagpasabot sa bisan kinsang mag-withdraw og witness. Samtang nagpadayon ang trial, mipalag ang pila ka Senator Judges, lakip na sila si Senator Alan Peter Cayetano og Senator Robin Padilla sa giingong paglihok sa National Bureau of Investigation kun NBI kabahin sa 2019 SEA Games. Padayon usab nga gipugos sa House Prosecution ang pag-issue og subpoena alang sa tax records, bank accounts og AMLC records ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Man Scarpio. Matod sa prosekusyon, importante kini aron mapamatud-an ang alegasyon sa unexplained wealth nga gilatid sa Article 2 sa impeachment complaint. Kinigi kontra sa depensa ni Vice President Sara Duterte nga hangyo sa House Prosecution Panel nga ipagawas ang iyang Statement of Assets, Liabilities, and Network kung SALN o guban pang bank, tax o AMLC records ato sa impeachment trial sa Senado. Matod ni Defense Counsel Attorney Michael Pua, ang subpoena nga gipangayo sa mga prosecutor o sa ka-fishing expedition nga supak sa due process o sa mga balaod sa confidentiality sama sa Bank Secrecy Law o Anti-Money Laundering Act. Giingon sa depensa nga gifile una ang impeachment complaint nga walay ebidensya o karon pa lamang nangita o dokumento aron suportaan ang akusasyon. Laki pa sa gipangayo nga records ang mga dokumento sukad pa sa 2007 o apil na ang records sa bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Manasseh Scarpio nga dili subject sa impeachment. Ka-vibes, ito ang siren ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Yes, good morning kita men ug sa atong nating paminaw kineta latest weather update karong adlaw. Padayon ta makakinati generally for weather ini dumugi igam na panahon gawas ini na patak-patak mga pagulan at kinimalocalize na mga pagpangilat o pagpanugdog. Hindi na ito na sa kasarangan na hangin mo sinati sa Visaya at mga kadagatan, palinawan na ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Haring at lumusalo pala sa G sa hapon. Dagat mo tao, alas 11, Cebu ay 2, karong udto, muhunas, alas 7, 21 sa gabi. Pilipin sa nga tayo, alas 7, 14 sa buntag, bigan tayo sa Maksan, Pag-asa Visaya, DOST, Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Jomar Eclarino. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita, mga ka-vibes, kaso ni Jasmine Curtis batok ang Attorney Ferdinand Topacio gibasura. Gibasura sa Office of the City Prosecutor sa Makati ang mga reklamo nga cyber libel, cyber unjust vexation o gender-based online sexual harassment nga gisangat sa aktres nga si Jasmine Curtis Smith batok sa abogado nga si Ferdinand Topacio. Sa resolusyon nga gipitsaan itong Hulyo 1, 2026, giingon sa piskalya nga walay igo nga prima facie evidence aron mapadayon ang kaso ug walay makatarunganong posibilidad sa kumbiksyon. Ang reklamo ni Jasmine Curtis Smith nagikan sa giingong pagpakaulaw nga mga pamahayag ni Topacio sa iyang programa sa radyo natong Marso 5, 2026 human sa kontrobersyal nga komento ni Quezon City Representative Bong Suntay batok sa iyang igsuon niya si Ann Curtis. Gipangimakak ni Topacio ang mga alegasyon ug iyang giingon nga ang mga pamahayag may kalabutan sa nagpalay nga politikal nga panaglalis. Matud pa sa piskalya, ubos sa doktrina sa fair comment, dili automatikong mahimong basihanan sa kaso ang mga kritikal nga pamahayag batok sa usa ka public figure gawas kung kini mapamatud-an nga bakak nga alegasyon.

0: Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest.
2: The hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.
2: Mau

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

Mayang buntag pago sa mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. You know, off-air, manggod mga ka-vibes. Nakugang manggod ang sugbo karon kay mitaliwan taon ang kining anak nga kamagwanga ni kanhi Cebu Governor Emilio Lito Osmeña. Si businessman Mimo Osmeña, mga ka-vibes mo itong doon ako yung hinabi off-air. So subo kayo, no? This is very sad for the for Cebu ang sayo nga pagtaliwan ni businessman Mimo Osmeña, mga ka-vibes.

0: Bueno, padayon tayo din sa itong programa sa itong arkada sa buntag, mga kabahims. Kananaabang kining nahitabo karon sa itong Senate impeachment trial, mga kabahims? Daw, makasubo ni Palandungon kay mura magdunag yung tinguha nga kanabang pug-ukon ang kamatuuran? Nga daw, dili mabutiag sa publiko kung unsa gyud ang tinud-anay nga sitwasyon ilabi na sa panalapi ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa buntag.
0: By the way, sa buot mo salmot nining atong programa, sa kanunay welcome ka mo sa among text line sa 0995-472-0802 atong usbon 0995-472-0802 ang atong official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu, mga kabibes. Nakaingon ko nga doon nagyong tinguha nga kanabang dili mabutyag ang kamatuoran. Kaya imong paminawon bitaw ang argumento sa pipila ka mga senador. Daw laban man sila sa kausa ni Vice President Sara Duterte.
2: No!
0: Akong gipakapinan og pakatawa, mga kabibes, tungod kay kanigong pangitabo nga sama ni ini, mga kabibes. Supposedly ang usa ka senator judge impartial siya, suwa siya dapigan. Mo bitaw na nga gitawag silag senator judges, mga kabibes. Lahi man ang tara sa uban nga mga senador, mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Palanglit na lang kanang managsuon nga mga Cayetano si kani Senate President Alan Peter Cayetano nga wag itaon kabot og sa kabuan himong Senate President.
2: No!
0: Og imong paminaw ng ilang mga pamahayag diha sa Senado, mga kabibes. Daw apil sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa buntag.
0: Mo nang ako makaingon ba? Nga unsa kay may tabo sa atong nasod, mga kabibes, og kaning gitinguha ron sa prosecution nga mabulihan ang mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte, dili gyud mabuti ang ngadto sa katawhang Pilipinhon.
1: Arangkada sa buntag.
0: Karong adlaong Lunes, disidihan nila sa mga sakop sa Senado. Mga kabibes. And ang akong tanaw, doon ay ipahigayon nga pagbutasyon kung ablihan bagyod. And in the event nga dili ni maablihan, mga kabibes, sa ato pa, dili gyud mabutiag sa katawhang Pilipinhon ang kamatuoran.
1: Arangkada sa buntag.
0: Klaro ka itong pamahayag kaghapon ni prosecution team member nga si Congressman Chil Jokno, nga niya palagi buksan natin ang pintuan ng katotohanan.
1: Arangkada sa buntag.
0: Nga og atong binisayon, ablihan nato ang pultahan sa kamatuoran nga karon mao ang tinguha sad sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes, nga kinisiradhan og kili gyud mabuksan ngadto sa publiko.
1: Arangkada sa buntag.
0: Laliman ka human sa mga oral arguments ni Congressman Chil Jokno, og ingon man ni kinini ang Attorney Michael Wesley Pua sa habig sa depensa, mga kabibes, nag-caucus ang mga senador, but eventually after the caucus, mga kabibes, after sa caucus nila, wagid sila nakakabot og desisyon kay nila pa sa ubang mga senador, ila pang tun-an ang mga argumento nga gipadayag sa duha ka mga habig, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nganong lantugian pa mong gitaon, oy? Ha? So, klaro lang istorya ba? Because, you know, para guna ko, when you are setting as an impeachable officer, ha? So that means from the president ngadto sa vice president, ha? Ngadto sa mga sakop sa mga, ha? Kananaang constitutional body sama sa COMELEC o sa Supreme Court, mga kabibes. Ha? You are subject for impeachment. Sa ato pa, og duna kay kasaypanan, mga kabibes, pinasikad sa balaod, mahimo kang mapalagpot sa katungdanan, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And you know, a public office is a public trust. Ha? Klaro og tataw ka na sa atong batakang balaod og ingon man sa atong sistema sa demokrasya, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes 0792, ilang tun-an, sir? Unsa pagtuo nila Bogota, or maybe worried sila sa ilang political career, especially kung re-election ni sila. Doon naging kay punto with several angry emoji, doon naging kay punto kabibes 0792. And you know, mga kabibes, maula gini. Ngayon out ng karong Lunes, madesisyonan eh. Ablihan ba o dili? Kahit di ganin na ablihan, mga kabibes. Ambot lang ka og unsay dangatan sa Pilipinas, I just do na to og mo-react ba ang katawhan? Nga nahinumdom ko, mga kabayab, sa nahitabo bitaw ni kahinumdom mo sa katong impeachment trial batok ni kanhi presidente Joseph Erap Estrada. Ha? Nga ang nahitabo ni adto, ha? Katong gitawag og Jose Villarde account, mga kabayabs. Ha? Dunay usa ka sobre envelope gagituhuan nga mao kato ang magbutyag dagyod sa accounts ni kanhi presidente Joseph Estrada aka Jose Villarde kay dihay ni testigo, mga kabibes, nga bank manager nga niingon nga diha siya sloyo sa dihang ni pirma sa iyang pangalan nga si Jose Villarde, si kanhi presidente Joseph Estrada.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ang nahitabo niya ito, mga kabibes, ang mayoriya sa mga senador niya ito, wa mo sugot nga ablihan ang maong envelope. Agoy ka kay ni-react ang katawhang Pilipinhon. Naghugop dito sa EDSA unya ang mga sakop sa armadong kusog sa Pilipinas, mga kabibes. Ang sentimento pabor sa katawhan, moto si Kane o ang mitaliwan nga AFP Chief of Staff nga si Angelo Reyes, mga kabibes. Nideklarar ni nga mo-withdraw sila sa ilang suporta ngadto ni kanhi presidente, Joseph Estrada, mga kabibes. Moto nga ang nahitabo ni adto. Ma? Ang nahitabo ni adto. Ang lain na usab nga EDSA People Power Revolution.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga sigon pa nila, mga kabibes. Ang kadtong maong kontrobersyal nga Jose Villarde account, Bog ito'y nakapahitong pawak ni kani Presidente Erap Estrada. Wala siya makonbikto. Ha? Apan, voluntaryo siyang mikanaog sa katungdanan, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Ambot og unsay dangata ni ini sa sitwasyon karon ni Vice President Sara Duterte. Well, she is not the sitting president, but you know, mga kabibes, ang katawhang Pilipinhon, ang naaragid nila ang paghukom ni ini kung unsa ang mahitabo karong adlang Lunes.
1: Arangkada sa butang.
0: Ha? Kayog sa duwa pa ni mga kabayb, so di kina maabulihan ang mga bank accounts o kadakong surambaw. Gika ni kabayb 6990, good morning Sir Tonton. Unsa ka tinuod nga abulihan og balik ang 2019 Southeast Asian Games, billion of pesos anomaly. Yeah, tinuod na kabayb sa 6990. I'm going to that issue later, pero ako lang gining tibawason ang kalabot sa mga bank accounts ug ingon man mga records diha sa Anti-Money Laundering Council. Ngadto ni kining Vice President Sara Duterte kay kanang kang Alan Peter Cayetano, problema gina niyang dako. Gika ni Kabibes 4664, niya pa impeachment yun na dapat yun ablihan or onsay issues sa usaka opisyal. Di naman po na bag-o. Umalagi na Kabibes sa 4664, but it seemed to me, from where I sit sa akong nahimutangan karon, doon na yung mga senador nga musupak nga ablihan na. Nga simba ko, ug mayuriya sa mga senador ang o yun, nga dili ablihan ang mga bank accounts. Pildi yun ang kamatuura ni ini, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Mahugta nga premature ni, pero imong papaminaon, Ruben Padilla, klaro kayo, awa Ruben Padilla hapon. Laban sa siyang Senator Alan Peter Cayetano and the Cayetano siblings, mga kabibes, about sayang kay ni silang duha ba puros ba ni mga abogado? Ha? Ako'y nasayangan yun kay makita na hunuunin mo mga kabibes nga kini silang duha. Ha? Ang ilarging kaugalingong interes ang yun na una. Ha? Kaliras Pia, kadiyato bilib ka ni Pia, bitaw sa tinuod lang because ang mga issues nga dadon aning Senator Pia Cayetano, issue sa mga kababayanan, issue sa mga minor de edad, pero karon uy, naunsa ba ni nga sana maghangos ra ba nga hibuong mangko? Atleta mong tanong siya nga maghangos man, naunsa kay nadangatan, simba ko may tag okay ra si Senator Pia Cayetano? So karong Lunes will be very crucial, mga kabibes. Kay disidihan kon uyunan ba ang argumento sa mga naa sa prosecution panel pinanguluhan o pinaagi ni Congressman Chel Jokno nga lagi matud pa ni gawas nga ni sulti siya nga buksan natin ang pintuan ng katotohanan ni ingon pagid siya nga kanang hindi po confidential ang katotohanan.
1: Arangkada sa butang.
0: Kag iyong subayon ang argumento sa kining mga abogado ni Vice President Sara Duterte para nila confidential na, di na angay ablihan, di na angay may bawas publiko. Pagkatoy-toy klaseng argumento. Unya mang hambog nga nila pa wa kunoy ebidensya, naana bitay ebidensya nga paablihan. Uy, babagan man sa klase ng utuka, uy.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni Kabibes Benjamin Ildore, kung dili mablihan unsa kahay reaksyon sa pamilya Corona kay isan E basin buhi pa si CJ Corona kay diha pa sa Senado nga convicted siya ni walk out kay ni taas iyang sugar. Nagkaon na lang taon og Skyplex may ginig political history si Kabaibs Benjamin Hildore. Kay you know, he didn't wagin siya magdahaw mato Kabaibs Benji. Pero inani mga Kabaibs, mapanag-ing ginato ning nahitabo karon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa nahitabo nga to sa mitaliwan nga si kanhi Chief Justice Renato Corona. Kay si Chief Justice Corona wa sad gideklara sa iyang sal-in ang iyang kwartas bangko. Unya kadtong maong iyang bank accounts ingon man propriedad. It also happened before his appointment, before his assumption as the Chief Justice. Ngumausan ni Ron ang nahitabo ni Vice President Sara Duterte, ang gituhuan nga mga kwarta, mga deposito sa bangko nga iyang naangkon, sugod ni iyang pagka-busy mayor dito siyudad sa Davao o pagka-mayor sa naasong siyudad gihapon mga kabaybs.
1: Arangkada sa Butang.
0: Yaka ni Kabayab 0792, sir, I tell you, kung dili nila maabulihan ang bank accounts ni Piatos, katawaan ra ni Xi Jinping ang Pilipinas, kadauga ni sa China with angry emoji ni Kabayab 0792.
1: Arangkada sa Butang.
0: Yaka ni Kabayab sa 4541, kung ang kamatuoran gihukad na sa atong atubangan pero magpakabuta lang gihapon ta, mobalibad ta sa pagtanaw, then we are allowing the wrongdoings to rule our nation. Wala tay kalahian sa atong leader nga corrupt, walay kausaban ang atong nasod, malugmok lang gihapon ta sa kalisod. God bless the Philippines. Suma pa ni Kabibes 4541.
1: Arangkada sa Butang.
0: Tinood yung kabitaw, Kabibes 4541. Muna ang potang malamdagan ng atong mga senador. Kaya alang lagi na ako ba, huwag gitago, huwag anomalia. Kaya inani manggod mga Kabibes. Kung matod pa nila a good governance man ka, tinarong nga pang gobyerno. Si Vice President Sara Duterte mga Kabibes, all her life, she has been in politics since 2006. Gikan pagka-vice mayor, himong mayor. Unya, in 2022, nagkasabot og si PBBM, nilansar pagka-vice presidente. Ang iyang kinabuhi, isip politiko. Isip politician. Doon ay negosyol kan si pa. Ganong ingon ni ana ang namonitor, ang nahibawaan, ang nadangat nga to sa Anti-Money Laundering Council nga doon na siya'y bilyones ng mga transaksyon sa bangko nga nahidangat dito sa Anti-Money Laundering Council.
1: Arangkada sa Butang.
0: Og imong ipon ang iyang sweldo isip Vice Mayor hantod siya na Vice Presidente, dili mo abot og binilyon, oy.
1: Arangkada sa Butang.
0: And yet, doon naghihapoy atong mga kaigsuunan nga laman gihapon. Mingon lagi ko, kanabang giloko na ka ba? Gibinoangan na ka niya. Malaman ka lang gihapon? Susuya ko noy taon. Og doon na pa kay konsensya.
1: Arangkada sa Butang.
0: Susuya ko noy taon og tarong pabanda imong pitsada. Ha? Unya may kay mo muingon nga batuka na tong korupsyon. Na ay klaro og dayag nga korupsyon sa tong atubangan, mupiyong ta. Unsa man ang klaseng utuka oy? Money kapait. So makaingon ko, crucial kaining karong sunod semana mga kabibes. Ha? Because in the event lagi nga dili ablihan ang maong mga bank accounts, unya dili ma patistigo ang mga opisyal sa mga bangko nga naaning maong mga bank accounts. Mahingon ko daw, namatay ang demokrasya sa Pilipinas, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Ha? Kami din he. Padayon mi sa among ginbuhaton isip mga magsisibya. Isip naa sa gitawag nga fourth state, naaragi ninyo mga katawhan nga naminaw ron. Kung unsao ninyo, kung mapi, kung ang kamatuoran matakuban, kung ang kamatuoran dili mabutiag sa publiko, makaingon ko daw na matay ang demokrasya sa Pilipinas kung kana mahitabo.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ha? So, ato nang atgan o bagampo tanga malamdagan ang atong mga senador. Labing maya gudaw ta o ang nahabilin di haron, ha? 22 na malang na sila kabuok o rather 21 na galing. Kay ang duha na nga preso o niya wanted si Bato de la Rosa, 21. Hinaot unta nga silang tanan magkauyon. Nga abulihan gyud ang bank accounts ni Vice President Sara Duterte ingon man ni Attorney Manasseh Scarpio. Aron ba makitang katag? Mga kabibes, untop namang alas 8, bubalik ko human lang niining mga mahinungdanon kaayo palihog. Standby.
1: Aral!

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini niyong ubus nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rick.